0: Siargao is a national treasure. Pero ang bahandi na hinbayan takuman, dili kun basta-basta ra nakaplagan, napurmado na. Ang Siargao, isip bahandi ng atong nasod, napurma tungod sa hilom na panag-iban ng duha kapwersa. Anwayay kinutuban na karadyaw, sanan kamamugnaon ng Ginoo, sanan anwayay puas na dedikasyon, sanan debosyon ng katawhang Surigao nun sa pag-amuma sa isla, bisan sa waya pahikilai ng kalibutan ang idangayan. This is the story of that devotion. Sa waya pa ang Siargao mahimo na world icon. Sa waya pa musikat ang mga surfers. Ang sunset. Ang mga headlines sa balita sa nang social media, may isa ka Siargao nun na nakakita sa isla, dili ra sa ija katahum, kundi isa ka isla na puno ng posibilidad. Where others saw remoteness, he saw roots. Where others saw limits, he saw life. And so, with love as his compass and service as his offering, he began the long, patient work of building the Siargao we know today. Ang kadayanan, mga eskwilahan, mga pantalan, nagkalain-lain na mga programa, proteksyon sa katawhan sa nankinaiyahan, panginabuhian, mga proyekto na dili ra kun basta proyekto. They were acts of service. Isa ka pruyban ng commitment sa nan pagpanumpa, sa nan panaad, nanulungtad ng pila kadekada para pasidungan, panalipdan, sanan andamon ang isla para sa kapalaran na angay gadud sa ija. Kuman, kung anisa katao mo laong, I am in love with Siargao. Sa taglaong na Siargao magic, it's warm, it's spirit. Actually, ang ilahing kitan sa nanasinati, dili ra kun ang gana na view na Facebookable sa nan Instagramable. Ang ila na ila-ila, amo ang isla na puno ng pag-amuma, nan kuman sa nan mga nuagi na henerasyon. They are feeling the life force of a family who tended its growth with tenderness and grit. They are touching a place shaped by both heaven and human hands. Mga kaisuunan ko, ang matag episode ng inina serye magsugilon nan isa ka bahin sa amo na istorya ng gugma. Kung uno ang Siargao sa una, uno ang mga buhat na taghimo para dinhi. Sanang kung uno na ang Siargao kuman, base sa ijo, mga kasinatian. Kay amuin ni ang tinuod, ang Siargao, dili ra kun ilado tungod sa katahum na taghimo sa Dios. Ang Siargao taghigugma tungod sa maalagaron sa nan matinud-ano na pag-alagad na nagpatubo sa nanagtukod sa ija. And in that beautiful intertwining of nature and service, of blessing and stewardship, of miracle and devotion, we find the real story of the island's rise. Amo ini ang tinuod na istorya sa paglambo sa pagkautro ng Siargao. Dili ini kun serye ng legasiya, dili sab ini kun propaganda, ini isa kapagpamatuod sa gugma. A love story between a Siargaonon and his island. A devotion so powerful that transformed Siargao into the treasure the world now treasures.
1: Hello, good morning.
0: Kada ganyan ako magsugod na ini na programa, ladies and gentlemen, mga kabingo, mga kabayos, mga kabagtik. Amura ganyan ako nag-klase. Doon mo siya ganyan sa classroom. Hello, good morning, class. Hello, kumusta? Kumusta, kumusta ka mo? Ay, kauyan, jari kita. We are blessed, jari kita kuman sa booth ng FM Radio 89.3 Bagtik Surigao. Arang diri kahilom, no? Pero sa gawas, arang ka... mauyan, mangitngit, madagom, kumusta man kamo didon, dili karadya kun kusog an hangin, no? Pero dili kun maradyaw an panahon. Kahapon may ako mga kilay na nagbiyahe na nagikan sa Siargao, alas 2:45 na hapon pasingo diri, mabayod ko, no? Mabayod ko, no? Kumusta man kamo didon, anato mga kaigsuonan sa Siargao, kumusta kamo didon? Anato mga kaigsuonan diri isab sa mainland, kumusta, kumusta kamo? Good morning, happy Thursday morning sa idyo tanan. Ini na isab kita, nagdapog na isab kita sa ato programa. Bingo sa katawhan, bingo, bingo, bingo sa katawhan. Good morning sa idyo. Naninaot ako na okay kita tanan, no? Anay ang panahon bagandili isab karadyo masabot. Is one moment, grabe ga jud kasuga. Mamanga ang kasuga, sunod mutog nali pag uyan. Uno na banhi, ugsa man kinahanglan mag-alerto-alerto kita, bantay-bantay kita, no? Kinahanglan daw mga ready for me na mga padyong, an ato tubig kay isahay ha, isatun kainan nagpasingod ako dinhi. Jay kuno isa ka lugar dinhi sa Pilipinas, 44 degrees Celsius ginoko, grabe naman gadud iton kalangka. No, sa ato mga tubig, an ato mga tumbler, permi gadud jo si da. Uno pa, permi andamon, kay para dili kita mga dehydrate, ginoota ka lang ka, dili na pasuga-suga. Oh, kadumdum ka mo, mga bata pa kita, pangkibiton ang mga hita, kay hunong lagi na pasuga-suga, hunong na buyad-buyad didun. Kaya mga, ato mga friendly friends, isab sa uyo, mangguhinok doon ko narang kasuga. Oh, keep safe everybody, whether bata kita, whether batanon, whether hingkod ang pangidaron, keep safe kita tanan. Mag-ignay sa grabe kasuga, mag-ignay isab sa sudden change ng weather. Kung magbiyahi kita, maniid sa mga weather forecast ng DOST Pag-asa, make sure na ato i-follow na mga Facebook pages, mga legit, no, like DOST Pag-asa para sa unoy lagay ng panahon. Kung bingo matugas Facebook page, legit gado, dyan dyan blue check mark sa kilid, kay para dili kita mas scam ng mga di kun amo na mga impormasyon. Ay, dari na idadyon ato mga nag-comment, by the way, ladies and gentlemen, naka-live kita kuman, of course, sa 89.3 Bagtik Surigao, naka-live sub kita kuman sa Kong Bingo Matuga sa Facebook page. Again, doon dyan blue check mark sa kilid ho, para dili kita, andari na idadyon ato, ay, Gina Longo Salazar, mga dyan dito, ako na, at ako pananaw din un manggadud mo tunong sangayin ni Gina Bells. Gina Longo Salazar, good morning. Randy Ran Santixas, Luz Yorong, good morning. Ma'am G. Caslense and Kong Bingo Matugas and to all ka vibes. Good morning, good morning, good morning sa Ijo. Hello! Kumusta man ka mo? Ay, uno ani na summer, arang man daon may mga uyan-uyan. No? Sige, ralamang gadud. Summer break, no? Gikan sa pag-eskwela na nato mga kabataan. Ini si Ma'am Luz maka-relate gadyo-dadyon kay ang mga uniform ng mga apo. Oh, ang mga medyo lagom-lagom na ng mga uniform na ato doon gadyo panhuuman kuman na summer kay nakan pag abri balik ng klase, ready na isab ang mga uy sa kamahal ng mga paliton kuman ang mga nanay, ang mga tatay isab no, mga house husbands na bisan dili kun house husbands, yung mga tatay na nagtrabaho pero grabe gyapon ka involved sa mga aktibidades na nila mga anak, hinahinay kita pamalit ng mga school supplies kuman kay kun isa ka bultuhan palito na to ang school supply, like for example ako upat kabukan na ako mga bata sa una ton elementary pa doon sila kay ay ang mga school supplies isab na mga requirements, grabe man isab gadyon kahamok mula ungkaw na notebook 90 leaves 15 man kabuok ang ipan require tag lain-lain na mga color. Di ba na upat ka bata kun isahon mo itong tanan pag palit na di kun mabuktot kaw ug sa hinahinayon anam-anam na kita kuman pamalit ng mga gamit sa ato mga chikiting no kun uno jadton mga butang di ba
1: kung uno atong mga butang na pwede pa nato ma-recycle, i-recycle. Ginoo ta i-recycle ang mga school bags, school shoes, kung pwede pa ipa-repair, ipa-repair, no, para dili kita kinahanglan magpalit ng bag-o. Ang mga medias, ato na dyan sila ipan-revisit ang ato mga medias, paris-pariso na ato mga medias. Ang mga inat na sabkara, dyan diin na. Ajaw na. O, ang mga makaya pa, hala, pwede pa. Pero kung ang mga medias na mga inat, pwede pa butangan ng lastiko kay para mo taas ra pirmi. O, why and why not? Ya, may makakita ng lastiko. O, nainom-num ako sa una. Again, anak, ako lagi upat ka bata. Mga laya kita nan binot, maghimo ako ng jaon gani. Garter? Garter ba? Instead na lastiko, kaya ang lastiko, may ilabak-labak raman, magkawaya man. Ako, maghimo ako sa una ng garter that would work. Amura siya ng lastiko para ibutang sa mga medias na mga inat kay para dili si Zakaradyo muubos ang mga medias. O, so, ang mga wais na mga tips ng mga nanay kay para di kita Karadyo mahalan. No? Ang mga, ang ato mga bayunan, doon mga bayunan nga tipak na ato sab siguro doon alisda, no? Ay Ginoo ko kabibo. An mga uno pa man, an mga no sa una sa ako panahon arang man kauso mag-recycle ng notebook. An mga notebook sa una na spring, no? Tapos sa isa ka school year dili man mahurot nimo doon pagsuyat. Sa kuman na summer na amo trabaho sa una, jadton mga pages na way mga luon, amo tipon-tipunon, di ba? Ang tipon-tipunon ang mga pages sa waylo nang tahiun pag-utro na makahimo magkaw ng pila pa dyan ka notebook. No? Amo dyan na namo mga kahimuan sa una. Inday lamang kuman kung uso pa ba sa una. Pero dapat uso paghihapon ka dyan kuman kay recycle lagi. No? Uno ilaong nan ato, an ato planeta na tagngan la na Earth. Laong pa na ako anak sa una, Earth. Earth. O, an ato planeta na Earth. Diba makita ka mo dyan mga drawing gani anato mga planeta nagtuaw kay sa sobra kahamok nato na basura kay anato tanan ko man mga gamit halos tanan disposable man bisan dili pa pwede o bisan pwede pa na dili ilabak ilabak na kay magpalitra ng lain kay aruinin sab lagi mga China goods arang naman pangabarato no ugsa man anato basura grabe gajud kahamok grabe gajud kahamok ugsa. It would be very helpful. It is encouraged gajud, no, na kinahanglan mando basa ganit ng balaod. Dili ra kun encouraged. Balaod gajud daw siya na mag-recycle. Usa balito mga dakop kun maglabog-labog ng mga basura sa di kun amo na maunura kanton. Kay balaod gajud daw siya na mag-reduce kita na nato basura. Unhon pag-reduce ng basura, mag-recycle ng mga gamit, mag-repair ng mga gamit, no, kay para amo lagi matabangan nato ang ato planeta, ma-save nato ang ato planeta, kay kung tabangan nato ang ato planeta, tabangan man nato ato mga hugaling kay isa na ba sa kabuka ato planeta, girl, ginota. Lose your wrong, yes ma'am. Manghulom na sabta ini sa mga uniform para mo puti pag-usab. Notebook da ako paliton. Oo. Notebook ang paliton. Ang mga, uno pa, daon pa yung mga gamit sa eskwilan, mga Crayola. Mga crayons, brand ba ang Crayola, sorry. Mga crayons, no, na nagkautod-utod na, nay, tibua. Tibua iton sa isa ka, butanganan, kay bisan doon mga utod-utod na mga crayons, magamit, gihap, sus, Ginoo ko. Diba mga nanay, oh, dili kita mag-usik-usik, kaya para minus na gastos, minus pa kita sa basura, no, makatabang pag-usik. Ato i-edukar ang ato mga kabataan. Ato i-edukar ang ato mga kabataan na ini everything that you see entails money. So ang tanan na imo hikit-an mga pinalit iton. Bisa kung hinatag pa na nimo ang tigikan sa Amerika, money gihapon ito sa equivalent gihapon ito sa kwarta. So dili itong dapat ipanlabog, no, as much as possible gamita hangtod gadud iton siya. Hangtod di na magamit, no, as long as magamit pa gamita siya. Albert Lansin, good morning Ma'am G. Stay dry mga kabagtik, mga kabibes kay mauyan ang ato kabuntagon kuman. Kent Angelo Cervantes, good morning Ma'am G. Kasyas and Kong Bingo Matugas and to all ka-vibes. Ma'am Cecilia Sembrano, have a blessed rainy Thursday morning ka-vibes. Salamat Ma'am Cecilia. Shali, hama ka siya. Shali Vertonazobiel, good morning Ma'am G. Good morning, good morning, good morning sa ato tanan. This is another episode, ladies and gentlemen, of Bingo sa Katawhan. Amoy niyan programa na uno pa, mag-spread ng hope, ng love, ng inspiration sa ato tanan mga siyargaw nun, mga surigaw nun, no? In spite sa mga problema na mga ginagmay sa ato kinabuhi, kinahanglan dili kita mawaya ng paglaom. Kaya kung mawaya daon paglaom, nawaya na. Waya na, no? So, bisan daon pa'y gamay na paglaom, taglaong pa, daon kuno gamay na baga ng paglaom, hala, pa'y padan daon na to kay para mo dilaab na isamsida, no? Balik gihapon kita gadod sa pagsuporta sa ato kausa ng bagtik na pagservisyo. Because again, haman gikan ang bagtik na pagservisyo na among gadoy brand of service ni Bingo Matugas, haman gikan daon bagtik na servisyo, gikan sa gugma. Gikan sa gugma. Kamo na nakakilaya kan Bingo Matugas, ang iba na ya pa makakilaya kan Bingo Matugas na hala, istorya hinidyo. Kung sino si Bingo Matugas, uno si Bingo Matugas na klase na pagkatao, uno na klase na pagkalider. Si Bingo Matugas, dili la kun basta-basta maghatag ng serbisyo. Ugsa gani ini, no, isa sa mga katuduan na nini na programa is to receive comments, receive mga sharing, kung tag-uno pag-touch ni Bingo Matugas sa nito mga kinabuhi. Si Bingo Matugas, dili gadyod kun basta-basta ang trinabahoan. Permin ako sa siya hibatian na mulaong gadyod siya, do it well, kung jay kuno imo himuon, do it well or not at all. Kung jay imo himuon, tarunga paghimo. Tarunga pagtrabaho or else paghunong not at all ajaw rakan kay nag-usik rakaw nan imo resources, di ba? So do it well or not at all. Amo joonan kan Bingo Matugas gadud isa sa ida mga istorya na nutatak gadud sa ako. And another laong siya, do not rest until your good becomes better and your better becomes best. Amo joon si Bingo Matugas, bagtik ang pagserbisyo. Resibo, uno may pruiba. Lo, basin mo lang kamusos, isi ka istorya raman lamang ng bagtik-bagtik. Resibo, nan ija bagtik na pagserbisyo, ang Siargao. Ang Siargao, 9 years nag-congressman si Bingo Matugas sa Siargao. And grabe na kalambuan na nahitabo sa Siargao within those 9 years. Within those 9 years, ladies and gentlemen, nahitabo ang makalilisang nahagit ang pandemic sa Nananodet. No, pagkahitabo gadyod nan Odet, nahitabo adto sa term ni Bingo Matugas isip congressman. Pagkahitabo gadyod nan bagyong Odet, no, laong gadyod ang mga tao dito. Dili na bagan maglisod bagan pagbangon ang Siargao. Siguro 5 years dili pa ini makabangon ang Siargao. Ang mga business owners amoy gadyod adto ilang mga istorya, syempre naghunaw na sila nan ilang mga negosyo, no, nang ang mga kapital na nangawaya, unhon paghanap na isab ng kapital para makabangon. Pero oh my gosh, ang Siargao, under the leadership of Bingo Matugas, hep, under the leadership of Bingo Matugas, waya ra nag 2 years, no, bounce back ang Siargao, stronger pagani gajud, nan as compared before nahitabo ang Odet. Grabe. Of course, Bingo Matugas did not do it all. No, dili man pwede na si Bingo Matugas rin naghingas tanan kay umantong si Ja. Majikiro, dili. Under the leadership of Bingo Matugas. Under the leadership of Bingo Matugas. Sin umay ida, kung leader ka, kaabag ni mo ang tanan, imo mga members, ang tanan, di ba amo jaon sa isa ka grupo, kung jo ay leader, ang tanan members, nagtinabangay ka mo tanan. Pero, jari ang leader, gadyod na amoy nangusog, amoy nagtindog, kay bisan kung uno sab kagana, ang ato mga members, sa isa ka grupo, kung ang leader mahuyang, way sab gadyod mahitabo. Kaya ang mga membro magkatibuag jaman. Di ba? Magwagit ang ilang mga hingas. Pero kung jaoy leader na marajaw, leader na bagtik na si Bingo Matugas. Unoy, the fact, inisida ha, less than 2 years, nubalik ang Siargao stronger than it was before. Ugsa, balitaw dyan to, wayaan ay mag-surfing, wayaan ay mag-game fishing, kaya mo manad to, no, pag Odet. After Odet, ang priority gadyod ng tanan, adya mag clearing operations, kay grabe manad to, kahamok na lang pagba ng mga kahoy, mga unurakan, no, clearing kay paraan mga ayuda makaabot, clearing kay paraan mga tao, and everything else, mag flow pagbalik, no. After that, nagbalik ng mga structure, hinay-hinay, nagbalik ba, no, tag-build, rebuild ang mga structure na nangaguba. So, dadun surfing, dadun game fishing, wayaanay, no, tag-wayaanay ato sila for a time, no. Pero, nubalik ng stronger than before. Diba? Under the leadership of Bingo Matugas. Amo daw ng resibo, nan bagtik na pagserbisyo and many more kahamok pagadud infrastructure sa Siargao. Sa una wayay mga dayan nan Siargao, like literal wayay dayan, waya, no, jaoy mga dayan, grabe ka pangalubak, grabe ka lisud agihan. Sa una huy magchika ako sa ido, sa una dili kuno uso diyan, for example taga San Bini, taga Santa Monica ka, Santa Monica man ang last na munisipyo sa Siargao, no? Dili daun uso sa una na kung taga Santa Monica ka, mukadto ko sa dapa, kay jo imo mamalit ka, dili daun uso. Kay tungod sa ka, yaot sa dayan, tungod sa kawayay dayan. Dili daun kun uso. Pero kung daun may galing ka jo imo, grabe ka importante na tujo sa dapa, nagikan sa Santa Monica, mukadto ko sa dapa, abdan ka, Ginoo ko iska, adlaw ang biyahe. Iska adlaw ang biyahe tungod kay grabe ka lubak ang andayan. Dili pwede sa una ang kidabwilta. Doon kuman na mag road trip ka, dili pwede. Mupanaw ka sa Santa Monica, na amoy last na munisipyo ng Siargao, mukari ka sa dapa. Hala sali, istorya sali, taga Santa Monica man ka, kuno ni mga drama di doon sa una. Isa raman kasakjanan. No, kay dili man pwede magkidabwilta lagi tungod sa kayaot sa dayan. Isa ra kasakjanan. So kung mukadto ka sa dapa, kuban ka na adlaw mukadto sa dapa, mubalik ka sa Santa Monica, either silom na or sa sunod na adlaw. Oh, ito nan imo tudyo adara ka magkuha ng papel tingali sa dapa or uno ba. Grabe kalisod gajud ang dayan. Grabe kalisod ang dayan. Pero tanawa ang Siargao kuman under the leadership, ay gajud. Uy, ginuota, under the leadership of Bingo Matugas for 9 years nag-congressman. And before that, si Attorney Lalo Matugas for 9 years isab nag-congressman. Tanawa ko man ang Siargao. Kidabwilta. Oh, kabayo ka muna kidabwilta. Balikan ra ba? Balikan. Kung diyo'y imukuhao na papil sa dapa, taga Santa Monica ka, aw, pwede na gadong kaw karadong magmotor. Diba? Pila raman motor in less 45 minutes raman siguro motorun. No? And pag motor pag gadong mo, arang kagana sa view. Nay, Ginoo ta, pwede gadyo ka muhunong nan mag-vlog sa kilid. Pag-abot ni mo sa dapa, kuha ka na kuno na imutuzo, nan balik ra isab ka sa Santa Monica. No? Pwede ra gadyo ka umupanaw sa Santa Monica pagkahuman ang pamahaw, pagpaniud to, adto ra gihapon ka umaniud to sa Santa Monica tungod sa ka, gana na gadyod kahapsay sa dayan, infrastructure. Amo dyan ang mga resibo sa bagtik na pagservisyo ni Bingo Matugas. Madel Maglasang, good morning, Ma'am G. Shout out from Siargao Island Medical Center Hospital, dapa! And Trauma Bukas Center from General Luna. Hello! Hello, Dinunay! Hello! Hello, hello! Ang Trauma Center, ladies and gentlemen, daon-daon si Jasa, Purok 5, didon sa General Luna, dapit sa, uno pa itong terminal, didon sa General Luna. Terminal, tricycle na terminal sa Nandatsko terminal, no, hapit ra maatbang didon ang Trauma Center daon didon sa General Luna. Uno man daon Trauma Center, karian ta naman, oh, Trauma Center is just like an emergency room, no, amura si dyan ang emergency room. So kung dyan imo mga problema, dyan imo mga problema sa mula umataan ako, problema sa kwarta. Ay, ginota. Kung dyan yung mga problema, mga emergency ni muna mga tagpambati, pwede ka din umukadun sa Trauma Center kay. Amura daw si dyan, nandaon ka sa emergency center isab nan isa ka hospital. Now, kung unay ila din mga recommendations, ilargo ka nila sa SIMC na jagto sa dapa. Pero, uno may kalainan. Anto, ini, kung dyan pa ijo idugang mam... Maydel Maglasang, pwede ka doon ka comment ka mo. Anak ko manggod nakita sa Trauma Center, amura lagi si dyan, and ida function is amura si dyan ang emergency room sa hospital, diba? Pag musiyod kita sa isa ka hospital, at tumanggadong kita ane, dito mo kadto sa emergency room, diba? Dito makaupan, kuhaan ang mga uno-uno, rakanin mo mga vital signs, mula matala ko vital statistics, diba? Pero ang Trauma Center, diba ang emergency room, gamay ra, mahuot, unurakan, ang Trauma Center, daku si dyan na structure. Amura gani si dyan ang gamay na hospital. arang ni ka comfortable, arang ka hapsay isab ang Trauma Center. And then, didun ka mukadun kung joy imo mga tagpambati na feeling ni mo kinahanglan ka ng agaran. agaran, emergency lagi na pagtagad adun kaw. And then depende kung unay laong na ato mga kaibigan didun sa mga kaibigang bagtik na daon sa trauma center, kung i-refer ba kaw nila sa SIMC, hatagan ba kaw nila ng tambay, or kung unay ila recommendation. Okay? And then Anshargao Island Medical Center ay level 2 hospital na daon sa Dapa. Okay, in Anshargao Island Medical Center, tinuod gadun, dakula gadun ni Zana is na uno pa hospital, level 2 hospital si da. Daon pa in the process pa ang paghuman sa SIMC. Gamay ra na trivia sa una inin SIMC an ngayon inin ija Siargao District Hospital. No, gamay ini si da ra na hospital kay District Hospital raman si da. Unfortunately, ang Siargao District Hospital ang ijapundo sa province man, no, nagikan. So with the other district hospitals in the province, no, so ato masabot na medyo gamay ra ang pundo ng hospital, no. Wayay karadyaw doktor, wayay karadyaw mga staff, wayay karadyaw supplies, and sa jagan ng panahon, waya na maka respond ang Siargao District Hospital sa needs ng mga tao didun sa Dapa, sa Siargao, di ba? Ugsa man, sa panahon ng COVID, no, at that time, pamati ka mo, bagtik na pagservisyo ni Bingo Matugas. At that time ng COVID, no, ang hospital lagi, Siargao District Hospital pa man, na lagi dili man lagi makakaya pag-cater sa mga panginahanglano ng mga taga-isla. Taning kamutan gajud jaon ni Bingo Matugas, no, adto na time congressman si Ja sa Siargao na dili pwede na amura inian ato hospital kay di lagi makakaya ng mga panginahanglano ng mga taga-isla. So ida daon taghimuan ng balaod nun ng house bill, pamati ka mo, ang isa ka congressman, ang isa sa mga trabaho ng congressman, kundi amoy pinaka bugat na trabaho ng congressman ang maghimo ng balaod para sa ida katawhan, para sa ida distrito. So naghimo ng balaod nun, sa di pa mahimo na balaod, balaod nun anay doon ang ngayon, house bill, no? Before mahimo si dyan na doon, Republic Act, amo na doon ang balaod. Pag house bill, ang congressman doon ang nagsuyat. Naghimo si Bingo Matugas ng house bill na ang Siargao District Hospital ma-improve, mubongga, no, mahimo na nan level 2 hospital ang ngayon Siargao Island Medical Center. And pagka level 2 ni dyan to dito sa Ida House Bill na tagsuyat, no, na pagka level 2 na ng hospital, mas mahamok na ang pundo, kay ang pundo ang funds gikan naman sa national. So pag hamok na ang funds gikan sa national, mas maka-afford na ang hospital ng mga doktor. Ug sa ako man 45 kabuok doktor, kunya ako masajop ang daon ipustingay didun sa Siargao Island Medical Center ang mga nurses. Please correct me if I am wrong, sa 45 na doktor, mga nurses, mga medical staff, mga unurakan, ang mga uno pa itun, mga supplies daon na kay no dako naman ang pundo, kay mo dako naman ang pundo sa daton house bill na tagsuyat ni Kong Bingo Matugas. And adton house bill, ladies and gentlemen, dapat kung magsuyat ng house bill ani sa kakongresman, dili mag kakin-kakin ani sa kakongresman, dili mag shopping, dili mag uno pa, bagdoy-bagdoy, laryang-laryang, trabaho unida daon ida house bill kay para mahimo na balaod. Nan kay grabe man kabungga, bagtik mo serbisyo man si Bingo Matugas gadjod, nagtrabaho man para sa katawhang Siargao nun, kay amo may ida distrito ang ida house bill na ang Siargao District Hospital himuon ng level 2 hospital, Siargao Medical Center, nahimo nan balaod. Sumakses. O, oh, di ba? Nahimo nan balaod. Ugsa daon kuman, daon hospital na daon din sa Dapa, Siargao Island Medical Center na ang ngayon, level 2 hospital na si Ja. No? Padajun pa, taghimo ang Siargao Island Medical Center. So, waya pa si Daga dun mahuman 100%. Pero zaon nagduyog ang trabaho kay kinahanglan man humanon kay balaod naman, pirmado naman ato si Ja, pirmado ato si Ja ni President Duterte adto na time si Zaya to naghimo na nagpirma into law. President Duterte signed it into law, no? So balaod na daw si Ja, dadto sa balaod na maghatag ng pundo. So So mahuman ka doon si dyan na hospital and ang tanan at itong tagantar ang mga doktor, ang mga nurse, ang mga supplies unurakan mahata ka doon din kay balaod naman si dyan. Uno na himo na balaod kay taning kamutan tagtrabaho ng isa ka congressman Bingo Matugas na daon di doon sa Siargao na nanumpa na ida improbon, paimprobon ang kinabuhi ng mga taga Siargao, no? Di pa lamang ikunya daon, ihibayo ako daw pa yung mga panakanaka na mga issues and concerns di doon sa Siargao Island Medical Center. Sige ra lamang kay the work is in progress, no? Ang paghimo ng hospital, siguro ang pagbutang ng everything that should be in the hospital, in the process pa man. So, you know, adjust na lamang kita. Basta kay nahibayo kita, sure kita, na daon na ito na hospital, pasingod sa pagkapinakabonggang-bongga ni Jakay. The works, ang mga unbalawed, ang mga papel, jari naman, tagplastar naman. So, hinay-hinay, pasingod na kita dito. Hoy, si Eddie Belazon Higayon, lagi gajud kay... Number one, mas nigana ang smile ni Eddie Bell. Oh, ano man ito na dental clinic kanina tag-promote. Ay, Eddie Bell, hello, hello, hello. I'm so happy for you. Good morning, Ma'am G. Stay dry. Mga bagtik na ka-vibes kay Mauyan na nato kamuntagon kuman. Oo, arang gajud ka uyan. Bagan, gana gajud kuman magakusgakos, Sir Eddie Bell. Bagan, uno man, kumusta man na doon imo, tagbati gajud kuman na buntaga. Regards sa imo, sanan sa imo, Fiancé? Uy, grabe. Listen, sub-zone fiancé, kayong pa spilling, di mata mahibayo. Uyab rakan siguro. Uyab na hapit na sila minjo, ah. Good morning sa Ijo. Uy, pamati katabian lagi na to. Pamati, anay. Sige na, mag-chika, anay kita. Ainin, kaina ra kita nag-chika. Kariya na to. Pamati, anay. Kariya na to ang Facebook page ni Bingo Matugas. Kong Bingo Matugas, daoy, blue check mark sa kilid. Daoy, mga ganap. Sa Facebook page ni Kong Bingo Matugas, daw ija pa contest. Ay, contest. So pag contest, daw premyo. Ay, intra na kamo. And contest is called Then and Now with Nanay. Ay, because hapit naman an Mother's Day. Mother's Day. Mother's Day, Then and Now with Nanay. Actually, ini na contest, grabe ra ka sa June. Grabe ra gajud ka sa June. Special shout out to Ma'am Jen Totsky. Good morning. Gusto niyo tagaan ang love gift ang iyo nanay kuman Mother's Day, di ba? Kita tanan sus kung pwede pa lamang gajud na. Kung pwede pa lamang, di ba? Nato gajud mga pangandoy para sa ato nanay, hatagan nato ng house and lot, ato ipatambay, ato tanan kinahanglan ng ato nanay ihatag nato na kay limitado raman sab kita, di ba? So, gaari kita sa mga ma-afford nato, mga flowers, mga cake, badiya aron, no? Perfect ini siya na opportunity na makakwarta kita gamay kay para ato ipalitan flowers ng cake. Maluhay pa ka uto, no? Makatipid na ka. And then, i-shout out ni mo sa entiro kalibutan kung uno kagana ni mo nanay, kung uno ni mo kalablab ni mo nanay. Okay? Jaoy contest, Then and Now with Nanay. Arang ragajud ka sa jun, i-comment ra ni jo ang picture, no, nan ijo. Diba uso ini sa Facebook kuman, Then and Now? I-recreate ra ni jo. Jaoy karaan ni jo na picture, tanawa, 1980, amo jaw nagpa-picture ka muna ni mo nanay. Diba, amo jaw na ni jo posing. I-recreate ra ni jo. Meaning, sundugon ra ni jo ang posing ng ijo nanay, kamuduan ng ijo nanay, pero kuman, 2026 na. Oh, amo jaon. So, jaoy jaon criteria. Jaon sa comment section ang mga ang criteria for judging ng iniyo. Kinahanglan, masundog-sundog gajud nijo ang hitsura nijo. Kung, for example, diri sa karaan na picture, nagakos ka muna ni imo nanay, sa 2026 na picture, nagakosab ka mo. Mas gana kung nun color na nijo baro sa karaan na picture, iso sab sundugon. Kung naglaong ang buhok pa nimo sa una, kay bibi pakaw, di ba laong ang binugkutan ng mga bata na babaji sa una, sundugon sab nimo. I-recreate. Sunduga ang ijo posing, sunduga ang picture na karaan, and then pag-picture kuman. And then i-comment ra din sa comment section. Arang ragajud ka sa jun. Pwede photo, pwede parihan na daon ijo nakita kuman, pwede sa real ang ijo i-comment. Real, mga batanon, mga Gen Z, mga high school, mga college, this is your time. Sige ra kamo nagpasagda sa ijo mga nanay. Sugoon kamo manugas ng plato, di ra ba gadoon kamo mamati, sige ra kamo nagsilpon-silpon, pero kung mga jo ng bayon, bongga. This is your time na i-shout to the whole world. Uno ni mo kapayanggaan ni mo nanay, pinaagi na nina na contest, plus makadaog pakaw. Pwede real, no? Kayang-kaya ra daon ijo. Itag ang ijo nanay, no? Or kun wayay ija FB, an ija ra kan ngayan ibutang sa caption, no? Sunod, isara ka entry kada tao. No, kay kada tao isara may nanay. pero pwede sab ini na pwede sab siguro dili, pwede sab ini na dili ra kun limited sa imo biological mother, pwede sab ini sa mga tao sa imo kinabuhi na nag-act as a mother, because there are other persons in our lives, no, na in the absence of our mother, sila ang mo tindog, no, kun joy bay imo maguyang na amoy no tindog na amoy nagpakananay sa ijo, kun joy imo auntie na nagpakananay sa ijo, kaya imo tinuod na nanay, imo biological mother dagto sa whatever, basta do sunod isara ka entry kada tawo, no, abri ini para sa tanan Surigao, no, na followers nan Kong Bingo Matugas Facebook page. So first you have to follow an page ni Kong Bingo Matugas and then join na dadyo. Now uno may ato mga prizes. Two winners of 1,000 GCash. Matay, sa panahon ko man, ay kanako namang gadod din ini 1,000. Napalipay na ni mo imo nanay, na-express na ni mo ang imo gugma para sa imo nanay, makadaog pa kaunan, 1,000. Duha pa gadod ka mo kabuok na makadaog. So kung jaon ay isa na nakadaog, wag malumbay, kay jaon pa'y isa ka winner, basi ikaw na jaon. And then six winners of 500 pesos GCash. O, diba? Ang criteria, kinahanglan, pari-pariha gajud, ang karaan na picture sa nanbag-o na picture. Number two, impact. Dapat, jaoy emosyon. Jaoy story or meaning behind the photo. Jaoy engagement, meaning pangampanya sa imo mga silingan, imo mga friends na i-like, i-heart, an imo comment, di ba, kaysa comment man ini. And then, creativity, amo ito lang ko taglaong, sunduga ang picture, gadyod nakaraan. Kung uni color ng ijo mga baro, sunduga sab. Kuno ni ijo pusing, sunduga sab. And then, ang closing of entries, please make sure na dili ka mumulapas kay para ang ijo entry mabilang is on May 8. No, May 8, mag-close na kita. So, dapat May 8, send your entries na gadyod, do. Send your entries. Panuhin na kuman and then send your entries May 8 kay 12 midnight ng May 8. Magsira na kita. Announcement of winners sa May 9 para ang kwarta na ijo madawat. Pwede ni ijo ipan-date sa ijo mama kuman May 10. May 10 is an ato Mother's Day. Oy, Mother's Day. Happy Mother's Day in advance. Dili na ako maghamok ng Mother's Day kay mutuwaw na sab ako. Mutuwaw ako kaya na ako mga anak kalisto mag I love you, pero ang mga hugasan uman dili man gadyod makuhaan. Amoy jo taglaw uno man joy ako third eye. Ako ra may makakita ng hugasan din. Balitaw. Happy Mother's Day to everybody. Dili man mag Mother's Day na, dili pa kita mag next episode, and so I wish all the mothers out there happy Mother's Day. Isay ang mga nanay. We feel unseen. We feel unappreciated. No, kaya nato magud pamilya na anad manguda jaon ra gadud kita pirmi. Jaon ra gadud kita pirmi na anad gadud sila ugsa man isahay dili gadud kita mahatagan ng pagtagad jun pagtagad na ato gusto. No, so pasakyon kita sa yacht. Naglaong-laong dito ng champagne. Di ba na naka-shades, maglupad-lupa na ito mga buho. Balitaw binuang ra. Di ba? Isahi pagadyod ang ato mga anak.

Tubag-tubag sa imo imo anak, gabi man imo kalablab imo anak, di ba? So mas masakit na si Jaan mo tubag sa imo. Ug sa malugmok kita isahay, makapuyan kita sa grabe kahamok trabaho, di ba? Isay magpadaus-dus lang kita sa dingding, paano naman ako? Pero way ato choice kay mga nanay, mga jud kita, bahala kung nag-away kita na nato ba na kabiin ng bunggang-bungga, mubango na sab ng kadlaon kay magluto, kay mga eskwelaan, mga bata, ay, di ba? Kung nagtuwaw ka, pahiri ra ka nanay doon, imuluha, sige, pagkilis din doon ang bugas. Ang mga diba ang mga labhunon bisan kun mga masakit ang ato mga likod, halala ba lang pa ni Ma'am Luziorong paghuom didon nan mga lagom na mga puti kay dakan iton ready na sa sunod na mga, diba? Grabe an unroll na nanay sa kalibutan, dili ma bangbang and dili gajud, dili ma bangbang, wayay day off sa pagkananay, wayay imo retirement. Way imo retirement sa imo pagkananay. Dili ka pwede mag-resign sa imo pagkananay. Pagod na ako, ayoko na. Dili pwede jaon. Diba, once you are a mother forever. And you are a mother everywhere. Bisan kung agtukaw dito sa lain na lugar, diba? Mag-diskurso. Ay, Ginoo ko. An imo utok, jag turi gihapon sa imo mga anak. Why, happy Mother's Day to everybody. Happy Mother's Day to everybody na nanay, sa tanan nagpakananay, sa tanan mga tatay na nagpakananay, kay jaon may sabiban mga tatay na single parent, why ay asawa, so sila ano tindog isip nanay and tatay sa ilang mga anak. To everybody na makarelate ng struggle ng isa ka nanay, happy Mother's Day. The world is such a warm place because of mothers. Mulong gajud balita ko to sa akong nanay sa una. Hindi una to na ako mama sa una. Di ba kalami man gajud musuksok sa ilok sa mama? Kalami bisan bahuhuya sa bani mo mama, kalami musuksok. Once jao na ni mo mama, bisan kun uno pa, feeling ni mo ma-okay ra kay jao ni mo mama, di ba? Ugsa nay ginoo ko. Love your mothers while they are still here and while you are still here, because life is so unpredictable. Akita mahibayo kun kunwa nato mama waya na. Malay nato pagkasilumya na nato mama. Malay sab nato pagkasilum kita an waya na. Diba? So happy Mother's Day and tell your mamas happy Mother's Day while you still can. Okay? So intra na, join na. Then and now contest ni Kong Bingo Matugas, Then and Now with Nanay, arang rakasa June recreate ranan photo. Okay? Nahala. Kay jari bang kita sa bingo bingo bingo sa katawhan. Again, good news kita diri permi sa Bingo sa Katawhan Facebook page. Of course, kay nato leader si Bingo Matugas man, normal ra maguol panagsa isahay, pero ang bulto gajud ng kinabuhi, bangon laban sa mga hamon ng buhay amo diyan ang bagtik. Good news gajud permi, good news. Jari na sa post sa Facebook page ni Kong Bingo Matugas, bag-ura nag-sponsor, nagpahigayon ng SIIT, Siargawanan Institute of Technology, ng libre na basketball coaching. Again, sa way anahibayo, Bingo Matugas is the president of Siargao Island Institute of Technology. Ija ini mga bunga, ini sa ija mga kagustuhan, sa ija mga plano para sa mga kabatanunan ng Siargao, no? Mga kabatanunan na jaon didun sa SIIT. Nagpahigayo ng libre na basketball coaching an SIIT para sa mga kabataan ng Siargao. OMG, ay na. And tagkuha nila, tag-imbitar ang bagtik na University of Cebu Webmasters Coaching Staff. Diba? Dili kun pocho-pocho na. Ay na, diba? Ang mga nagtudlo sa mga kabataan ano intra sa amon na libre na basketball coaching gikan sa University of Cebu Webmasters Coaching Staff. Headed by no less than Attorney Kern Cesante
okay? Amo diyan ano kadto dito sa Cebu tag invite sa kadto Cebu, no kadto sa Siargao, gikan sa Cebu tag invite ko ang Bingo Batugas para amoy magtudlo sa ato mga kabataan. Libre ha, libre ini na basketball coaching. An iban nan

ni Attorney Kern Sasante, si Coach Caleb Gawangon, sana si Coach Joaquim Rojas, no, sila again libre na coaching sessions sa mga Siargao nun. Taglaong diri sa post ni Kuang Bingo Matugas, dili ra kun skill sa duwa ang tagpolish, no, lakip na ang mindset sanan coaching tag level up sab. Kay dagtumay sab mga coaches na no intra sa amuna basketball coaching. 35 players an no sign up para sa inina libre na basketball coaching, sanan 9 coaches ano intra sa 2-day clinic. Grabe, no? 35 ka mga kabataan and 9 kabuok coaches ano intra sa libre na basketball coaching sponsored by SIIT daon. Uy, special thanks to DPWH kay sila ang nag-provide ng venue para sa ato 2-day clinic daon. Hi! Thank you. Salamat ka, Rajaw. Salamat. Makita natin dito ng mga daon mga naka-blue-green na mga kabataan, naka-jersey ng blue-green mga estudyante daon ng SIIT. Kaya grabe sab gadyon ka seryoso ni Kong Bingo Matugas na ang ato mga Seahawks varsity team sa basketball. Amo dyan nga yan ang mga taga-SIIT mga kabagtik ka-vibes, no? Seahawks. Seahawks. Ang ato mga Seahawks na varsity team sa basketball, grabe ka seryoso na tag-develop ni Kong Bingo Matugas kay para yun o ang ato mga basketball skills na ato. Kidaon may potential. Nakitaan mga gadyod ni Kong Bingo Matugas na ato mga kabataan sa SIIT. Daoy potential gadyod nila no na muradaw pa gadyod sila. So taghatagan gadyod ni Kong Bingo Matugas ng opportunity na you know, ang prisaa pa daan, di ba? Ang prisaa na ito mga athletes ng SIIT and Seahawks varsity teams na ito. Dili rakon sa basketball, volleyball, sepak takraw, swimming. Taghatagan ka dyan ng chance kung Bingo Matugas na makakompete sa prisaa hangtod sa regional level dito sa Butuan. And namayagpag kita, OMG, namayagpag ang SIIT. So didoon makita ka dyan ni Muna. Daoy potential ang mga kabataan ng SIIT, ng Siargao. Kinahanglan lamang ka dyan, daoy avenue kung hai sila magpakitang gilas. Diba? So amo dyan, i-fight sila, isangka sila sa lain-lain na mga iskwilahan sa, diba? Para mas murajaw pagadyod sila. And inigani lagi, very recently, nahitabuan, libre na basketball coaching dito sa Siargao. Salamat ka, Rajaw, sa mga nukadto. Again, Cebu, University of Cebu Webmasters Coaching Staff, headed by Attorney Kern Sasante, with Coach Gawangon and Coach Rojas. Thank you so much for sharing your time, your expertise. Grabe, no? Thank you so much. Dilira, basta kay salamat. And hope to see you again soon. And hope isab, no? This is with the hope na ang ato mga kabataan na no sign up na amo na libre na basketball coaching sana na ato mga coaches, magbunga gajud ang idyo mga nahibayan sa amo na basketball clinic. Okay? Okay, sige. Next, duyog kita. Talking of sports, dari na kita, talking of sports, ay, kinuko, dari na, the first. So, pag mulaw kita na the first, expect na to, dyan na sa second, third, fourth. Okay? First Kong Lalo Matugas Pickleball Tournament! Kaya mo naman lagi, aram makauso ka dyan, pickleball? Ay, ginota! Pickleball here, pickleball there, ay. So, amo inyan, first Kong Lalo Matugas Pickleball Tournament, mahimuon ko man May 15 to May 17, 2026. And venue, Strike Pickleball Court, Siargao Farmland, Barangay Osmeña, Dapa. So brand new pagajud an pickleball court daun sa Siargao Farmland, Barangay Osmeña. Okay, didun sa Dapa. And mahamok na categories. Pwede ra ang novice, non-gender, women's intermediate, men's. So pwede pa ang mga di pa John amo pa nagsugod no na pag mahibayunan ini or mo join na ini na intra ka mo. Registration fee novice 1000 per team, intermediate 1500 per team. Affordable ra karajaw. Pero pamati anay ang prizes sa intermediate categories, champion 10,000. And sa novice category, ang champion is 7,000. Okay? Arang ragajud, pastilan, ginuo ko intra ka mo. May 15, 9 a.m. amo ang opening program and ceremonial paddling. Again, daon ini sa Strike Pickleball Court,
Siargao Farmland, Barangay Usmeña. Speaking of farmland, suruy kamo sa farmland didun sa Dapa kay mahamok an inday kong nagsugod na, pero hibayo ako nagsugod na ang biking. Pwede ka mo mag-rent ng mga bicycles doon sa ilalim ng farmland. Mag-bike-bike ka mo kagana. Arang kaprisko ng hangin. Diba? Ang terrain pa gadyan. Long lang kay bukid-bukid gamay. Hili-hili gamay. So, gana gadyan. Amura pang Korean telenovela ang drama ni mo dito. Mag-bike-bike. And then, ako mahibayo ko nag-operate na. Pero I know it's in the works. And coffee shop. Didoon sa farmland, basta suruy kamo kay arang ka himos. Arang ka himos didon. Adanay, balikan ta pickleball tournament for registration and inquiries. Down din na Facebook post sa Facebook ni Kong Lalo Matugas and Kong Bingo Matugas para sa pickleball tournament. Kung gusto kamo mag-inquire, gusto kamo mo intra unurakan, please contact Donna Australia 0921718268 and Apayu 0916 282 7935. Jaon sa Facebook post, please be guided accordingly. Okay? Nahala, sige. Hala, uy, 8:51 on the clock na gino. Ay na, uman ini kapaspas man ang oras. Last na to na i-share din hi sa Bingko sa Katawan, ladies and gentlemen, ang tagpahigayon na barista training didon sa farmland. Okay? May training. Isang araw, may training no sa mga barista dito sa farmland. Okay, uno man ini. Basahon nato ang post ni Facebook, ni Kong Bingo Matugas. Mamati, ha? Tungod nang hilig ako ng kape, oy, si Kong Bingo is a certified coffee lover. Coffee lover, gano'n si Ja. Laong si Ja, no intra kita kahapon sa basic barista training, as in, no intra gadud si Kong Bingo sa basic barista training. No? Kaiban, sino pa may kaibana ni Ja dito sa barista training? Ang mga tourism students ng SIIT, sa nan iban pa na mga participants, kay uno may tumong og tinguha para may bayo unhon pagkuha nan tamang timpla nan kape. Di ba? Anang kagana kuman nan kape, kay halos everybody coffee lover na. Ang mga coffee shop na uno may mga mushroom left and right daon, di ba? So, meaning, arang ni Jakagana na negosyo, kay di man maghamok kung wayay kita. Na kay nuhamok man, pasabutoy, gana ini. So, daon si Jana training, barista training, how to make coffee. Tanawa? Specifically, uno ilatagtunan, beans extraction and basic manual brewing. Oh, di ba? Basic, pero pwede na musugod nan negosyo. No? Pwede na musugod na negosyo, tapos kung ikaw sab gusto ka magtimpla-timpla sa imo kaugalingon bayay na hala, go ahead, no, di ba? Ini si Jana barista training, ladies and gentlemen, community extension program ng TESDA suyod nan tuyo kaadlaw. Laong pa ni Kong Bingo, pamati, down sa the Facebook page, excited kami ni na training kay in preparation ini para sa opening ng Seahawks Cafe sa farmland. Tanawa, amuin yan ako taglaong na coffee shop na jaon sa farmland. Haidapit ang farmland, jaon sa Usmeña. Adisip ka maabot sa Pure Gold, jaon din un. Basta kay jaon din un, Barangay Usmeña. Uno pa, hopefully, mag-open na ang Seahawks Cafe, no? And then, amo ini ang mahitabo, amo ini ang ipanserve dito ng mga kape, no? And mag-manage, pamati, anay, and mag-manage ng Seahawks Cafe didun sa farmland, SIIT tourism students, no? Ila ini, mahimo inila na exposure para sa ila field of study, kay tourism man na nila tag, uno pa, tag-eskwilahan. Pamati, ang farmland, atun farmland ha, kundiin na himutang ang cafe, kundiin mahimutang ang cafe, kay waya pa man, under sa 25 million grant tourism hub project nan CHED para sa SIIT, para sa mga Siargaonons. Lakbitan ta ini, 8:54 on the clock. 25 million grant from CHED. Taghatagan ang SIIT ng 25 million pesos ng CHED. Para sa uno man ang 25 million pesos. Ang 25 million pesos para i-improve ang education nan mga kabataan na tourism students ng SIIT.
Okay? And so isa sa mga pamaagi para mas ma-improve ang quality of education ng ato mga tourism students didon sa SIIT is a very good laboratory. So ang laboratory ng SIIT tourism students amo ini ang farmland. Okay? So dyan din sa farmland ang mga nagkalain-lain na mga structures para mahimo kay laboratory man lagi siya, laboratory. So magkalain-lain na mga structures na kundiin amo ini siya ang future ng ato tourism students. Kung unoy mga tag-eskwilahan, unoy theories na tag-eskwilahan na ato mga tourism students sa suyod na nila ng mga classroom, anhinila ma-apply sa laboratory. Unoy may mga structures na daon sa laboratory nan tourism students adtun Seahawks Cafe, that's number one. Ang tourism students amoy mag-manage ng cafe, okay, from the management level to the daon mag mismo maghimo ng cafe. Tourism students daon tanan, imagine arang kagana. Okay, magdawat ng mga customers, manuyod sa cafe, 'di ba? Mag-wait. That's part of tourism industry. Uno pa, ang pickleball court. Ang pickleball court ang magdayagi hapon daon SIIT tourism students kay ila man lagi laboratory. Of course, mga estudyante ang magdaya, pero daoy mga supervisors. Ang mga supervisors, amo ang mga maestra. So ang mga maestra, while ang mga bata amoy nagdaya ng ato mga uno pa, diri sa laboratory na mga kahimuan, ang ato mga maestra sa tourism, nagbantay. No? Kay part pa man daong sa ila education, so bantayan gihapon sila gajud nan mga maestra ng ato, tourism na mga maestra sa SIIT. Uno pa, daoy travel agency. Didun sa farmland mahimo jaun si Jana, and again the students, tourism students will be manning the travel agency. Uno pa jatun biking, di ba? Biking, mag-accommodate ng mga kay open to the public man si Jana, so anybody can come in. Ang mga estudyante ng SIIT amoy magdawat sa mga kliyente, amoy mag-entertain, amoy mag-istorya, di ba? Mag-promote, di ba? Kung joy siguro mo suyod na nagtanaw-tanaw raw, ay plano magsakay-sakay ng bike, ang estudyante ng tourism, amoy mag-convince sa ida na, you can try biking, sir. Biking is good for the health. And look at where you're gonna be biking, in the hilly portion of the farmland. It's fresh air. And, di ba? Mga laong-laong na drama. Sila daunan maging istorya sa mga kliyente. Uno pa, jaoy ato, mini hotel didun sa farmland. Laboratory man lagi. So, ato mga bata na mga tourism students sa SIIT, mintras nag-eskwila sila, nagtuon sila ng mga theory sa classroom about tourism, ut ma-apply nila diri sa ila laboratory because they have a very beautiful laboratory thanks to the 25 million peso grant from CHED na mas mag-improve pa ng inila laboratory. Mini hotel, so meaning daon din untanan, an unhon pagplastay ng kwarto, unhon pag schedule ng mga bisita, kay di ba pag magdasok na ang mga bisita, unhon mo pagbalibad na fully booked, unhon mo pag-promote kung wayay isab tao, di ba? Uno pa, jaoy ila, pavilion. Ang pavilion sa farmland, ladies and gentlemen, mga kabagtik, mga kaservisyo, kababs, kabingo, ang pavilion na jaon sa farmland, uno masab jaon pavilion, mag-cater ng big events sama sa mga bunyag, kasal o mga seminar. O, ang mga kabataan dihapon jaon ng SIIT, amoy magdaya ng pavilion, scheduling of events, no, nadili mag-overlap ang mga nagpabook, ang mga magplaster ng event, ay nan hall para sa event because that is part of the tourism industry. Amo jo nan trabaho ng tourism industry is such a big and broad na kahimuan, and daon mga the parts, the micro na parts that make up the tourism industry, daon diun makita sa laboratory ng SIIT tourism sa farmland. And so excited isab gadud ako karajaw. Thank you so much to CHED. Arang kadako natabang ang ijo nahatag, paghatag ni jo ng 25 million pesos sa SIIT para sa ato mga tourism students. Because again, I've said this before, I'll say it again, why and why not, no? Sa Siargao, only SIIT is offering tourism. Uno man, dili man nato tabangan ang tourism ng
SIIT, ang tourism na amura. The only tourism course that is offered in the island, no, for that matter, umandili man nato tabangan na ini na mga kabataan na nag-take up ng tourism, amo man ini sila ang magtrabaho in the future didun sab sa ato isla sa ato tourism industry, no, o, kung haipatong sila man lagwa. Pero nakita ng CHED ang hustisya, no, ang rason, ang rational kung uno na dapat tabangan ang SIIT tourism education didun sa isla. And amuyan ng inalatagimo. Salamat ka, Rajaw. And again, congratulations to SIIT. Congratulations sa president ng SIIT, Kong Bingo Matugas. Again, bisan kung uno kagana ang mga dari naghinga sa ubos, kung wayay leader na mutindog, kung wayay leader na visionary, kung wayay leader na magdaya, wayay digadun, wayay maabot, diba? Pero on the balihon nato, kunan ato sa isa ka grupo, kunan mga membro nagsugod na dili karadaw kun abtik, di karadaw kun malisto, pero jaoy leader na nagtan-aw kun hai pasingod an isa ka organization, an isa ka grupo, jaoy isa ka leader na nagtan-aw nan potential nan mga members. Oh my, di nato, the possibilities are endless, no? Kung unoy marajaw na mahitabo, infinite, because of the vision of the leader, no? Thank you so much, ladies and gentlemen, na humana nato isa ka oras na isab dinisabing ko sa katawhan. Salamat ka rajaw sa idyo pagpamati, salamat ka rajaw sa idyo pakigduyog. Ala ato tanawon anay ni base jaon pay dili amo Genesis Portugaliza, good morning, Ma'am G. Shout out former Barangay Kagawad Engineer Mariel Toti Elizondra of Barangay San Juan, Surigao City. Good morning, Noli Concepcion, na nakita kami sa Barangay Balibayo na mista. Good morning, Ma'am G. Sana sa taga Siargao diha kang Sir Neil Arlan. Sana mga bagtik na katawahan. Margie Pantalyon, good morning, Ma'am Margie. Hello. Salamat karadaw kan Ma'am Margie sa dinon sa Caraga Regional Hospital. Sana taga Animal Bite Center. Arang pangabuutan ng mga taga Animal Bite Center. Ay! Dinon sa Caraga Regional Hospital. Salamat, salamat karadaw sa ido pag-ariglar sa mga inkabangaan, inkakamrasan. Aroy! Nan mga ido, umiya, dinosaur, uguban pa. Ana Marie Chin, good morning, Ann. Good morning, good morning, good morning. Genesis Portugalese, good morning, Ma'am G. Mubalik. Sana mubalik si Kong Bingo pagkandidato balik gobernador. Amo sabjaw na nato panhinaot, no? Basta kay an importante, jari ra kita tanan, naghugbong kita, e nagsalig kita, nagtuo, naglaom, na under the leadership of Bingo Matugas, an bagtik na pagserbisyo magpadajon, mukuyanap, mukailap, and maingolf kita tanan, na bagtik na pagserbisyo ni Bingo Matugas, na haigikan ang bagtik na serbisyo, gikan sa gugma. Kay kung waya mahigugma si Bingo Matugas sa mga Surigao nun, saho ba pod, na uno may sikahatag ko ng bagtik na serbisyo, kagana rainin maghigdaay. Pero tungod kay tahigugma si Ja, bagtik na pagserbisyo, Ja uy resibo. Dili kun chika-chika ra, dili ra kun atik-atik. Ha? Huh? Na dinhira ka na kukutob kay Jao na si Chairman Ikong. Please stand by for mata ni King Kong. Gigi Castrense, ladies and gentlemen, thank you very much. Goodbye, everybody.

0: Construction Incorporated, nahimutang sa Dalan Jose Sering Road, Capitol, Surigao City.
1: Ano ang pinakikinggan niyong bagong FM radio?
2: Favorite Music Radio.
1: Ano ang pinakikinggan niyong bagong FM radio?
2: Favorite Music Radio.
1: FM Radio.
2: Favorite
1: Music
2: Radio.
1: Favorite
2: Music
1: Radio.
2: Radio.
1: Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

Okay, maradan na buntag mga kaigsonan, suriganon, adlaw kuman na mauyanon na Huwebes. Aniya na sab si Lolo Imke, makiguban kaninyo sulod sa isa ka oras sa ato programa Mata ni King Kong, Dadjigon ang Karadawan, Tulisukon ang Kapalpakan. Dinhilaman sa 89.3 FM Bagtik Radio Surigao. Matagadlaw Martes, Huwebes o gadlaw Domingo, alas 9 hantod alas 10 ang takna sa buntag. Sa control, si Kent Angelo Cervantes, yan ang aming station manager, Sir Albert Lansin. Kumusta ka mo? Manghinaot ako daong kumusta marada na paglabas. Salamat gadod sa inyo permanente na at pagsunod na ato programa. Matag-adlaw Martes, Huwebes o adlaw Domingo, alas 9 hantod alas 10 ang takda sa buntag. Kang kansang katuduan sa ato programa, dadigon ang karadawan, ato sabtulisokon ang kapalpakan. So, ubay-ubay ang permanente nato na pagpasalamat sa inyong mga messages, sa inyong mga pag-text, sa inyong pag-share, pag-like, comments. Dako daw nakahatag ng inspirasyon kan Lolo Imke. Gani, ubay-ubay ang ato mga hiskutanan sa pagkakuman. Pero, adisir, ato anay kuman ang lubong ng amo sa nagdayanan ato lisensya, no? Sa one of the requirements sa mga radio stations, si Sinday, nakabisita ko dito, kay iba na ako, commander. Tapos, may ida na bata na nag-eskwelan ng law. May ida sa bata na gikan sa abroad. Tapos, ang ida asawa isab sa short namo na pagiginabi. May problema sa lawas ni Brad Sinday. Ang problema sa ida maintenance na medisina, off and on. Pag okay na siya, dili siya matumar. Pag medyo makuhan, ida na sab. So, ini yung tana at sabi ko ang sipot, no? Dili man ta doktor, pero I have also sa maintenance na mga medisina, no? That is prevention. Ang doktor na ato tagatagan ng ato pagpakonsulta, that is their advice. Pagkatapos, every ako quarterly, nagpabalik ako sa doktor para to re-examine sa updates, no? Quarterly. Pagkatapos, every koan, tuig kaduha ako magpa-laboratory. Kay ang laboratory, dinon sa magbase kung may alibyo sa nanwaya, daon sa mga changes ng mga doktor sa ilang medisina na tagatag nato. Si religiously, pero ang ako lamang advantage, kinako asawa isa ka pharmacist. So, hibayo siya, ija ilabil, uno orasa, before lunch, after lunch, lunch and then dinner, tanan, daw ibid time. So, pero, daon tanan, mumater ang disiplina sa imo kagalingon. Naginanlan, kung ano'y ikuan ng doktor na adyaw, adyaw. Pagkatapos, kung ano'y advice, amo daon si Lolo Imke makita mag-walking, mag-exercise, kalma ra. Tapos, isa daon, pagkatuyog, no? 7 to 8 hours, ijo-gado daon i-plaster, no? So, that's the reason na di man tagay ang kinabuhi pagbuot man ng Diyos. Pero daon mo atin ako ng mga party-party, tapos daw ako mga kaibanan, sa una gani mag-travel kami, may katawa si JMB din show mo, sanandaan ako iba ng mga board kin, kay sa airport o sa Limited. Gani, bisa si Dodong Bernardes, kung maka-istorya daw ng pista sa JL dito kami. So, updated bang ito na ko, una ko, pag-inkod, naka-inkod kami kay una man kami daw niya pa sa misa, dato na daan kami ni Dodong.
dahil moabot. Tanaw ko, may edad man. So, i-offer ko ang inkuranan. Ah, direkaw. Anton, tindog ako, istoryahe kami. Pila na may badai mo edad? Nansidak ko na, mga 65. De, may katawan si Dodo na si Lolo MK during the time 74 no give me sa 65. So, Anton, balhin sa bako, hamok, nakakanto kami sa atbang, may nagbaligya ng pizza pie. So, naghangyo ako na pletihan ako ang kuhan in bangko, duha kabuok para makaingkod kami ng Santos na Misa. Nakayaan tag-ida ang tatay na nito nagbantay paghibayo ng kuhan nag-istory boses si Imki Madonna boses. So, pag-abot ni doon, nagkuhan kami. Kasi naman sir, manikong. So, taglista na ako kay plitihan ko man ang bangko. Pagbalik, yan ako paplitiha kaya ni da tatay, paluwer na ako. Sige ko na nagsunod ng programa. Pasalamat ko. So, isang katawa si Dodo na, okay ka o. Oh. Pero, an imo kwan, why imo kung pananglita mga senior citizen na hamok man, prosibalita na mag-meeting kami, I want to emphasize. Kung na kita, medyo relaxed na ta, no? We have done our best. Kung nagtrabaho ka, wala ka magtrabaho, we have done our best, no? Diyan na ta sa moment na medyo mag-relax na ta. Pero, pag-istorya na mo, amo sabdaon ang sitwasyon, no? Kan Sinday, may maintenance kay, may mga bata man si da, ariglado ka doon si da. E problema lamang kay usay sa ida huna-huna na uman mag tumarman ko ng maintenance na yamaya ko tagbati until the time na medyo bigla sila tagdaya nila sa Caraga Regional Hospital. Pag after sa Caraga Regional Hospital, ang problema na doon sa uyo medyo way gano'n di pa kompleto. So, tagdaya nila sa Cagayan. O, during sa Cagayan, medyo critical na during the time. Pero, that is just a kan Lolo Imke na i-emphasize na to. Pero, life is still iya sa Diyos ang kinabuhi. Itchopin lamang na base si Sinday na ato kapamilya, kapuso, kabagti, na ang ida, mahimo na ato sab-isir, no? Na kung dahil ato maintenance, adaw pag-take for granted, religiously, because the doctor itself na naghatag ng medication dato, knows best kung ano'y ato himoon. Pero that's life, so rest in peace, bereaved to the family. Kuman, alauna, pasado after lunch, and kung ang ida sa isa ka memorial din on sa season, no? So, hamok-hamok ang ato hisgutanan sa pagkakuman, gani nakasit o tana si J.M. Beninsomo. problema sa tubig. Taglaan ko si Dasigi. No-okay man si Dekahapon na ako mag-guest. Bikan kay gusto nato, no? By experience itself, maplasta nato. Pero, the chairman, good morning, re-propose interview. Sorry, gado, chairman, dili ako madadun. Kay may nag-confidential understanding meeting na may with city councilor. Maglikay na ko, baby, next time. Salamat pagpasabot. Kaya nakunta na, papasabta, no? Gumikan kay in the absence of the concrete na information nan ato SMWD, no? SMWD is still sa amo notice of pre-termination, ya pagadod makumpleto and terminations of the joint venture agreement with Prime Motel. On the basis na nag-operate ang
SMWD because yay business permit na tag-issue ng city government sa promoter. So kung pananglitan ini negosyo na ini sa syudad, one of the basic and importante na requirement for you to operate na negosyo sa syudad is to have a business permit, business license. Ya man tagai. So, dili sila pwede maka-operate. Kaya may ila katungod na magnegosyo sa syudad, kaya man tagai ng business permit ng ato city government. So, water is life necessidad. So, ang prangkisa ng water district under sa PD-198 still exist. So, automatic sila amoy nag-operate ng ato water system. Pero, ang joint venture agreement still exist. Kaya pa man, may notice of pre-termination pero go pa daon ng mga requirement after matapos na kompleto na mahuman may termination, legal na terminations of the joint venture agreement. Anakunta na mga pangutana, sakto ang sasanggunian panglungsod, even the positions of our city mayor, Paul Dumlao, na kinahanlan, himuon ang solusyon step by step. Doon taglaong priority, tapos secondary, ang ibang nakan. O na may priority? Because, if remember, ang ato sources ng ato tubig sa bisan may joint venture na still exist ng ato original na mga sources dahil taglaong sources sa surface parang-parang maraging ang matinaw 16.1 MLD ini no to day to day mag-baris man ini ang tamuyo nato dahil 3.44 ang ato sinisa distribution ang sinisa nato 13.0 MLD bypass capital 2.3 MLD bypass Canlanipa 1.88 tapos total sinisa 16.53 and direct feed nato dahil ato mga direct feed sa mga taglaong lain na mga source dahil ato 40.40 MLD dahil ato source sa Lumaban dahil ato sa Ima Cabanyes tapos dahil ato deep well sa ang deep well na to na one na optional ini. Ang ato deep well number 3 0.12 MLD 6 hours dahil ato deep well number 4 no, optional gihapon 166 sa ato deep well number 5. Pagkatapos dahil ato sab sa Banasya 1.67 Old Mabini dahil ato sa Mati Mapakupa Diaz total Derek dahil ato 8.23 ang total production gado na to 2477 MLD so ini ang tana ang ako ipapangutana existing man ini pila man ang total consumption na to. Gumikang kay kung may total consumption na to, i-explain ini normal ni JM Bin Insumo because we have a total production of 2477. So, ini, a normal situation, kunihit, sanan kon kusog an uyan, kay normal man ini, uno may priority na plastaron. Amo balita na during sa joint venture agreement, part of it, sa ila 1 to 5 years, ang punduhanan sa nan-an clarifier na kung mag-uyan, adya o'y isa ka sistema na mo, kuan, mo solbad ng lubog.
Pagkatapos kung tingsuga, dyan ay pondohanan ng tubig. Amo daon ang isa ka tanawon na the joint venture agreement sa 1 to 5 years, it solved the problem ng proposal na arang kagana sa promoter. In fairness, during the time sa joint venture, mara daw ang proposal ng joint venture agreement ng promoter kay daon may mga kopya. It involves 800 million 800 million to 900 million ang nila investment for 5 years. Ang ato pangutana, untana sa pagkakuman, tanawon part of it pinaman ang financial kapasidad ng ato SMWD, because kung tanawon mo ang income nila on collection, pila may daon kwarta nila base ko na gamit na sa DBP, because during the time na didon ako, may pundo, may kwarta sa DBP. It so happen lamang na dito na time bagan part daon ng ila agreement na magpabilin daon na time deposit, gumikan kay amo daon ang kibali assurance na ang mga loan ng mga empleyado sa water district daoy sufficiente. Na kung in kaso dili makabayad, daoy pondo na magamit, because that is where an loan of a empleyado, mga dagko na mga katungdanan sa SMWD is assured ng agreement sa bangko. Kay dako-dako man daon. Ang nakagwapo unta na ma-explain ni JM Ben, ang pagsolbad is still priority, dili kon kinatibukan. Gumikan kay mag-unuman na ako man unta na ipapangutana, adaw anay, mintras okay pa ang ato mga existing na mga tubo, dili anay pulihan. Kay bisan kun baguhon mo ang tanan na linya, dili daon kun priority na tagkinahanlan. An ijo tanawon is how to develop and improve o may problema nandaon ato source sa parang-parang sa nantamuyo. Kaya anato parang-parang maraging ang matinaw, 6.1. Ang tamuyo, 3.44. Ining tamuyo, sa nandidon sa may San Francisco, dako daon na ato achievement na nakakuang kita na yata magsalig didon sa parang-parang, kundili nakakuha kita ng additional source. Ang problema siguro ini, kay ya na nila mamintin pagdadaw. Kay ano man ya mamintin. During the time, ini na source na to sa tamuyo sa nansa anaw-awon, may mga IPs didon, may mga arrangement, may share sa barangay, may share sa LGO, tapos may share sa IPs. True sa barangay. Ang problema lamang, kay during the time, na-iron out manato doon na problema, because ang share idiretso sa barangay, ang barangay amoy maghatag sa mga IPs. So, inday ko napadadon ini during the time na ang promoter amoy nagdumaya, tagminti nila, because that is memorandum of agreement, may bumuwa. Napadadon ba ini na source? Kay kung mag-concentrate ka ng deep well, may mga deep well man. Diyay ato deep well sa Balibayon, diyay sa Lumaban. Diyay ato deep well 1, deep well 3, 4, 5. Kung operational ini. So, unahon na ini, gumikan kay kung diyay mga dili, kung ibutang nato priority, unahon taan na yan, source. Pagkatapos, opisinti pa ang source, okay datong proposal na ibutang ang clarifier.
kang clarifier dogay na sab ini waya magoperasyonal. So ya naman ini kaya mantagain ng priority ng promoter. Tapos dahil sitling busy na to. So kung panalitan mag-uyan, habundan tubig, i-clarify ni mo, ipundo mo anay sa sitling bisin, from time to time, dili ka doon mo laong na hamok ang apiktuhan na way tubig. Pagkatapos, inin mga leaking, utrohon ang tubo, iulihi anay ni, kaya daw pa may existing nato na tubo. Ang problema nato, kay kung panalitan mag-unatan ng tubo, mag-unuman ang tubo kung way source nato. Unahon nato ang source, unahon nato ang existing. Adawan ay pagpangita, nandiyan mga bago na mga dipwell o norakan, kundili tanawon ang existing na dipwell. Kung diyan ay mga problema ng existing na dipwell, adunan ay gamita because dali raman diyan kung unahon i-repair. Kaya dipwell, pinakadako doon. Mga 6 months, 8 months, tanawon anay ni mo, unurakan, tapos mga 1 year daon ang kadugay na sa ato pa kung panangilitan deep well ang idyo priority. Waya, i-plaster anay ni Jo. Ibalik ni Jo ang kasabutan, ang maradaw na relasyon sa barangay, sa ato mga source di doon sa May Season, IPs, sa nandi doon sa San Francisco. Gumikan kay nakita nato daon sa problema didon sa tubo nato sa May Diaz. Isa sa ini mga kaigsoonan, gumikan kay nagpahitaka. Kinanlan bukal, bukal ang manager, bukal kung sino man ang board, kay may posibilidad man nag-attend kita sa mga inin mga special bodies didon, City Peace and Order, Development Council, Disaster. Sa una, kung hinay ng tubig, tagbawal ko ang mga fire truck magkuha didon sa Capitol. Gumikan kay ang fire truck sa una, 10 liters ra? 10,000? Kuman 20 na, kay dagko ng mga fire truck, add-on mo kuha din on sa may karaan na DXKS. Pag sudyop na iton, humanda doon ang 20,000 liters na unta na madistribute ngadto sa labing ubos nato na mga kaigsunan sa Rigao noon. Kaya mga kwartahan, ito may mga tangki, ito may ila mga water pump na ipasakara, isop, kuha nila. Pagkahuman, tanaon unta na sab nila, uno naman inin ato na daw may mga government na mga edipisyo na ya naman magkonektar sa pati mga inin hotel and restaurant, waya naman magkonek sa water district. Kay nagsaligrakan sila inin delivery na truck. Ang problema ng delivery ng truck, haman dapit ini magsudyop ng tubig. Nga? Kay makita man nato na nahimo na ini tagnegosyo nila, pagkatapos amonay sila naghatag di doon, kay one of the requirement untana kung ato tanawon sa sanggunian panglungsod is to call the attention ng inin mga hotel and restaurant. Kamo na mga owner ka na mga dagko na konsumo, dao ba idyo kaugalingon na taghimo na magkaugalingon kamo dili mag kuan sa water district. Kung pananglitan magkuang kamo sa water district, uno may mga kasabutan didon. Kay kung pananglitan adong kamo kada paandar nido, higopo nido kay pressurize, mawayaan kuan dito. Kaya may mga tangki na ibutang ni Joe. Pagkahuman, hamok ang namaligya, hamok ang mga tankir na kuman na amoy nag-deliver sa mga hotel and restaurant, sa mga dagko, ang pangutana, haman ka mo ng source. Kay kung ang source ni Joe gikan ra sa water district, tanawon unta na ini sa water district,
Kay kung panalitan magsudyop ka mo, ang silingan waya na da dun. Ah, gabikan kay gamiton manejo, ini ang importante na tanawon nun, ini ang importante na role ng local government units to help because you have all the power. In the issuance of business permit, part of it, kung nag-consume mo ini sa dagko, dili lamang. Kung i-appeal nito, kung dao ba'y ila sistema ng tubig, dili lamang kung sa mga fire hydrant, safety sa sunog, kung dili appeal sa inin tubig. Labi na kay ang development ng ato siyudad kuman, grabe na ang housing project, which is ato pasalamatan ng ato city government. Pero pagpangutanan nato na ng mga housing project, jaobay kaugalingon nila na tubig. Kay base iton, dili nato makontrol, hataga nato, pagkahuman, paghatag nato, gumikan kay housing lagi, kaya maghimo sila na nila kaugalingon pumping station, ang source nila kuhaon sa water district, pagsodop daon ang mga silingan magbagot-bot na isab. Amo balita daton sa una, nohonong daton, did on man, hibayo man daon si J.M. Bininsomo, nan isa ka subdivision daon sa Maylipata, na tag-question ako na dili pwede na kita'y mag-provide kay kamo amoy nakasayapi nandiyon ng mga klase na subdivision, part of it, kung tinuod man kamo na subdivision, you follow the requirement of putting up mga subdivision, part of it, an edo transformer, part of it, an edo tubig, hamang kamo dapit. Before,

makita man ato. Ha? Bukal ako sa una, may down my minutes. Naadaw ka mo mga fire truck. Ha? Labi na kon ang fire truck gabiton sa dili kong sunog. Gamiton kon uno ng mga aktibidades, pero okay man daon. Kung da ay mga kalihokan na nato probinsya and city government, pero ato ka mo magkuha sa designated na daw ay amo kuhaanan. Uno man ang rason sa una, lisod manggo dito. Kay an amo gasolina, an amo krudo, libitado man. Kung adto kami magkuha dito sa may pasimko dapit, aram ang kadugay, ah, makahasman. Ah, an amo budget sa fuel, mas dali madidon sa kiis. Sa una nandiyon ang mga style na ko, ah, didon sa may ato brother Muslim na simbahan nila. Ang silingan didon kay amo naman tagpadayhan ang suyat. Ako taglangan paghatag nito ng video dako na dari na say nag nagkuha ng inin fire truck dire. Pag videohan nito tagaan ko na doon ka mo ng load na isa kagatos. Ako daw ang personal. Kayo naman tagkasabutan naman. Nadili ka mo basta-basta magkuha, kundili mananghid ka mo sa water district, mangado ka mo ng permit. Inday lamang kuman kung pananglita no relax na. Kay kung i-relax na to ini, okay ang ato pagservisyo ng mga tubig nagbuhagay, pero ang gagmay nato ng mga konsumante amoy mula ang waya. Ah, ang sa prime water, anay ba yung matao naman ang problema? Ang problema sa sabang, problema did on sa bagong silang, problema tanan, kumikang kay, ah, ang isa ka linya did on, hasta mo abot ng mga 20-30 ang clustering of meter. So pag abot did on, kung haiyan una, amoy kusog. Ang ikas 15-20, isa ka abot sa 30, hinay na. So mo ini an isa na mo na untana ongoing jad to. Ah? Nataghatag na mo na kinanlan dili pwede na an isa ka kuan mo abotaman ra sa 20 para sufficiente. Amo dato ang mga plano na mo. Kuman arang na untana kahayahay tanaw ni Diyo kaya na may utang ng water district. Ang 200 million na utang untana na matapos pa in 2035, pila daong kamilyon ang permanente bayaran, fully paid na in 2025. Kay during sa 200 million na good

pakamo, except lamang kung ang bangko mo sugot na, because kung mag-loan ka mo, there is no still assurance na kamo pa'y mag-operate kung simba ko mudaog ang promoter kay existing paman ang joint venture ya paman makumpleto ang termination. Amay dan hinungdan na i-plaster ni mo, pero adaw mulaw na ang imo ihatag sa LDO ang kinatibok na plano na pangalisda ni mo ang tubo. E priority anay, mintas maoki pa ang patsing-patsing, unahan nito na ma-maximize na to ang existing na mga source of water na to. Kaya source of water na to, kung imo tanawon, ara magdako pa. I-plaster pilaman ang kinatibok na konsumo ng syudad ng Surigao, because during the time na kita na adlaw-adlaw daoy report nato, inday lamang kuman kung an ato vice mayor na kadawat ng daily production report, inday lamang kung an ato mayor na kadawat ng total production report, kaysa una na ako pa'y chairman, may isang kung batikoso na nido ako, ako tagplastar na ang mga board member makadawat ng daily total production report. Pero siya may bawang ko na doon, matawagan ko uno man ini, naya naman mag-operate inin ato inin deep well. Ya naman mag-operate ini o na may nahitabo amo ini, priority ni Joe. Pero kung waya, maglisod ang mga membro sa sanggunian panglungsod, maglisod ang opisina ng mayor kung ano'y kinatibukan. Sakto man ang vice mayor na to, ang mga membro, na ini kinatibukan na total development ng water district, pero what are those priority na pwede? So kung gamay ra ang ato source, ilimit anay ang pagkuha ng mga fire truck. Kung magkuha manggaling ka mo for purpose i-pull dato kung in kaso may sunog, pero diyan mga extra nato na mga delivery, adaw daw ang buntag. Kay tagamit man. Kung pwede, adaw din sa sentro ng syudad. Kay paghigop ni doon daw mo, ang pressure ma-appeal man. Dito may amo tagbutang di doon sa may pasimko sa kilometer high doon. Pagkatapos daw pa di doon sa kwan, existing man doon. Na kay mo pili man kamo. Kay kuno, ang krudo, why ido, kung mag-travel-travel, adyaw doon. No? Kinaandan, ma-plaster, bukal kita, kay nato mga opisyalis mo sa botman. Priority ang mga banid-banid o kiraan na ini sa pagkakuman, kay hindi man kao pwede magbayay ng to story kung pananglitan ang imo wawart good for one story ra. Adaw anay ipaguba intero atop nimo kay may buslot kung pwede patsing-patsing ra anay, para di lamang tamatuyuan. Amo ini ang sitwasyon kuman. Naunta na, amoy purpose ko na si J.A. maka-explain ang ini. Nasa pagkakuman, financially gadod, problema kay di makaloan ang water district, pero ang papangutan na, di ba dao pa ba'y ato kwarta sa DBP? Kung may kwarta nato sa DBP, tanawa ang immediate nato na response, daon mga buslot-buslot, adaw na kinitibok na pangalisdan mo ang inintubo sa interior syudad ng Surigao. Kundili ang imunahon ang inin-source na plaster na ba nato ang tamuyo? Nagkasabot na ba tanan barangay? Andi doon sa nawawo na plaster na ba nato? Because it is not easy to negotiate during the time. Ano inin na mga linya? Kay dako man ini, gamay ang ato expenses, kay di man ini operated through ng current, di man ikumpareyan ng daon ato deep well na
kung mag-brown out, tapos

Tapos kung mag-operate din on, di man daw kung lasting, may time-time man ini, tanaw na to on deep well kung ano'y problema, daw na anay solusyonon. Kaysa magbutang kita ng bago na mga deep well, daya pa'y klaro kung operational pa sa nandili. So, ari kita mga kensunan, sa duha ka suspek sa illegal na droga na dakpan sa bypass operation. Oy! Nadakpan ang duha ka suspek, nagilusad ng anti-illegal drugs operation, naghihimo sa personay ng Dapa Municipal Police Station ni adtong Mayo 5, 2026 sa Purok City, Barangay 12, Poblasyon Dapa, Surigao del Norte, mga alas 11:50 ang takna ng duyom. Base sa report, giila ang mga suspek na sila si alias Roque, 30 anyos, alias Datong, 24 anyos, parehong residente sa Barangay 12, Poblasyon Dapa. Nakuha gikan sa ila posisyon ang lima kapakite na gituhuan siya boh. Gibadakbana mutimbang sa 082-400. Lakip na sa na-recover ang bypass money lighter, isa ka cellphone. Sa pagkakuman ang duha na dakpan o ang ebidensya daon sa kustodiya ng Dapa Municipal Police Station para sa hustong disposisyon. Salamat pagbisita sa Surigao, Conjin Ono. Mapasalamaton karadaw kita sa Consul General Ono Hirotaka ni kari mismo sa siyudad ng Surigao gikan sa Ida Opisina sa Consulate General of Japan in Davao. Special karadaw ang siyudad ng Surigao kay naghatag gadud siya ng oras para makita mismo ang ato siyudad sa nan magplano sa mga kalambuan na pwede nidya matabang ato mga batang Surigao nun. Bisan dali ra sila dire, may nung danon ang ato na paabot na mga proyekto kabahin sa ato tubig, pangisda sa nan iba na panginabuhian, pinagi sa pagtinabangay, ato tagpakita ng Surigao City andam na sa dugang na mga investment sa nan paglambo. Salamat Consul General Ono sa imo pagbisita sa nan gugma sa mga batang Surigao noon. Surigao City LGO, welcome Japan. Okay, natapos na ini na to. Samtang sa lain bahin, may abot si Presidente Bongbo Marcos sa Mactan Benito Ebuen Herbes sa Cebu ahead ng 48 ASEAN Summit related sa meeting sa Mayo City and Otso. Sa chartered ng presidential plane, mitugpay ni alas 9:14 ng duyom adlaw Miyerkules kahapon. Sa Philippines is one of the ASEAN 5 founding members, hosted in and signing sa ASEAN Declaration in Manila in 1967. Subaya pa ni Presidente manguna ini ng discussion on regional preparedness, energy security, food security, and the protections of overseas ASEAN national bisan sa Middle East na conflict. Samtang si His Majesty Sultan Haji Asanal Bokia of Brunei Darussalam, a licensed pilot, siya mismo ang nagmaneho sa ida kaugalingon na aircraft, mitugpay ni sa Mactan Benito Ebuen Herbes sa Cebu City ni adtong adlaw Miyerkules, Mayo 6, 2026. Si Bolkia is among the head of state who will attend the 48th ASEAN Summit related meeting sa Cebu Province. Upon arrival, si Bolkia and his son Prince Abdul Matin were welcomed by the Department of Social Welfare and Development Secretary Rick Gatchalian, Cebu Governor Pamela Baricuatro, and Lapu-Lapu City Mayor Cynthia King Chan.
Sabi niya, mga

Gwapo, piloto, licensed pilot. Si Damoy nagmaniho ng Eja Kaugaldingon aircraft may tugpa sa Mactan Benito Ebuen Airbase. Si Majesty Sultan Haji Asanal Bolkia Obronay Darussalam. Dapat ito na pili ito ng presidente mahibay mo. Nilinaw, ini nasabi ni pati simbahan, no? Intra sa nagkalilayan ng mga reliyon sektor, intra na ining kumbate ng sobra na kagaw sa politika sa ato nasod. Tagpaklaro ng Pilgrim Bible Baptist Church kon PBBC na wayay opisyal na ila paghatag ng pagtugot a konsultasyon o pag-aproba mula sa ila pamunuan na kumakalat na manipisto ng suporta para sa Duterte, particular kan Vice President Sara Duterte. Kung ato na inumduman kahapon tag-anonsyo ng PPP Party List Harold Duterte ang pagsuporta ng 75 Pilgrims Bible Baptist Churches para kan Vice President Sara. Lumagda rito ang 15 religious leader na at inidiing sumusuporta sila sa advokasya ng tapang at malasakit. Sa bag-o na pagklaro mula sa PBBC ni Bishop Luis Ray Escropolo, tagsulti nida na ang mga pasto na nopirma sa naturang dokumento ay kumikilos lamang sa kanilang personal na kapasidad, hindi ini kumakatawan sa buong hanay ng kanilang simbahan sa bansa. Taggiit pa ng simbahan nila, mali ang paggamit ng pangalan ng organisasyon o sa usapan politikal na walang tamang proseso pagtugot gikan sa ila pamunuan. Binigyan diin nila na nanatiling neutral ang institusyon sa mga usaping politikal upang mapanatili ang kanilang pokus sa gawaing espiritual at sa pagbabahagi ng pulong sa Diyos. Dagdag pa ng PBBC, ganitong maling representasyon ay maaring magdulot ng kalituhan sa publiko at sa kanilang mga membro, kaya mahalagang maitama ito sa lalong madaling panahon. Hinikayat naman nila ang nagpakalat ng manipisto na at mga media na itama ang impormasyon, iklaro na ang suporta ay personal lamang sa nagpirma, dili opisyal ng posisyon sa buong iglesia. Samtang ang PNP na kaangko ng 63% na trust, pagsalig, 61% satisfaction sa latest na Okta survey. Ang Philippine National Police, tag-welcome nila ang resulta sa Okta Research Survey showing 63% ang misalig, 61% ang satisfied sa rating sa mga Pinoy sa recognition sa agency work in keeping peace, enforcing laws, safeguarding communities. Sumaya pa ni PNP Chief General Jose Melicio Nartatis Jr. Ida tag-emphasize na enforce ipadadon ang prioritize professional human policing while stepping the anti-crime operation, strengthening ties with local communities. President Ferdinand Marcos Jr. had earliest ordered
PNP to safeguard

0: diehard ni Duterte kung found guilty sa impeachment, di na makakandidato ang ato Vice President Sara Duterte sa 2028. So there is possibility sa ejection. Pero kung simba ko during the time, parehasam na hitabo kan irap, na medyo pagtanaw takilid, dili na adisir ang verdict, pwede pa. Kaya pa may decision ng impeachment court kung guilty or dili sida guilty, kung dili ipadadon ini na muundang sida pagka Vice President ng Republika ng Pilipinas. Tanaw nato ini mga kaigsoonan, because this is a political exercise. Mukaritaan na sa mga messages. Okay pa, Kent, anato time?
1: Yes, sir.
0: Los Yurong. Salamat, Ma'am Los Yurong. Good morning, Lolo Manuel M. Kikong and to all kabibes. Ay, Ma'am Cecilia Simbrano. Dadaon raba ko no, ang iski sa ng barangay election, ang pagbabalik ni Ma'am Cecilia Simbrano. Gumikan kay, inin si Ma'am Cecilia Simbrano, may na-istorya ko. Na teacher sa Caraga Regional, no? Naglaon siya na didong ko no bawal ang mga amutan, labi na kung mga electric fan, air condition, mga laptop. Pero during the time ko no, na ini si Ma'am Cecilia Simbrano, ya ko no mag-upos, gumikan kay sa ida leadership ang mga ginikanan no sugot na magpaamot pagpalit ng laptop or daton air condition ba na tagkawa. Arturo Abaw, amo daw ang taglaong leadership by example. Arturo Abaw, morning idol money. Morning sub idol Arturo Abaw. Celia Simbrano, have a blessed gloomy and a rainy Thursday morning. Kabibes, kabagtik the famous commentator Sir Manuel M. Kikong, the famous mata ni King Kong, the Dagigon and Karadawan Tulisukon and Kapalpakan. Sir Gilbert Plaza Linghoy. Number one pastila. Lamat, Sir Gilbert. Neil Concepcion. Good morning, Sir Lolo Imke. Sanan sa mga kabagtik na mati sa imong programa. Salamat, Sir Noli Concepcion. Sir Edgar Curios. Good morning, Sir Manny. Kung pirmi gadod ako mamati, imong programa, mata ni King Kong 89.3 Bagtik FM Radio. Salamat, Sir Edgar Curios. Junix Kama. Good morning, sir. Hilabi na sa mga senior. Shout out ko sa ako, papa, na namati ko man, Tommy Tomas Kama. Oy! Sir Tommy Tomas Kama. Junix Kama. Imo ba na, papa, oh? Si Sir Tommy Tomas Kama. Ha? Idol, Sir Orlando Romero Dolgemi. Councilor Abian approached the issue in a manner that stirred public outrage largely because water service is a politically sensitive concern that directly affect household. Amo balitaw ini. Kaya hindi lamang Sir Orlando Romero Dolgimi na it is a politically sensitive concern. Gumikan kay water is life. Unta na initanaw nila, dili nila yung mga patutsana. Because when you invite ng imo mga bisita, you invite in aid of legislation. Doon iban-hibayo, mga season doon, sila ni Kagawad Idol Attorney Noel Catri, sila City Vice Mayor Pons Casura, former mayor, ang iban pa. Hibayo ini kay Dugay in aid of legislation not to insult the resource person. Kayo naman, dako ba ni habok manggod ang idyo tanawonon untana. Ang ato city, ubos kan Mayor Paul Dumlao, arang nakagwapo, hamok na ang mga dagko na investor na nag-invest din sa ato syudad. Ito na yung mga housing project. Daon na siya gani, dugang. Housing project niya po nini. Daon na yung mga dagko na business establishment. Daon na yung mga hotel.

unta na tanawon ini, kung pananglitan tanaw nila, there should be a win-win solution. Ha? Naninin tubig. Unta na ini, pagkatapos, explore order na niburing nato. Ngumikan kay anila kaugalingon na source, maka-income sab sila. Take the case of inin daton amo di doon sa isa ka barangay sa Nawawon. Ah? An waya ni da mapalit, waya ni da ma-provide sa ida barangay? Ken? An electric chair kan? Oh, klaro man yaon. During the time kay may ila man share. Ah? So an share nila additional sa ila ira na share sa barangay, may ihatag pa permanente din doon ng water district. Pero ang water district, pagatag sa barangay sa ng munisipyo, kay daon may memorandum of agreement, ihatag sab dito sa IPIS. Amo sab ang dito. Permanente tag lookout na to ini. Gumikan kay during the time, si Lolo Imkilagi, may report man sa ato mga IPIS, honor ka, madali man tasultihon, bisan hae, mo mangunay mga dul kita ini unta na grabe na kaplastar kay dato unta na para diyan sa pagkakuman gulpi na kahayahay an SMWD kaya nay bayaran na na loan na 200 million tapos na kuna na mo gud pangutan anido a part of it pagpangutan anido pero may monthly obligation nandiyan tong 200 million na loan ah an SMWD. Daon unta na, kaya naman, ya na may bayad na to, pwede, kung matapos na lamang unta na, ha, matapos na lamang unta na, daon problema ng joint venture, or dili, the city government will make necessary. Kaya daon, kaya naman ta magbayad ng 200 million, base dahi, private, na muhatag ng daon, ato punduhan na ng tubig sila anay pagkatapos daon proceed na tagbayad ng loan na 200 million ya naman makahatag daon ang water district among tanan daon ang mga win-win solution ang punduhan ng anay pagkatapos daon sa parang-parang nato dialogue raman daon dialogue raman sa una di daon sa water district pasakaon ang PNP. Ah, may napatay na PNP kay kuno dadto'y mga nag minamina nagtanil-tanil kan luluin ki sa una adara man ako ipatawag ang nagami ah pagabot sa nagami may win-win solution ni kong lalo matugas ah naghatag sida in coordination ng kan kong Romarate na sige magbutang kita ng mohon. Ha? Inin mohon, dao na nagami. Ha? Inin mohon, amo inin nataman na kamo din he, adaw na dito. Oh, so may mohon, natagbutang. So ang nagami, dahi magkamo panginabuhi, man dao nido, kay mula o magkamo ang lolo nido, honor kan kapupupuhan, amo didon na kamo. Kay ang dinar, ang MGB, naglao masyab na dili ini maka-obstruct ng source sa parang-parang kay Lado na basta di ka mumukadto. Kayo naman, nahimo na problema kay ang Mount Diwalwal sa una na nag-stop na operasyon gulpi na maminahay didon sa parang-parang sa Amo Watershed na ang kompetensya ang nagami man. So ang part na nagami, taghimo na mo na security. Oh? May amo tagatag na para maproteksyon na nido dan nido kaugalingon basta di na kamumukadto kay di man kung large scale nido proteksyon na nido dan taga diwalwal tagaan ka mo kabahin ka mo ng security forces didon so may amo tagbutang na post didon amo na yung tanda win-win solution so pag-abot didon may napatay pa ba na PNP may napatay na ba na taga DSWD o SMWD gamay kang kay pahunong mo na to win-win solution ra among tana sab daon in any legislation ada ka mo panginsulto
kung dili tabang ka mo kung ano'y problema, kaya ito man, tag, imbitar. To have a win-win solution, kadaon man. Ako naman taglangan, na initanan, tanaw ni Joe, na kung mga dagko ka mo na puhunan, iklaro na to, na ang tubig ko man, medyo problema pa. Magbutang man ka mo ng subdivision, housing, magkuang ka mo ng ido kaugalingon source. Ah, kay part man yaon, basic man yaon, na ang housing subdivision, may ido kaugalingon source. Gawas lamang kung nag-abunda ang source ng water district, kay ganaan sa ka-inka man yaon. So, Councilor Abian approached the issue in a manner that stirred public outrage largely because water service is a politically sensitive concern that directly affect household. Ma'am Odis Dakay, good morning. Salamat. Sir Orlando Romero Dolguimi. Water governance requires technical competence, regulatory stability, and long-term planning. A crisis of public utility should be approached with disciplined governance rather than political grandstanding. Sakto man ini. Water governance requires technical competence, regulatory stability, and long-term planning. A crisis of public utility should approach with disciplined governance rather than political grandstanding. Sakto ka ganyan si Rolando Romero. Ito lagi buhi pa. Ako sa una on board ko, nagpasalamat ako. Ito si JNB Nisumo, eh, masulti pa man ito. Anamo, tubig, gugma sa water district, nagatag kami, nandiyan, taglaw ko balik-balik lagi white tulo, di kun ila lupa, pero dugay na sila. Amo dyan taghataga na maka connect sila, dyan taglaw tubig, gugma sa SMWD, kay water is life. Pero may kondisyon, may ilatag pirmahan na kung pananglitan diyo'y rightful owner, mawaya ka mo. So, okay na unta na ini Jesus pag-abot ng hapit na eleksyon. Grabe naman, unrightful sa unakint na 20 gistra na inuabot naman ang iskagatos ka mga aplikante. Ang tanan tubig gugma sa SMWD. O naman ini, pagkanto na mo, ya naman ini. Kay bagan, saad man ini ng mga politiko na ala, sige, kami bahala, makatubig ka mo, basta ari. Ang taghi mo ni Lolo Imke, sakto man doon imo, rather than political grandstanding, ang taghi mo na mo, kin, pero sa pasalamat ng board, nagsuspenda mo ang tubig gugma sa water district. Yan na dadon may pamimusli. Kayo no, it defeat the purpose na intrahan man ng politika na dito na yung mga endorsement tubigan kay para adto sa ila. Audit na kay, good morning. Celia Simbrano. The promised commentator, Sir Manuel Kong, thank you so much. God bless. Wow! Idol! Isidro Carbonilla, former barangay captain. Good morning, Idol Manuel M. Kikong. O may suhestyon bahin sa tag-awag ni Mayor Paul Dumlao na mag-resign ang mga trabante sa SMWD. Di sabi siguro. Ini, awag na siguro emosyonal gumikan sa gusto ni Mayor Paul Dumlao na masolbad ang problema. Kay isa man daw ng kausa ng administrasyon ni Mayor Paul Dumlao. Pero in a government-owned and controlled corporation, DOCC, which is SMWD is part of it, you cannot simply. Kung mag-resign ka, depende daw kung musugot sila mag-resign. Pero kung paundangunin mo without cause, dili daw pwede. Pero kung pananglitan, maigusab sila na daw taglong delikadisa. Ha? Na gumikan kay ikaw amoy nagdaya. Ikaw driver. An imo pagka-driver, katuyo na nabangga ni imo sakyanan. You are no longer
a competent driver for the series nan ini mga problema. So it is a challenge. Kung pananglitan na igo ka sa isa ka matinudano na concern ni Mayor Paul Dumlao, kay si daman sa banato amahan sa ato syudad na nangandoy na sa ida pagtanaw ibalik ang pagdumaya sa SMWD kay mga singgit ng mga tao palpak ang prime motor ibalik sa SMWD ang SMWD na palpak isab tapos ya siguro siya satisfied with the win-win or immediate restoration ng pagdadaw concern daw ng amahan ng ato syudad. So ang pagutana, that is it a challenge. Kung ano mo taghatag na win-win solution 80, himuan ng 160. Pasobrahe. Para masatisfied ang ato membro sa sanggunian panglungsod, masatisfied na ato mayor, kay amo man ini ang pangandoy. Dili na hook line and sinker na ato tanawon na dili maradaw or onay ato judgment sa vocal prangka na istorya na ato mayor ang ato mga membro sa sanggunian panglungsod except lamang nandiyaton isa ka konsyel na way labot nawaya sa dayan hindi ko nakabalik na ini sa isgutan na nawaya. Aroy, Ginoo ko, honorable bang kauntana. So ato initanaon, but the ultimate purpose, dili angay debatehon ang kalisod na natagamtaman ang mga surigaonon na untana na ngandoy na madadaw na nato water services gumikan of 800 million. Klaro daon, aprobado daon. Diyaon na commitment was approved sa NIDA tagduso ini, tagpublish sin umay lagi mo dili na in 5 years 800 to 900 million ang ibobo na kapital ng prime motor. Pero sad to note na 800 million or 900 million waya gadod nila matawo. So amo dito ang palpak sa isa kamaradaw na relasyon. Manginaot kita sa mga series of committee hearing or ONO in either decision, kinanlan plastaron, anay, anto anay ta sa immediate solution. Adaw anay ng kinatibukan ng solusyon, muabot ng duha katuig. Kundili, how to cure, na dili muhamok. Kung anay mo sakit, diyara sa bukton, adaw huyata ang tambay na mukuyanap nagikan sa bukton pasingod sa imo abaga hantod sa tibok mo lawas. An immediate solution, amura. Onho na to na kung mag-uyan, magpabilin da'y tubig. Kung way uyan, da'y tubig. Kung da'y mga buslot, patsing-patsing anay. Adaw diretso pag-overhaul na alis din ang tanang tubo kay 50 anyos na. Adaw anay, kay that is a long-term na solusyon. Immediate solusyon anay na kung pananglitan 24 o 20 mil ka mga konsumante pagkatapos daoy 5 kalibo anway tubig, adaw himoa na muhimo ka na solusyon na ma-address ni mo ang 5,000 anto na an kinatibok an waya na. Ipadadon paghatag ng madadaw na serbisyo ang 15,000 tapos hatagi ng solusyon ang 5,000. Pero kung imo tangtangon tanan na mo sakripisyo ang kinatibukan, dili daw kung solusyon. Kalbaryo daw na solusyon. Yan ay ato oras sa ato programa. Sa control from Kent Angelo Cervantes, ngadto na Kanjed Kamingi, sa number station manager Sir Albert Lansin, of course, guwapo man, ang mga sosyal gao, call na call,
si Kong Bingo dato na sa ida basketball, daon sa ida pickle, uno daw na bago na duwa kuman. Pero ang importante mga kaigsunan, pagkayahay ng mga estudyante, mga ginikan ng Siargao Island Institute of Technology, enrollment begins. Pwede ka mamukadto, pwede dili, kay high-tech na. Hindi ta na nagpakita mga kaigsunan na ludon ang ato crisis. Ang presensya ni Kong Lalo matugas. Ang presensya ni Governor Sol Forcadilla matugas. Ang presensya that is already in indication nakabahin sila. Nusabot sila. Dao ila tagsandigan nato ng mga opisyalis. Ang pangutana, dao by diri, ang tubag daon sa edo. Lolo MK, your service, bye-bye. God bless us all.

0: ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: FM radio.
1: Favorite
0: music
1: radio.
0: Favorite
1: music
0: radio.
1: Radio.
0: Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

0: Naghanap ba kao ng barato pero lamian ang mga pagkaon? Kadto na sa Aranas Makeshop and Fast Foods. Anaa kanila ang nagkalain-laing putay, sama sa lechon manok, beef dilaga, tinula na isda, o dagan paguban. O kung snacks ang inyong gusto, tilawi ang ilalamian ng mga halo-halo, siupaw, chiffon cake, cupcakes, donuts, chicken mami o bagong haon na lamian ng mga pan. Ang Aranas Fast Foods and Bake Shop, nagalagad na sa mga surigao noon, sulod na sa 26 katuig. Ang Aranas Fast Foods and Bake Shop, anaanay mutang sa Land Transport Terminal sa Barangay Luna, sa Little Tondo, kanto sa Borromeo Street o Burgos Street, o sa matauhay nga lugar at bang sa Caraga Regional Hospital din ni sa siyudad ng Surigao. Basta sa Aranas Fast Foods and Bake Shop, lamian kanunay, bago sanan barato ng mga pagkaon ang idalit kaninyo. Aranas Bake Shop and Fast Food.
1: Asher Stars and Auto Supply. Naganap ka ba ng ligid, battery, lubricants o mags para sa imo sa kinahanglan? Motor, batya o babaho? Ani ana ang Asher Stars and Auto Supply. Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires o dagan pang kapalian. Anasab sila yung motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki o ganasab kanila ang ligid sa badya o baobao. Anasab kanila ang nagkalinlain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zik o Volga nga mapalit per liter, galon, pail or drum. O ka mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Prince o CST. Anasab sila nagkalinlain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17 o 18. Og libre ang change tires at tanig glasses sa sakinan.
2: Asher Stars and Auto Supplies.
1: Ananay mutag sa Dalan, Borromeo Street, Surigao City at bang mismo ng TTN Company. Og sila mo yung makontak sa ilang Facebook page ang Asher Tires and Auto Supply. Unsa pa tong gihulat, adto na ta sa
2: Asher Stars and Auto Supplies.
1: Drive safe, drive with Ashers.
0: Ini na sa Surigao ang Kiefer Machine K-Duplicator para sa edyo panginhanglan sa pagpa-duplicate na nagkalain-lain na mga yabi sama sa padlocks, door locks, drawer locks, safety deposit locks, motorcycle sa nanbisan uno na yabi sa sakyanan. Para sa edyo kasadyon, pwede sab sila mo home service. Tawag lamang sa cell number 0912-479-3103. Papadasab nila ang kay Mara Labalaba kung kamo magpa-laundry sa edyo mga baro na jaon may mutang sa Dayan Rizal, kanto sa Burgos, ning Dakbayan sa Surigao. Kiefer Machine K-Duplicator ang kay Mara Labalaba.
3: KP Dumlao Construction Incorporated. Trabahong di kalidad ug pulido. Sukad pa niadtong 1949. KP Dumlao Construction Incorporated. Nahimutang sa Dalan Jose Siring Road, Capitol, Surigao City.
4: Buntag na! MMR!

0: ano? Ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: Ano? Ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: FM radio. Favorite music.
1: Music
0: radio.
1: Radio.
0: Favorite music.
1: Music
0: radio.
1: Radio.
0: Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

0: Acto 1949. A.T. Dumlao Construction Incorporated, nahimutang sa Dalan Jose Sering Road, Capitol, Surigao City.
1: Asher Stars and Auto Supplies.
2: Asher Stars and Auto Supply. Naganap ka ba ng ligide, battery, lubricants o mags para sa imo sakyanan? Motor, badya o babaho? Ani ana ang
1: Asher Stars and Auto Supply.
2: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires o dagan pang kapalian. Anasab sila ay motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki o anasab kanila ang ligid sa badya o baobao. Anasab kanila ang nagkanilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila ay lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zinc o Volga nga mapalit per liter, gallon, pail or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GP, Radial, Brinks o CST. Anasab sila ay nagkanilain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17, o 18. O libre ang chain stars at tanang klase sa sakinan.
1: Asher Stars and Auto Supplies.
2: Ananay Mutag sa Dalan Borromeo Street, Surigao City. At bang mismo ng TTN Company. O sila mo yung makontak sa ilang Facebook page, ang Asher Tires and Auto Supply. Unsa pa itong hulat, add to na ta sa
1: Asher Stars and Auto Supplies.
2: Drive safe, drive with Ashers.

I'm wrong. Single ko, maong unlan ang akong ginagakos. Chancing na ba ko ani? Correct me if I'm wrong.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: ML Printing Services. Nangita ka ba o quality printing services? Ali na sa ML Printing Services, ang inyong kasaligan sa tanang printing needs. Sila nagtanyag sama sa jersey, t-shirt, polo shirt, tarpaulin printing, panaflex, stickers, signage, anasab sila ay caps printing, mugs, lanyard, centerboard, plug, o uban pa. O sila may makontak sa cellphone number 0919-622-5277. O sila nahimutang sa Magallanes Street beside Divas Fashion Boutique, Surigao City. O kinigipragiya ginubala ni Mr. and Mrs. Raulino Caturan and Cecil Caturan. ML Printing Services.
3: Asher Stars and Auto Supply.
2: Naganap ka ba ng ligid, battery, lubricants o mags para sa imong sakyanan? Motor, badya o babaho? Ani ana ang
3: Asher Stars and Auto Supply.
2: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires o dagan pang kapalian. Anasab sila ay motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki o anasab kanila ang ligid sa badya o baobao. Anasab kanila ang nagkanilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila ay lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zika o Volga nga mapalit per liter, gallon, pail or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GP, Radial, Brinks o CST. Anasab sila ay nagkanilain klase sa size sa mugs sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17 o 18. O libre ang change stars at tanang klase sa sakinan.
3: Asher Stars and Auto Supplies.
2: Ananay mutag sa Dalan Borromeo Street, Surigao City at bang mismo ng TTN Company. O sila may makontak sa ilang Facebook page ang Asher Tires and Auto Supply. Unsa pa itong gihulat, add to na da sa
3: Asher Stars and Auto Supplies.
2: Drive safe, drive with Ashers.
4: Ang istasyong ito ay matatag na katuwang ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, nagdiriwang ng 50 taon ng matatag at tapat

0: Gusto ka ba magkatipid sa Korean Day? Ani-ana ang MiCap Solar Products Trading. Sila nagtanyag sama sa solar products, solar lights o solar street light, solar panel, inverter, electrical, mounting brackets, solar batteries o daghan pang kapilian. Sila nahimutang sa Narciso Rosales Street, Barangay Tabs, Surigao City. Besides Iris Printing, sila mag-contact sa cellphone number 0938-431-8737 o ginigi pa nag-iagilubala ni Ma'am Peach Glance Bolio Lee. MiCap Solar Products Trading.
1: Alang sa dekalidad ng edukasyon sa inyong mga kabataan, dalha ka na sa Surigao Christian Learning Institution Incorporated na nakilimahimutang sa Borromeo Street, Barangay Tap, Siyudad ng Surigao, kilid kini sa Mega Grand o Family Drug, gadool kini sa Tavern Hotel. Mga ginikanan pagdali na kay ang Surigao Christian Learning Institution Incorporated, abli na o nagpadayo na ang ilang enrollment alang sa tuig 2026 ng tuig 2027. Sila nag-offer sa nursery, pre-kinder o kindergarten. Mga requirements, photocopy ra sa PSA birth certificate samtang sa elementary grade 1 ngadto sa grade 6. Di kinahanglan usab ang photocopy sa PSA birth certificate, report card gikan sa previous school o good moral certificate alang sa mga transferee. O komportable ang inyong mga kabataan kay bugnaw ang classrooms, may CCTV, dunay lisensyadong gwardiya o labaw sa tanan, dunay lisensyado o professional nga mga magtutudlo. Busa mga nanay, ayaw na paglangan, pagdali na. Sila makontak sa cellphone number 0950-470-8963 o 0946-124-2964. Surigao Christian Learning Institution Incorporated. Pagdali na, mga nanay, hari na.
2: Correct me if I'm wrong. Gion na ko ang switch. Uyab na ka, me? Correct me if I'm wrong.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: Incorporated na himutang sa Dalan Jose Siring Road, Capitol, Surigao City.
1: Alang sa dekalidad ng edukasyon sa inyong mga kabataan, dalha ka na sa Surigao Christian Learning Institution Incorporated na nakilimahimutang sa Borromeo Street, Barangay Top, Siyudad ng Surigao, kilid kini sa Mega Grand o Family Drug, gadool kini sa Tavern Hotel. Mga ginikanan, pagdali na kay ang Surigao Christian Learning Institution Incorporated, abli na o nagpadayo na ang ilang enrollment alang sa tuig 2026 ng tuig 2027. Sila nag-offer sa nursery, pre-kinder o kindergarten. Mga requirements, photocopy ra sa PSA birth certificate samtang sa elementary grade 1 ngadto sa grade 6. Di kinahanglan usab ang photocopy sa PSA birth certificate, report card gikan sa previous school o good moral certificate alang sa mga transferee. O komportable ang inyong mga kabataan kay bugnaw ang classrooms, may CCTV, dunay lisensyado ng gwardiya o labaw sa tanan, dunay lisensyado o professional nga mga magtutudlo. Busa mga nanay, ayaw na paglangan, pagdali na. Sila makontak sa cellphone number 0950-470-8963 o 0946-124-2964. Surigao Christian Learning Institution Incorporated. Pagdali na, mga nanay, hari na.
2: Ang TV Patrol ay sa bayang napapakinggan live sa DWBM Radyo 630 at sa lahat ng FM radio station sa buong Pilipinas. Sa Luzon, FM Radio Cagayan, FM Radio Isabela, FM Radio Camsur, sa Visayas, FM Radio Cebu, FM Radio Iloilo, FM Radio Katarman, FM Radio Katmalogan, FM Radio Borongan, FM Radio Tacloban, FM Radio Maasin, at sa Mindanao, FM Radio Camigin, FM Radio Surigao, FM Radio Butuan, FM Radio Zamboanga Sibugay, FM Radio Davao del Norte, at FM Radio Davao de Oro. TV Patrol, live sa DWPM, Radyo 630, at FM Radio.
3: Correct me if I'm wrong. Ang among iro, gikalintura. Hot dog na ba ang among iro? Correct me if I'm wrong.
4: Kainit sa unto.
3: Unta, dili apil ang ulo.
4: Aron-aron ma-relax ug mag-enjoy.
3: Paminaw na sa
4: FNRs.

0: Mangita ba kamo o gamit alang sa inyong bakery? Alco Engineering Services, mao'y adtua. Alco Engineering Services, sila mo'y bugtong tigama sa kagamitan sa bakery dinhi sa Dakbayan, sama sa deck oven, dough roller, dough mixer, bread slicer o guban pa. Namuhat sab silag mga signages, sama sa acrylic 3D signboard, panaflex o tarpaulin signages, gamit ang modernong acrylic laser cutter machine. Adunay machine shop nga moalagad sa inyong panginahanglan sa pagpaturno, sama sa shafting, flanges, bushing, brake drums o guban pa. Mo-fabricate sila sa nagkalain-laing mga piyesa, mo-design o muhimo sab sila sa mga makinaryas, sama sa feed mill, kasama grater, cacao miller, lechon manok, and liempo machine. Namuhat sila og steel gates, steel doors, sliding doors, steel window and grills. Ang Alco Engineering Services accredited sa DOST og DTI isip metal fabricator sa Caraga Region o miyembro sa Metalworks Industries Association of the Philippines. Para sa dugang kasayuran, bisita ang ilabuhatan sa Rotary Street sa Barangay Luna, Surigao City. Tawag sa telephone number 231-9803 og cell number 0938-857-4846. Pangitaas Engineer Leonardo Boyabian, Professional Mechanical Engineer na andam one moabi-abi kanimo. Alco Engineering Services.
1: Barato, lig-on o garantisadong shirt printing services ba ang imong gipangita? Ani ana ang Markline Imprints. Markline Imprints. Custom shirts, uniforms, giveaways. Ana-ana sa Markline Imprints. Markline Imprints. Sila nag-offer sama sa cotton shirt, polo shirt, dry fit shirt, kid shirt, all sublimation, TTF printing, giveaways like mugs, good bags, personalized items, and also photo papers, ink, acrylic plaque, and medals. Ang Markline Imprints ananimutang sa Grandstand Arcade, Rizal Street, Surigao City. O sila mahay mong makontakt sa cellphone number 0930-605-0939. Unsa pa tong gihulat? Adto na da sa Markline Imprints. Markline Imprints, making memories out of imprints.
2: Ay, daghanan na sila bonon.
3: Uy, tiyo, daghanan na si mong labunon, uy.
2: Nah, lage, sakit, takay kong hawak sing laba.
3: Ato na'y pala ba, tiyo?
2: Asya man.
3: Sa Banlaw and Beyond Laundry Sherpa.
2: Mao, dahala, ipalaban eh.
3: Banlaw and Beyond Laundry Shop. Naghanap ka ba ng laundry shop nga barato, humot ug limpyo mo laba? Ani ana ang Banlaw and Beyond Laundry Shop. For only 175 pesos, pwede na ka magpalaba up to 8 kilos sa Banlaw and Beyond Laundry Shop. Ana-anahimutan sa Purok Mombels, Camia Street, Barangay Washington, Surigao City. O kinigipanagiya ginumala ni Ma'am Luz Lifel Daitok. Banlaw and Beyond Laundry Shop.
2: Ay, kahomot o kalimpyo na siya akong gamit. Salamat sa pagpalabadong ha.
3: Way problema tiyo. Kaysa Banlaw and Beyond Laundry Shop, humot, limpyo o barato pa.
4: Mga ka-vibes, aduna ni bagong tambayan sa Surigao. Bansay Uptown Restaurant and Cafe, abdi na alang sa tanan. Kini na ang lugar na buiban sa imong inadlaw-adlaw, gikan sa pagkaon, coffee, hangtod na mabibo na duyom. Ang mga schedule mo kining musunod, cafe and dining, alas 10 sa buntag hangtod sa alas 10 ng duyom. Drinks and bar, alas 5 hangtod alas 12 ng tungang gabi. Doon na sila live band sessions, alas 7 na duyom, alas 9 hangtod alas 11 na duyom. Tuyo ka mga sets ang magpabibo sa inyong kagabihon. Ang Bansay Uptown Restaurant and Cafe, anak kini sa Sityo Kinabutan, Barangay Rizal, Surigao City, dool kini sa Fun to Learn. Come and enjoy lami nga pagkaon, refreshing drinks and live music. Perfect para sa pamilya, barkada o date night. Bansay Uptown Restaurant and Cafe, ang imong bagong paboritong tambayan sa Surigao. Mga ka-vibes, ang Bansay Uptown Restaurant and Cafe, gipanag-iya o ginumala ni Banjo o Richie Masuhay.

0: FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Gusto ka ba magkatipid sa kuryente? Ani-ana ang MiCap Solar Products Trading. Sila nagtanyag sama sa solar products, solar lights o solar street light, solar panel, inverter, electrical, mounting brackets, solar batteries ug daghan pang kapilian. Sila na himutang sa Narciso Rosales Street, Barangay Taft, Surigao City. Besides Iris Printing, sila mag-contact sa cellphone number 0938-431-8737 ug kinigi pa nag-iagilubala ni Ma'am Peach Glance Bolio Lee. MiCap Solar Products Trading.
2: Asher Stars and Auto Supply.
3: Naganap ka ba ng ligid, battery, lubricants o mags para sa imong sakyanan? Motor, badya o babaho? Ani-ana ang
2: Asher Stars and Auto Supply.
3: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires o dagan pang kapalian. Anasab sila ay motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki o kanasab kanila ang ligid sa badya o bao-bao. Anasab kanila ang nagkanilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zik o Volga nga mapalit per liter, gallon, pail or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Brinks o CST. Anasab sila nagkanilain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17 o 18. Og libre ang chain stars at tanang glasses sa sakinan.
2: Asher Stars and Auto Supplies.
3: Ananay mutang sa Dalan Borromeo Street, Surigao City. At bang mismo ng TTN Company. Og sila mo yung makontak sa ilang Facebook page, ang Asher Tires and Auto Supply. Unsa pa itong hulat, adto na ta sa
2: Asher Stars and Auto Supplies.
3: Drive safe, drive with Ashers.
4: Alang sa dekalidad ng edukasyon sa inyong mga kabataan, dalha ka na sa Surigao Christian Learning Institution Incorporated na nakilimahimutang sa Borromeo Street, Barangay Taft, Ciudad ng Surigao, kilid kini sa Mega Grand o Family Drug na dool kini sa Tavern Hotel. Mga ginikanan pagdali na kay ang Surigao Christian Learning Institution Incorporated, abli na o nagpadayo na ang ilang enrollment alang sa tuig 2026 ng tuig 2027. Sila nag-offer sa nursery, pre-kinder o kindergarten. Mga requirements, photocopy ra sa PSA birth certificate samtang sa elementary grade 1 ngadto sa grade 6. Di kinahanglan usab ang photocopy sa PSA birth certificate, report card gikan sa previous school o good moral certificate alang sa mga transferee. O komportable ang inyong mga kabataan kay bugnaw ang classrooms, may CCTV, dunay lisensyadong gwardiya o labaw sa tanan, dunay lisensyado o professional nga mga magtutudlo. Musa mga nanay, ayaw na paglangan, pangdali na. Sila makontak sa cellphone number 0950-470-8963 o 0946-124-2964. Surigao Christian Learning Institution Incorporated. Pangdali na, mga nanay, kari na.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: pakinggan yung bagong FM radio.
1: Favorite music radio.
0: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: FM radio. Favorite music radio. Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

0: Usgan ang atong immune system aron luwas kita sa mga sakit. Labi na karong panahuna. Mag Power 10 Probio Capsule. Power 10 Probio Capsule. Ang Power 10 Probio Capsule adunay na pulo ka mga piniling sangkap nga makapakusog sa atong immune system. Duna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guayabano, gotu-cola, cranberry ug moringa. Power 10 Probio Capsule para sa luwas na panglawas. Inimo sa Place Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit sa mga butika duol sa inyong lugar. Power 10 Probio Capsule.
1: Kapi sa buntag, kapi sa uto, o kapi sa gabi. Pagdalaming mga pi, apan usahay.
2: Aray! Kahapdo sa akong kuto-kuto.
1: Kalaban sa kong ulo.
2: Agoy! Murag ni kurog man ko. Nga nung man eh.
3: Ayaw ko piyan sa higala. Kung mga pika, kini ang timpiyaha.
2: Legal Kopi Mix.
3: Ang kapi na makatagbaw ang kalami. Taas ang fiber, calcium, vitamin C, iron o magnesium. Tungod sa malunggay o chia seeds nga naaniini. Puno sa omega-3 fatty acids, protina o mineralis na asab sa Legal Kopi Mix.
4: Okay, basta-basta.
3: Antioxidant sa kinihigala. Mupaupo sa blood pressure level. Mupakunod sa blood sugar level. Wow! Busa, kung kaping-kapi ka na higala, pagtimpla sa Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kalami sa kapi.
5: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds mapalit na sa Tanang Butika, Nong Lading Product Authorized Dealers, Tanang Clay Gel Store o Niining Estasyon.
6: Nagsawa ko eh. Galit mo lang kong giyobo. Sipon, sakit pag hindi ako diyan. O labad pag hindi ako.
7: Tungod na sa mga bakterya o virus nga naa sa atong palibot.
6: Unsa?
7: Aron dili daling matakdan sa mga sakit nga naa sa palibot, inom dayon o Jassy Vitamin C plus Zinc.
8: Jassy Vitamin C plus Zinc.
7: Jassy Vitamin C plus Zinc.
9: Aron malikayan nato ang mga bakterya o virus sa atong palibot nga maghatag ka natong sakit-sakit sa kalawasan, muinom dayon kitag vitamins. Apan di lang basta-basta nga vitamins ang atong imnon mga higala. Muinom dayon kita og Just C

usab mayo adlaw kanatuntunan Luzon, Visayas, Mindanao. Kutob sa abuton sa tong Sibya. Ini sa programang handumanan sa akong kagahapon sa ka-live drama sa kanginan gikan sa mga nagkalainlaing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Nagkanimog kanako kanatong tanan maghatag pagtulunan. Sige hapon inyong nunglading. Babae nga itong Sander Caron, nagda sa pangalan ng Jessica, taga Iligan na sa tip. Atong Siron Maygala, ngod kay nindot ng iyang kaagi talag sa on, unya puno sa pagtulunan. Apan sa dili pa, ang ato maipiktibo garantisadong mga produkto. Kanunay nagpaloyo sa atong handumanan sa kagahapon ang Power 10 Pro Bio Capsule. Dugay-dugay ni sa market Maygala, gi-maintainas kadaghanan ug daghan na kaayo ang mga natapangan. Nining Power 10 Pro Bio Capsule nga di naglangkob kini sa 10 powerful ingredients. Probiotics, mangosteen, green barley, gabanus, perlina, gutocola, cranberry, turmeric, moringa, rich in vitamin C pa. I-maintain ni 30 minutos sa dili ka pamukaon. Aron mawala ng imong mga kabalaka din ha. Ug aron magnormal na ang imong BP, sugar nimo, cholesterol, tungod kay mutabang sa panormal ang atong Power 10 Pro Bio Capsule. The best kay Maygala gani ang uban. Mag-maintain sila sa Power 10 o niya magpa-test na yun sila. Tawag ang uban nung lading, salamat. Normal lang akong sugar. Normal lang akong cholesterol nung lading. Dili na kuhangakon. Mugun ay kasagaran ng mga testimonya nga ipaabot sa itong program. Ako kayo kalipay may gala. Labi na ni atong mupaabot din sa ilang mga testimonya. Ang uban, dili na magpa-mention. Gumikan lagi kay mapasalamaton sila sa Power 10 Pro Bio Capsule. Constipated, dili regular ang inyong bowel movement bitaw. Testingin ninyo ang Power 10 Pro Bio Capsule. Magkatabang maniniana. Hinluan ang atong colon, pinaagi nining kapsula. Ang atong kidney, pakondisyonon ang atong atay, kuhaon ang mga barabaras tong kaugatan aron maayo ang pagdaloy sa atong dugo. Nindot ang atong kabuntagon kanunay, kondisyon ng atong panghuna-huna, unya katungdunay mga tumor cyst bukol-bukol sa lawas. Makatabang sab ang Power 10 Pro Bicapsule yan. Palitan as mga butika, parmasya sa inyong mga lugar. Kauban ang atong clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Katong gustong mga pidiha, unya katabi itong gipangbawalan na kailagi mag-palpitate kung mag-coffee sila. Mauni ang hulip ginin nyo. Katong mga coffee lover dihang naminaw, safe na safe ang clay gel coffee mix para ninyo. Kini magung kapiha, grabe kalami yun. Kana bitaw nga kita mga Pinoy, moogid ni nga test ang atong gipangita. As in matagbaw ka, siguradong imong balik-balikan. Unya na kanindot niya gawas nga lami, makahatag kaayuhan nimo. Makahatag o katagbawan. Natagbaw ka na, naayo ka ba? Nakapangapi ka na, nakahatag kapag may binipisyo sa imong lawas. Unang ayaw na paglangan, kung mangapi ka lang, dritso ka na sa clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Ingon man ang atong Jazzy Vitamin C plus Zinc. Ang Jazzy Vitamin C makatabang sa pagkondisyon sa imong lawas, sa pagpabost sa imong immune system. Muhatag may katulugon panahon sa kagabion. Katong magpislango lang bitaw kanunay. Gamay rang taliksikan la gamay, ma-expose la gamay sa adlaw. Subawan dayon. Mag-Jazzy Vitamin C plus Zinc. Nindot ang Jazzy Maygala. Affordable ra siya unya. Dako kay katabang nimo, especially sa ato mga padre pamilya bitaw nga mo gyud ang ninguha bitaw sa ilang pamilya. Ang uban overtime kanunay, bugat pag yung trabaho. Pag Jazzy mo, ayaw tihik-tihiki ng imong lawas.
Tungod kay atong hinumduman, lawas mo ilabaw bahandi, labaw sa tanan. Sa imong pag-maintain nini, panahon sa kagabi o nindot ay imong tulog. Pagkabuntag, nindot ay imong mood, kondisyon na imong paminsan. Makapamlano kag insakto, makadesisyon kag insakto. Unang the best kay ining Jassy Vitamin C. Unya, dili kadali taptag balatian. Mas makasurvive ang imong lawas. Unang advantage yun kaayo kung mag-Jassy Vitamin C da kanunay. Ingon man, nunglading essential oil, magpahilot, magpamassage. Gamit ang nunglading essential oil ha. Ayaw ninyo kalimti na nga haplas. Tungod kay nindot na, ilabi na ni atong dunay mga sama, dunay mga skin diseases, skin allergies, dunay mga pamaol, pamuypuys lawas, mga panakit-sakit. Kaya kung gusto, bitaw mo nga, kanang kondisyon ang inyong paminsa, ang inyong kondisyon, ang inyong mga kalawasan bitaw. Aplasis nung lading essential oil manuhot suhot manis sa itong kaunuran kaugatan nga ma-feel yun na to ang kanindot sa nung lading essential gawas kay epektibo humot sabziya di ta maulaw nini magdaldala bisan asam pampublikong mga lugar. Haplas aha nung lading essential oil anis mabutika para masyagi hapon ang iyong partner nung lading turmeric balm. Kung magpanlipong ka magbiyahe, kabuhi-unon ka, simot lang kagamay ng nungladeng turmeric ba? O wala nagkalipong o kabuhi nila. Ang clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening. Ito mga bugason di ha, nag-dry lang ang skin, doon ay mga talumtom. Gusto mo muhamis, mukinis, muputi ang inyong kutis. Ining clay gel, sulay din yung clay gel, papaya, with collagen and milk, 10 times power whitening. Kaputi, nga mabagay ni mo. Blooming ka kanun ilang taon, bisag buntag ka pang manabon. Pagkahapon, grabe, fresh ka lang gihapon. Clay gel, papaya soap, mga higala, ha? Sulayin ninyo kay ang collagen, papaya and milk nga naa niya dako kay kahimuan sa itong panit. Aron mo kinis, muhamis ta mga pinalangga at ipaminaos ka nila. Naa na siya sets, clay gel sunscreen, sunblock serum, unya naa nang atong clay gel lotion. Ah, nang mutang ikog lotion daan may gala. Nindot kay humagkaligo, bito niyo, mang lotion ka, unya ka ng clay gel lotion pagkahumot ka ayo. Unya smooth ka ayo ang imong skin, fresh kay kalantaon mga pinalangga at ipaminaos. Walang sulayin ninyo ha, tata clay gel's product! Sa inyo mga kabataan, katungwa pa magkasulay sa Growmate, kung doon na mo'y anak na edad o 1 to 12 years old, pangitaan ninyo sa mga butika ang Growmate Multivitamin Syrup for Kids. Katung bata nga gahi kay pasabton sa klase, hindi agagmay yun bitaw. Sulay daw ninyo ang Growmate. Makapataas ni sa inyo mga kabataan, nag-edad o 1 to 12 years old, bright ang bata

0: ninyo? Giingnan mo na ako kung ansa akong isugo. Inyo din trabahoon.
1: Pasensya ka na, ingon ani Mang Goday.
0: Ayaw nag-explain. Asam dis Jessica, ha?
1: Bisag unsaon, di ikit maminaw.
0: Ngayon nagkibot-kibot na imababa, ha? Manang?
1: Ah, pasaylo alang mi, Day. Sige-sige na. Unsaon nga, si mama ni mo o si papa ni mo doon na magudpoy gisugo na ako.
0: Uwa ko'y pakialam kung unsa ilang gisugo. Basta ka ako amoy tumana. Makalagot. Diyak ka na.
1: Huwag batasan, yun. Huwag batasan. Komo kay na amin nagpuyo din his ila. Grabe magkakasapa. Ambot na lang.
2: Ma, unsa tong pagkaunsa ang isog kayo si Divina din eh?
1: Nasuko siya. Wala labihin ng iya mga bulingon. Sige na, kailabhan ko una ni.
2: Ma, ako na lang anak. Ganiharap akang tinrabaho. Naghikay ka pa sa kusina ganiha. Naghugas pa kag plato. Ma, ako na lang bahala anak.
1: Kaya na ko ni Jessica.
2: Ug aya pa apikto.
1: Katong babayhana. Dili ko gito si Bogan.
2: Ma, dili na lang ta mangita gubot, ma.
1: Anak, mapasaylo ko lang siya. Okay lang, basta ako kanunay pasakitan. Pero kung makadungog ko ngayon o inuhon ka, ha,

0: Murag mag-aso-aso gyud ang akong ilong. Kahit yubog noon.
1: Ma, magpailog na lang ta, ma. Sige lang po, hon. Kung makahuman kong iskwela, ma, dili na ta mamuyo din eh. Okay? Ako nilaban ining uban, ma. Sige na, ako nang dali uglaban din eh.
0: Kung wala ka lang, anak, ambot. Kung unsa na'y gidagatan ni kakong kinabuhi.

0: Good morning, Jessica.
1: Good morning, sir. Doon na ka isogo?
0: Wah, stress to real ako doon ata. Matagigayon dahil nga madawag ko ni mo. Doon na ako isogo niya na, di ba? Mangumusta lang. Kumusta sa mama ni mo?
1: Okay raman, sir. Naanta ko'y pangutanan ni mo, sir. Ikaw man kay Sweeto, tungod kay attorney ka man.
0: Oh, wala problema. Usa ka na.
1: Si Mama Mangkod, na ay gamay nga kabilin ko no nila na siya'y bahin, tapos dili mong good mahatag niya.
0: Sige, sige. Igula ni. Kuha kundo na mo yung mga documents kabahin na ng yuta ni mama ni mo, iad to dito sa law office na ako para na ako matunaan, ako makita kung lusip atong himuon.
1: Salamat kaayo, sir, ha, attorney. Wala kay kabutangan yung pagkamaayo na mo. Murag pamilya rin yung pagdana mo din, eh.
0: Kamutanan, pinangga mo na ako. Di ko matugot nga doon ay magdaog-daog ninyo din eh. Basta naamo sa akong punoyanan, protektado mo lang kong tanan.
1: Salamat kayo, sir.
0: Oh, pag-coffee, ako rin ba yung ginom-inom din eh.
1: Man ako ganyan buntag. Sir, katong yung gisogo, sir, ako nang nalimpyuhan.
0: Oo ba? Pagka-abtik yun ni mo, Jessica. Sige, kay Igo Sab, unyang gabi ibasig mo abot ako mga bisita. Mauna lang to. Pag-ayo-ayo ha, inas mama ni mo, kato akong gingon. Ito na sa office.
1: Kabuutan, goodness, sir. Mapinanggaon kayo na mo. Mo'y hinungdan nga. Bisag ngilad kay kinaiyang anak. Nagpabilin mi din eh. Tungod kay maayo kayo siya na mo.

0: Wala na nagkalag. May tunod lang. Oh, Vince.
1: Ah, dito. Mayung hapon. Busy ka?
0: Oh, di man. Nagkalag ka man.
1: Naigigisugo si Daddy. O, okay rin ako no? Nga, sinamo ko ni mo.
0: Huwag problema ka na. nagkaon ka na.
1: Busog pa, dito.
0: Magkaon ta. Nagpahikay mo ko. Bisaya manok. Nagpakuha ko dito sa bukid. Magkaon ta daan, ay ha na to na hiskutan. Kulusa na.
1: Salamat kay Tito. Malipay gus daddy nga may bawa siya. Ako nang gilihok yung trabaho.
0: Huwag problema ka na. O, yun na pa. Ganun sa mga plano lang papali mo nga mapauli din eh, Siligan.
1: Wala palagi, Tito. Nagpaabot pa ko kung sa result. Sa result sa check-up niya.
0: Oh, sige. Saob ko plus papali mo. Huwag limits of yun. Yo, tayo na. Ngao na tayo nilidaan.
2: Hi, Vince.
1: Hello. Kumusta?
2: Okay lang. Ikaw?
1: Okay, Raman. Kumusta ang pag-eskwela?
2: Okay, Rasap. Okay. Magpatudlo na sab ko nimo, ha?
1: Patudlo sa usa?
2: Katugot. Katong kabaw ka na. Gusto kong makakatunog martial arts. O ikaw ang maayo ni Ana.
1: Na may mga trainer nga mga maayo. Kinagmayra ko na ibawaan.
2: Okay, lalagi. Ang importante nga ikaw magtudlo na ako. Sige na. O, busy ka niya?
1: Kay, nga no?
2: Magpakuyog anda ko ni mo. Sige na, Vince. Kuyogi ko. Okay?
1: Sige, ikaw pa.
2: Magkinikinahan ako ni mo. Dali kita yung mabaliparan.
1: Oh, doon na kay driver?
2: Ikaw na lang.
1: Sige. Malanggit sa kong tito ha.

0: Ako lang ipakunong sa kinan.
1: Fiends, doon ka na ba hingkog, ma?
0: Oh, seryoso kasi yung pangutana?
1: Yes, magkaykoyag mang kita. Huwag ikay update ni mo kan. Dugay kas may nala, nagka-girlfriend ka pa nga to.
0: Yes, pero huwag magkasinabot. Huwag may kaabot ko niya. Nagkabuwag siya.
1: Mao ba?
0: Oh, ganang nguna na ka makatutok.
1: Uwa.
0: Divina. Siguro kay bawa ka na sa gusto ni daddy ni mo.
1: Gisaltian ka niya?
0: Yes. Huwag di pwedeng paliparan ko siya.
1: Vince, ang sabot-pasabot ni mo? Uy, ang ako naong gikanitan mangkot ni mo?
0: Para ni daddy ni mo. Sige.

0: Que iba ako, gusto ko ni mo. O, may gusto ni Tito. Kita na.
1: Ala, grabe sa ko eh. Ngayon na kamanguyam.
0: So, pamaday, ilika gusto?
1: Siyempre naman. Ako good bitch.

0: Dara akong bayad, auntie.
1: Ay, salamat, day.
0: Ay!
1: Niguwa gula pa ang kagsamute, ay.
0: Igo-igo, ragod, auntie. Grabe sab ka makatutok, ti, oy. Maukyon.
1: Muradyog kagwardahan, upanet.
0: Ingon anak, good, auntie. Oh!
1: Kaladyuraan ng mga babae, diya, ini mo? Kung itapad ni mo?
0: Grabe ka, auntie, no? Tinuod ka na akong higala. Kay, grabe ka magikamakadayag na ako.
1: Ay, dili ba siya po ko kumu ka higala? Magbinot-bot na lang? Tinuod ba siya ginakong gisulti ni ma?
0: Salamat, auntie.
1: Pag tinarong ba siya yung iskwila, ha?
0: Kay, mas nindod yung makahuman ka.
1: Kay, imo magkatabangan sa mama ni ma.
0: Pun, pero dili pa kay nako na unaon, auntie. Kaya rin dili ko ma-pressure. Ang akong focus karon nga maayo ang pagpuyo sa ilang attorney. Dili mi masawayan. Do kay nakot si mama nga to.
1: Ay, yun na pa.
0: Di ba?
1: Kanang anak sa imong amo? Mo man tong
0: katubang ni Wangun nga.
1: Siga kay mata?
0: Ante,
1: maldita kayo na? Magrabe sa good eye.
0: Di aw na ni ma.
1: Kay nakaanay mo guna din eh.
0: Di kasaban ko?
1: Madugay ko nung nakahatag sa iyong gipalit din eh. Nakaingong ba dya yun ko dahil nga pagkangil adyog kina iya?
0: Mausay iya, ante. Kami gani magmatingon gid mi kanunay.
1: Ah, mao ba di ay? Pastilapan.
0: Ay! Pero,
1: oy, kung pagwapahay lang mo doha, kaladyo na bagid niya.
0: Madunggan niya ka-ante na ay makareport. Ay, tinuod man sa pyan.
1: Ay, daray mong sukli day ah.
0: Salamat kayo, ante. Ah, sige, sige. Basta muna lang to ha.
1: Pag tinarong, jigig pag-isgwila niya.

Inong lading, misan pa man namuyo mi ni mama og laing bay. Pero feel na ko nga safety rasad tungod kay maayo man ang akong amo. Ang iya lang yung anak nga kanang grabe gyud kamaldita nung lading. Pero ako na lang yung giantos tanan tungod kay gusto ko makahuman ng eskwela o gusto na kong matuman tanan nga panang pangandoy na ko sa akong inahan. Tungod kay naluisap ko niya kadilawan pa mamata na kay lagi ni Gusyanti man ang akong amo o sa ka-attorney ang iyong asawa ni Gusyanti sab. Nung lading pila ni katuig ang pagpuyo nga to o lagi dagan kong pabor na gihatag sa akong amo o nagipa-eskwela ko o kunya.

0: Ayo. Ayo.
1: Sir, dayon sir, pasensya na, naamanggod mi sa sod.
2: Si Davina.
1: Naasab sa sod. Dali, sir.
2: Salamat. Ikaw ang anak ni... ng Susan?
1: Yes, sir. Dugay na sab ko din ni...
2: Oh, okay. Pili ko makabantay ni mo. Naamog ka sa kusina ka nun ay.
1: Sir, dayon din ni... Si sir ang imong gipangita?
2: Yes, si Tito. O... si Divina.
1: Dali din ni sir. Vince, ganiha ka lang.
2: Oh, Divina.
1: Ninong naaka din ni... Divina? At sa sod, okay. Ayaw pa din doon din ha? Mas maayaw pa. Nga imong mental anong pagkaon din eh. Dayong ito niya sa imong mama ang lamisa din eh. Dinhin mga ni Vince. Sige na. Sorry.
2: Divina? Hingod gini ato imong dinad niya?
1: Yes, kayo nga no. Anaksyos katabang namo din eh. Gipa-eskwil na sab siya ni Daddy. Maong... ang sina ah.
2: Divina. Lain paminawon.
1: Lain?
2: Yes, tinawon. Dili ko mo kay katabang ninyo din eh. Imo na lang nga doon pagda.
1: Vince?
2: Nasakitan to. Sigurado ko.
1: Anak na tas akong kinaiya.
2: Lagi. Dili maayo yung kinaiya.
1: Vince?
2: Makapasakit ka. Doon nasab na sila kasing-kasing. O siguro, napugus lang na sila. Tungon ko ikaw asli kapaingnan silang kinabuhi. O kamo ang nakaprovide nila. Kamo ang nakatabang nila. Dapat nga tarungon yung pagda.
1: Vince po, di ba? Dili na to siya isgatan. Dili siya importante din eh.
2: Pasensyan, Divina. Pero, lain paminaon. Sige, sunap.
1: Vince!

0: Excuse me.
1: Sir?
0: Ayaw ka, look.
1: Sir, oon sa imong isugo?
0: Ako yung mga ipasensya. Sige mo ni Divina Gnia. Dilito dapat niya yung gihimo ni mo. Isultian ako siya.
1: Uwala problema. Uwala may katungod nga mo reklamo kung unsa yung dinadaan din ni.
0: No. Dili pwede nga yun ni una lang muna sa pagda. Yes. Silang inyong amo. Pero dapat dili mo pasakitan. Pasensya na. Kasi pangalan ni mo?
1: Jessica.
0: Jess. Sorry. Oh. Salamat sa imong serbisyo din nilang dito. Suod lang namo siya ng pamilya, sila.
1: Thank you. Excuse.
0: Luya kayo. Ay, huwag man maliwat. Si Divina siyang amahan. Maayo mo dala ang mga tao. Siya, grabe. Murang nakakasaba o gamayang bata. Buti, bisosawan ako sa pag-una-una. Diligyan ako kaya nga madawat ang kinayang Divina. Tungod lang ni Tito, ni Daddy niya.

kanang lading. Nabaguhan ko nga kanang dunay mo laban ni mo, dunay mo comfort ni mo. Nulitin tugin ako nakabantay at niya, bali suod gud kaayo to sa akong amo. Bali ang papa at to ni Sir Vince, muy barkada kaayo sa akong amo. Nulitin, doon nasab sa relasyon divina, tungod lagi kay sila manggit ang gitupo daan, gagmay palang kuno, gisabutan na sila sa ginikanan ni Vince o sa akong amo. Nung lading pila ka mga buwan o tuig sa akong paglaho tayo sa iskwela,

0: Ma, congratulations na to, ma.
1: Anak, congratulations.
0: Salamat sa kalampusan. Anak, ma, malipayon kay ko. Og unta, ingon ani kanunay. Ma, siyempre naman, naningkamot ko para sa to, ah. Para ni mo, ma. Anak, hangtod ka no sa ako ni mo pinanggaon, ha? Panggaon ba ko ni mo hangtod sa hangtod? Ma, walang nakasulti ka, ana, ha?
1: Ay, tiguwang namang good ko. Muhalo ko maayo ni mo, ha? Day, Jessica.
0: Salamat sa sakripisyo. Ma, ikaw ang nagsakripisyo.
1: Pero ikaw apiktado ka kanunay. Himuon lagi na ko tanan.
0: Oh, mihila ka manggod. Hinay-hinay na ma. Matupad ang ato mga panganday sa kinabuhi.

Ay, ambot ba? Imagit malikayan nga. Maguna-huna ko ga. Lain. Ay, nakapamalit. Oh. Yun na ba? No. Naa sila. Dili ko mo dayon dito ka. Sood sa tindahan. Kadugay na. Diyos ko. In town. Magdali ko. Magdali ko sa kuma

dalhin niya ako akong mga documents. Muna akong ipasa nga to. Maayon taoy kung madawat ko og trabaho. Malipay kita si mama. Og first sweldo na ako, ipamalit ako mga sinina sa akong mama. Malipay kit kaayo to. Sige, ko to balik-balik sa iyong sinina. Pila po't kay gasto, no? Kung magpapalay, dilan na ako na hananaon.

0: Hello. Wala na mo'y katungod, ani. Yes, pamilya. Pero wala na mismong inahan niya. Wala na. Og ako na'y nailan niya. Gikan pas pagkatao niya ni kalibutan na.
1: Ma?
0: Oh. Inahan? Gilang inahan? Ah. Kinsa imong kaistorya, ma?
2: Koan?
0: Ma? Pamilya? Ikaw giilan nga inahan? Sibot pasabot nimo?
2: Anak.
0: Matubag ako pangutan na. Mauni akong giingon nga. Gikahadlukan ko mga adlaw. Matubag akong pangutanan nimo? Tubag akong pangutanan nimo? Unsa inahan? Ikaw ang giila? Ba't ipasabot nga?
2: Pasaylo ako. Kay Jessica. Dili ako. Akibong inahan. Kauban lang miniyang trabaho sa una. O kundi siya gusto nga. Mahibaluan tungod kay sa iyang kahadlok. Nga mabisto niya. Ako yung kisalikan. Ako dahil nag-atimani mo. Tugi pa tuo ko ang tanan nga anak ko ikaw. Pero ang tinuod, dili ko ikaw anak.
0: Ma, wala ko na maistoryahin. Asa nga kong inahan?
2: Patay na. Dito siya sa abroad na kapsans kinabuhi. Tugang iyang mga igsoon, mga iyang uyuan ni mo. May gusto nga, kuhaon ka, gamay ka pa lang. Anak, anak Jessica!

kay Jessica, huwa ka pa magkaon. Day, soko ba gihapon ka na ako? Pasaylo ako. Kung dili man lang gani ko mapasaylo ni mo, dako ka naman. Ikaw rin bahala kung imo kumpiyaan. Ma! Jessica? Walang isa. Napasaylo na ko ni mo. Ma, ikaw ang ilan ako inahan. Wala nila. Okay? Jessica? Bisag na kay Bon ako karas tinuon nga dili ko ni mo anak. Wala makuhay akong pagmahal ni mo. Ay, salamat. Pero ma, pwede ba ko ni mong istoryahan

0: sure ka ma nga mo cooperate din sa ilang tuyo na ko.
1: Sige lang, good anak. Hangyo, Manila. Karong taon-taon na anak tong mga doktor o uban pa. Emoy mo mohimo sa gusto nila.
0: Sige-sige, ma. Mag-ayaw nag-uol-uol nga na.
1: Na mga doktor o. Ayaw lang dagang pangutan.

0: dilig ay panawala sa una-una. Ang giingon nila, ilang mama. Imbis na katrabaho na ko, murag stress lagi hapon akong
1: Una, delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan o mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusgan ng atong depensa sa kalawasan. Mag Power 10 Pro Bio Capsule na. Power 10 Pro Bio Capsule. Ang Power 10 Pro Bio Capsule nag-aangkon sa napulo ka mga piniling sangkap na magatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gutukola, cranberry, o moringa. Power 10 Pro Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa. Power 10 Pro Bio Capsule. Kini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Power 10 Pro Bio Capsule.
2: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na makatabang pa.
3: Mary Jean Auman.
4: Taga-asa ka, ma'am?
3: Taga-kwalas. Purok tres.
4: O sa malayang gipalit, ma'am?
3: Kung ano ang akong gipalit, kaning coffee mix o kaning Power 10. Kaya maumang yun nilindot nga mga produkto nga ginagamit na mo.
4: Kamutan na nagagamit?
3: Oo, kamitan na.
4: O sa may nakaagunin ninyo, ma'am, ganong may gamit ka mo, anin nga nasampit nga mga produkto?
3: Akong ba na, sir, may nasya si sa likod, eh, nag-maintain siya aning coffee mix o kaning capsule. Kaluyan sa Ginoo, himbuto yun siya.
4: O sa nga capsule, ma'am?
3: Power 10. O kani pong coffee mix na kape. May ginaadlaw niyang giinainom. Kaluyan sa Ginoo, sir, himbuto yung sis dire din. Ako pong ugangan, sir, kanang bali operahanan unta siya ang hitabo. Nag-maintain niya po na ani Power 10. Kaluyan sa Ginoo, nakalibang ragyan siya. Wala na namang ipadayo kupira. Ako kayo pasalamat sa aning produkto. Pasalamat yung gusto nga makapuan yun siya sa mga normal nga mga ato ang pakalibang matag-adlaw.
4: Sa may imong panawagan, ma'am, gato na sa atong nga mga kaigsunan nga naminaw ka rin.
3: Kung gusto sila mo, sulay lang gud sila aning nga produkto sa lungla din. Nindot kaayo ni nga produkto, sulayan lang nila. Pero dili gud sila magmahay aning nga produkto.
1: Power 10 Pro Bio Capsule.
2: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
5: Power 10 Pro Bio Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
1: The Jazz Sea Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins.
6: Anabil Tabakirong, taga Baroy Pangi.
4: O sa dahil mong gaginamintin, ma'am?
6: Jazzy o Power 10. Kaning ang arthritis.
4: Ano?
6: O, na, sige kong mintin na. Nawala yun siya na. Sige, yapon ko gamintin. Kaya napo ko isi sa kong dire dugan po, sir. Then mo to nga medyo nahilis-hilis gud siya. Pero padayon gihapon ko ana bisan wala ko isakit, padayon gud ko ana kay maka kuan man gud sa tong panglawas nato. Maka wala atlong mga sakit ba? Okay na, sir. Sige lang gihapon ko padayon kay dili na tumatag-an ba makakauntag kontra nay mo balik na pod ana. Og padayon lang gihapon ko ana maintain na nang Jazzy o Power 10.
5: Power 10 Pro Bio Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
2: Jazzy Vitamins. Jazzy Vitamins.
5: Power 10 Pro Bio Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
1: Jazzy Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins.
7: Mr. Lita Barrera.
4: Tag-asa ka, ma'am?
7: Tag-apin si Isa Baroy.
4: Ano sa imo nga ginamintin, ma'am?
7: So, kanakadungo ko aning na i-power tinning. Balhin dyan ko aning sulay ko ba? So, kanakasulay ko, ayun dyan akong lawas, pamati na ko. Na, mintin ko ana, o ka lang Jazzy. So, kanag-inom ko aning, lamit gada akong tulog. Kaya naman ko isumya good.
4: Baba? So, nahimong normal, ma'am?
7: Nahimong yung normal. Pasalamat yung kay ko ani produkto ha pa nga nakagamit ko. Haplas o Power 10 o kanang Jazzy gud ako gimintin.
5: Power 10 Pro Bio Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
1: Jazzy Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins.
8: Longlaning Essential Oil.
2: Ang chia seeds sa kamatang salisong nga puno sa minerales nga makatabang sa maayong overall function sa kalawasan. Aduna sad kini omega 3 nga makatabang sa pagpakubo sa blood pressure, antioxidant properties nga makatabang sa pagtangtang sa toxin sa lawas, ug fiber nga makatabang sa good digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab taas ug content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap kini nga makita sa talagsaong klase sa kape. Ang Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang Clay Gel Coffee Mix, lamian kini nga kape nga nagaangkon sa mga sangkap nga makatabang sa mas maayong kalawasan. Non-acidic kini, purong herbal ug all natural. Kaping makatagbaw na, makatabang sa mas maayong panglawas pa. Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Hini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing. Mapalit na karon sa inyong mga suking butika.
9: Okay, kasakit. Okay. Kasakit.
10: Nausa mang katay, nga nakikita naman ka sa saog.
9: Kasakit sa likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sakita. Pastila ning rayuma. Kasakit. Paita ning matiguang nagyurtaoy. Daghan nagyurtagbatiun sa itong kalawasan.
11: Ayaw pag-antos imong sakitay. Niyaw, ihaplas dahil ni sa imong tatay palangga.
10: Unsa man na?
8: Nong Laring Essential Oil.
10: Nong Laring Essential Oil?
8: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil.
11: Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplasi dayon niining misteryosong haplas ni Nong Lading. Ang Nong Lading Essential Oil.
8: Nong Lading Essential Oil.
2: Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya na karon ang kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa itong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E, folic acid, o zinc sulfate. Aduna pa kani lysine, nga makapakusog sa bukog o muscles. Taurine, nga makasuporta sa metabolismo sa bata. O ang Corella, nga aduna growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, o makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
12: Ang kuna na karon ng hamis nga kutis o walay blemishes. Pinaagi kini sa nagunang sabon nga pampagwapa na makatabang pa sa panit. Ang Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Ang Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap usa ka sabon nga napamatud-an na makatabang sa pagpahamis sa panit, makatabang sad kini alang sa mas whiter, fair and blemish free skin. Ang Clay Gel Soap adunay papaya nga makatabang sa pag-is-is sa panit, ang collagen nga makatabang sa pagpaputi, making your skin younger looking, ug milk nga makatabang sa pag-angko nimo sa radiant and flawless nga skin. Plus 10 times ang power niini nga whitening soap. Mao ka nang hamis ka na, puti ka pa. Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Mapalit na sa inyong suking butika.

0: anak, Jessica. May anhimi din eh.
1: Kinsa mong mga kauban? Og...
2: Day, Jessica.
0: Siya ang amahan ni mama ni mo.
2: Day, Jessica. Gusto ka na mong ma-ila-ila. Ikaw ka na nahisbutan sa kong anak at itong panahon na sa sabron. Wa mi ni mo maka makaatiman sa kamay ka pa.
0: Amin ni lolo ni mo, sige na.
1: Amin ko lo.
2: Kaluyan ka sa Diyos.
0: Og anak, kuyog na mo. Naana ang result.
1: Result sa katong
0: test na gihimo. Di ba nagkuyog taadto?
1: Buti pasabot nga.
0: Mailhan mo ng imong amahan.
1: Akong amahan? Naasiya, ma?
0: Oo. Na ang imong amahan.
1: Sino ko yung amahan?
0: Sige na. Manood na ta sa kena.

0: Ma, dugay pa ba?
1: Dali na karon taon-taon. Oboy. Doon labay yung ibong amahan, ha?
0: Oo. Sige-sige, Ma.
1: Oh, nani nagpadong din eh.
2: Nang! Inihan na mo?
0: Ma, siya?
2: Inihan ko paabot yun din eh.
1: Ah, di oy. Kanyang nagsunod niya.
2: Balang, pa-tuodo mo niya dito.
3: Jessica.
0: Sir, anong naaka din eh?
1: Nakita na ni mong resulta.
3: Yes.
0: Sir, gigakos ko ni mo.
3: Kano waman mo nagpahibaw sa'yo pa? Kano wa ka magpahibaw mo nang karun ko pa maili at tinuod ko, anak?
0: Oonse?
3: Daan ang result sa pagsulti niya, nagsusan. Nga anak ko ikaw. Huwag ko magduha-duha. Kihimo ko tanan. Di initest. Huwag na anang resulta. Jessica. Jessica.
0: Sir.
3: Anak ko ikaw. Anak ko ikaw. Huwag ko na mga. Doon ako'y anak. Huwag ko na mga pakabatol kong anak. Kaya kung dili, di ko hatagan pa sa kong asawa o anak. Pero...
0: Sir, si Divina, di ba?
3: Adopted child lang na mo siya. Dili ko tinuod siya, anak. Okay, bago ko. Nagko pa ng istoryahon nun sa kong asawa. Tungod kay ang kauban. Pinang susan sa una. Nga akong sekretary. Buhay mong inahan.
0: Sir,
3: ikaw akong anak.

0: Jessica. Wala kitingog-tingog. Maudeng gaan kay kong buot ni mo. Sala ko na kining tanan. Tungod na ako. Nagsakripisyo ka.
1: Sir.
0: Ayun na pag, sir. Anak ko ikaw. Huwag bisang magkinaunsa. Sulti ko nila. Ganun ako'y tinuod nga anak o ikaw. Dili ko magkatuos, tanan.
1: Ingon man nasab ako, dili ko makatuo.
0: Susan.
2: Sir.
0: Kumusta ang balita niya? Asa na siya karon?
2: Patay na, sir. Tikan man to siya sa abroad.
0: Nagka-relasyon mi si Buginaan. Kitago na mo ang tanan. Kalit lang si Milayas. Siya nga kong sinaligan sa una. Huwag kumasahid mo sa gamay. Kabubot sa'yo na ni tanan. Jessica, tuguti ko nga magkabawi ko sa tanan. Tuguti ko nga mahatag ko ni mo ang mga butang, ha? Magkalipay ni mo.
1: Oo, ako masay ko ng saya kong himuon nga. Dili ko feel ang tanan.
0: Pero anak ko, ikaw. Magkinaunsa. Na ako kanunay, ha? Nagsusan, wala unay may bawo ni tanan. Ako'y mupahibaw sa itong mga sakop, ha?

0: Ganihan ako ninita ni mo.
1: Divina?
0: Maayo kayo nakauli ka din eh. Na-dunya ka naman kulit trabaho. Pero naakagihapon na puyo din eh. So, obligasyon kagihapon na mo. Tinanod kaya pa mo trabaho mo din eh.
1: Pasensya na. Dili ko'y kumakauli-uli din eh.
0: Nga naman, kami pa ang mag-adjust? Hmm?
1: Divina po'y di ba? Diliin mo ni mo sa yun sa'yo nun? Basta si mama mo lang kasabaan?
0: Oh. Hey! Mutubag ka na?
1: Dili po'y din pasagdan ka lang?
0: Wait ko na! Pwede bang dili ko'y mag-gunitan? Mag-istorya ta? May gunitan?
2: Boy, di ba? Gusto na, Divina!
0: Dad!
2: Kalunay ka lang bang ingunani, ha? Gusto ba'y nahimong sa ni Jessica ni mo? Ugdili mo pa sa kitang istorya, insultuhon. Karun! Iyong panggibiraw, ha? Gusto ba'y saan niya?
0: Dad! Siya ang imong labanan, ha? Kaysa na ako, Dad! Dad, ako ang labanan eh! Gitubag-tubag ko niya!
2: Bisan pa! Dapat lang atubagon ka! Tuon ka ni kakabamudahan nila!
0: Pero Dad, anak ko ni mo!
2: Divina, gusto ko ipahibaw ni mo. Si Jessica, mo'y tinuod akong anak.
0: Dad!
2: Siguro huwag ka pa maibaw. Bagutan ang mama ni mo. Adopted child ka lang na mo. Si Jessica ang tinuod kong anak. Pangilang masayod ka. Parang magmatngon ka. Huwag kabaw kang mulugar. Tungod kay sobra ka na. Gipangga ko ikaw. Nga daw, tinuod nga anak. Pero, abusador ka.
0: Dad!
2: Pasensya ka na. Mag-isulti ko ni mo tinuod. Jessica. Divina!
1: Sir.
2: Ayun na pag, sir. Amahan ko ni mo. Tawag akong amahan, pa. Mahudi ay, gabisagun saon. Dili mo biya sinang susan din eh. Tungod kay gusto siya, nga dili kamalayo ko din ako.
0: Pa? Papa?
2: Jessica? Jessica, salamat.
0: Oh, kus pagpanggaog sa kamahan. Gehanom ko lang sa una. Og sa kamaayon ni mo na ako, sir. Pa! Ipasalamaton ko. Ikaw ang nahimo kong amahan.
2: Salamat, anak.
0: Pero hangyo na ako.
2: Ang sagana. Bisagunsa. Andam kong mutuman ko lunsa.
0: Dali ni mo papawaon si Mama Susan din ni.
2: Yes. Part na siya sa kukinabuhin.

0: wala man, pero hangtod kapila ko mo istorya ni mo. Pwede bang kalimtan to ang tanan?
1: Tingnan no, ha? Nakikita ka naglain?
0: Bago lang ko na ibaw. Nag-istorya min daddy ni mo. Sakto ang nasa kong huna-huna. Huwag sa debate na ko. Maudeng dili mo pareha kinaiya si mong daddy.
1: Vince!
0: Sorry ah. Lugod lang niya. Nakigrelasyon ko ni mo. Tungod siya mong kinaiya. Ambot, kung doon na ba'y lalaki nga, budugay ni mo. Yan ka na.
1: Vince! Vince, why di ba? Magsalti una ta? Ang busak ng kalaki ha?
0: Sure ka ka bupadayon kapag trabaho?
1: Ako nang na sugda na akong pagtrabaho, dili pwede nga akong biyaan na lang.
0: Pero dinhi ka na lang. Pwede ka nga mag-manage na lang.
1: Pa, gusto ko ako ang paningkamot. Dili ko gustong magsalik.
0: Pareha ka kinaiya sa mua tanan, pamilya. Susama ni mo. Sige. Tugutan di ka. Nga maning kamo tugi mo, ha? Pero paminaw, naara ko kanunay sa mong tupad. Musuporta sa matagkarunugod eh. Salamat sa ginuusap. Nga wala ko pasaldi. Dawat ka sa kong asawa.
1: Thank you, pa. Sige na, pa. Mo, ato pa ko sa akong trabahoan. Ing na si Mama Susan. Mapauli lang niya ako next Friday. Ato na ko, pa.
0: Sige, daan ang driver dito. Mohato di mo. Mode, yun na nilang akong pagbati niya. Pinangga ko ikaw, anak.

0: Sa paghatod, ingnan na lang si Papa nga. Salamat sab kaayo mo, pauli lang niya ako sa simana.
1: Huwag siya pa yan, pagamping niya.
0: Oh, Vince?
1: Wala ka makabantay. Ako'y may hangyo ni Tito nga kay mga hatod ni mo.
0: Wasa'y mong kibuhat. Kano'y ikaw ang nag-drive?
1: Wala ang driver. Mga nag-akulay ng unay. Nga naman, hindi ba pwede?
0: Okay naman, pero...
1: mas maayo nga ako ang motor ni mo, safe. Plus, pamonitor sa bdika.
0: Salamat.
1: Pwesta pa yan.
0: Vince?
1: Kahibaw ka? Nga nung... ako ang miyato di mo din eh.
0: Walay driver, di ba?
1: Gawa sana. Tungod kay

0: Igo lang kung may sugot sa gusto ni Tito. Pero dili. Lisod. Tungod kay... Daan naman. Kadili ka lisod ikaw kumawan.
1: Vince.
0: Punta. Imong masagdan. Break na mi. Nedvina. Ikaw lagi unta. Gusto na ako nga. Sultian. Gustos ko may ginikanan. Gamay pa lang misa una. Tungkol kay nagtuo ko nga anak siyang tinuod. Ni Tito. Pero day ikaw. So? Ikaw. Nga kong tugyanan. Sa kong gugma.
1: Vince.
0: Please. Tuguti ko nga mo servisyo ni mo. Pakita na ko ni mo, ha?

Wala na akong makabalibad pa. Ingat yun ni Vince. Nadawat ko ang iyong gugma. Kay lagi. Maumang kunikos to sa mga ginikanan o sinabutan ng langdaan. Pero abot basap. Nga, mulag mo rin Miss Park masab niya to tumora dayon. Nang akong kasing-kasing. Laktod ng pagka-istorya. Doon nasab ko'y pagbati ng tuniya. Mautong dili ka ayalisod na mo. Nga among ipadayon. Kung unsay gusto nila sa kumaginikanan ni Papa o sa iyang maginikanan. Nung lati, grabe na kaingon ko. Nga, bisan pa man sa kunaw na nga, nakaingon ko nga napasagdan mi. Ula ko'y amahan nagtubo, pero naaday ko mismo sa pudal nila. Tungol kay ni Atong Tungora, nga milayas. Ang kaoba ni Mama Susan, uy na ikhangyo, nga mapaduol ko niya. Sa ako kunong amahan, mapasalamatan na lang sa kong maayo. Sanhimong inahan ako nung lading sa duking panahon, o wala din ako siya pasalbi. Wala naman ako makauban ang tinuod kong inahan, pero si Mama Susan mo inagayad na ko hangtod karon. More power ni programa inyo magtatama.

0: ito ang Sugilanon Live nga itong gihatagan og pagtaga dinhi sa atong programa. Handumanan sa kagahapon, Sugilanon sa usa ka babae taga Iligan City, nagda sa pangalan ni Jessica. Salamat kay Ma'am Jessica sa pagpadangat dinhi sa atong program. Og syempre, nakahatag yun kaayog pagtulunan, especially sa ato mga listeners karon, sa mga nagkalaing live mga FM station, kung asa mo nagapaminaw, inginaw ito nakahatag o pagtulunan ng maong Sugilanon. Palagi ingon mahigala nga, grabe no? Lagi na yung mga panghitabo ngayon ana. Gausahay, matago, mahimong sekreto sa taas nga panahon. Pero tinuod ng ilang giingon nga way tinaguan nga dili mahibaluan. Walay sekreto nga dili mabulgar mo. Abot yun na, mga igala. Daghan man kong nahitabo ngayon na nga nakapabuntis og lain o niya gihilom lang. Hinglayas ang babae. O niya kahibaw ang ilang among naburos di ay. O niya nakanindot lang kay pagkabuntis niya, iyang gihatag ang bata, no? Gihatag ang bata ngadto sa ngadto ni Susan. Tingala na lang siguro tong imong kauban nga nakaanak og ahat tong ng Susan. Wapod gi saysay din niya o giunsa niya nga siyempre suhito to imong kauban. Sayonan ka magkaanak kang wa ka moagi ka buros. Sige iya na tong diskarte, sige ingon niya nga leave ba si pila kabuan or di halata basta kay iya na itong diskarte may gala pero wa masayon ihatag ang bata nga itong Susan aron mapaduol ang bata nga ito sa iyang amahan ngayang amo sona magkalibog no pero tinuod ka mga kasinatian sa kinabuhi may gala anang giingon nga pait ka ayo no daog-daogon ka o niya ikaw dahil tinuod nga ina anak nagdaog-daog ni mo inadap rade ay pagkadakong pagkadakong gamay. Ay galimte ang atong programa kanunay gipaluyuhan sa atong maipiktibo garantisadong mga produkto. Ay galimte ha mag Power 10 Probio Capsule Clay Gel Coffee Mix.
1: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado. Jassi!
2: Jassi!
3: Jassi!
1: Sodium Ascorbate Plus Zinc.
4: William Ausay, sir. Kamalan lalalanaw.
5: Unsa nga produkto ang imong gigamit, sir?
4: Ang nagamit ko sa Power 10 o Jassi o Gaplas.
5: Sadyang wala pa ka nagkagamit sa mga produkto, sir. Unsa may imong gipamatigid sa imong lawas?
4: Kung among sir, taas ko BP, dayon taas ko sugar, napog ko arthritis. Then, sa paggamit na ko sa Power 10 o sa Jassi, ipasalamat ko sa Ginoo kay kanang produkto na ulian ako nga sakit. Diminti nyo na ako nakahantot karon. Pagkanoog na ko sa radyo ganiya nga, namin na opening din sa Maranding, mo nang ianijo ko. Mo nang pasalamat ko sa Ginoo ana. Ako pong giawag ang mga ako mga silingan diha sa Barangay Kamalan na epektibo yun ng produkto sa kanang Power 10 o Jassi kang nung lading.
1: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado. Jassi!
2: Jassi!
3: Jassi!
1: Sodium Ascorbate Plus Zinc.
6: Mag-Power 10 Probio Capsule na.
7: Power 10 Probio Capsule.
8: Nung lading. Essential oil.
9: Adelaida Bernayha, taga Kampo Islam, SND. Ang akong paggamit sa Power 10, nakatabang sa akong gibati sa akong bukol-bukol sa ulo o sakit sa akong likod. Dugay na kayto na akong gibati mga pila na katuig kay ato patugasugod sa 2013 karon salamat sa Ginoo nga naayo ang akong gibati tungod sa inyo ha mga produkto nga akong gigamit katong Haplas pod sa panakit sa tuhod makatabang pod sakit kay akong tuhod dili ko halos pagkalakaw kaluoy sa Ginoo mao poy nakaayo ang Haplas
8: no laring essential oil
6: mag Power 10 Probio Capsule na
7: Power 10 Probio Capsule.
0: Kung galing, huwag pa magkasulay sa Power 10 Probio Capsule na sa mga butika, parmasa sa inyong mga lugar available sa pisa Shopee, sa TikTok, ha? Dapat yun, maintain tani may gala tungod kay ang Power 10 Probio Capsule doon ay 10 powerful ingredients. Grabe ka nindo, grabe ka kulba ning kapsula. Siya probiotics mo nang nindot ni siya sa atong digestion mga kahigalaan katubitaw na mag-blotted kanunay ang tiyan dugay mahilisan ba maintain sa Power 10 Probio Capsule makatabang na niya ingon man the best of kaayon ni siya alag na itong dunay mga tumor sis mga bukol-bukol sa lawas maintain sa power chain, magkatabang siya sa paghilis hangtod maalim ka na. Kung nagko kay Gwitter, distingin yung power chain probiotic capsule. Ingon man, high blood, diabetes, heart problems, heart disease, kung doon ay kidney problems, makatabang ang power chain probiotic capsule niya na. Ingon man, clay gel coffee mix, wealth malunggay and chia seeds. Kasi wa pa magkasulay ni ini. Sulay isab ni dinyo tungod kay power kay ni kapiha. Na ay malunggay, na ay chia seeds, unya lami siya. Ngas in kung magkainom ka, siguradong magpangita gikan ini. Clay gel coffee mix, wealth malunggay and chia seeds. Na ay crunchy, turmeric, inulin fiber, blueberry, buwa mera, omega-3, pomegranate, vitamin C, biabano, goji berry, acai berry, spirulina, ginseng, kinatibuk ang ingredients niya. Nakapangapi ka na, nakahatag kapag may benepisyo sa imong lawas. Muna giingon, may gala nga, natagbaw ka na tungod sa kalami, na ayaw pag yun ka. Kaluoy sa imong sender, luoy kaayo gidaog-daog siya, nakita sila sa iyong amahan, talagsaon ra, Rosita Bacus, Mananaw Baroy, Land of the North. Salamat kayo sa pagpaminaw, Ma'am Rosita. Nagsaon yun nga kaagi mga pinalangga nga tigpaminaw, no? Pero tinuod nga nahita po. Nung lading asa mapalit ang Power 10 Probi Capsule sa Iligan City, naas mga butika, parmasya. Pwede sa mong mudritso sa atong tindahan aron maka-discount mo, gusto mong mahimong authorized dealer sa atong mga produkto, adtuan ninyo siguro. Naas sa BS Ong Street, Palao, Iligan City, at bang sa Iligan Access Institute of Technology Incorporated o sa Fico. Naa diha ang clay gel store nato. Sa Linamon, mga igala, naa sa mga tindahan diha. Nahimutang sa Porok 3, Barangay Poblacion, Linamon, Lanao del Norte, dool siya sa Mercury Drug. O na nga tindahan diha. Mga taga-Iligan, mga taga-Ozami sa diha, bago na tong store, nahimutang yes, may Capistrano Street at bang sa Security Bank. Na ang clay gel store nung Lading's product. Osbon ako may gala mag clay gel coffee mix. Pangapi mo gamit ni kay peg kaniduta ni may gala. Magkatagbaw yun, tapting lami aga coffee. Ingon man ang chassis, vitamin C plus zinc. Nindot nga tulog panahon sa kagabion, kondisyon ay mong paminsar, nindot ay mong panglihok-lihok, dili kadali kapuyon, dili dali taptag balatian ay mong lawas. Unya, makapanindot sa imong mood, kondisyon sab ka. Una mag-jassy na everyday, aron everyday, okay? Nung lading essential oil, haplas para sa tanan. Pamasage mo, magpahilot mo, gamit yun sa nung lading essential oil. Lindot na nga haplas, may gala, humot niya, epektibo kayo. Garantisado kayo. Ngayon man ang partner niya, nga nung lading turmeric balm. Huwag nga itong clay gel soap. Sabon nga magkapahamis, magkapakinis, fresh ka kanunay lang taon na na. Kanang sabon nga clay gel, may gala, magkatabang na kung bugason ka, talumtumon ka. Ingon man, ang clay gel nga sabon na ana siya set sunscreen sa black serum na ana sa mga itong clay gel lotion. Muna tistingin nyo itong mga produkto ha. Para sa mga bataan, Gromite multivitamins yun, batang bibo, batang ganado, batang utukan. Kung aron maproteksyon na nga itong mata, mag-Viscomac eye drops. Ingon man, alang sa tinaw, klarong pananaw, mag-Viscomac eye drops. Kung aron humot kanunay, carry perfume. Dagang salamat sa iyong pagmaminaw. Ang Diyos makapanalangin ka natin tanan.
1: Pag-iya sa pag-ugman sa maayong panglawas.
0: Mga kapawartan, kumusta man? Maayong ka pagpaminaw ka natin tanan. Welcome, nining atuang at tulumano na usap. Giyap sa pag-ugman sa maayong ka panglawas. Inyong kauman sa kahanginan, Doctor of Naturopathic Medicine, Dr. Al Palma, ha? Maging kauman ka ninyo, alang sa niyana, makapatidaw, alang yun sa kaimportante sa itong lawas, o siyempre ang connection sa Power 10 Probiotic Capsule sa pagpahimsog pagayon sa tuang lawas. Atua naman yun ding napamatundan ang Power 10 Probiotic Capsule kay dili manig-ani ka demand ang Power 10 Probiotic Capsule, dili ning-ani ka kusog kung kini walay epektos lawas sa tao.
2: daghan kaayo mga power 10 ang napakapabatuo di ini. Unya ilaha nagyud pud ginagamit. Gani mga power 10 duna gani mga customer nato, duna mga user nga kun mawala na gani ang wala na gani available sa ilahang duol mo adto yung lying area makapalit lang yung power 10 probay capsule nganuman. Tungod kay ilag yung ma-feel unsay kalainan sa wala pa sila bing gamit ug sa dihang nakagamit na sila ug ila na gi-maintain gyud ang paggamit sa tuang nga pinaka-epektibong pinagagusog nga power 10 probay capsule. Busa ikaw mga power 10 ayaw gyud paglangay. Tulwa ka ba kasulay kinahanglan imo ang testingan? Unya 3 to 1 month baga power 10 ma-feel di mo. Grabe day kay Bigto ang power 10 probay capsule. Nga naman dunay paghinlo. Dunay pagtabang sa tuang gitawag metabolic syndrome na to. Malikaya na to na siya magpower 10 baga inflammation. Kanang dali lang pagkagubas tong selula nga magresulta na sa pagdali nga pagkatigulang. Malikaya na magpower 10 tinaw nga pananaw na to o tinaw nga memory na to nindot kaayo specialist pagkatigulang na. Hormonal imbalance mga kababinaan, especially mga bukol tungkol sa cancer cells nga mga namugna na tulos-tulawas tungkol sa acidity level nga peting taasa unya kada adlaw lang nag-maintain ang acidic nga environment tung lawas mo create na siya og something nga cancer cells unya dali ra ta mataptan sa balatian. Pero dunay power 10 probay capsule pet ni dutang ano ba dunay siya alkaline effects imong lawas pagkanindos power 10 probay capsule. Unya gawas pa ni ada mag power 10 makatabang pagyud ni sa tuang sugar level nga mapatiksyonan nga dili maguba sa kidney. And once gani magka power 10 nga tuang sugar level taas kaayo, mahimo na siya nga fats atong lawas. Kay ngano man magka power 10 dili man na mawala. Once gani nga sobra kay kaon nato, mukuyong nas dugo. Unya musulod na dito selula, unya kun dili nakasulod sa selula kay medyo depektuso naman ang tuang lawas, doon na resistance, giresist na ang insulin magka-power 10, muna yung nagsilbi nga yawi nga muabri silula alam makasulod ang sugar. Apan ang problema kung dili na dawat o dili na magka-power 10 sa atuang silula nga i-recognize ang insulin, di kung makasulod ang atuang sugar. So may mahitabo niya na, muna nga doon na diabetes, doon ay gitawag galapot nga dugo, maguba ang kidney, ang atuang memory, dali na tamalimtanon, Alzheimer's na, unya muuli nga to sa pagkagitawag pagkahandap sa pananaw. Unya manghupong na ta. Di kaya na to na gamit na sa power 10 probay capsule. Dako kay katabag magka power 10 ning kapsula ha. Di garantiya yun ako magka power 10 ga dili yung ga dismaya sa power 10 probay capsule. Gano man. Dili mausik ang imong gasto magka power 10 tungod sa mga pinak-epektibo ni ini nga gikuha sa nagklase-klase nga mga tanom sa yunan kadunay gitawag nga turmeric mga anti-inflammatory properties ta. Doon ay gitawag green ingredients magka-power 10 nga gikan sa tanom sa moringa, malunggay. Doon ay green barley. Doon ay superfood nga gitawag nga spirulina nga grabe kataas sa gitawag nga mga essential nga mga minerals. Ang power 10 probay capsule, ano na pag cranberry, maayos nung kidney. Ano na ka na siya gitawag magka-power 10 nga gotokola nga maayos nung utok. Kanala magka-power 10 ang katuang oxygen, dali na siya nga maadtong at tustuang cellula. Nga naman magka-power 10, kontrolado man ang atuang dugo. Kaya kung atuang dugo magka-power 10, lapot kayo. Kung dili na matalong magka-power 10, magsala sa kidney, maglisod na pag-adto ang atuang oxygen, di na makadalang oxygen dito sa atuang mga organs. Kung ato timanaan magka-power 10 ha, once gani gag oxygen, dili makaabot dito cellula, mga matay ng atuang cellula. Delikado kayo na, bumitaw ka, doon ay gitawag ka pagkahadap na sa atuang memory, pagkamatay magka-power 10, pagkaugat niya sa atuang mata. Unya uguban pag mga parties tong lawas nga wala nato mabantayi ganang dili mo hatag pa og sintomas ayha na mo hatag kun grabe na kaayo chronic disease na moda galikayan gyud nato mugamit gyud tag siguro sa power 10 probay capsule food supplement. Wala kita guwalas pa alang sa pagpadayo sa unahan kinis Dr. L. Palma magayon ko kaninyo lawas mo yung labaw bahandi sa tanan mo sa itong ampigan pinagis paggamit sa pinakakuyang power 10 probay capsule food supplement.
1: Pag-iya sa pag-ugman sa maayong panglawas. Mga amigo, mga biga, kapeng-kape ka na ba? Ang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Karon, magadalit ka ninyo.

0: Tulumanong dalit kaninyo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tigi mo sa Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kape alam sa mas maayong panglawas.
1: Mga kakape, hello! Welcome sa tuwang pagpanaguban. Ano yan po din mong isuon nga maghahatag rin yung dugang impormasyon. Kaalam mo kibalo, aron ka ng imong lawas atong matabangan nga malikay na to sa mga balatian. Gamit ang mga produkto o shall we say, ang gamit ang klase sa kape nga tinuod gayon nga napamatudan nga daghang ikatanyag nga kaayuhan sa atong lawas, no? Dili lamang kay kape-kape ra. Kani ato ang mga igalag igsuon daghan kay kinisya o ikatanyag nga mga pagtabang sa atong lawas mo. Nang kung ikaw igsuon, aduna pa mangali kay mga ginapanghambin diha nga mga problema sa imong kalawasan timan ikanunay nga dako kay ikatabang kining atong kape nga tinuod gayon nga adunay resulta nga maayo sa atong kalawasan, ha. Kining atong Clay Gel Coffee Mix ginawa kinisya sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing nga diin na pamatudan mga igalag igsuon, no, nga daghan kaayo gikatanyag nga kayuhan sa atong lawas kini gumikan sa 19 ka mga klase sa mga ingredients niini nga tinuod gayon nga makatabang, no. Apil pa niini kining atong kamunggay, kining atong chia seeds nga diin mga igalag igsuon mao kini siya mas makahatag og alibyo nimo. Di po ka mag-uol nga makasinati kag kanang palpitations, no, kaning pagpanguba. Dili pud ka mag-nervyos, dili pud ka mag-angkon o ginatawag nato nga kaning pagtaas sa sugar level. Gumikan kay ang mga sangkap niini na pamatud-an nga mas makatabang hinuon sa mga kaisunan nato nga adunay problema sa ginatawag nato nga pagsaka sa asukar. Bueno, karong adlaw mga igalag igsuon, padayon kita sa pag-ila-ila sa mga ginatawag nato nga ingredients sa ato ang kape. Karong adlaw atong hisgutan kaning spirulina, no. Kaning spirulina mga igalag igsuon, taas kini siya sa nutrients, makatabang kini siya sa pagprotektar sa atong kalawasan batok sa cancer nga diin na posible nga tungod sa ato ang mga pagpangabuso sa lawas atong masinati, no. Taas pud kini siya sa ginatawag natong antioxidant level nga makatabang kini siya sa pagreduce sa ginatawag natong blood pressure ug usab sa cholesterol nato sa atong dugo. Mining niya nakanindot aning spirulina. And of course, kung pananglitan ikaw aduna ka allergic rhinitis or kaning kanunay kang sipunon, no, kaning allergic ka ba sa mga abog, pollen grains, nga pagkahuman, pagkatawdod, atsihon na dahin ka, no, kanang allergic rhinitis, makatabang gani siya sa pagpakubos ni ana. Makatabang usab gani siya sa anemia or kaning kakulangon sa red blood cells nato sa atong lawas. Kung inyong nabantayan, kaning spirulina, nisikat gani siya sa mga higayon kani adto nga nagtaas ang ginatawag nato nga kini bitong dengue, no, o malaria sa Pilipinas. Pagtaas sa rate sa dengue o kining malaria sa Pilipinas, ang spirulina ang usa sa mga gidagana nila nga suplemento nga makatabang para madali mga maulian sila sa ilahang pag-angkon sa dengue o kining ginatawag natong malaria. And kining spirulina mga higalag isuon, aduna pud kini siya sa ato ang kape, ang Clay Gel Coffee Mix. O kanang kung imong sination higalag igsuon, dako kay nigikatabang nga kaayuhan sa atong kalawasan kining spirulina, no. Munang kung ikaw higalag igsuon medyo kulangan ka sa red blood cells, kanunay kang murag malipong, no, magsakit ka ng imong ulo, wa kay kusog, no, kaning ato ang spirulina lami kini siya nga gamiton sa ato ang pagtabang sa kalawasan. Timani lamang ang spirulina makita karon sa ato ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ginama ka na sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.
0: Mga kakape, inyong nadunggan ang tulumanong dalit ka nato sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tigi mo sa Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kape alang sa mas maayong panglawas. Kape alang sa mas maayong panglawas. At ang ilang gihapon kini sa sunod nga higayon, alang sa mas himsog ka panglawas, pinaagi sa kapeng Nutrilicious. Nutritious na delicious pa. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Hini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit na karon sa mga nagunang mga butika, grocery stores, ug mga piniling tindahan dool ka ninyo.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
3: Naghanap ba kao ng barato pero lamian ang mga pagkaon? Kadto na sa Aranas Bake Shop and Fast Foods. Anaa kanila ang nagkalain-laing kutay, sama sa lechon manok, beef dilaga, tinula na isda, ug daghan pang uban. Ug kung isnaks ang inyong gusto, tilawi ang ilalamian ang mga halo-halo, siupaw, chiffon cake, cupcakes, donuts, chicken mami ug bag-ong haon na lamian ng mga pan. Ang Aranas Fast Foods and Bake Shop nagalagad na sa mga Surigaonon sulod na sa 26 ka tuig. Ang Aranas Fast Foods and Bake Shop anaanay mutang sa Land Transport Terminal sa Barangay Luna, sa Little Tondo, kanto sa Borromeo Street ug Burgos Street, ug sa matawhay nga lugar at bang sa Caraga Regional Hospital dinhi sa siyudad ng Surigao. Basta sa Aranas Fast Foods and Bake Shop, lamian kanunay bago sanan barato ng mga pagkaon ang idalit kaninyo. Aranas Bake Shop and Fast Food. Ini na sa Surigao ang Kiefer Machine K-Duplicator para sa edyo panginhanglan sa pagpaduplicate na nagkalain-lain ng mga yabi sama sa padlocks, door locks, drawer locks, safety deposit locks, motorcycle sa nanbisan uno na yabi sa sakyanan. Para sa edyo kasadyon, pwede sab sila mo home service. Tawag lamang sa cell number 0912-479-3103. Tapadasab nila ang kaymara laba-laba kung kamo magpa-laundry sa edyo mga baro na jaon may mutang sa Dayan Rizal, kanto sa Burgos, ning Dakbayan sa Surigao. Kiefer Machine K-Duplicator ang kay Mara Labalaba.
4: Mihas Cakes and Pastries. Nangita ka og lami? Nindot nga cake para sa imong special occasions? Ari na sa Mihas Cakes and Pastries. Kung diin ang matag cake, gihimo uban sa gugma. Ana kanila ang customized cake, eleganteng wedding cakes, bonggang debut cakes ug makalingaw nga gender reveal cakes. Magparty ka? Walay problema. Napod sila dessert buffet package para sa kids and adults nga siguradong mas tamis ug mas memorable ang inyong selebrasyon. Sila nahimutang sa Fruit Champaca, Navarro Street, Surigao City. Gipanag-iya gidumala ni Evangel Valdez Magalolot and Arwen Coro Magalolot. Ug sila mahimong makontak sa cellphone number 0995-463-2168. Mihas Cakes and Pastries, where every cake tells your story.
5: Correct me if I'm wrong. Nangalarot lagi ang akong buho. Maupaw na ka ako. Correct me if I'm

0: Incorporated na himutang sa Dalan Jose Siring Road, Capitol, Surigao City.
1: Ganahan ba ka umukaon ng lamia na tapsihan? Kadto na sa Kudus Tapsihan. Diyaon sa ilan imo kinaham na silog meals sama sa tapsilog, long silog, pork silog, boneless bangus with rice o beef tapsilog. Kung magutom na, dyan na sa Kudus Tapsihan na diyaon mahimutang sa Narciso Street tapat sa DBP, Rizal Street at Bangsakaraga Regional Hospital, Barangay Luna National Highway at Bangsa Gateway Hotel, Navarro Street at Bangsa Philippine Statistics Authority sa San Borromeo Canto Amat Street in Dakbayan sa Surigao. Kudus Tapsihan!
2: Asher Starts and Auto Supply. Naganap ka ba ng ligid, battery, lubricants o mags para sa imong sakyanan? Motor, batya o babaho? Ani ana ang Asher Starts and Auto Supply. Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires o dagan pang kapalian. Anasab sila ay motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki o anasab kanila ang ligid sa batya o baobao. Anasab kanila ang nagkanilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila ay lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zika o Volga nga mapalit per liter, gallon, pail or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GP, Radial, Brinks o CST. Anasab sila ay nagkanilain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17 o 18. Og libre ang change tires at tanang glasses sa sakinan.
3: Asher Stars and Auto Supplies.
2: Ananay mutang sa Dalan Borromeo Street, Surigao City at bang mismo ng TTN Company. Og sila may makontak sa ilang Facebook page ang Asher Tires and Auto Supply. Unsa pa tong gihulat, adto na ta sa
3: Asher Stars and Auto Supplies.
2: Drive safe, drive with Ashers.
4: FNR Sapon.

0: Mangita ba kamo o gamit alang sa inyong bakery? Alco Engineering Services, mao'y adtua. Alco Engineering Services, sila mo'y bugtong tigama sa kagamitan sa bakery din sa Dakbayan, sama sa deck oven, dough roller, dough mixer, bread slicer o guban pa. Namuhat sab silag mga signages, sama sa acrylic 3D signboard, panaflex o tarpaulin signages, gamit ang modernong acrylic laser cutter machine. Adunay machine shop nga moalagad sa inyong panginahanglan sa pagpaturno, sama sa shafting, flanges, bushing, brake drums o guban pa. Mo-fabricate sila sa nagkalain-laing mga pyesa, mo-design o muhimo sab sila sa mga makinaryas, sama sa feed mill, kasama grater, cacao miller, lechon manok, and liempo machine. Namuhat sila og steel gates, steel doors, sliding doors, steel window and grills. Ang Alco Engineering Services accredited sa DOST o DTI isip metal fabricator sa Caraga Region o miyembro sa Metalworks Industries Association of the Philippines. Para sa dugang kasayuran, bisita ang ilabuhatan sa Rotary Street sa Barangay Luna, Surigao City. Tawag sa telephone number 231-9803 o cell number 0938-857-4846. Pangitaas Engineer Leonardo Boyabian, Professional Mechanical Engineer na andam one moabi-abi kanimo. Alco Engineering Services.
1: Isang modelo ng kahusayan ang Siargao Electric Cooperative o Sharelco. Sa maraming taon, nakapaghandog ang Sharelco ng dekalidad at abot-kayang elektrisidad. Nagawang gampanan ang layuning elektrifikasyon ng buong isla ng Siargao. At sa pagharap sa makabagong panahon, kaisa ang Sharelco sa pagsabay sa alon ng kaunlaran sa Siargao.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.

0: Paano nga ba tayo makakatipid sa pagkonsumo ng kuryente? Narito ang aming ilang kuryente pet tips. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. Iwasan ang phantom load o appliances na nakasaksak pero hindi naman ginagamit. Panitilihing malinis ang appliances. Mas mainam na gumamit na lang ng electric fan imbes na aircon kung hindi naman ganun kainit ang panahon. At higit sa lahat, maging disiplinado at masinop sa paggamit ng kuryente. Mga paalalang hatid ay liwanag at minhawa. Ang kuryente pit tips na ito ay hatid sa inyo ng Charelco.
1: Barato, lig-on o garantisadong shirt printing services ba ang imong gipangita? Ani ana ang Markline Imprints. Markline Imprints. Custom shirts, uniforms, giveaways. Ana-ana sa Markline Imprints. Markline Imprints. Sila nag-offer sama sa cotton shirt, polo shirt, dry fit shirt, kids shirt, all sublimation, TTF printing, giveaways like mugs, good bags, personalized items, and also photo papers, ink, acrylic plaque, and medals. Ang Markline Imprints, ananimutang sa Grandstand Arcade, Rizal Street, Surigao City. O sila mahayong makontak sa cellphone number 0930-605-0939. Unsa pa itong gihulat? Adto na da sa Markline Imprints. Markline Imprints. Making memories out of imprints.
2: Asher, Stars, and Auto Supply. Naganap ka ba ng ligide, battery, lubricants, o mags para sa imong sakyanan? Motor, badya, o babao? Ani-ana ang
3: Asher, Stars, and Auto Supply.
2: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires, o dagan pang kapalian. Anasab sila ay motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki, o ganasab kanila ang ligid sa badya o bao-bao. Anasab kanila ang nagkanilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila ay lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zinc, o Volga nga mapalit per liter, gallon, pail, or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Brinks, o CST. Anasab sila ay nagkanilain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17, o 18. O libre ang chain stars at tanang glasses sa sakinan.
3: Asher, Stars, and Auto Supplies.
2: Ananahimutang sa Dalan, Borromeo Street, Surigao City. At bang mismo ng TTN Company. O sila mo yung makontak sa ilang Facebook page, ang Asher Tires and Auto Supply. Unsa pa itong gihulat, add na da sa
3: Asher, Stars, and Auto Supplies.
2: Drive safe, drive with Ashers.
4: Ang TV Patrol ay sabayang napapakinggan live sa DWBM, Radyo 630 at sa lahat ng FM radio station sa buong Pilipinas. Sa Luzon, FM Radio Cagayan, FM Radio Isabela, FM Radio Camsur, sa Visayas, FM Radio Cebu, FM Radio Iloilo, FM Radio Katarman, FM Radio Katmalogan, FM Radio Borongan, FM Radio Tacloban, FM Radio Maasin, at sa Mindanao, FM Radio Camigin, FM Radio Surigao, FM Radio Butuan, FM Radio Zamboanga Sibugay, FM Radio Davao del Norte, at FM Radio Davao de Oro. TV Patrol, live sa DWPM, Radyo 630, at FM Radio.
5: Human sa siesta, magmerienda na!
6: Malingaw!

0: ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: FM radio. Favorite
1: music.
0: Music radio.
1: Radio.
0: Favorite
1: music.
0: Music radio.
1: Radio.
0: Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

0: kadamuan sa aton, mga pagpamuson, normal lang imo pagpamuson.
1: Ay, sir, pero sang first, ano, first 2 weeks siguro na ako nga inom, sabi dapat nga ano, nang dugay-dugay ako balik sa CR daw, ginaditox, kagit balahaw.
0: Ka-cleansing daw siya sa imo, ma'am.
1: Oo, sir.
0: Okay, salamat gid sa salamat. Salamat gid amo na mo gid nga salamat. Mama, taga diin ganito si Ma'am Jocelyn.
1: From Sagay City, sir, Negros Occidental.
0: Sagay City, Negros Occidental. Di amo na mo gid nga salamat, Ma'am.
1: Yes, sir, salamat man.
2: Yes, amo na mo gid nga salamat yar. Diraya mismo sa Sagay si Ma'am Jocelyn, dira sa may Happy Homes Sagay. Wa na kita oras mga taga Sagay and huwag nakita oras, Mami Rose. Damo na lang salamat sa imo, Mami. Kag sa kabilugan nga nagpamati, da subong. Damo, gid nga salamat sa inyo ang tanan, ha? Mga tiyay kag tiyoy, tada, nga nagpamati. Damo, gid nga salamat. DJ!

0: Yes, mayong hapon sa tanan, King's Radio sa Shatun, mayong hapon na Double B or DGB. Double B lang ka nindot yung Mami B, no? Kasi Mami B mga sa ikaw, Triple B. Yan, sa mga naminaw po dato, Drida Pita sa Kuana, Drida Pita sa Ansani. Mga naminaw na to, Drida Pita sa Escalante, mayong hapon mga palangga, mga Kaben FM. Yan po sa Bet FM, nga naminaw karuan mayong hapon. Sa pagipabot mga palangga, Amigos Coffee atong parisan o Amigos Capsule mga palangga. Di ba, wow, makawaw ka.
1: Hello? Hello, bro. Hi, bro. May ngapon na si mo, bro. Nga may ngapon man da.
2: Oh, taga din, gani ka, bro.
1: Dari malinaw dos, bro. Barangay Balintawak.
2: Balintawak, Escalante.
1: Escalante City, bro.
2: Ba, pilay mo edad ya?
1: 51 na ko subong, bro.
2: Sige tayo, no, kasubong. Tigamitan ka na, Amigos Coffee.
1: Oo, bro. Mga sobra na guro, 1 year, subong.
2: 1 year, subong ka na nagamit sa Amigos Coffee. Tiyo, kamusta? Ano ginabatsyag mo nga nagamit ka, Amigos Coffee, how?
1: At amon batsyag ko, likod kagawa kagang budlegit, yung kagahon lang sa imo pagbangon, yung imo likod, pertigit.
2: Nga, kasakit likod mo, bro.
1: Oo, likod kakilid.
2: Kakilid, hindi ba dala pa hilo sa misis hao, sa migat ha?
1: Ay, hindi no, balda, mabalda, madugangan balda ta.
2: Madugangan balda? Tay, kamusta pag ina mo sa Amigos Coffee, ano natabo iya?
1: Nang mga dua kasimana, hindi mo pa mabatyagan, pero maglahutay na, dala mo na mabatyagan nga daw mabata mang kagalik-balik sini, kag ma... Nami man permisaka kapayas.
2: Bote, ano ang sakit sa'yo mulikod na dulagin?
1: Ah, wala na. Okay-okay na. Damo-daan din ulo brown sa siyap. May pintura sa kagwa ng body-repair daan. Kanika.
2: Ah, ga body-repair ka sa salakyan?
1: Mm-hmm.
2: Eh, amo na ginainom mo ang Amigos Coffee.
1: Oo, oh, naguntat na ko gani. Inom nga Berna. Ha? Kay ginasiguro kong Amigos Coffee.
2: Ginasiguro mo na. Instead nga mag-inom ka sa mga ilibnon nga makaubog. Ang Amigos Coffee na ginatira mo?
1: Oo, amo na ginapukusan ko subong kay
2: matapagod ko dyan. Oo, garantisado?
1: Dako-dako kayo. Dako-dako kayo mabulig.
2: Ano?
1: Dako-dako kayo mabulig eh. Ang Amigos Coffee.
2: Dako-dako kayo mabulig. Din ganito nyo, Balintawak, Escalante, no?
1: Oo, Balintawak.
2: Bawo, grabe, no? Isa mo observasyon sa imo panglawas. Damo gay gabas ko kagad.
1: Oh, dako kayo kalainan kaysa wala ko nang maintenance ang Amigos Coffee kay ang imo bala gina ubra adlaw-adlaw pagkagabi daw lakyo kay katama, pero kung maka Amigos ka daw saway lang mabangon man kagyapon daw normal lang gid way ka ginabatyag.
2: Bo, te gabas ko gid baskog.
1: Oo, mayo kayo dako kayo na budig sa akon ang Amigos Coffee na.
2: Dugay ka na gamintin sina.
1: Oh, dugay-dugay na. Ita mo akong box gani nga way labot sa gipang haboy, 63 na nadra.
2: Bo damo na eh.
1: Oh, damo na 63.
2: Ikaw na nagainom?
1: Pakis ako may ari di Malagaw nga mga amigo ko man nga gina recommend ko man sa ila tan eh, ginapainom ko sila panagsalang kay ga pangakigmas meses kay mahal-mahal nga daan, pero buyag pero okay kayo sa akon.
2: Okay, yun. Kasi may isip mo, gaino man?
1: Oh, gaino mo sa kong gabi, isa nga, tayong tulog, mga pagkwanay.
2: Oh, bakit hindi ba katulog yung mga misis?
1: Okay, gusto mo kuro mabato man eh.
2: Mabato, mga po, grobe. Diba, pila edad sa mga misis, oh?
1: 47 pa na sa?
2: 47, ikaw, 51. Oo, okay, yun, ano mambal mo sa nagapalmati isubong okay gini Amigos Coffee ta?
1: Ang sa way isang nakapagamit, namigid kung makatilaw sila sa Amigos Coffee kay hindi lang sila nga magaan sa ilalawas pamatyagon, nakabulig pag balik sa ila adlaw-adlaw ng alo brown sa ila misis.
2: Wow. Ngara galik ni bro adlaw-adlaw. Gabi na adlaw-adlaw mo na galik mo, Mrs. Bro.
1: May isa, may derbe. Hindi ta ka absinan ta ginaslat. May derbe ta mo.
2: Baho, grap. Eh, ano pilagid ka raw na maubos mo?
1: Bisa ni isa-isa lang, importante, permanente.
2: Pa, pero, so, ibig sabihin, kapigampigid. Ha? Why na ka pa nga, King, si Mrs. Basta maka-amigos, no?
1: Ah, why na? Buot na kayo, ga panghimo sa sarayon.
2: Pati, kung... sige, sige. Hey, salamat kayo, Brad.
1: Ah, sige po.
2: Sino ka nito pangalan mo?
1: Dudoy Orulan, bro.
2: Dudoy Orulan sa Balintawak, Escalante, no?
1: Oo, sige po.
2: Ah, tinsamot na mo. Ganyan, salamat, ah.
3: Hello.
0: Salamat, yes, ma'am. Kinsa gani ni mong name, ma'am?
3: Sharon Catalan, sir.
0: Sharon Catalan. Taga-asa ka, ma'am Sharon? Yes,
3: ako dari sa Lamintak Norte, Madalian.
0: Okay, Lamintak Norte. Usa ka sa mga users sa Amigos, ma'am, no?
3: Yes, sir. Usa ko sa mga users, sir.
0: Pila na kakabuhan na gamit o Amigos Coffee, ma'am?
3: Last year, nag-start co-use aning coffee. Last year, month of November, sir.
4: November last year. So, hapin na ka mag-one year that came sa Amigos.
3: Oo. Okay. Last year, October, dito naman ni attacking ako mga nagkalain-lain nga sakit.
0: Ay, nagkalain-lain sakit. Tagan
3: eh. Oo. Ma'am. Dakasi kayo, sir. Diligid siya ka ng, diligid siya makatuhuan kay bata pa kayo kong edad, pero dagan kayo kong sakit.
0: Pila edad ni mo, ma'am?
3: 20 city, sir. 20 city.
0: Ito bata pa ni mo. Kung saan yung mga gipaminaw sa atong, ma'am, sa itong kalawasan?
3: Before, sir, una, ni atake gyud labi na ni atake katong din ako kabarog October okay. To din ako kabarog niya nagka edema.
0: Kung sa cause sa mga nung din nagkabarog
3: nagka edema ko nang hupong ako ang palapalapa padung sa kong tuhod ng hupong.
0: Kung saan siya edema, ma'am, mo kuya idea da
3: edema is kanang manghupong sir kanang mutambok siya.
0: Ah, bali, oh, dayon, dayon. Di na siya cause sa kidney problem, ma'am, like that.
3: Mogi na siya, mogi na siya, sir, kay, na ko history nga, na hospital ko, dayon, na ay na-diagnose ang doctor sa ko nga, na ko'y acute kidney.
0: Ayan, kay,
3: usayahan ako,
0: ako madunggan, ma'am, basta manghupong, marag cause na siya sa kidney problem, no?
3: Oo, sir. Oo.
0: Dayon,
3: moto
0: dayon.
3: Siya, sir. Oo, umoto siya. Na nag-introduce na ko na nga coffee.
0: Mm-hmm.
3: Ni-try ko na ni-inom niya. Ni-inom ang tuod ko. Basig isa talang ka sa shay. Wala nga mabisa sa mood music. Sakit na po. Umoto ang tanggi na ako. Nag-introduce ako ang nga.
0: Ginamay mo ko sa kasya si ining samot siya sakit.
3: Oo, ni mo na siya. Oo, ni sakit siya ba mag-in.
0: Ning hatag siya reaksyon.
3: Oo, oh, oo, murag ibaldado ko sa lawas ba. Ang ako sa ni palpitin, takong dughan.
0: Okay.
3: Akong kabuhi, murag bisamot ba.

0: Taas-taas na reaction siya mong lawakan, no?
1: Taas-taas kay siya, sir. Kay tungod kay nag-vary po siguro siya sa ako mga sakit-sakit na gidala siya sa lawas.
0: Usa mo yung mga sakit yung gawas atong ipaya, anumupong ka.
1: Oo, gawas atong sakit niya ako ang major disease na kidney. Nasag po ka ng ulcer, gastritis po.
0: Ulcer.
1: Oo, ulcer niya.
0: Nasaday kay all ma'am.
1: Yeah. Oo, okay. Trending kay karon ang kuan. Nasa gunan na niya ka ng kuan. Irregular ang ako ang menstruation.
0: Irregular ang menstruation.
1: Irregular, oo. So, kad atong nakainom sa gunan niya, at the same time, giayon niya nga akong regular, ang akong irregular days nga period, nagiging regular na siya.
0: So, na normal na siya.
1: Na normal na siya. Taga monthly is, ano na, talagang consistent na yung monthly period ko menstruation. Mm-hmm.
0: So, karama, so, wala na kayo gipaminaw na okay na ka nga. Sige, inom mo, Amigos 15 in 1, ma'am.
1: Ako kayo nagnatatabang sa kaning Amigos, sir. Oo, okay. Ako kayo siya nakatabang. Gihimagin siya sa Ginoo nga instrumento nga makatabang sa mga tao nga pares na ko nga nagkasakit, nga naghagsakit. Kaya ang sakit mong good word, ginigid siya mamili nga kaidaran sa tao. Kaya sa ko, usadyo ko na nga, proven ako ni nga coffee niya sa kabatang akong edad. Takang kikugwa nga gipang mo. Dili lang sa katong mga ko. Nasa ko'y migraine.
0: Migraine. Oo, migraine. Tapos tayo migraine, ma'am. Insomnia, unsad ka.
1: Oo, okay ka nang lang. Yag nung sagwa ito before nga na hospital ko, low blood ko. Dapat ipa-blood, ano ko, transfusion.
0: Okay.
1: Hindi ako nagpa-blood transfusion. Ito lang kape ang giinom na ko.
0: So, karon ma'am, normal na katanan, ma'am.
1: Oo. Oh. As in, sir, ang akong pag-beauty queen nga lakaw, sir, tulad na kaayo kay taon, mag-yuko-yuko, magkugsak, tungod ka sakit sa akong kidney. Murakog lula ba? Murakog kuba? Pero karon ni malik na ko sa point.
0: Ayan, eh, malik na sa point.
1: Minyo, malik na akong point.
0: Minyo, tama, minyo.
1: Hindi, sir.
0: Ay! Makapapa na ka, ana, dying.
1: Ah, sir, makapapa, pero ano, sir, soon sabi, ano, kasi may fiancé na. Oo.
0: Sige, ma'am, no, so, daghan kayong salamat, mama, niya. At least, nindot kayo mong testimony sa atong Amigos 15-in-1 copy, ma'am, nga, ning react sa primero, then soon, nangawa lang, ay mong ipaminaw si mong kalawasan, ma'am. So, say, ka-advise ni ma'am sa mga listener na to, karon, ma'am.
1: Ang i-advise lang nako sa mga listeners, i-recommend nako ang kaning kapihang ginganan siya Amigos Coffee Skin Herbal Mix. Dili lang gid siya nga ordinary lang nga kape, kundi extraordinary kaayo. Kay bisag ano siya makaana tag mahal-mahal jo, tuod siya pero worth it naman. Kay ayuhon jud kaniya sa iyang panang sakit.
0: Ah, sige. Thank you kay ma'am. Gisakit imong name once again, ma'am, si Ma'am Sharon.
1: Sharon Catalan.
0: Catalan sa Lamintak
1: Norte.
0: Lamintak Norte, Medellin. Sige, yes, sige, thank you, ma'am.
2: Ito yung pangalan ni mo, kuya.
3: Si Rinilio.
2: Kanapit sa Ormoc, sir.
3: Isa ko sa Liloan.
2: Kusa? Kisa yung painom ni mo si mga Amigos Coffee, yung mga sawa?
3: Oo. Oh, nauli ano ba yung doon? Ang yung dikitin, kaya yung dikitin. Ito na, normal na.
2: Sa una, pila na ito yung sugar, kuya?
3: 300 kapil, 380.
2: So karon, oh, 140 na lang.
3: 114.
2: Oy, grabihan. No? Pero imo misis, pila ra ka box yang nainom nga Amigos?
3: Tulo, eh, amo gani ni tabangan.
2: So, pila lang to kasi mana nga inom si mong kuan, kuya? Si mohang...
3: Kuando, mga... Kada simana, palit mong kukutan ko sa karton. Dali, tulo ka simana.
2: Tulo ra ka simana niyang inom.
3: Oo, tulo ka simana, oo.
2: Kanang 300 nga sugar, kuya. Wala siya, batiyo na na siyang lawas. Wala siya, batiyo na na
3: siya. Batiyo na, malipong siya.
2: Malipong, gayon.
3: Bukat ang lawas.
2: Sa kasulti ni mo, okay yung Amigos Coffee?
3: Ah, okay kayo ang Amigos Coffee.
2: Pila na to katuig?
3: Dugay na, mga, hindi lang siro mga 5 katuig.
2: Sobra 5 katuig yung sugar ngayon na ito. Nga, tulo lang mo kasi mana, or tulo ka karton nga Amigos.
3: Kape! Kape
2: nimo
3: nga! Sektibo kayo!
2: Ah, sige. Gisa nyo tayo mo, sir, ha? Taga Ormoc, kwan nyo nyo, Lilo.
4: Barangay Langob, Asturias, no? Nata di rin interview, usa ka user sa Amigos Kinik Herbal Coffee Mix. Barangay Langob, Asturias.
5: Purok uno!
4: So, naa di rin si nanay, no? Ako nang nabalitaan nga, naglisod ako nung nikuan. Lakaw si nanay. O niya, nag-inom lang og Amigos. Kisa yung ngalan ni mo, nay?
5: Telesita Narbasa.
4: Felicita Narbasa, pilang edad na to, ma'am?
5: 64
4: years old, so senior citizen na din eh. Okay. Mm-hmm.

0: Unsay gipaminaw si mong lawas, ma'am, nganong nagamit kag amigos? Sa wala pa nga nagamit og amigos, unsay gipaminaw si mong lawas?
1: Kapoy kay kong lawas doon nga, sakit akong mga bukog.
0: Sakit imong bukog, kapoy ang lawas. Dayon.
1: Yeah. Pag gamit na ko, murang na-apti ko, naulian ko. Nakalakaw lako kung ato pa doon sa babaw.
0: Kaso ato nga time, eh, dili nakakalakaw.
1: Buwan, magngihi lang kung kusa ko, ang diaper good ko.
0: Kadiaper na ka. So, bali...
1: Murag simana siguro to kapin.
0: Simana ka kapin nga kadiaper. Okay. So, tibok ni mo lawas, na ikapoy jud kayo.
1: Kapoy kayo, murag di ko kabarog.
0: Dili ka kabarog, no? So, mora to yung magibati na, eh, dili ka kabarog.
1: Nga, wamang ko'y gikuan. Wamang ko'y...
0: Asad. So, mora lang ito, dila jud ka kabarog. As in.
1: Akong gainanggot akong mga anak sus, ayaw ko ninyo data sa Dr. Giyod. Bahala, ari lang ko dire.
0: Okay. Kaya na, unsay, giinom ni mo ato na, ang Amigos Coffee lang.
1: Oh, mara to.
0: Amigos Coffee mo giinom. Kila ka sa siya mo na inom na,
1: Hindi, kung paano ito, tulo. Tulo pa ito kasasya ako na kung ano, naulian ko.
0: Tulo kasasya, naulian na ka sa imong pag-inom. No? So, mara dili na. Ni mo ma-explain kung unsa imong gipaminaw, basta maulan to.
1: Oh, mara to.
0: Sakit imong lawas.
1: Okay, murang nalimot na ko. Murang nalimot na ko sa akong kaugalingon ba?
0: Nalimot na kasi mong kaugalingon. Asam na ka pa doon ito sa world.
1: ang nag-duaw dari sa ako, adong, huwag sila mo to nga maulian pa ko.
0: Grabe gina itong kahimtangan
1: ay. Igagaw na ako sa kumbana. Na, din na, ay akong apo. Mo'y tikwan diri na ako niya. Akong anak isa ni Uli diri, mo'y nag-atiman na ako.
0: Mga pila to ka, simana ang lubog ni mo na eh.
1: Matasapit maduha ta, no?
0: Duha ka simana, no? So, bangununo na lang ka, bangun-bangununo na lang kanila.
1: Ah, mangihi na lang yun kung anang kuan. Diaper.
0: Diapera na lang ka. Kung wala pa ka diaperin eh, mangihi na lang ka sa sahog.
1: Mangihi lang yun sa sahog. Dugay man kayo po, di man ko kabarog, dugay man kayo kabarog, ana, dugay kayo, mura to ato, naumsak ako ato, eh.
0: Dugay kayo kabarog, nay. So, karo, nay, okay na.
1: Okay na ko.
0: Kusog na mo dagan.
1: Wow, di pa kadagan kaayo.
0: Pero makalakaw na, makalaglag na.
1: Makalaag na ko dito.
0: Naulian na kasi mong kagalingon.
1: Naulian na.
0: Naulian na. So, ayaw mong giinom, nay, unsang product si mong giinom na to.
1: Amigo.
0: Amigos Coffee. Tulura ka siya siya, nay.
1: Tag-trying ta pa to akong palit nga to Santa Lucia.
0: Tag-trying ta imong palit. Uy, nakakadiri sa langob. At ka magpalit sa Santa Lucia.
1: Okay, wama ko nakahibaw ato nga katuraman iyang amigo ingunay mo. Suway ka ka anang amigos. Ingko, unya, asa man ka ako palit, ani dong. Yung siya, silingan ko no nila na, ah. Moto akong ipada sa iyaha nga dadi sa kodong kay... Bayran lang ka na ako, dire.
0: So, bali, tulo ka siya siya, tag-30. Mahoro ito yung nakapaayo ni Monay. So, kung idapa ka ito sa ospital, impas.
1: Impas ta dito.
0: Napapas 30 pesos, Monay.
1: Ako ngayon, ayaw yung kunin yung dad, dito sa ospital. Bahala, arir ako sa balay.
0: Grabe na imong paminaw, naglubog na ka, nag-diapir na. Dahil tulo ra ka siya siya nga, amigos, imong giinom.
1: Nga, kahantot ka ron, nag-inom. Ah, sige man ko inom-inom doon. Pero katong tulo, pag human ako inom ato, murang naulian ko.
0: Naulian ka, pag-inom mo sa tulo. So, unsay kasulti ni mo na sa Amigos Coffee na ito mga silingan. So, epektibo ba ang Amigos na yun?
1: Nagpasalamat ko sa Nay Amigos Coffee. Naulian ko.
0: Okay, so mo itong testimony ni Nanay?
1: Felicita Narbasa.
0: Felicita Narbasa, no? Diri sa Barangay Langob, Asturias, no? Purok. Kung sa ganyan, purok ka diri na yun. Purok uno, no? Okay, so dagang kayo. Salamat na yan sa imong pag-inom sa Amigos, ha? So, ang inom ni Nanay lang ang Amigos Coffee, hindi na siya kalakaw. No, mga duha ka semana naglubog, nagdiaper na, nya matud pa ni Nanay sa atong interview. Nga kung wa pay diaper, nangihi naging sa diya sa banig nya ang mutan-aw nimo adto nay nga time nagduda jud nga pildi na gyud ka.
1: Oo, nagpildi na gyud ako mga igagaw sa kumbana dito sila si Onset Baday. Dire nagduaw ingon si Onset sutla ingon ka buhi nako nimo piloto ug gyud ka pildi gyud ka. Asa pero... akong anak atong nagbantay nako, magwangan nako, to kuno sila pildi ko ay.
0: Pero natabangan na ka sa tulo ka sa siya nga Amigos Coffee. Okay, so dagang kayong salamat mga langga. Imagine ha, salamat as Ginoo no, sa Amigos Coffee. Tulo lang ka sa siya. Naglubog, nagdiaper. Si Nanay, magani mo?
1: Felicita Narbasa.
0: Felicita Narbasa. No? So, mo ni iyang kahimtang niya karon. Maayo na kayo mulakaw-lakaw. Magkikistorya na nato langga. No? Niya, fully recover na siyang ipaminaw. So, dagay kayong salamat, no? Nanong ka diri sa lakaw pa.
2: Noong sa magalo, Jesus, tingnan kong tuhod ay permente nila magsinakit.
3: Ayaw nagka-problema, lo. Naanay alibyo.
2: Siyama,
3: kaniyo?
4: Ang Amigos Clinic Herbal Coffee Mix.
5: Kaayot nini sa daghang sakit sa masa ubo, ilan at kapoy. pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod sa kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, ug sakit ni nanay ug ni tatay. Maupod ni nga akong gipainom sa imong apo katong gihilana siya.
2: Mama, be, mainom ko gamay guskopi be.
5: Asa magalo?
2: Wala na sakit akong tuhod. Mamahili ko.
6: Amigo Skinic Herbal Coffee Mix. Bifat approve.
7: Ayun, isa kilit man kay naka-on air taron ma'am sa Hag Radio Bugus City ma'am. Ang ito naka-on ma'am? Ayun, ayun, sir. Ang guhin ma'am, siwa pa ka na ito.
8: Live di ay ni?
7: Yes ma'am, live ni ma'am. Ang itawagan di ka ma'am. Ganyan ka balita kung mag-usap ka sa mga tigamitan sa atuang mahiwagang kape ma'am. Tama ba ma'am?
8: Yes sir.
7: Aki sa'y pangalan na ito, ma'am.
8: Weng Celesti, sir.
7: Weng Celesti, tag-asa, tama, Weng Celesti. Mayang gabi ni Maria, ma'am. Asa niyong lugar, ma'am?
8: Mayang gabi sa Dio, sir. Ito, Astoria, sir.
7: Ay, tag-Astoria, ka, ma'am. Ito, mula kang imang tingog ka ma'am, ni Duyog sa tagagabihan, Astoria, sir.
8: Hey! Sana all.
7: Ay, sana all. Ayan, ana. Ma'am, loud and clear na ka rin naman sa Hag Radio Bugos na kinatipok ang mga loots, mga kalabyog na nag-uyog-uyog ng mga itlog din, ma'am. Loud and clear na ka rin naman.
8: Wow.
7: Ay, ansa ika-share ni mo sa Amigos Coffee, ma'am, sa mga naminaw ka rin, ma'am. Okay dyan ba gamito ng atong Amigos Coffee, ma'am?
8: Yes, sir. Okay dyan kayo kay makahatag siya o ka ng anindot nga kuhan sa imuhang panglawas, then... Basta nindot siya, sir, makawala sa kakapoy.
7: Yes, ma'am, makawala sa kakapoy.
8: Basta tanan-tanan, sir, basta ang ako ang pag-inom sa Amigos Coffee, sir, duha ginakasashi every morning, then before matulog, one sashay.
7: So sa usa ka, sa kadlang, ma'am, makahurot ka o upat ka, tulog ka sashay, ma'am, ng Amigos Coffee.
8: Oh, ano dyan, sir?
7: Minyo, tama, ma'am.
8: Daga, sir.
7: Wow, Roger P. Daga siya. Ayan, ma'am, unsan ganito, ma'am, ay akong balita, ma'am, kay high blood ka, ma'am, noong sa gating na ayaw ni mo, imong blood pressure, ma'am, kamusta, natabangan sa pag-inom sa Amigos Coffee, ma'am?
8: Actually, sir, before ko nakakuan aning Amigos Coffee, sir, high blood yung ko taas, kaya ko ang blood pressure.
7: Pilay ko, ma'am.
8: Maabot siya o 200 over 120.
7: Wow, grabe naman, ma'am. Unsan pati, ano mo, ma'am?
8: So, ang paminaw na nako, sir, magtuyok na ang tibuok balay. Ako ang paminaw. Mura na siya kung ka ng mag... Mura na kung patay, sir, mga di na lang kumulihok. E kung once mulihok ko, matumba man ko. So, di na dyan kumulihok ka na once nga magtuyok na ako ang pananaw.
7: So, mura na kang istatwa, ano nga?
8: Oo, ano dyan siya, sir, hangtod nga mawala lang to siya niya. Wala ko nag-expect nga high blood na biay ko ato. Inato katasa nga ko ang blood pressure. So, nag-maintain ko. Pag-maintain ako para sa high blood, ni uso siya o 180 over 120 gihapon. So, na-try ko sa Amigos Coffee kay nabalitaan ako nga ang Amigos Coffee usa sa siya nga makakontrol sa ato ang blood pressure. So, good news, in 5 boxes ni...
7: Lima ka box ni mong nahurot, ma'am.
8: Yes, yes sir. Kanang ni 130 over 80 na siya.
7: Wow, 130 over 80. That means to yes, see, ma'am. Sir. O boundary na ka sa normal, ma'am, nga nakahurot ka lima ka box ng Amigos Coffee. Ano, yes, ma'am, unsay message ni mo, ma'am, alang sa mga naminaw na to karon, ma'am, sa itong programa, okay dyan ang Amigos Coffee gamitin sa mga sama ni mo, ma'am, nga tag-aso blood pressure.
8: So, ang yes sir, okay dyan kayo ang Amigos Coffee nga gamiton kay coffee raman na siya, bilis na wala ko nag-expect nga ang Amigos Coffee, usad ay nga siya nga makatabang sa ako ang blood pressure. So, sa una, kuyaw-kuyawan ko, mulakaw, pero karon lagan na dyan kay ko kay tama yung Amigos Coffee.
7: Nawasan ng imong kabalaka, ma'am, nga mupalik o taas imong blood pressure, pinagi sa pag-inom sa atong Amigos Coffee.
8: Yes, sir.
7: Wow. So, sa ika, message ni mo, ma'am, sa mga naminaw karon, ma'am, nga mga katauhan, ma'am, nga nagtigpaminawan karon. So, approved and tested atong Amigos Coffee.
8: Yes, sir. Proven and tested na po naman ito.
7: Last question ako, ma'am, kay proven and tested, ma'am, sa imong blood pressure na taas. Ang atong amigos copy, ma'am. Ako mong balita, ma'am, na kay Bana, ma'am. So, sa anak-anak, ma'am, proven and tested po na atong amigos.
8: Proven and tested, jud kay na siya, sir, kay na-prove na jud na mo ni tatay.
7: Ah, si tatay. So, imong Bana, ma'am, si tatay Alok.
8: Yes, sir.
7: Wow. So, kagabi, ma'am, pila ka round niyo, ma'am?
8: Ay, dili lang sa hambog, sir. Mga 3 rounds siguro, pwede na.
7: Eh, jawa. Idol reserve, 3 rounders. So, take advice ni mo, ma'am, sa mga ginikanan o sa mga nanay karon, mga sometimes ko, ma'am, maumang guni awayan sa mga magpamilya, ma'am, kay usahay ko, no, si tatay mo gana, si nanay na sa damo na gana. So, sa imo advice nila, ma'am, nga, mga ingana nga problema, ma'am, okay sa dang atong amigos ko, ma'am.
8: Yes, sir. Okay, jugay na, sir. Para sa amuan ni tatay, sir, si tatay is 57 years old niya. Ako is 42 years old. So, mas dako jud ang gap na mo. Pero pag try na mo sa Amigos Coffee, enjoy na nga mo ang kagabihon ni tatay.
7: Wow! Enjoy na yung kagabihon ni tatay, anak na.
8: Yes.
9: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
10: Favorite music radio.
9: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
10: Favorite music radio.
9: FM radio. Favorite
10: music.
9: Music radio.
10: Radio.
9: Favorite
10: music.
9: Music radio.
10: Radio.
9: Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

0: Construction Incorporated, trabahong di kalidad ug pulido, sukad pa niadtong 1949. AT Dumlao Construction Incorporated, nahimutang sa Dalan Jose Siring Road, Capitol, Surigao City.
1: Asher's Tires and Auto Supplies.
2: Asher's Tires and Auto Supply. Naganap ka ba ng ligid, battery, lubricants o mags para sa musaginan? Motor, badya o babao? Ani ana ang
1: Asher's Tires and Auto Supply.
2: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires o dagan pang kapalian. Anasab sila ay motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki o anasab kanila ang ligid sa badya o baobao. Anasab kanila ang nagkalinlain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila ay lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zik o Volga nga mapalit per liter, gallon, pail or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Prince o CST. Anasab sila ay nagkalinlain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17 o 18. O libre ang change tires at tanig-glasses sa sakinan.
1: Asher, Stars and Auto Supplies.
2: Ananay Mutag sa Dalan, Borobillo Street, Surigao City at bang mismo ng TTN Company. Kung sila mo yung makontak sa ilang Facebook page, ang Asher Tires and Auto Supply. Kung siya patong hulat, add to na da sa
1: Asher, Stars and Auto Supplies.
2: Drive safe, drive with Ashers.

0: kasuko ba sa gitara? Kung ikaw akong gitikon?
1: Monster kill!
0: Ikasuko ba?
2: FMR Sapo.

0: Mihas Cakes and Pastries. Nangita ka og lami? Nindot nga cake para sa imong special occasions? Ari na sa Mihas Cakes and Pastries. Kung diin ang matag cake, gihimo uban sa gugma. Ana kanila ang customized cakes, eleganteng wedding cakes, bonggang debut cakes ug magalingaw nga gender reveal cakes. Magparty ka? Walay problema! Napot sila dessert buffet package para sa kids and adults nga siguradong mas tamis ug mas memorable ang inyong selebrasyon. Sila nahimutang sa Puruk Champaka, Navarro Street, Surigao City. Gipanag-iya ginumala ni Evangel Valdez Magalolot and Arwen Coro Magalolot. Ug sila mahimong makontak sa cellphone number 0995-463-2168. Mihas Cakes and Pastries, where every cake tells your story.
1: Mga ka-vibes, ang kinabuhi dili matagan. Pero kung duna kay Hustong Insurance, andam ka mo atubang sa bisan unsang hagit. Kaya adunay tubag niining taran. Kini mao ang Stronghold Insurance Company Incorporated, Surigao City. Espesyal kini sa non-life insurance aron maprotektahan ang imong bililhong kabtangan o matabangan ka sa pagplano sa walang damhang nga umabot. Ayaw ibutang sa tsampa ang imong mga kabtangan o kalinaw sa una-una. Kayang Stronghold Company Incorporated Surigao nagtanyag nining musunod: motor car, fire insurance, property floater, surety ship banks, marine cargo and haul, personal accident, micro insurance, engineering bonds, GPA marina, judicial bans, civil, criminal, comprehensive general liability o contractors all risk insurance. Ang Stronghold Insurance Company Incorporated adunay branch din sa siyudad ng Surigao sa Dalon Caimo, second floor, Cobillion Building. Ang Stronghold Company Incorporated adunay mga extension office niya sa Lungsod ng San Jose, Dinagat Province, Lungsod ng Dapa, Surigao Island, ingon man, Lungsod ng Claver, Surigao del Norte. Mahimong tawagan sa 086-827-5255 o ga cellphone number 0919-501-1000. Bisita ha usab ang ilang Facebook page, Stronghold Insurance Company Incorporated sa Surigao City, o makita nimo ang tanang serbisyo nga ilang gitanyag. Stronghold Insurance Company Incorporated, subok na sa panahon.
2: This is FM Radio.

0: pakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Nangita ba kamo o gamit alang sa inyong bakery? Alco Engineering Services, mao'y adtua. Alco Engineering Services, sila mo'y bugtong tigama sa kagamitan sa bakery dinhi sa Dakbayan, sama sa deck oven, dough roller, dough mixer, bread slicer o guban pa. Namuhat sab silag mga signages, sama sa acrylic 3D signboard, panaflex o tarpaulin signages, gamit ang modernong acrylic laser cutter machine. Adunay machine shop nga moalagad sa inyong panginahanglan sa pagpaturno, sama sa shafting, clanges, bushing, brake drums o guban pa. Mo-fabricate sila sa nagkalain-laing mga piyesa, mo-design o muhimo sab sila sa mga makinaryas, sama sa feed mill, kasama grater, cacao miller, lechon manok, and liempo machine. Namuhat sila og steel gates, steel doors, sliding doors, steel window and grills. Ang Alco Engineering Services accredited sa DOST o DTI isip metal fabricator sa Caraga Region o miyembro sa Metalworks Industries Association of the Philippines. Para sa dugang kasayuran, bisita ang ilabuhatan sa Rotary Street sa Barangay Luna, Surigao City. Hawag sa telephone number 231-9803 o cell number 0938-857-4846. Pangitaas Engineer Leonardo Boyabian, Professional Mechanical Engineer na andam one moabi-abi kanimo. Alco Engineering Services.

0: pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: FM radio. Favorite
1: music
0: radio.
1: Favorite
0: music
1: radio.
0: Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

0: ay sabayang napapakinggan live sa DWPM Radyo 630 at sa lahat ng FM radio station sa buong Pilipinas. Sa Luzon, FM Radio Cagayan, FM Radio Isabela, FM Radio Camsur, sa Visayas, FM Radio Cebu, FM Radio Iloilo, FM Radio Katarman, FM Radio Katmalogan, FM Radio Borongan, FM Radio Tacloban, FM Radio Maasin, at sa Mindanao, FM Radio Camigin, FM Radio Surigao, FM Radio Butuan, FM Radio Sambuanga Sibugay, FM Radio Davao del Norte, at FM Radio Davao de Oro, TV Patrol, live sa DWPM, Radyo 630, at FM Radio. FMR
1: sa Hapon. Ninya Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
2: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaulak ng kanilang time and mimigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
1: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan. Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
2: Para sa Baling family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
1: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan. Masdan po nating
3: bayan, anong walang galang na po.
4: Magbabalik po sila
3: para bumanat with you. Respect.
5: Pinasok ng baha dahil sa mga flood control project na yan.
3: Richard Haydarian.
6: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
3: Carlos Flores.
7: Parang mas marami pag nag-resign kasi sa napakulong.
3: Cleve Arguelles.
8: Seryoso, sincero, at yung buong
3: Dino De Leon.
9: Katotoo lang. Sumilpok lang tayo.
3: Narin at ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaka.
10: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
3: At Cheska Persia.
11: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makarap.
3: With you, respect, winning you. Alam mo na imedya ng hapon. Sa PRTV Prime. At sa bayang papapakinggan. DZMM Radio Patrol sa Eastern. At FM Radio Regionals.

Barkada, live traffic update muna tayo mula sa MMDA Metro Base. Tingnan natin ang traffic situation dyan sa may EDSA Shaw Boulevard. Wilahin natin yung sa kanang bahagi ng ating mga television screens. Yan yung northbound lane ng EDSA Shaw Boulevard. Yan yung mga galing ng Makati, galing ng Mandalu, yung papunta ng Quezon City at papunta ng San Juan. At sa nakita nga natin ngayon, pag-angat nyo mula dyan sa may Shaw Underpass ay bumper to bumper na ang traffic. Habang papalapit kayo dyan sa may Ortigas Flyover, maging dun sa service road ay medyo mabagal na rin.

0: at Gallery Media Network. Pero ano nga ba ang pinagkaiba ng mga sinasabing makabagong media kung ikukumpara sa tradisyonal na media? Mamaya pag-usapan natin yan mula sa isang panauhin. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapal nyo kami sa mausapin hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Islenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Kayo din sa Signal TV, Channel 31. Ako

0: lang ging set up lang ang ginawang pag-aresto kay PGMN founder Franco Mabanta. Ekonomiya ng Pilipinas, bumaga ng paglago sa 2.8% sa unang bahagi ng 2026. Pinoy tennis ace Alex Yala pasok sa Italian Open Long of 64.
1: Nawala ng tirahan ang daan-daang pamilya sa magkahiwalay na sunog na sumiklab sa Taguig at Parañaque City kagabi. Yan ang umaarangkadang balita ni Lester Alem.
2: Nabulabog ang gabi ng mga residente sa Parañaque at Taguig kasunod ng sumiklab na magkahiwalay na sunog. Aabot sa 500 hanggang 600 pamilya o katumbas ng 1,800 na individual ang nawala ng tirahan sa Lower Barangay, Barangay San Antonio, Parañaque City. Isa sa mga nasunugan si Dorindana Cadiente.
3: Yung sabi naman na nagsigaw na sunog na may nakita na kami talaga ng apoy kaya hindi na kami nakapagligtit kung anong kailangan namin.
2: Samantala, una munang iniligtas ni Christina Sansub ang apat na alagang aso.
4: So wala na kami po na ibang nagawa. Dip na lang po namin yung aso and then lumabas na po kami. Kasi marami na nagpuputukan. Yes, kasi ang aso po ay parang family siya namin. So hindi na namin inanay yung mga papeles o mga whatsoever. Basta yung mga aso namin safe.
2: Ayon sa BFP, nagsimula ang sunog alas 11:12 kagabi at agad na itinaas sa unang alarma alas 11:16. Aabot sa humigit kumulang 100 fire trucks ng BFP at fire volunteers ang rumesponde sa sunog. Naging pahirapan para sa hanin ng bumbero apulahin ang sunog dahilan para itaas nila ito sa Task Force Alpha.
5: Nanguna, yung lugar ay medyo masikip. Then, pangalawa, yung looban masyadong malalayo. So, umabot tayo sa 20 na putol na fire hose para maabot yung ating kasusunog ng mga kababayan.
2: Sa kanilang inisyal na investigasyon, nagsimula umano sa isang dalawa o tatlong palapag na bahay ang sunog. Sa tala naman ng Barangay San Antonio, aabot sa humigit kumulang 100 bahay ang tinupok ng apoy.
6: Actually po yung lower barangay po, considered po namin siya as high risk po para sa fire hazard po.
2: May naitala rin ng Barangay DRRMO na dalawang lalaki nagtamo ng minor injuries habang isang babae naman ang hinimatay. Habang aabot naman sa 900,000 pesos ang naitala ng BFP sa mga ari-ari ang natupok. Nakontrol ang sunog alas 5:50 ng umaga. Samantala, tinupok din ang apoy ang ilang mga bahay sa isang residential area sa Barangay Bagong Bayan, Taguig City pasado alas 9 kagabi. Ayon sa BFP, nasa 6 na bahay ang nasunog kung saan 11 pamilya o 37 individual ang naapektuhan. Wala namang naitalang sugatan o nasawi sa nangyaring sunog. Pansamantalang nananatili ang mga nasunugan sa mga itinalagang evacuation centers ng mga lungsod. Patuloy ang mapping operation ng BFP upang malaman ang naging sanhi ng sunog at ang pinagmulan nito. Ako si Lester Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
7: Arestado ang isang babaeng nagtangkang hold-upin ng isang lotto booth sa Digo City, Davao del Sur gamit ang laruang baril. Sa inis ng biktimang kahera, sinabulutan niya ang suspect. Yan ang umarangkadang balita ni Noreen Igonia.
8: Sa kulungan ang bagsak ng 40-anyos na biyuda matapos mang-hold up sa booth ng isang small town lottery o STL sa Lapu-Lapu Extension, Barangay Zone 3, Digo City, Davao del Sur, Lunes ng hapon. Kinilala ang suspect na si alias Parida na residente sa Kabakan, Cotabato. Habang ang kanyang biktima ay kinilala si Raymart Paraiso, 34-anyos. Sa investigasyon ng mga otoridad, nilapitan ng suspect ang binabatayang STL booth ng biktima at nagpapanggap na tataya ng loto, ngunit bigla itong nanutok ng baril at nagdeklara ng hold up sa biktima. Sa takot, agad na binigay ng biktima ang kanyang cellphone. Ngunit napansin itong laruan lang pala ang ginamit na baril ng suspect. Nakipagsabunutan ang biktima kaya nasukol ang suspect. Agad naman itong inaresto ng rumespondeng mga pulis. Una na rin umanong tinangkang hold up yun ng isang STL outlet umaga nung araw na yun, ngunit wala siyang nakuha kaya kinahapunan sa ibang booth naman siya ng hold up.
9: Na-inquest na po siya kahapon. Ang kaso niya is robbery with violence and intimidation against person. So, generally, mobile recommended yun. Kasi, dalawang busy siya ng hold up isang araw. Ang sabi niya na hospital lang yung anak, pumunta naman yung mga kamag-anak niya, yung kapatid niya, hindi naman totoo.
8: Sa ngayon ay inaalam pa kung tunay bang may iniindang depression ang suspect. Ayon kasi sa kanyang mga kaanak, nag-iba ang ugali ng suspect matapos umanong masawi ang asawa nito. Mula sa Davao, Noreen Igonia. ng PRTV News nagseserbisyo para sa Pilipinas.
1: Sumuko at humingi ng tawad ang driver na sangkot sa pinakahuling gas and run incident sa barangay Bahay Toro, Quezon City. Nataranta lang daw siya kaya hindi nabayaran ang pinakargang gas. Nagbabalik si Lester Alep.
2: Pasado alas 9 kagabi nang lumitaw sa Project 6 Police Station ang 38 taong gulang na driver na ito. Siya ang may-ari ng asul na kotse sa nag-viral na gas and run incident na tumakas matapos magpakarga ng 1,500 pesos na gas sa Mindanao Avenue, Barangay Bahay Toro sa Quezon City nitong nakaraang Sabado. Ayon sa pulisya, nag-back at forward tracking sila sa mga CCTV para matunto ng kotse.
10: Actually, dahil na identify po natin through our coordination with other government agencies like LTO, nakuha po natin yung records niya, nakuha natin yung address niya. Pinuntahan po natin kanina sa Nueva Ecija. Unfortunately nga lang, wala siya doon.
2: Nang magharap sa presinto ang driver at ang gas attendant ng gasolinahan, labis ang paghingi ng tawad ng driver. Paliwanag niya, hindi niya intensyong hindi magbayad.
11: Natataranta po kasi ako para pa uwi sa Nueva Ecija kasi po may sakit po yung kambal kong anak eh, ni Gapo.
2: Pero, desidido pa rin ang gas attendant na sampahan ng kaso ang driver.
12: Malaki yung trauma ng binigay niya sa akin. Magtatrabaho lang po ako ng maayos, tapos ganun pa yung nangyayari. Sir, lumaban po kayo ng patas.
2: Sa sampahan ng reklamo estafa ang driver. Nagbigay naman ng tulong pinansyal ng pulisya sa biktima. Nakatanggap din siya ng tulong mula sa lokal na pamahalaan ng Quezon City. Samantala, umiiral ngayon ang 3-strike policy sa PNP. Sa ilalim ng direktibang ito, maaaring ma-relieve o masibak sa pwesto ng isang police station commander oras na may maitalang tatlong magkakasunod na insidente ng gas and run sa kanyang nasasakupan. Ako si Lester Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
7: Pinabulaan ng National Bureau of Investigation o NBI ang paratang ng founder ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta na set up ang pagkakaaresto sa kanya. Sa panayam ng DZMM Radio Patrol sa 6:30 kanina, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na malinaw ang ebidensyang nagpapatunay na tinanggap ni Mabanta ang marked money mula sa mga ahente ng NBI. Hindi rin niya maaaring magsagawa ng set up ang NBI dahil may pananagutan sila sa batas. Dagdag pa niya, hindi rin patas na gamitin ang freedom of the press sa pagdepensa sa pangingikil. Ayon sa NBI, 2 linggo rin ang inabot ng validation sa natanggap nilang reklamo bago isagawa ang operasyon kay Mabanta. Pinabulaanan rin niyang targeted ang PGMN o si Mabanta.
13: Ang takita naman, nakikipag-negosasyon, lumipat-lipat pa siya ng lugar, ako niya tinanggap yung pera. So, kung sinasabing set up, paano magiging set up ay malinop yung ebidensya. Napaka-unfair naman sa mga professional na mga kalalakihan, kababaihan ng National Bureau of Investigation. Nasasabihin na ganun yung naging pagkilos. Yung records will show na ang pagkilos ng hindi palagi nakabase sa ebidensya at patas at professional na ginagawa ng ating mga ahente.
1: Itinanggi ng palasyo na may malalim na ugnayan o magkaibigan sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang naarestong founder ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta. Yan ang umaarangkadang balita ni Christian Bascones.
0: Dumistansyang Malacanang kay Franco Mabanta, ang social media operator na inaresto ng National Bureau of Investigation o NBI, kaugnay ng umano'y kasong pangingikil. Nang tanungin kung kilala ba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Mabanta, giit ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, hindi siya kaibigan ng Presidente. Hindi direktang sinagot ni Castro ang tanong kung nagtatrabaho ba si Mabanta sa Pangulo. Sa halip, nagpakita siya ng mga larawan ni Mabanta, kasama sina ex-President Rodrigo Duterte, Vice President Sara Duterte, at ilang kaalyado nila.
14: Hindi po siya kaibigan ng Pangulo, pero siguro mas nanaisip ko po kung ito po ang inyong itatanong dahil ito po ay mismong pinos ni Franco Mabanta. Baka ito po ang itanong niyo kung ano po ang relasyon niya sa mga Duterte. Nandiyan pa nga po si Harry Roque.
0: Dagdag po ni Castro, ang Peanut Gallery Media Network o PGMN na itinatag ni Mabanta noong 2024 ay naglabas umano ng maraming artikulong kritikal sa administrasyong Marcos Jr. sa kanyang social media account, may mga post si Mabanta na pinupuri si VP Sara at mga litrato na kasama ang dating Pangulo. Kinumpirma naman ng NBI na inaresto si Mabanta at apat iba pa sa isang entrapment operation matapos umano ang tangkang pangigil laban kay Leyte 1st District Representative at dating Speaker Martin Romualdez. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseservisyo para sa Pilipino.
7: Naging usap-usapan ang pag-aresto sa social media personality at founder ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta. Para pag-usapan niyan, makausap natin si Ginoong Danilo Araw, professor ng journalism sa UP Diliman. Magandang hapon po, Professor Araw, at welcome po sa Arangkada Balita.
15: Yes, magandang hapon po sa inyo, Jack at Minya. Salamat po sa invitation dito.
7: Professor, una-una, anong reaction niyo dito sa pagkaka-aresto kay Franco Mabanta na sinasabi ang founder na sinasabing Peanut Gallery Media Network at sinasabi nga nila labag daw ito sa kanilang patang press freedom?
16: Freedom of the press.
15: Hindi po ito issue ng press freedom. Bagamat nakakagulat yung nangyari, kailangan po nating tanggapin yung realidad na wala naman sa periodismo yung tatanggap ka ng pera kapalit ng hindi pag-ere o hindi pag-publish ng isang journalistic output. Mm-hmm. Unethical at unprofessional po yung ganong klaseng kalakaran. Ang kailangang sagutin ni Mabanta at kahit ng mismong PGMN, ano ba yung sinasabi nilang ebidensya na na-set up sila at may mali dun sa ginawa ng NBI. Nabasa ko po yung paayag ng PGMN at ni Mabanta. Mm-hmm. At blanket denial lamang ang kanilang ginawa po sa pag-handle sa issue. Kaya hindi nila pwedeng sabihin na may pagsikil sa kalayaan, sa pamamahayag, bagamat tinatanggap natin na nangyayari siya sa kasalukuyan. Yung Negros 19 massacre ay may kasamang pinatay na periodista na si RJ Ledesma. Hanggang ngayon, nakakulong pa rin si Frenchie May Pumpio na kasama ko po sa Alter Media at dating editor-in-chief ng Eastern Vista sa pagkakaalala ko. So, yun yung mga ehemplo po ng biktima ng press freedom violation and human rights violations po. Huwag na huwag sanang banggitin ni Mabanta yung pangalan niya kasabay ng pangalan po ni na RJ at ni Frenchie na sila po ang mga tunay na biktima. Si Franco, peking biktima po.
16: Mm-hmm. Yun nga po. Ano po ba ang masasabi ninyo, Professor, na litmus test para masabi na itong isang tao na to, kasi mga content creators ngayon, nagsasabi na sila rin ay isang journalist. Kailangan ba magpakita ng credentials, ipakita kung saan sila organisasyon?
7: Kabilang,
16: yung credible organization. Dahil marami ring organisasyon dyan, katulad ng PGMN.
15: Magandang tanong po yan. Ang kailangan po nating tandaan dahil meron po tayong kalayaan sa pamamahayag, kahit sino po ay pwedeng magtayo ng isang news media organization. And in fact, kahit isang tao lang yan, pwedeng mag-practice ng tinatawag po nating citizen journalism. Mm-hmm. Pero kaakibat po ng pag-maximize ng tinatawag nating kalayaan sa pamamahayag, ay yung pagiging responsable, yung pagyakap po sa pinakamataas na pamantayan ng periodismo, lalo na po yung journalism ethics. Mm-hmm. Ngayon, Aninya at Jack, related din naman sa nangyari kay Mabanta, yung babanggitin ko. Mm-hmm. Yung PGMN, mula nang naset up po ito ng July 2024, mahirap po sabihin na responsable po sila kasi po, they engage in what we call disinformation, lalo na po sa issue po ng red tagging. Mm. At least, dalawa sa mga anchor ng PGMN, wagas po kumang red tag. Mm. Tapos, yung pamamaraan ng kanilang pagkukomentaryo, hindi po ito alinsunod sa pamantayan ng periodismo o kahit ng dissenting pagpapahayag, puno po ito ng tinatawag na credentialism at saka yung argumentum ad misericordiam o yung appeal to emotion or sympathy. Mm-hmm. At yung isang pamamaraan din na hindi masyadong napapansin ng tao, yung tinatawag po na sea lioning o yung isang forma ng trolling na elegante at articulate yung paraan ng pagpapaliwanag mo pero sablay yung pagsusuri. Kumbaga walang masyadong factual at contextual accuracy, dinadaan mo na lang sa sinda, dinadaan mo na lang sa mapanlikhang pananalita at mapulaklak na pananalita. So yun po yung dahilan kung bakit dapat critical tayo sa media content na kinokonsumo po natin. Pagamat tanggap natin na news media organization yung PGMN, napaka-responsable naman po nito.
17: Pero Prof, yung partner, di ba, alam ko na yung sasagot dyan. Sasabihin, freedom of expression nila yun eh.
15: Yes,
17: di ba? Yan definitely. Gagamitin nila ang narrative po yan.
15: Well, yeah, that's... sorry, Ninya, may sasabihin ka.
16: Hindi, ang sasabihin ko lang po kasi hindi ko alam saan ang galing yung PGMN eh. Ano nga ba yun? Sino pang nagpa-funds sa kanila? Andiyan na ba sila? Like, for example, yung mga nandiyan na talaga matagal na institusyon na ng mga media organizations. Ito kasing PGMN, bigla na lang pong lumutang out of nowhere.
15: Parang ganun. Magandang punto po yan. Mamaya i-address natin yung pagiging bago ng PGMN. Pero maganda yung original na tanong ni Jeff. Yung freedom of expression po kasi hindi naman po absolute yan. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng sumigaw ng sunog sa loob ng isang silingan at sabihin mo na freedom of expression mo yon, kasi pwedeng mag-cause ito ng stampede o baka may ma-injure pa kapag sumigaw ka ng sunog. So ganun din sa media, kung ikaw nagsisinungaling, maku-call out at maku-call out ka talaga. Ito rin yung isang medyo related na medyo lalabas lang tayo sa issue ng PGMN pansamantala, please forgive me. Delikado yung mga sinasabi ng isang nakatataas na official ngayon ng NBI na dahil sa nangyari sa pag-aresto kay Mabanta, dapat i-regulate na raw yung social media. Dapat makontrol na yung content. Delikado po yun kasi censorship na po yan. Ikalawa, yung parusa na ipinapataw sa fake news peddler, yung isa dating ang sa pagkakaalala ko, taga ABS-CBN yung vlogger na inaresto dati, noon pa. Pero siya ay hindi na periodista ngayon. May iba pang mga vlogger na nasa-threaten for arrest because of fake news peddling, lalo na sa usapin ng kalusugan daw ni Marcos Jr. Delikado din po yan. Siyempre, napaka-satisfying na panoorin ng kinukulong yung mga fake news peddler na ito. Maraming inis na inis sa kanila, kasama na ako. Pero kailangan din nating tandaan na posible na gamitin yung ganitong klaseng sistema ng fake news peddling na ikukulong ka para i-crackdown naman sa mga susunod na araw o buwan o linggo yung mga legitimong periodista na critical sa pagsusuri ng nangyayari, lalo na po kung ito ay medyo kontra sa gobyerno. Kaya kung may mga pagkakamali, halimbawa PGMN o yung iba pang mga hyper-partisan blogger, including yung recently na inaresto na dating taga-ABS-CBN, dapat po ito call out yan publicly, pero hindi po dapat kinukulong. At saka yung isa pang side note dito, we might end up making heroes or martyrs out of these people, lalo pa silang sisikat at magka-apply sila ng press freedom violation, political persecution, dahil sa inaresto sila. So, mas maganda na ang nahanglit po sana rito, mas i-call out na lang sila publicly. We need to implement the court of public opinion instead of the court of law. Ganun din sana sa PGMM at kay Mabanta. Pagamat kay Mabanta, abulin ko lang pala, yung extortion, dapat panagutin po niya yun. Yun yung kailangan sagutin niya.
16: Oo, kasi may hinihingi kang pabor kapalit noong interview na yun. Yes. Kasi wala po kasing ganun sa totoong journalism. Ano po ang mga red flags na kailangan malaman ng publiko para ma-determine kung ang isang news organization or isang tao ay legitimong journalist?
15: Okay, dapat malinaw kung sino may-ari. Kasi punta na tayo dun sa tanong mo kanina, Ninya, hindi natin nasagot kanina. Yung tanong mo, sino may ari ng PGMN? Malinaw lang so far yung ilang mga founder. Uh-huh. Pero sino nagpipinansya sa kanila, hindi ko masyadong malinaw yon. Uh-huh. Ang mga promotional video nila, napaka-general. Yung isang anchor nila, sinasabi, taong bayan. Uh-huh. Yung nagpupondo sa pamamagitan ng mga kontribusyon, dapat malinaw sana yung accounting para dito. Dapat may malinaw na disclosure. So dapat may ganong klaseng transparency na ginagawa. Halimbawa, sa kaso ng ABS-CBN, alam natin kung sino may ari, mga Lopez yan. Yung iba pang mga network, malinaw kung sino-sinong pamilya o sino-sinong korporasyon yung nagme-may-ari o yung mga may interest dun sa media organization na yon. Kaya yung sa PGMN, alam naman natin yung datos, July 2024, ito nagsimula. Kaya patang-bata pa ito, pero hindi naman porke bago pa, dapat na maging carefree at cavalier sa usapin ng kredibilidad. Dapat mas patunayan nga nila yung sarili nila na credible sila at kaya nilang makipagsabayan sa mga established na news media organization. Hindi nila ginagawa yun.
17: Prof, yung ito, huling-huling, sorry, isisingit ko lang to. Alam natin noong panahon ni Duterte no, talagang, kumbaga, siniraan talaga nila yung traditional media. Sinasabing, binagaling ang fake news. Kaya umusbong yung mga tulad naman mga digital news like yung TGMN. Paano natin maibabalik yung tiwala ng publiko sa traditional na media?
15: Patuloy po natin gampanan yung responsable pamamahayag at syempre hindi naman maiwasan natin yung mga pagkakamali every now and then. Dapat transparent tayo rito. Yung culture ng fact-checking kailangan ipagpatuloy po natin. Kung kinakailangan i-call out yung mga irresponsible news media organization tulad ng PGMN, gawin po natin yon. Dapat na patuloy na na kasama sa routines yon ng mga periodista at news media organization. Siyempre, yung continuous engagement sa mga social media platform, kinakailangan din pong mangyari kasi hindi po pwede yung sinasabi ng PGMN na freedom of expression absolutism na pinagpapantay mo yung mga sinungaling at yung mga nagsasabi ng totoo. Yung responsible gatekeeping, mahalaga pong i-implement yan. Hindi lang sa newsroom na normal na ginagawa, kundi pati na rin sa mga social media platform. Huling-huli, kailangan din po ng continuous media literacy and media education. Hindi po batas ang sagot para magkaroon ng mas mahusay na media. Hindi po regulation, kundi self-regulation po yung kinakailangan. Okay. Sorry po, medyo napahaba.
17: Okay lang po.
16: Sana po balik po kayo, Prof. Marami pang gusto nga itanong sa inyo. Pero maraming salamat, Professor Danilo Arau.

0: Nung nagdadrive ako ng motor, nahihilo ko nun. Di ko inaasahan na maaksidente na pala ako.
1: Nasa higit 1 milyong katao ang namamatay sa road traffic injuries sa buong mundo. Taong 2023, nasa higit 13,000 Pilipino ang namatay dahil sa road traffic injury. Ang kaligtasan sa kalsada ay karugtong ng ating kalusugan. Ang mga road traffic injury ay maaaring maiwasan kung laging tatandaan na ang road safety is a shared responsibility. Sa mga driver, huwag magmaneho kung nakainom ng alak. Huwag gumamit ng cellphone kung nagmamaneho. Sumunod sa batas trapiko at huwag mainitin ang ulo. Mag-seatbelt, driver man o pasahero. I-check ang kondisyon ng sasakyan bago bumiyahe. Para sa mga nagmomotorsiklo, magsuot lagi ng helmet na aprobado ng DTI. Para sa mga pedestrian, tumawid lamang sa tamang tawiran. Tandaan, lahat ay dapat may gampanan para sa road safety. Ito po si Sec. Tedder Bosa ng DOH. Be a healthy.
2: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at lemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Ang lamig!
4: Teka, yakapin kita.
3: Sarap ng feeling.
5: Everest Air Conditioner.
3: Han, ano ever best place mo in the world?
4: Siyempre, right here with you.
3: Oh.
5: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
6: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at lemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
7: What if your phone could be your front row seat?
8: Playtime Entertainment launches PT Idol.
7: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
8: Where talent takes the spotlight.
7: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Magandang sa kanalod, magka-vibes ang bawang Pilipino. PRTV Prime Media. Channel 31 sa Mega Manila, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, San Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. The Vibes!
10: Mga pangyayaring mahalaga. Ora-orada. Papalita.
11: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
10: PRTV News Break. Sa PRTV.

0: alam po ni late Representative Martin Romualdez na hindi pag-atake sa press freedom ang pag-aresto sa CEO at founder ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta. Sa pahayag ni Attorney Elaine Atienza, tagapagsalita ni Romualdez, sinabi niyang twisting the narrative o binabaluktot umano ng PGMN ang tunay na issue. Ayon kay Atienza, hindi tungkol sa karapatang pumuna sa gobyerno ang usapin, kundi may pangingikil ng pera kapalit ng pananahimik.
1: Sabi pa ni Atienza, ginawa lang ni Romualdez ang dapat gawin ng isang nasa kaparehong sitwasyon ang dumulog sa otoridad. Kumilos naman ang NBI ayon sa mandato nito. Tinutulan din ng kampo ni Romualdez ang sinasabing mga expose o material na hawak umano ng PGMN laban sa mga opisyal ng gobyerno. Ayon kay Atienza, kung may ebidensya man na anomalya, dapat ipaubaya sa mga tamang ahensya at hindi gamitin kapalit ng pera. Sa huli, ebidensya at due process pa rin ang mananaig at hindi ang mga baluktot na naratibo sa social media.
0: Matapos ang halos isang buwan, inaasahang maaapula na ang sunog sa Navotas Sanitary Landfill bago matapos ang linggo. Ayon kay DPWH Undersecretary Charles Kalima Jr., nasa 4 hanggang 5 araw na lang ang aabutin para tuluyang mapatay ang apoy. Ayon sa Metro Manila Disaster Risk Reduction and Management Council, dumami na ang supply ng lupang ginagamit sa fire suppression. Sa ngayon, nasa 80% ng kontrolado ang sunog sa Navotas Sanitary Landfill. Katanggap-tanggap na rin ang kalidad ng hangin sa Metro Manila ayon sa datos ng DENR.
1: Ibinasura ng Korte sa Quezon City ang petisyon ni Attorney Manases Manz Carpio na ipatigil ang impeachment proceedings laban sa kanyang asawang si Vice President Sara Duterte. Sinabi na ni Presiding Judge Madonna Echeverri na walang jurisdiction ang RTC sa kaso dahil ang impeachment ay nasa eksklusibong kapangyarihan ng Kamara sa ilalim ng Konstitusyon. Tinanggihan din ng Korte ang hiling ni Carpio na maglabas ng writ of preliminary injunction laban kina House Speaker Boji D, House Justice Committee Chair Gerbil Luisro at BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza. Ayon sa Korte, lehitimo ang mga aksyon ng House Committee on Justice dahil ginagampanan nito ang constitutional duty sa pagtukoy kung may sapat na basihan para sa impeachment.
0: Posible makakuha ng hanggang 200 boto sa Kamara pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ayon kay Tingog Party List Representative Jude Asidre. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo.
2: Tiwala si Tingog Party List Congressman Jude Asidre na mas maraming kongresista ang nakumbinsing suportahan ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Malaki aniya ang pagkakaiba na naging proseso ngayon dahil mismong mga mambabatas ang nakasaksi at nakasuri sa mga ebidensya.
3: But this time, we had everything in full session, in full committee hearing, and the members themselves, kasi kahit hindi ka member ng committee, eh nandun ka naman na you were monitoring and everyone was able to see. In fact, after the second, the AMLAC, and the third hearings, mas dumami yung, kumbaga kung meron pa nagdadalawang isip, by the second and third, medyo mas marami na. Dumami yung mas nakumbinse dahil sa ebidensya.
2: Posible pa nga ayon kay Asidre na umabot hanggang 215 ang makalap na boto. Sabi pa ni Asidre na sa loob ng party list block,
3: we had the chance to even invite the Makabayan Bloc to also present their appreciation of the evidence. And it was a quite an engaging discussion. And as a result, around at the moment, I think the count is at 47 if I'm not mistaken.
2: Umaasa si Asidre na kapag naipasa na ng Kamara ang Articles of Impeachment.
3: But simply we appeal to the Senate to keep an open mind, to keep politics away. Although we know this is a political exercise, but I hope in the end what would be given greater weight na and credence would be the evidence at hand.
4: Dr. Marcos.
2: Dagdag pa niya, umaasa ang publiko na matutuloy ang impeachment trial.
3: Sana ho ay hayaan nating magtuloy-tuloy ang proseso. Sana magkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng trial at mahilad ang ebidensya. Kasi sa totoo lang ho, pagkakataon din naman ho ito sa ating Vice Presidente na sugutin at harapin ang mga akusasyon labang sa kanya.
0: So ngayon,
2: ako si Mario Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Kanina ay binasura ng Quezon City Regional Trial Court Branch 81 ang petisyon ni na Attorney Manz Campeo na humihilit na ibasura ang ginagawang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Pag-usapan pa natin yan at iba pang mga issue kasama si Attorney Amando Virgil Ligutan, Senior Lecturer ng UP College of Law. Magandang gabi po, Attorney Ligutan, at welcome back sa Langkada Balita.
5: Jack, magandang gabi sa kamilya.
1: Yes, unang-una, Attorney, ano yung reaction nyo dito sa latest development na binasura ng Quezon City RTC 81? Nagulat po ba kayo? At may nakita pa ba kayo obstacle?
5: Honestly, it's not surprising. Hindi nakakagulat yung pagbasura ng RTC Branch 81 ng Quezon City sa naging petition for prohibition tsaka preliminary injunction ni Attorney Manz Campeo. Basically, sinasabi ng korte doon na wala namang nilabag yung Committee on Justice. Walang nilabag when it issued yung mga sampina, no? Sampina as regards yung income tsaka sal-en ng Vice President na kung saan maapektuhan yung mabubusisi, so to speak, yung income, assets, liabilities ng husband niya. So basically, yun yung point, no? Na walang nilabag na batas yung Committee on Justice ng House, so walang basihan yung naging petition for prohibition o mandamus ng kampo ni Attorney Campeo. Yes.
0: And sa tingin niyo po, bakit ganito, no? Well, I guess it's expected. And pilit na parang pinipigilan ang impeachment proceedings. Ano po ang base niyo dito?
5: Alam mo, kung malakas yung ebidensya against you, tsaka alam mong papalabas yung mga ebidensya, you know, parang nagiging desperado yung isang partido. Kaya pumupunta sa Supreme Court, di ba? Alala niyo, parang ilang cases sunod-sunod, eh. Tawag natin dyan, there is a flurry of cases filed. And then, luckily, sabi ng Supreme Court, this time walang ruling in favor sa kampo ni Vice President. And lo and behold, Ninia Takajek, nagsilabasan yung mga pasabog, no? Usapan namin kanina, hindi nga lang mga smoking guns, eh. Parang successive mga nuclear bombs, di ba? Yung mga sumabog, no? Parang napaka-telling naman na yung mga petition finale sa isang prosesong constitutional tsaka legal tsaka sasabog yung mga ebidensya. Siguro alam nilang lalabas at lalabas yung mga ebidensya, kaya gusto nilang pigilan, so to speak, yung mga pasabog na yun. Yun yung reason, yun yung nakikita nating pattern. Alam mong papalabas, alam mong masisira yung pangalan mo, and then alam mong hindi mo madedepensahan yung sarili mo, you have only one recourse, go to court.
1: Pero hindi pa parang nawe-weaponize in a way ang Korte Suprema sa ganong way, or talagang yun na yung last dish effort nila mag-ano sa
5: Jack, no, although we are on the opposing side of this legal battle, in fairness naman, nasa constitution din yan na yung isang partido po pwedeng pumunta sa Supreme Court. Pero sana naman, pag pumunta ka sa Supreme Court, the same time, dapat depensahan mo yung sarili mo sa, for example, sa Committee of Justice, which hindi nila ginawa din.
1: Pero yun nga, kasi sabi ni, di ba partner, sinabi ni Senator Panfilo Lacson na posible pa rin na mapigilan sila na mag-convene pag nilapit na sa Korte Suprema, pero on what grounds? Kasi nasunod na yung proseso.
5: Okay, so I think yung punto ni Senator Lacson was yung Senado kasi as a body, as a collegial body, they have to decide kung tutuloy ba, kung may mag-oopos. Siguro narinig na natin, sabi ni Senator Robin Padilla, he will oppose. So pag may opposition kasi obligado yung entire Senate to move out to vote on the motion not to convene. Yun yung punto ni Senator Lacson. Pero siguro naman, compared to yung naging sitwasyon natin last year, parang ang hirap namang hindi magpatuloy yung Senado. Despite and after yung mga pasabog sa House, do you think yung mga senador, these are also politicians, and then considering that there is an overwhelming majority of the Filipinos, siguro 90%, iba nga 88%, 90%, pataas ng pataas, yung gustong magka-impeachment trial, do you think, Jack, tsaka niya, magagawa pa ng Senado not to proceed? I don't think so.
0: Well, alam mo, anything is possible after me. Parang, for the best. But, sabi nga, marami po ang, well, makakapalang mukha.
4: I know. At lantaran.
0: Lantaran naman po. At parang, di ba? So, parang, so, ganun pala yun, ano? Pwede palang hindi mag-vote sila not to convene at all. So, we don't even have to wait for them to convict
5: her. Yes. On paper, that's possible. Pero napaka-improbable. Yung mga pangyayari the past 3 weeks, napaka-improbable. Parang close to impossible na. Close to impossible na na hindi magkukonvict. Kasi parang, sorry po, parang magiging ano yan eh. Parang sampal sa mukha ng mga Pilipinong gusto magpatuloy yung impeachment trial kung yung Senado as a body will decide not to proceed to the trial.
4: Pero yun nga, sir, kung may konsensya sila at kahihiyan.
5: Yun nga.
0: Yun na nga. Eh, wala nga. Marami ang wala. But anyway, sabi ko nga, let's pray. Isa pa po sa mga naging issue dyan sa House Committee hearing ay yung hindi pagbukas ng mga tax record ni VP Sara. So, sa tingin niyo po ba mas maganda na ito ay buksan sa Senate trial na mismo or do you think naging missed opportunity ito nung hindi binuksan sa Kongreso pa lang?
5: Okay, so sa tingin ko, it was not a missed opportunity. Kaya nga sabi natin, kahit wala yung box, yung mahiwagang karton na yan containing yung mga tax returns. Kahit wala yan, na-prove na eh ng, through the Committee on Justice na may discrepancy on one hand sa naging declaration under oath ng Vice President as to her assets and liabilities at her net worth, tsaka on the other hand, yung naging transaction sa mga banko niya. You know, pag may discrepancy, mag-a-arise na doon ninya yung tinatawag natin na assumption na unexplained wealth yun. So enough na yun. Parang sabi ko nga, parang bonus round na lang. Yung box, yung mahiwagang green box na yan. But, you know, I think karapatan, tsaka yung taong bayan, gusto nang mabuksan yung karton na yan. And it will happen in the impeachment trial sa Senado. I'm quite confident na mabubuksan yan in the impeachment trial. Kasi pag sinopress yan, ako parang magiging ano yan, alala niyo yung parang second envelope, diba? Yung panahon ng impeachment trial. No? So, hindi po makakatulong sa kampo ng Vice President kung hindi mabubuksan yung mahiwagang karton na yan.
4: Pero pag alam ko pa ulit yung mga tanong na ganito, pwede nga, pag nag-BP, umahabol ba siya kunya sakaling kakasuhan siya ng plunder?
5: Yes, pupwede pa. No? So, siguro yung tanong is, pupwede ba magpatuloy yung trial? Sa tingin natin, yes. Kasi nga parang yung penalty ng isang officer na may impeach, hindi tsaka makukonvict, hindi lang removal eh. Perpetual disqualification. So, pag nag-resign, yung isang impeachable offense while ongoing yung trial, mawawala yung removal. Pero yung kaakibat na penalty, which is perpetual disqualification issue pa rin niya. So sa tingin ko, and I think may isa, according to Father Bernas, sa libro niya, kahit mag-resign, yung impeachable offense, pwede pa rin magpatuloy yung trial kasi nga dapat ma-determine ng Senate

0: parang it will be more than yung counting natin last year.
1: Napaka more than 2015?
0: Napaka-optimistic. Mm-hmm. Isang bagay na kinatutuwa ng ating mga complainants. Mm-hmm. Napaka-optimistic this time. So, siguro nagbunga yung mga pasabog during mm-hmm. the three hearings sa Committee on Justice.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. So, a last question doon sa Pulse Asia Survey 4646 tayo si mm-hmm. Senator Tulfo and VP Sara. Do you think itong impeachment case will affect future surveys on
0: definitely.
1: The standing of
0: definitely.
1: VP Sara?
0: I'm 110% sure about it na pag nagpatuloy yung trial, pag nakita ng publiko during the trial yung mga pasabog ulit, saka yung mga pasabog pa, mm-hmm. definitely yung ratings ng Vice President will decrease at pababa ng pababa yung magiging survey involving the Vice President.
1: And do you think the survey results will pressure the lawmakers to vote a certain way?
0: Yes. It's also yung impeachment trial is also a political exercise. So definitely, correct, yung pulso ng masa, pakikiramdaman yan ng mga membro ng Senado.
1: Alright, maraming salamat, Attorney Armando Virgil Ligutan. Thank you, sir.
0: Thank you so much.
1: Si dating Senator Antonio Trillanes na humarap sa Senado kapag nagsimula na ang pagdinig ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Habang umani naman ng batiko si Senator Robin Padilla sa pahayag na trabaho ng minority bloc na kumontra sa Senado. Yan ang umaarangkadang balita ni Christian Bascones.
2: Approved.
3: Sapat ang mga ebidensya para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Ito ang matapang na pahayag ng dating Senador Antonio Trillanes nang kumpirmahin na naimbitahan na siya sa Senado para humarap sa impeachment trial laban kay VP Sara. Naniniwala din siya na dapat nang ma-freeze ang mga ari-arian ng bise.
4: Lagpas-lagpas na ang ebidensya na kailangan para ma-freeze yung mga accounts niya kasi maraming suspected unlawful activity na tinatawag. Kaya kailangan maagad-agaran aksyonan ito at hindi lang yung kanya, pati yung mga accounts ng kanyang asawa na si Mans Capio.
2: Meron po kayo.
3: Para kay Trillanes, dapat malaman ng taong bayan ang kanyang nalalaman sa pamilya Duterte.
4: Re-reviewin ko na lang ulit yung mga dokumento na ibigay sa amin ng 2016. So, ando doon na yung total ng deposito o mga pumasok doon sa account na yun na mahigit 2 bilyong piso at yung mga pera na nakuha ng bawat miyembro ng pamilya Duterte mula sa isang drug lord.
3: Inilarawan naman ni Trillanes ang mga dapat asahan na mula sa mga tatayong senator judges.
4: Meron dyan na sarado ng isipan na talagang sila ay mag-acquit kung anuman, kahit na anuman ang bigat ng ebidensya makita nila. Pero sa kabilang banda, marami din dyan yung principled votes na tinatawag. Na pag nakita nilang ebidensya, sila ay boboto ng tama. Then meron yung transactional votes. Pangit man pakinggan, pero ito yung mga kailangan aregluhin. Ika nga.
3: Samantala, binatiko si Senator Robin Padilla sa pahayag niya kaugnay sa pagkontra ng minorya sa pag-convince sa Senado bilang impeachment court.
5: Trabaho po ng minority yon. Yan po ang parliamentary procedure na dapat naming sundin. Yan po ang sinasabi ng demokrasya.
2: So you will oppose the convening of the impeachment court?
5: Eh, natural lang yun. Natural niya yun. Eh, yun ang parliamentaryong kayo naman.
3: Ayon kay Attorney Armando Virgil Ligutan, labag ito sa interes ng nakakaraming Pilipino na sumusuporta sa pagpapatuloy ng paglilitis. Malinaw din aniya na pansariling interes ng Vice Presidente lamang ang pinoprotektahan ni Padilla. Kinestyo naman ni Attorney Dino De Leon ang kakayanan bilang senador ni Padilla at sinabing nakakabahala ang umano'y kakulangan sa pag-unawa nito sa papel ng minorya. Giit pa ni De Leon, may mga pagkakataong dapat lampasan ng minority bloc ang kanilang political interest at makipagtulungan para sa ikabubuti ng bansa. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
6: Ipinunyag ni Blue Ribbon Committee Chairman Senator Panfilo Lacso na nakatanggap umano ng nasa 500 million pesos

0: gastos na allocable si Senator Rodante Marcoleta mula sa mga infrastructure project. Ayon sa abogado ni Yumaong DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral, yan ang umarangkadang balita ni Angela Babad.
1: Sa isang sulat kamay mula sa abogado ng Yumaong DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral, lumabas umano na nakatanggap si Senator Rodante Marcoleta ng nasa 500 million pesos na allocables para sa mga proyekto. Ito ang ibinunyag ni Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson kahapon. Matatanda ang bahagi ng kontrobersiya sa maanumalyang flood control projects, ang allocables o bahagi ng budget ng DPWH para sa mga piling distrito ng mga kongresista. Ayon kay Lacson, hindi naman illegal na magkaroon ng allocables, pero tila hindi ito naaayon para sa isang mambabatas. Bukod sa sulat kamay ni Cabral, meron pa umanong ibang ebidensyang nakatakdang imbestigahan.
2: Actually, meron pa. Kasi sabi ko nga, yung request for allocables, although sa tingin ko, hindi proper, pero hindi naman illegal. Pero yung binigyan ka ng items, tapos sinab-standard ng contractor mo, ginos project ng contractor mo, doon may problema. So yun ang hihimay namin.
1: Nagkaroon din anya ng sinasabing bukulan umano noong panahon ni Marcoleta bilang chairman ng Public Works Committee ng Commission on Appointments.
2: There's this story, no, mind you, na when he was chairman of the Commission on Appointments Committee on Public Works and Highways, siya kasi nag-confirm kay Secretary Bonoan na dahil kinoconfirm yung DPWH Secretary, bigyan nyo kami ng projects. At hindi lang ako, kasi marami kami rito, 12 kami rito sa panel ng CA. Actually, 1.5 billion daw yung hinihingi. 500 lang yung binigay. Tapos nakanganga yung mga ibang kasama sa CA kasi wala naman nakuha ang project.
1: Ani Lacson, hindi pa naman pinaiimbestigahan si Marcoleta.
2: Ngayon, yung projects na yun, may listahan. Gusto naming malaman, baka mayroong ghost doon, yun ang mali, yun ang illegal, yun ang criminal.
1: Patuloy namang umaasa si Lacson na makumpleto na ang siyam na pirma sa partial committee report, kaugnay ng maanumalyang flood control projects, para rin magkaroon anya ng pagkakataon ng iba pang senador na magtanong at magsalita tungkol sa nilalaman nito. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Nagsampa ng reklamo sa Department of Justice si Energy Secretary Sharon Garin laban kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste at ilang opisyal ng Solar para sa Bayan Corporation. Kasama sa mga respondent ang mga opisyal at direktor ng kumpanya, mga miyembro ng pamilya Legarda at iba pang corporate officers. Ayon sa DOE, nabigyan ng legislative franchise ang SPSB noong 2019 upang magtayo at magpatupad ng mga renewable energy microgrid projects sa mga liblib at underserved areas sa bansa. Pero 7 taon na ang lumipas, bigo pa rin umano ang kumpanya na maisakatuparan ang mga ito. Posibleng may personal liability ang mga opisyal ng kumpanya dahil sa umano'y willful neglect at paglabag sa mga kondisyon ng franchise. Sa ilalim ng Public Service Act, ang mga mapapatunayang lumabag ay maaaring mapatawa ng multang umaabot sa 2 milyong piso at pagkakakulong.
0: Samantalang naghain ng resolusyon ang 5 mambabatas mula sa Batangas para kondenahin ang mga naging pahayag ni 1st District Representative Leandro Leviste sa plenaryo noong nakaraang Martes, itinuturing nilang baseless, malicious at irresponsable ang mga akusasyon ni Leviste laban kina Executive Secretary Ralph Recto at Batangas Governor Vilma Santos Recto. Inilarawan rin ni Leviste na isang peddler of fake news dahil sa pagpapakalat umano ng mga unverified claims. Binigyan din nila na bagaman pinoprotektahan ng parliamentary privilege ang mga mambabatas, hindi ito dapat gamitin para sa mga espekulasyon. Kabilang sa mga naghain ng resolusyon, sina Ryan Recto, Amado Carlos Bulilla IV, King George Colyantes, Beverly Rose Dimacuha at Jervil Luisro. Nag-ugat ito sa privilege speech ni Leviste kung saan idinawit niya ang mga rekto sa mga umano'y issue ng katiwalaan, vote buying at pakikipagsabwatan sa mga kontratista.
3: Bumagal na ang paglago ng ekonomiya sa unang bahagi ng 2026 dahil sa walang patid na epekto ng krisis sa gitnang silangan sa ekonomiya ng Pilipinas. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ito na ang pinaka-mabagal na paglago ng ekonomiya simula noong 2021. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
1: Tila nanumbalik ang epekto ng pandemya sa ekonomiya nang maitala ang mas mabagal na paglago ng gross domestic product o GDP sa unang quarter ng 2026. Ayon sa Philippine Statistics Authority, naitala lang ito sa 2.8% mula sa 5.4% noong 2025. Mas mabagal ito sa target ng gobyerno na hanggang 6% na paglago. Ito na ang pinakamabagal na paglago ng GDP simula noong 2021 sa kasagsagan ng pandemya. Ayon sa PSA, epekto ito ng oil shock mula sa gulo sa gitnang silangan, ang kontrobersya ng flood control at mas mabagal na rollout ng mga proyekto ng gobyerno ngayong 2026.
4: Yes, prices are elevated and the lingering effects of the oil price spikes in the past weeks are likely to persist in the weeks ahead. We expect to have some moderations and that developments in the global markets will continue to improve.
1: Bagaman nagtala ng paglago ang ilang sektor, bumagal naman ang paglago ng agrikultura. Kahapon, iniulat din ng PSA na bagamat nabawasan ang mga Pilipinong walang trabaho noong Marso sa 5%, kapansin-pansin pa rin ang dami ng mga nawala ng trabaho, gaya na lang ng mga mangingisda na nabawasan sa 420,000.
5: Marine fishing ito, ito yung mga mangingisda natin na sa municipal fisher folks, so sila yung gumagamit ng diesel din. So may impact sa kanila kasi nabawasan. Nakita natin itong fisheries production ay bumaba sa first quarter 2026 versus 2025 first quarter.
1: Sa kabila nito, nanindigan ng DepDev na wala pa sa stagflation ng ekonomiya dahil kontrolado pa ang pagbilis ng inflation at unemployment. Para maiwasan ito, tututukan ng gobyerno ang targeted na tulong sa pamamagitan ng uplift. Magsusulong din ng pamahalaan ng iba pang reforma para gawing epektibo at epesyente ang pagpapatupad ng programa sa bansa. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Nalampasan ni Pinoy tennis ace Alex Ayala ang unang round ng Italian Open nang manalo siya laban sa pambato ng Poland na si Magdalena Frech. Sa score na 6-0, 3-6 at 6-4, tinapos ni Ayala ang first round at sinabing malaking bagay ito dahil ito ang kauna-unahang panalo niya sa Roma. Laking pasasalamat din ni Ayala sa mga kababayan sa Italy na nanood ng kanyang match. Sunod niyang makakaharap sa Italian Open round of 64 ang pambato ng China at kasalukuyang world number 33 na si Xin Yu Wang.
3: At yan ang mga umarangkadang balita

0: study purposes, minoban mahigit 10,000 pisong halaga ng mga gamit at cash, tinangay. Exclusive, mag-live-in partner na Piklo dahil sa muli pampubugaw sa anak. Driver na sangkot sa insidente ng gas and run sa Quezon City, sumuko. FBI, iginiit na hindi set up ang pagkakaresto sa social media personality na si Franco Mabanta. Video na umano'y nagpapatuloy ito, inilabas. Vice President Clara Duterte, muling nanindigang walang ebidensya ang mga aligasyon sa impeachment complaints. Is yung nampato siya ng laptop, sinagot.
1: Hindi ako gumagamit ng laptop kasi hindi ako marunong gumamit ng computer.

0: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa insidente ng road rage. Matapos magkagitgitan sa daan, sinugod ng dalawang motorista kasama ang armado niyang kaibigan ang bahay ng nakalitang SUV driver sa Norsagaray, Bulacan. Agad namang naresto ang dalawang suspect habang tinutugis pa ang armadong lalaki. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
1: Ito rin.
2: Nabalot ng takot ang mga nakatira sa bahay na ito nang sugurin sila ng isang armadong lalaki sa Norsagaray, Bulacan noong Linggo ng hapon. Hinahanap nila ang driver ng SUV na nakaalitan umano sa daan. Maya-maya pa. Pinagahampas ng lalaki na kahubad ang hood ng sasakyan. At hinamon na lumabas ang naturang driver.
3: Mabay sila, mukunta sila dito, nakatak kami dito. Sino ba yung mga tao na to?
2: Ayon sa pulisya, nag-ugat ang away dahil sa nangyari umanong gitgitan ng isang motorsiklo at ng SUV.
4: Nung nagkagitgitan po sila, binaba po nung kapatid, nung driver, itong salamin niya at nagsalita po at sinita po niya bakit gano'n ang nangyari. Eh, lalo naman pong hindi po umayos yung pagmamaneho ng mga nakamotor at lalo po nilang inipit itong naka-SUV.
2: Niyaya umano ng mga biktima ang mga nakamotor na ayusin na lang ang problema sa barangay pero hindi sila pumayag. Makalipas ang ilang minuto, doon na nag-amok ang lalaki sa labas ng bahay ng biktima. Kasamang rumesmak ang isang armadong lalaki na hindi pala kasama sa gitgitan.
4: Itong dalawa, alleged na nakainom. Dahil nga po yung may hawak ng baril ay birthday niya kinabukasan. Na-identify na, naman na natin itong may hawak po ng baril. At nung pong hapon na yon, imbis na magkakausap po sa barangay, ayusin po yung insidente, hindi po sumipot itong mga suspects po na yon.
2: Agad namang inaresto ang dalawang sakay ng motorsiklo dahil sa mga reklamong trespass to dwelling, grave threat at malicious mischief. Madadagdagan naman ang kaso ng pinaghahanap ng armadong lalaki dahil napag-alamang paso ng kanyang lisensya.
4: Meron po nakarehistro sa kanyang baril, ngunit ito po ay expired pa noong 2016, kaya po siya ay nakasuhan ng violation ng 10591, RA 10591.
2: Nagpaalala naman ng pulisya na maging mahinahon sa pagmamaneho at agad na i-report sa kanila ang anumang insidente para maiwasan na lumala ang gulo. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
0: Nilooban ng isang kawatan ang bahay ni It's Showtime host Teddy Corpus sa Quezon City. Mahigit 10,000 pisong halaga na mga gamit at cash ang natangay ng suspect. Yan ang CCTV Patrol ni Allison Ko.
5: Bandang alas 3 ng madaling araw noong Linggo, inakyat ng lalaki ang balkonahe sa ikalawang palapag ng bahay ng It's Showtime host na si Teddy Corpus para makapasok. Sa kuha ng CCTV sa loob ng bahay, may binuksan pang pinto ang suspect bago naglibot at naghalungkat ng mga gamit sa loob ng bahay. Natangay niya ang isang gadget, cash at mga charger. Nagpunta pa ang suspect sa unang palapag ng bahay at sinubukang buksan ang isang nakakandadong pinto. Nang mabigo, bumalik siya sa second floor at doon dumaan palabas. Sandali siyang nanatili sa loob ng gate habang may mga dumara ang sasakyan bago tuluyang tumakas. Ayon kay Teddy, tulog sila ng kanyang pamilya sa ikatlong palapag nang mangyari ang pagnanakaw. Kinaumagahan na nila natuklasang na biktima sila ng akyat bahay.
6: Eh, pag umaga talaga, nagigaming ako sa umaga eh. So, ang lagi kong ginagamit, yung iPad ko. So, that time, hinahanap ko yung iPad ko sa sala. Hindi ba't wala sa sala? Tinignan ko sa Find My iPhone. Pagtingin ko, nasa pangatlong kanto namin yung iPad ko. So, dun ko na-chinek yung buong CCTV namin. Meron ng lalaking nagbukas nung ano namin, nung pintuan.
5: Ayon kay Teddy, naisoli na sa kanya ng kapatid ng suspect ang gadget na ninakaw.
6: Bandang 4 a.m. kaninang umaga, may kumakatok sa gate namin sa labas. Takot na naman kami kasi, di ba, baka maulit eh. So, sabi ko, ano po yun? Sir, mga taga-barangay kami. Sir, nakita yung ano nyo, iPad nyo. Na-retrieve yung iPad nyo. Tumawag yung magnanakaw sa kapatid niyang lalaki. Yung kapatid na lalaki, tumawag sa kapatid niyang lalaki. Tapos, sinabi kung saan niya tinago yung iPad.
5: Dahil sa insidente, matinding pangamba ang nararamdaman ngayon ni Teddy para sa kanyang pamilya.
6: Natakot ako for my kids din. Kasi kung ako lang, mag-isa okay lang. Pero may anak akong babae. So, hindi pa naman naglalak yun.
5: Ayon sa Quezon City Police District Station 14, tukoy na nila ang suspect at patuloy ang pagtugis nila rito.
7: Kahapon po, May 6, 2026, we have already filed a criminal complaint against the suspect, which is identified naman din po nung mga witness natin. Kasi no, upon reporting po nung victim natin dito sa station, we conducted an immediate follow-up investigation po.
5: Desidido rin si Daddy na ituloy ang kaso laban sa suspect na napag-alamang dati nang nakasuhan ng robbery at possession of illegal firearms noong 2018. Alison Ko, ABS-CBN News.
8: Sumuko sa pulisya ang driver na sangkot sa panibagong insidente ng gas and run sa Quezon City. Humingi ng tawad ang driver sa tinakasang pump attendant pero desidido ang biktimang ituloy ang reklamo. Yan ang CCTV patrol ni Christopher Sitson.
9: Matapos magpakarga ng gasolina Linggo ng madaling araw, imbes magbayad, biglang harurot ang asul na kotse nito sa isang gasolinahan sa barangay Bahay Toro, Quezon City. Ayon sa pump attendant, halagang 1,500 pesos ang tinakasa ng driver.
10: Bigla na lang sinara yung bintana ng kotse, tapos biglang humarurot. Sinubukan ko pa pong habulin pero di ko na po naabutan.
9: Pero makalipas ang tatlong araw, sumuko na sa pulisya ang driver. Naplakahan at natukoy ang pagkakilanda ng driver pero wala ito sa address niya sa Nueva Ecija. Nang makuha ang cellphone number, doon na siya nakausap ng mga pulis at napasuko. Humingi ng tawad ang driver nang sila'y magharap sa presinto nitong Miyerkules ng gabi. Pero desidido ang pump attendant na magsampa ng reklamo.
11: Hindi naman po talaga intention na gawin niya eh. Tataranta po kasi ako para pa uwi sa Nueva Ecija kasi po may sakit po yung kambal kong anak eh. May hikap.
10: Yung time na yan, di ako nakatulog eh. Parehas naman po tayo sir eh. May problema rin. Desidido po akong mag-file po ng file po nga sa di naman po mababayaran yung traumang ginawa niya sa akin.
9: Cargo ng pump attendant ang 1,500 pesos na halaga ng hindi binayarang gasolina. Pero laking pasasalamat niya dahil marami ang nagmalasakit para magbigay ng suporta.
10: Hindi naman daw nila ikakalta sa isang sahodan po. Bale pa unti-unti lang. Papasalamat po ako sa binigay ko na tulong sa akin. Kahit 1-5 lang yung tinangay. Pero yung nabalik ko sa akin, mas malaki po.
9: Ito na ang ikatlong insidente ng gas and run sa Quezon City.
12: Ang inyong kapulisan po ay humihingi at nagbibigay babala sa mga balak pang gumawa ng ganitong insidente. Dahil ito po ay nakakabala, lalo na po sa mga tao na gusto lang naman ay magtrabaho ng marangal.
9: Maharap sa reklamong estafa ang driver. Nasa kusundiyan na rin ang PNP ang ginamit niyang sasakyan. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
8: Daan-daang pamilya ang apektuhan sa magkaiwalay na insidente ng sunog sa Parañaque at Taguig. Natupok naman ang ilang establishmento na sumiklab na sunog sa Quezon City. Nagpapatrol, Bea Cuadra.
13: Walang naisalbang gamit ang ilang residente ng sumiklab ang sunog sa Barangay San Antonio sa Parañaque City nito Miyerkules ng gabi.
14: Wala na kami po na ibang nagawa. Bit-bit na lang po namin yung aso and then lumabas na po kami. Hindi na namin inano yung mga papeles o mga whatsoever, basta yung mga aso namin safe.
15: Siyempre, mahirap talaga kung anong gagawin namin dito ngayon. Saan kami titira? Panibagong bahay na naman. Gastos, wala kaming kapera-pera.
13: Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog pasado alas 11 ng gabi at mabilis na kumalat dahilan upang itaas ito sa Task Force Alpha. Sa kabuuan, 90 bumbero ang rumispond sa lugar, 25 mula sa BFP at 65 mula sa mga volunteer groups. Tinatayang nasa 500 hanggang 600 pamilya o nasa 1,800 individual ang apektado, habang ayon sa datos ng barangay, humigit kumulang 100 bahay ang natupok.
16: Yung lugar ay medyo masikip. At the same time, yung supply of water supply natin. Yung kalsada natin ay mayroong nakapark.
13: Nagkuwahog naman ang mga bumbero sa pag-apula sa sunog na sumiklab sa Barangay Bagumbayan, Taguig City, pasado alas 9, Miyerkules ng gabi. Dahil sa laki ng apoy, itinas ito sa ikatlong alarma kaya rumispondi ang 56 na fire trucks mula sa BFP volunteer groups at fire brigades mula sa mga karating lungsod. Hamon para sa mga bumbero ang kakulangan ng tubig sa unang bahagi ng operasyon, kaya kinailangang itaas ang alarma para sa karagdagang tulong.
17: Pandang 10-11 po ay dahil nga po mas lumalaki pa, mas lumalawak po yung sunog natin ay tayo po ay nakapag-desisyon na itaas po natin yung ating alarma, 2/3 alarm po. Kailangan pa ng karagdagang unit na makakatulong sa atin para mas mapabilis yung pag-apula ng ating sunog.
13: Sa bahay ni Jomari Santos, pinaghihinala ang nagsimula ang sunog. Nasa trabaho siya nang mangyari ang sunog.
18: Bali, may tumawag po kasi sa akin ng 9:26, may umuusok daw po sa loob ng bahay. Pagpasok ko naman po doon, galing akong work, umakyat po ako doon sa may hagdan, umuusok pa lang po siya. Tapos nung sinisigawan na po ako ng tao sa labas kasi may apoy na po pala doon sa may bandang labas. Kaya nung biglang may pumutok, doon na po ako lumabas. Sobrang bilis po kasi ng pangyayari.
13: 6 na bahay ang natupok na tinitirhan ng 11 pamilya o nasa 37 individual. Tiniyak naman ng Taguig City LGU na may matutuluyan at matatanggap na tulong ang mga nasunugan.
19: Yung mga talagang walang matutuluyan ay ready naman po tayong i-welcome sila doon po sa ating evacuation center.
13: Walang nasaktan sa sunog na idineklarang fire out dakong 12:58 a.m. ng Webes. Sa Quezon City naman, natupok ang 3 kainan, 1 pet shop at butika sa sunog na sumiklab sa Barangay Holy Spirit, Webes ng umaga. Umabot sa 2 alarm ang sunog na nirespondihan ng mahigit 30 fire trucks. Isa sa mga apektado ng sunog ay ang foreigner na may may-ari ng 1 kainan.
20: Actually, we are a refugee here. We've been repatriated from Gaza almost 2 years, and this is our main source of income, you know. So we are surviving day by day, to be honest with you.
13: Naapula din ang sunog ng 5:45 a.m. Patuloy pa ang investigasyon ng BFP para matukoy ang pinagmulan ng apoy at kabuuang pinsala. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
21: Itinanggi ni Vice President Sara Duterte ang Kumalat Online na nabato umano siya ng laptop sa isa sa kanyang abogado. Muli rin nanindigan ang DICE na walang ebidensya ang mga inihayang reklamong impeachment laban sa kanya, bagay na dati nang dinepensahan ng ilang kongresista. Nagpapatrol, Harleen Delgado.
22: Ilang araw bago pagbotohan ng mga kongresista sa plenaryo ang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, nanindigan siyang dapat ebidensya ang tingnan ng mga mambabatas sa kanilang pagboto sa isang panayam sa mga taga-suporta matapos dalawin ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, the Netherlands, muling iginiit ng pangalawang pangulo na walang ebidensya at pawang mga alegasyon lang ang mga reklamong ipinupukol sa kanya. Dati nang iginiit ng lider at mga miyembro ng House Justice Committee na nakabatay sa mga ebidensyang inilatag sa mga pagdinig ang pagdeklarang may sapat na batayan para usigin ang pangalawang pangulo. Pumalag din ang bise sa akusasyong boboto pabor sa kanyang impeachment ang ilang kongresista dala ng takot na maghiganti siya.
23: Ako kilala na isang vindictive na tao. Tapos pangalawa, pag ako congressman, hindi ako titingin sa kung vindictive ba o hindi yung isang tao. Titingin ako sa ebidensya. Yes. Meron bang ebidensya? Yes. Wala. Wala naman. Nung kinail yung complaint, walang ebidensya at all. Mm. Yung nakalagay doon, is this accountability or is this about removing a person who doesn't agree with the administration?
22: Sinagot din ni Duterte ang alegasyong takot umano ang ilang kongresista na mawalan ng budget. Kaya umano sila boboto pabor sa impeachment.
23: Merong impeachment o wala, wala ng pera na pwedeng ibigay. Pag binigay pa yan nila ang pang MOOE sa mga congressman, hindi na magpo-function ang gobyerno.
22: Dati nang pinabulaanan ng mga kongresista ang nasabing parata, pati ang alegasyong may dagdag budget ang mga magsusulong ng impeachment.
1: gusto nilang palabasin na hindi kusa, hindi kanilang nasa loobin ang pagboto ng impeachment.
2: Wala po tayong na-encounter, nakausap concerning allocations related to this impeachment process. So I deny that.
3: It's just an allegation and there's no proof regarding that. And I personally have not received any calls or any of my staff.
22: Pinasinungalingan naman ni Duterte ang kumalat sa social media na binato niya umano ng laptop ang tagapagsalita ng kanyang impeachment defense team na si Attorney Michael Poa. Paliwanag ng bise, kailanman hindi siya namato ng laptop sa sinuman at wala rin anya itong idudulot na mabuti sa kanya at sa kapwa.
23: Hindi ako gumagamit ng laptop kasi hindi ako marunong gumamit ng computer.
22: Dagdag ni Duterte, meron siyang personal na laptop pero hindi niya ito itatapon basta-basta dahil mahal umano ang bili niya rito.
23: Bakit private yung laptop ko? Hindi ma-afford ng gobyerno yung gusto ko na laptop. Pag nasira yun, ako din yung gagastos sa bibili namin.
22: Tingin ng pangalawang pangulo, bahagi ito ng anyay misinformation, disinformation at paninira ng mga kalabang hindi na niya pinangalanan.
23: Para guluhin ang kwento at paboran yung naratiba na gusto nilang ipalabas. Parang ano ba ang gusto nilang ipalabas na naratiba? Baliw ako? Ano pa ba? Bobo ako? Pro-China ako?
22: Sa kanyang pahayag sa ABS-CBN News, pinabulaanan din ni Poa ang espekulasyon na anya'y gawa-gawa lamang. Harleen Delgado, ABS-CBN News.
21: Ready na ba kayo sa mga showbiz ganap? Ihahatid yan ng ating celebrity star patroller, ang Gen Z Toto performer, walang iba, Alexa Ilacad. Welcome back sa TV Patrol, Alexa. Maraming salamat, Ate B. Nagbabalik ang isa sa mga well-loved kapamilya sitcoms na Home Along the Realest. Pero hindi sa telebisyon, kundi sa big screen. Para sa fans na naabutan nito, ang tanong nila, ano kaya ang kwentong tatakbuhin ng pamilya ni Kevin Cosme? Samantala, may revelasyon ng batikang actress na si Dina Bonnevie tungkol sa isang eksena sa upcoming series na Love is Never Enough. Alamin yan sa pagpapatrol ni MJ Felipe.
4: Nagbabalik kapamilya si Dina Bonnevie. Kasama siya sa upcoming Prime Video original series na Love is Never Gone na pinagbibidahan ni Joshua Garcia at Ivana Alawi. Sa isang hospital scene nila ni Jameson Blake, nahirapan si Dina na itawid ang eksena.
24: Sabi ko, Direk, sabi ko, I'm having flashbacks. Tapos, ganyan ako ng ganyan. Kasi nanginginig ako kasi I saw my husband die. Na he experienced 4 flatlines. After the 5th, yung 5th flatline, di na siya nag-survive. Pero it's so daunting and talagang traumatic for someone to ever witness a spouse's death.
4: Masaya si Dina na makatrabaho ang new generation of actors ng Kapamilya Network. Bukod kina Joshua at Ivana, pinuri rin ni Dina ang husay at professionalism ni na Piang Smith at J.M. Ibarra. Sa Biyernes, ang premiere ng Love is Never Gone sa Prime Video. Samantala, aarangkada na ang mas kapanapanabik na eksena sa mid-season ng The Secret of Hotel 88.
25: Jaw-dropping. Yes, nakaka-proud na umabot kami sa gantong level.

0: mystery and
1: right.
0: the thrills.
1: Mapapanood ang The Secret sa Hotel 88, 7 days in advance sa I Want at gabi-gabi sa GMA Prime. Para sa mga batang 90s, sinong hindi makakaalala sa Home Along the Riles ng Comedy King na si Dolby? At matapos ang 33 years, nagbabalik ang pamilya ni Kevin Cosme, hindi sa telebisyon, kundi sa big screen. Sa inilabas na trailer, makikitang nandoon pa rin si Azon, papel ni Nova Villa, kumpleto pa rin ang mga anak ni Cosme, at nakatira pa rin sila sa tabi ng Riles. Pero tila nakakaintriga at nakakaantig ang mga linyang binitawan ni Azon.
2: Yes. Parang okay na sila. Ready na ako anytime.
1: Si Boy 2 Kizon ang nag-direct ng Home Along the Riles The Reunion na ipapalabas sa June 17. MJ Felipe, ABS-CBN News.
3: Sa pagbabalik ng TV Patrol exclusive, mag-live-in partner na tiklo sa pambubugaw umano ng anak. Kaso, malapit ang pinaril ng angkas ng motorsiklo. At mga leader ng Timog Silangang Asya, nagdating na sa Cebu para sa ASEAN Summit. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
4: DTTZMM Numero Uno sa Aksyon.
5: Ang oras, 7 na minuto bago mag-alas 7 ng gabi.
6: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
7: What if your phone could be your front row seat?
8: Playtime Entertainment launches PT Idol.
7: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
8: Where talent takes the spotlight.
7: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Gah!

0: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
1: DTTZMM, numero uno sa aksyon.
2: Ang oras, 7 minuto bago mag-alas 7 ng gabi.
3: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa ating Radio Patrol. Ayuda sa mga mangingisda, pinadadagdagan ng ilang senador. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Senado, Radio Patrol, Robert Mano. Robert.
4: Pinadadagdagan ni Senator Amy Marcos sa Department of Agriculture ang fuel subsidy para sa mga mangingisda dahil nananatiling mataas ang presyo ng produktong petrolyo. Ayon sa mambabatas na vice chairperson ng Senate Committee on Labor, Employment and Human Resources Development, hindi sapat na tulong sa mga mangingisda ang one-time na 3,000 pesos kaya hindi lang presyo ng krudo ang mataas kundi pati yellow feed para sa isda at maging ang transportasyon. Pang tatlong araw lang anya na gasolina ang nasabing halaga dahil kada pagpalaot ng ordinaryong mangingisda nasa 15 litro ng gasolina na nasa 85 pesos kada litro ang kailangan ng mga mangingisda para kumita katumbas ito ng 1,275 pesos kada araw dahil nahihirapan sa presyo ng petrolyo sa umani kulang na suporta ng gobyerno at pagpasok pa ng imported na isda, marami na umanong tumigil sa pangingisda. Buo sa dagdag na cash assistance ng alampag din ng senadora para alisin ang excise tax at value-added tax sa petrolyo para mapababa ang presyo nito. Iyan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol Robert Mano. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy S. Tareha.
1: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
2: Ang oras sa buong Pilipinas, 5 minuto bago mag-alas 7 ng gabi.
0: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
1: TV Patrol sa DZMM.
5: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
6: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Pagcor.ca.
0: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
7: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Para sa maayos na liver function,
10: Liveraid Pro.
9: Liver up na tayo
10: with Liveraid Pro.
1: TV Patrol sa DZMM.
11: Arestado ang mag-live-in partner sa Cavite na inilalako umano ang malalaswang larawan at video ng 11 anyos na anak online. Ayon sa pulisya, kinukonsyensya pa umano nila ang bata at wala silang kakainin kapag hindi sumunod sa ipinapagawa. Exclusive ng Papatrol, Karen de Guzman.
12: Dit-dit ang search warrant. Pinasok ng mga operatiba ng PNP Women and Children Protection Center ang bahay niya ito sa Mendez, Cavite, kung saan ibinubugang umano ng isang ina ang 11 anyos niyang anak online.
13: Ito yung pag-produce, pagbuka ng picture, pag-save ng mga pictures, ng masiselang picture ng mga bata. No, ito po ay pinagbabawal ng batas.
12: Nakumpirma ang pang-aabuso matapos makita sa gadget ng suspect ang malalaswang larawan at video ng bata na inilalako umano niya sa mga dayuhan.
14: Nag-show sila at siya yung nagdidirekta kung ano yung gagawin ng bata.
9: dito sa undercover natin, nag-demand siya ng $40 para magpadala ng video.
12: Kasama sa inaresto ang live-in partner ng suspect.
9: Siya yung recipient ng payment doon sa galing sa parokyano.
12: Nasa gitna ng mga otoridad ang biktima at ang dalawa pa niyang kapatid na itinuturing na children at risk. Ayon sa pulisya, alam ng bata na siya ay napagsasamantalahan pero walaan niya siyang magawa dahil kinukonsensya umano siya ng kanyang mga magulang.
9: Binababahan pa siya ng guilt. Ganun din yung sinasabi nitong mga magkakapatid na pag hindi ginawa, walang diaper yung kapatid, walang gatas, wala silang kakainin.
12: Sinampahan ng mga reklamong may kaugnayan sa online sexual abuse and exploitation of children ang mga suspect. Isa pa rin ang Pilipinas sa mga pangunahing pinagmumula ng child sexual abuse materials sa buong mundo ayon sa mga otoridad. Tina-target ng mga online predator ang mga Pinoy dahil sa kahirapan ng bansa at sa dami ng laging naka-online. Madali rin anilang makipag-usap ang mga dayuhan sa mga Pilipino dahil sa kalaman sa Ingles.
9: We still consider this as alarming para yung drive natin, yung mga programs natin, nakatutok pa rin kasi we value yung mga bata na nasisira ang buhay dahil dito sa pang-abuso.
12: Bukas ang hotlines ng pulisya para tumanggap ng mga reklamo at impormasyon tungkol sa pang-abuso sa mga bata. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
11: Binagahanap ngayon ng mga otoridad ang magkakaangkas na suspect matapos barilin ang isang aso sa Ramon Isabela. Sa kuha ng CCTV, binabaybay ng motorsiklo ang kahabaan ng Isabela Alfonso Road sa barangay Ang Batali ng Tahulan at habulin ng dalawang aso. Nakalampas na ang mga suspect pero kalaunan ay bumalik sa lugar. Tinapatan ng rider ang mga aso at saka naman malapitang binaril ng angkas ang isa sa mga ito bago tumakas. Humingi ng tulong ang may-ari ng aso para makilala ang nasa likod ng pamamaril ng kanilang alaga.
10: Sunod po ang mga dadaluhang pulong ng mga lider ng Tibok Silangang ASEAN na lalahok sa ASEAN Summit sa Cebu. Live mula sa International Media Center sa Cebu, nagpapatrol si Jervis Manahan. Jervis, ano na ang ginagawa ngayon ng mga leader?
14: Bernadette, nagpatawag ng Trilateral Summit si Pangulong Bongbong Marcos ngayong gabi kasama ang mga pinuno ng Thailand at Cambodia. Ito ay para pag-usapan ang matagal ng sigalot sa pagitan ng dalawang bansa dahil na rin sa border disputes kung saan na sa isang daan na ang namatay at libo-libong mga sibilyan ang kinailangang lumikas. Inaasahan na magkakaroon ng pahayag ang tatlong leader matapos ang kanilang pagpupulong. Isa-isa nang nagdatingan sa bansa ang mga leader ng Timog Silangang Asya na lalahok sa ASEAN Summit 2026. Unang dumating Miyerkules ng gabi, si Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah ng Brunei Darussalam na siyang piloto rin ng sarili niyang eroplano. Kasama niya ang kanyang anak na si Prince Abdul Mateen. Dumating na rin kagabi si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na siyang mangunguna sa summit. Ngayong Huwebes, sunod-sunod na ang pagdating mula kay Timor-Leste Prime Minister Kairala Sanala Gusmao, Vietnamese Prime Minister Le Minh Hung, Indonesian President Prabowo Subianto, Cambodian Prime Minister Samdek Moha Borbor Tipadey Hunmanet, Malaysian Prime Minister Datu Seri Anwar Bin Ibrahim, Thai Prime Minister Anutin Charn Dikarul at Singaporean Prime Minister Lawrence Wong. Dadalo ang lahat ng heads of state, maliban na lang sa Myanmar, nakakatawani ng permanent secretary ng kanilang Ministry of Foreign Affairs. Ngayong Huwebes, sunod-sunod ang ministerial meetings, kasama ang Economic Community Council, Foreign Ministers at ang Political Security Community Council. Sentro pa rin ang usapan ang pagtugon ng rehiyon sa mga hamon dala ng giyera sa Middle East.
15: The ongoing crisis in the Middle East and its far-reaching repercussions, including the disruptions to energy flows, trade routes, food supply, chains, and the welfare of our nationals, remind us that developments beyond our region can have immediate and profound effects.
14: Pagayorida din ng ASEAN ang pagsuporta sa mga MSME. Kaya dapat anilang panatilihin ang free trade sa pangitan ng mga bansa.
15: Cebu is perhaps a fitting place for this. It has served as a gateway connecting markets, people, and ideas across our region. Even today, it remains a vital hub for trade and industry. It is a reminder that connectivity has always been central to our region's growth.
14: Isusulong din sa summit ang mas pinatibay na kooperasyon sa usapin ng mga katubigan. Sa pamamagitan ng isang ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation, kasama dito ang posibleng pagtatayo ng ASEAN Maritime Center sa Pilipinas. Bukod yan, isusulong din DEFA at maging ang mga hakbang sa pagtukon sa cybersecurity at transnational crime. Ngayong Biyernes, isasagawa ang mismong Leaders Summit. Itatampok dito ang mga local textile mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas para makita ng buong mundo. Si Francis Libiran ang nag-design ng isusuot ni Pangulong Marcos at ang mga terno na isusuot ng Unang Ginang. Mismong ang Unang Ginang ang nanguna sa pagtiyak na magiging maayos ang summit at may pagmamalaki ang kultura ng Pilipinas sa pandaigdigang entablado. At kaninang hapon ay nagkaroon din ng bilateral meeting si Pangulong Bongbong Marcos sa Prime Minister ng Vietnam. At dito ay napag-usapan nila na magkaroon ng long-term rice trade agreement at magkaroon din ng kolaborasyon sa usapin naman ng turismo. Kanina ay pinangunahan din ni Pangulong Bongbong Marcos ang isang special summit kasama ang Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, East Asian Growth Area. Bernadette.
10: Maraming salamat, Jervis Manahan.
16: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, nasaan na ang binabantayang low pressure area at bagyo?
17: Aldin, nakatawid na ng Mindanao ang low pressure area na dyan na po yan sa Maymoro Gulf, huling namataan sa dagat na sakop ng bayan ng Picong, Lanao del Sur. Kita po natin makapal pa yung mga ulap sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao, kaya asahan pa ang mga pag-ulan sa mga lugar na ito hanggang bukas. Samantala, nananatili pa rin malayo sa bansa ang tropical storm Hagupit na mahigit 1,800 kilometers ang layo. Kasilangan po yan ng Mindanao na sa labas po yan ng Philippine Area of Responsibility. Posibleng malusaw na ang LTA habang kumikilos pa kanluran dyan sa May Sulu Sea, habang yung bagyo Hagupit po ay posibleng makapasok ng PAR sa pagitan ng Sabado ng gabi at ng Linggo ng umaga. Tawagin po ito sa local name na Kaloy kapag nasa loob na ng PAR. Sa ngayon ay nanatiling mababa ang tsansa ng pagtama ng bagyo sa lupa, pero posible po itong lumapit sa bahagi ng Eastern Visayas at Bicol Region sa kalagitnaan ng susunod pang linggo. Patuloy pong umatabay sa updates ukol sa bagyong ito dahil magbabago pa yung pinapakita nating forecast. Kung may ulan sa Visayas at Mindanao dahil sa LTA, mainit naman po at maalinsangan sa Luzon, 44 degrees Celsius yung pinakamataas na heat index na tala po iyan sa Apari, Cagayan, Batac City, Ilocos Norte, Dagupan City at San Jose Occidental, Mindoro. Bukas naman, Biyernes, higit 20 lugar ang pwedeng makaranas ng danger level heat index na tama po dyan ang Apari, Cagayan sa 45 degrees Celsius, 44 degrees Celsius naman sa Batac City, Dagupan City, Tagaytay City at 43 degrees Celsius sa Borongan City, gayon din sa Puyo, Palawan, Lawag City, San Jose Occidental, Mindoro at Sina at Ilocos Sur. Dahil nga po mainit at halos walang ulan sa malaking bahagi ng Luzon, patuloy pong nabawasan at halos kalahating metro ng level ng tubig ang nabagsak po dyan sa May Angat Dam. Sa ngayon po ay nasa 181.35 meters ang taas at kapag umabot ito sa minimum operating level na 180 meters ay posibleng bawasan muna ang alokasyon sa irigasyon mula sa Angat Dam. Sa info forecast ng The Weather Company para bukas May 8 sa Mindanao, may aasahan pang mga pag-ulan sa umaga dyan po yan sa May Surigao del Sur at sa Zamboanga Peninsula. Sa tanghali, uulan din sa ilang bahagi ng Basilan at magigito po sa May Davao del Norte. Mas maulan sa hapon dito sa May Zamboanga Peninsula, Lanao Provinces at Maguindanao Provinces at uulan pa hanggang pagsapit ng gabi dyan sa Western at dito po sa Central Mindanao. Mindanao. Sa Visayas, magiging maaraw at mainit sa malaking bahagi maghapon, pero may mga aasahan pang kaulan, lalo bandang tanghali dito po sa may katimugang bahagi ng Negros Island Region. At sa gabi, ito po sa may Eastern Samar at Samar Province, may aasahang mga pag-ulan. Sa Palawan, malalakas po ang ulan sa umaga hanggang tanghali sa gitnang bahagi ng probinsya, at tanghali naman hanggang pagsapit ng gabi, meron din mga pag-ulan dito sa Southern Palawan. Sa Luzon, magpapaulan ang Easter Breeze sa umaga dito po sa ilagang bahagi ng Quezon Province at sa may Rizal, at pagsapit ng tanghali sa may Aurora at Quirino. Sa hapon, may thunderstorms, magpapaulan po iyan dito sa may Ilocos Region at sa ilagang bahagi ng Zambales, at sa gabi meron pang malakas na ulan sa may La Union. Ayon naman sa Metro Manila, posibleng umabot sa 42 degrees Celsius yung heat index, base po yan sa The Weather Company, at wala pa rin pong aasahang pag-ulan hanggang pagsapit ng gabi. At yun ang update sa ligay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat sa pamilya.

0: kasawian, panangim at kabuhayan sa Kamalig at Ginobatan Albay ang napuruhan sa muling pag-alboruto ng Bulkang Mayon. Bibisita po doon ang ABS-CBN Foundation sa Gipka Pamilya at TV Patolingkod Kapamilya para umagapay sa mga apektadong residente.
1: Nang magsasakang si Johannes mula sa Kamalig, Albay. Dahil ang dating malawak at masaganang taniman ng gulay, halos wala nang mapakinabangan. Matapos matabunan ng makapal na abo mula sa Bulkang Mayon.
2: Siyempre nalungkot ako. Umiyak nga ako eh. Kasi naalala ko yung pagod, yung mga gastos.
1: Bukod sa mga pananim, ilang hayop na katuwang sa pagsasaka gaya ng baka at kalabaw ang namatay. At ang iba ay nawawala rin kasunod ng pag-alboruto ng Mayon.
3: Yung iba takot, yung iba din pangamba kasi yung mga tanim nila. And yung iba din nasasaktan kasi yung mga alagang hayop nila is namatay po. And may ilan din pong nawawala pa hanggang ngayon.
1: Gaya ng Kamalig, ang katabing bayan ng Ginobatan ay napuruhan din ng ash fall. Inaalala ni Thelma ang posibleng epekto ng abo sa kanyang kalusugan.
4: Ang una pong naisip ko ay nagdasal po ako. Sabi ko po, sana naman po, hindi naman po lumala itong nangyayari sa amin.
1: Bumisita ang ABS-CBN Foundation sa Gipka Pamilya at TV Patrol Lingkod Kapamilya sa dalawang bayan sa Albay para maghatid ng tulong. Mahigit 800 pamilya ang nabigyan ng relief packs na naglalaman ng ilang pangunahing pangangailangan.
5: Maraming salamat po ABS-CBN Foundation sa ipinamahagi nyo na talagang mapapakinabangan ng mga kababayan natin.
4: Malaki pong pasasalamat ko, lalo na po noong paano na pumupunta kayo lagi dito, nagbibigay sa amin ng tulong.
6: Sunod, FBI naninggigang walang set-up kaugnay sa pag-aresto sa vlogger na si Franco Mabanta. At Alex Ayala naghahanda na para sa susunod na laban sa Italian Open. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patron.
7: GZMM Numero 1 sa aksyon.
8: Ang oras, 11 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
9: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
7: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
9: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
10: Ang galing! Pang matagalan!
11: Parang tayo lang, han.
7: Everest Appliances.
10: Babe, ano ever best decision mo in life?
11: Siyempre, building a home with you.
10: Oh.
7: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
12: What if your phone could be your front row seat?
13: Playtime Entertainment launches PT Idol.
12: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
13: Where talent takes the spotlight.
12: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Airport na kami. Saan ka na? 10 AM na.
15: Huh? Di ba mamaya ang gabi pa flight natin?
14: Ay, malabo.
15: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
14: Para malinaw.
16: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable highway. Go to EO Executive Optical.
7: EO, love your eyes. Plan G sa DCMM. Kasama si Jing Castaneda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kuntuhang pakabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jane Castaneda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, itakit sa mga kasambuhay. DZMM Numero 1 sa aksyon.
8: Ang oras, 12 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
9: Oras sa tinsenyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
8: Narito po ang ulat ng ating Radio Patrol. Science and Technology Secretary Renato Solidum Jr. may pinakamalaking sweldo bilang miyembro ng gabinete ni Pangulong Marcos Jr. Batay po yan sa ulat ng Commission on Audit. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado mula Quezon City, Radio Patrol, Kelly Cordero. Kelly.
17: Nangunat sa Science and Technology Secretary Renato Silidong Jr. sa listahan ng pinakamataas ang natanggap na compensation at benefits sa mga miyembro ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. noong 2025. Batay sa 2025 report ng salaries and allowances ng Commission on Audit o COA, umabot sa 6.66 million pesos na sweldo at allowances ang natanggap ni Silidong bilang kalihim ng Department of Science and Technology o DOST. Sumunod naman si dating Justice Secretary at ngayon ay Ombudsman ni Sus Crispin Limulya na may 5.976 million pesos at pangatlo si Labor Secretary Bienvenido Laguesma na may 5.966 million pesos. Kabilang din sa top earners sa gabinete, sina DSWD Secretary Rex Gatchalian, TESDA Secretary Jose Francisco Benitez at Agriculture Secretary Francisco Teodoro Jr. at Health Secretary Teodoro Herbosa. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly DZML.
8: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero. Manatiling nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy S. Tareha.
7: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta.
8: Ang oras, 7:00.

0: Sa bawat issue, may batas na magpo-protect sa iyo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama si Wiza Aquino at Attorney Noel Delfrado.
1: Hello, Attorney!
0: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZFM Radio Patrol sa Estrella at DZFM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, meron at merong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
2: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Sa mga insidente at aksidente, insider report sa mga investigasyon, dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa SWAT Report. SWAT Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi, sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito i-chichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This? Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Naglilingon sa Pilipino saan man sa mundo. DZMM Radio Patrol sa Estrella. TV Patrol sa DZMM.
3: Walang set up. Yan po ang sagot ng National Bureau of Investigation sa reklamo ng kampo ng vlogger na si Franco Mabanta sa kanyang pagkakaaresto. Idinetalye pa ng NBI kung ano ang nangyari bago mahuli ang social media personality. Nagpapatrol, Gian Ambrosio.
4: Sa surveillance video nito na po ng isang NBI agent, na po nang nakikipag-usap si Peanut Gallery Media Network founder at chairman Roberto Franco Mabanta sa isang NBI agent na nagpanggap na tauhan ni dating House Speaker Martin Romualdez sa isang hotel. Ayon sa NBI, pinag-usapan nila rito 75 million pesos na ibibigay bilang paunang bayad mula sa 3 milyon piso hinihingi umano ni Mabanta. Kapalit ng hindi paglabas ng kanila umanong expose laban kay Romualdez, dala na umano ng mga ahente sa hotel ang isang duffel bag na may lamang 50 million pesos. Pero hindi umano tinanggap ni Mabanta ang bag dahil sa mga CCTV sa lugar. Sa halip, pinapunta sila ng Mabanta sa isang exclusive club sa Pasig City para doon na lang iabot ang bag at mga maleta ng pera sa kanyang staff. Noong dumating yun, dinala ng mga ahente ang pera sa Pasig. Pagdating sa exclusive club, tinawagan ng NBI ang kontak at tinutusan sila nito na iba pa ang mga maleta. Nang mabigay na ang maleta sa staff, nadiskubring naroon din sa lugar si Mabanta. Kit agad na nagpakilala mga ahente at inaresto ang lima. Sumugod na nila iba pang operatiba kasunod ng ilang miyembro ng media.
5: Are you angry or something? Or...
4: Sabi ng NBI, ang papalit-palit na lugar para ma-deliver ang pera ay patunay na walang setup na nangyari na siyang ginigit ni Mabanta.
6: Ando naman kayo eh, nung minuli yan, so you can answer kung sinetup, no? Kasi nakita mo yung tendency na to avoid yung mag-made video, makuha ng CCTV, nagpagpad, iba-iba direction, may mga phone calls, may exchange of text messages. Mayroon naman yata yun, nasasabihin natin, sir. And it's very unfair to the men and women of NBI na nagtatrabaho ng maayos base sa ibigay.

0: siya na naayon sa proseso.
1: Noong gabi din yun, ay isinang palang NBI reklamo robbery with intimidation kay Mabanta at apat pang kasama. Sa pahayag, itinagi ni Mabanta ang paratang na extortion at sinabing wala silang nilabag na batas. Iginiti niya na sila ay pinatahimik dahil sa kanilang expose. Ayon naman kay Attorney Elaine Atienza, tagapagsalita ni later Representative Martin Romualdez, binabaliktad ng PGMN ang kwento. Ang issue man rito ay hindi tungkol sa malayang pamamahayag at karapatang punahin ang nasa gobyerno, kundi ang paghingi mo na ng pera kapalit ng katahimikan. Anya, ang ginawa lang ni Romualdez ay ipagbigay alam sa otoridad ang nangyari, na agad inaksyon na ng FBI batas sa kanilang mandato sa batas. Dagdag pa niya, kung ano man ang hawak na expose ng PGMN laban kay Romualdez ay hindi mahalaga sa inaakusang krimen laban kay Mabanta. Kung meron naman talaga sila ebidensya ng anomalya, dapat ay nilabas nila ito at inihain sa tamang institusyon para maaksyonan. At hindi dapat ginamit para mangikil. Kumpiyansa naman ang kapo ni Mabanta na mababasura ang kaso laban sa kanilang kliyente.
2: The legal team is confident of what we have. We saw through the inquest last night, because we inquest sila last night, how weak the complaint is, the complaint affidavit, the evidence presented. We are very confident of our case and we are working so hard to get our clients out as soon as possible.
1: Sa ngayon, nag-apply na ang NBI ng cyber warrant para ma-examine nila ang mga nakumpiskang digital evidence mula sa entrapment operation. Z. Ana Brosio, ABS-CBN News.
3: Sa ibang balita naman, muling sumiklab ang sagutan sa media ni na Senate President Pro Tempore, Pantilo Lacson, at Senator Rodante Marcoleta. Lutsa nito ang Chairman's Progress Report ukol sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa fraud control scandal. Nagpapatrol, R.G. Cruz.
4: President. Bukod sa mga rekomendasyon kung sinong dapat pang investigahan, sinabi rin ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Pantilo Lacson na iimbestigahan na nila ang mga tinatawag na allocable sa leadership fund, lalo na ang mga sulat na mga mababatas para sa mga flood control projects. Walang binanggit na pangalan, pero kita sa slide presentation ni Lacson ang isang dokumento na may sulat kamay patungkol sa isang Kong Marcoleta.
5: Kabilang dito, ang mga sulat galing sa mga mababatas na maaaring pag-aralan para magpakita ng paper trail na nag-uugnay sa mga flood control projects. What you see here, Mr. President, are just random letters from our files.
4: Nang usisain ang media kinabukasan, kinumpirma ni Lacson na may ganun ngang dokumento na sulat kamay ni dating Undersecretary Catalina Cabral. Nakasaad dito na may 500 milyong pisong halaga ng proyekto na nilaan kay Senador Dante Marcoleta. Dito na rin siya nagkwento ng mga narinig niya umano mula sa mga kongresista ng Commission on Appointments na pinamamahalaan noon ni Marcoleta.
6: Siya kasi nag-confirm kay Secretary Bonoan. And I heard this from other congressmen who were then members of the CA and until now, members pa rin ng CA. Nung nilabas ko yun, merong isang congressman na nambukol sa mga kapwa nila congressmen, actually 1.5 billion daw yung hinihingi. 500 lang yung binigay. Tapos nakanganga yung mga ibang kasama sa CA kasi wala naman nakuha ang project.
7: Paraan lamang niya ito upang maipilit ang kanyang naratibo laban sa akin, ginong Pangulo. Noon pa man, malinaw nang may pagtatangkang sirain, hindi lamang aking pangalan, kundi pati ang aking kredibilidad bilang lingkod bayan.
4: Report. Baga mapilinaw ni Lacson na hindi porket sumulat ang isang mababatas para sa proyekto ay may krimen na, dapat pa rin anya mag-imbestiga para tiyaking hindi nawaldas ang pera.
6: Pero kung parang whimsically, mag-request ka ng allocables, thinking na yung contractor mo yung mag-implement, that's wrong.
7: Kung ang pag-endorso ng mga proyekto sa DPWH ay basihan ni Senator Lacson ng pagpapaimbestiga sa akin, hindi ba't halos dapat ng mga senador ay imbestigahan na rin?
4: Hindi rin pinanagpans ni Marcoleta ang pagpuna ni Lacson sa mga kasamahan na hindi pumirma sa partial committee report.
6: Ay tinransfer ko lang yung responsibility sa kanila. Kung gusto nyo pag-usapan natin na masinsinan nito, pumirma kayo. Pwede ka rin naman magpirma na hindi ka sangayon, all together, then bibisent ka, at least pumirma ka.
7: Ginoong Pangulo, bakit ako pipirma sa isang partial report? Ang partial report ay unfinished report.
4: Pili na rin ni Marcoleta kung bakit wala ang ilang pangalan sa progress report ni Lacson.
7: Siyang naghayag mismo sa pangalan ni Yusek Bersamin at ayon sa kanya Niname drop niya ang pangalan ng Pangulo. Sinabi rin po ni Saldico, yung 30 Tamarind Street na kung saan isang billion ang nai-deliver ni Saldico. At ang tumanggap po noon ay si Yusek Jojo Cadiz.
4: Pati ang inirekomendang klase ng investigasyon ni Lacson kay dating House Speaker Martin Romualdez, may po na si Marcoleta.
7: Nasaan po ang pangalan ni former Speaker Martin Romualdez? Nilagay po niya doon sa classification ng public officials categorized under fact-finding investigation. Ang laki po ng depression ng fact-finding investigation sa preliminary investigation.
6: Probably they have the evidence to, you know, to support their case, you know. Pero it's up to
8: work today. Ni
4: Marcoleta, siya ang pinupuntirian ni Lacson na pangmigapang dapat umanong ipatawag na hindi pinatawag.
7: Sadya at na talagang nagbago na ang ating kasamahan. Nasaan na ang tapang ng dating chief PNP na habulin ang mga nagkasala sa bayan?
6: Ang nagbago si Senator Marcoleta kasi nawala siya sa hulog. Hindi na siya in sync with reality.
4: Wala namang bagong pahayag si Lacson sa mga bagong sinabi ni Marcoleta sa plenaryo. RG Cruz, ABS-CBN News.
9: Balik na sa Senado ang kontraktor na si Curly Vizcaya matapos ma-ospital at maoperahan sa balikat noong nakaraang Linggo. Kinumpirma ni Senate Secretary Mark Leandro Mendoza na ibinalik na sa Senado si Vizcaya itong Huwebes ng umaga matapos bigyan ng clearance ng mga doktor. Sa Senado na ipagpapatuloy ni Vizcaya ang pagpapagaling. Nakaditinin si Vizcaya kaugnay ng mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa mga manumalyang flood control projects.
10: Matapos ang bueno manong panalo ni Pinay tennis star Alex Ayala sa Italian Open, naghahanda na siya ngayon para sa susunod na match laban sa number 31 seed player mula sa China. Nagpapatrol, Dayan Castillejo.
11: Buong araw ang mga laro sa Italian Open sa Foro Italico sa Roma. Dinagsa ang iconic Pietrangeli Court para sa dikit na laban ni Alex Ayala at Magdalena Freck na tumagal ng mahigit 2 oras. Exciting ang laro, lalo na sa final set. Matapos bumawi si Ayala mula sa score na 1-3 hanggang sa nagtagumpay sa score na 6-6-6-4. Emotional si Ayala at agad niyakap ang mga coach sa kanyang box. Sobrang saya rin ng mga Pinoy na bumiyahe pa mula sa iba't ibang siyudad ng Europa. Ikinagulat ni Alex ang ganitong buhos ng suporta mula sa mga kababayan.
12: Nagulat din ako, hindi ko inakalang ang dami-daming Pinoy dito sa loob. Pero, I'm very happy. Maraming salamat.
11: Inamin ni Alex na sobrang hirap ang paghabol niya sa world number 45 na si Freck.
12: I'm really proud of myself because there were so many moments, especially in the third set, where she could have gone really far and maybe the match could have slipped for me, but I'm happy with how I held out and how I fought.
11: Masaya si Alex na nagbunga ang kanyang mga ensayo para mas lalong gumaling sa clay court.
12: And I think I've come a long way from last year. So yeah, it really means a lot because I think my team and I have really been working the past few weeks.
11: Yes.
12: That we've been able to put out just some things that we've been working on in confidence.
11: Yes. Sunod na kalaban ni Ayala si Wang Fengyu, ang number 31 seed.
12: She got a killer serve, killer ground strokes, very fit, and I think it would be a good match.
11: Okay.
12: Huli
11: niyang nakalaban si Wang sa Auckland noong Enero kung saan natalo siya sa 3 sets.
13: Sa Biyernes nakaschedule ang round of 64 match Ayala kontra Wang. At ang good news, maglalaro rin ng double si Alex dito sa Roma. Kapartner niya ang Amerikanan si Amy Batsis. Dayan Castillejo, ABS-CBN News, Rome, Italy.
10: Susunod, malaki-laking rollback sa diesel at kerosene na mumuro sa susunod na linggo. At paglago ng ekonomiya, bumagal sa pinakamababang antas sa loob ng maraming taon. abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
14: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
15: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
16: What if your phone could be your front row seat?
17: Playtime Entertainment launches PT Idol.
16: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
17: Where talent takes the spotlight.
16: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Alam niyo ba may Liverade Pro? Liverade Better Pro! Silimarin na, multivitamins pa! Ang Liverade Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverade Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverade Pro. Liver up na tayo! Liverade Pro!
19: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Protection at tulong sa atay?
21: Liverade Pro!
20: May Silimarin, may multivitamins pa?
21: Liver up na tayo!
20: With Liverade Pro!
14: TTTZMM Numero Uno sa Aksyon!
1: Narito po ang pag-uulat ng ating Radyo Patrol. Peanut Gallery Media Network founder na si Franco Mabanta at apat na iba pa inilipat na sa NBI Custodial Facility. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado hatid sa atin ni Radyo Patrol, Bert Dizonberg.
22: Inilipat na si Peanut Gallery Media founder o Media Network founder na si Franco Mabanta sa NBI Custodial Facility sa Building 14 sa loob mismo yan ng New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Bukod kay Mabanta, kasama rin niyang inilipat ang apat na individual na kasamang inaresto ng NBI sa ikinasang entrapment operation noong Miyerkules matapos umanong kikilan na naabot sa mahigit 300 million pesos si dating speaker at kasalukuyang First Leyte District Representative Martin Romualdez, kapalit ng hindi paglalabas ng isang 19-minute video expose na mga umano'y kontrobersya sa malawakang korupsyon ng dating House Speaker. Naharap sa reklamong robbery by extortion in relation to violation of the Cybercrime Prevention Act si Mabanta at ang apat pang individual. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bertizon DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
14: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
1: Ang oras, alas 7.33 ng gabi.
23: Ano mga concerns? Ano mga issues?
14: Pagkakampi ng masang Pilipino.
23: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
14: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutyan ng masa.
23: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
14: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Pinakasariwang mga balita, balita, tapatang talakayan. Ang mga pinakamaiinit na issue ng bayan, bayan, tatalakayin kasama ang witty tandem ng bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balita, tapatan, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng umaga, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
0: papatalsik sa pwesto at habang buhay na disqualification sa paghawak ng anumang tungkulin sa gobyerno. Hinihiling din sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na panagutin sa batas ang pangalawang pangulo sa Lunes pagbobotohan kung iaakyat ito ng Kamara sa Senado. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
2: Naipamahagi na sa mga miyembro ng Kamara ang kopya ng committee report at House resolution na nagtatakda ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. 57 members at ex-official members ng House Committee on Justice ang pumirma rito, kung saan nakasaan na nakitaan ng komite ng probable cause o sapat na dahilan para i-impeach si Duterte. Ayon sa Articles of Impeachment, suportado ng ebidensya ang mga alegasyong culpable violation of the Constitution, bribery at graft and corruption, high crimes at betrayal of public trust laban kay Duterte. 4 na articles ang tinukoy dito, ang umano'y maling paggamit ng confidential funds, umano'y di maipaliwanag na yaman, kabiguang ideklara lahat ng ari-arian sa kanyang cell ends, at kabiguang bitawan ng kanyang business interests bago manungkulan bilang bise. Pasok din ang umano'y panunuhol sa mga opisyal ng DepEd para labagin ang procurement laws at pangungontrata para ipapatay umano ang Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Hinihiling ng Articles of Impeachment sa Senado na pagkatapos ng paglilitis, ideklara si Duterte na guilty sa mga nabanggit na artikulo, tanggalin siya sa opisina at habang buhay na pagbawalang umupo sa gobyerno at panagutin sa sinasabing mga paglabag sa batas. Para umakyat ang naturang Articles of Impeachment sa Senado, hindi bababa sa 106 o one-third na miyembro ng Kamara ang kailangang bumoto pabor dito.
3: The reason why it is historic, unprecedented, first time, no? Is because this is an offshoot of the Supreme Court decision in the Duterte versus House of Representatives case, which pertains to the first impeachment complaint filed back in the 19th Congress. And of course, I am ready for interpellation.
2: Sa grupo ng Party List Representative sa Kamara, mayorya ang naghayag ng suporta sa impeachment.
21: At the moment, I think the count is at 47, if I'm not mistaken. 47 out of 60 plus party list group, 62, 63 party list representatives in Congress.
2: Ganito rin ang naunang pahayag ng tatlong pinakamalalaking partido sa Kamara. Kaya naniniwala ang isang mambabatas na posibleng pareho ang bilang ng pabor na boto sa Lunes sa naging boto sa reklamong impeachment laban kay Duterte noong 19th Congress na 215.
24: This actually approximates the previous 215 vote in last year's impeachment. And finally, this is more than two-thirds already of all House members. Signifying support to the impeachment.
2: Vivian Gulia, ABS-CBN News.
25: Dumagal ang paglago ng ekonomiya sa pinakamababang antas sa loob ng maraming taon. Pero hindi basta-bastang inaasahang makababawi ang ekonomiya dahil sa epekto ng gulo sa Middle East at ang paparating na El Nino. Nagpapatrol, Jackie Pascual.
26: Pagbebenta ng halo-halo ang pinagkakakitaan ni Jocelyn matapos mag-resign bilang kasambahay dahil sa sakit sa likod. Pero hindi anya pwedeng mabakante, lalo't nagtataasan ang presyo ng mga bilihin.
27: Talagang kailangan may pinagkakakitaan.
26: Inanunso ng Philippine Statistics Authority na bumagal ang paglago ng ekonomiya o gross domestic product sa 2.8% nitong unang quarter ng taon. Mas mababa ito kaysa sa 5.4% noong nakaraang taon. Tatlo ang itinuturong dahilan. Una, ang patuloy na epekto ng flood control scandal sa pananaw ng mga mamimili at negosyante. Pangalawa, ang delay sa pag-aproba at release ng 2026 national budget na nakaantala sa ilang proyekto. At ang may pinakamalaking epekto, ang gulo sa Middle East.
28: Negative talaga na medyo tatlong quarters na sa ating production side ay construction at yung manufacturing has been slowing down.
26: Nasa 4.5% lang ang paglago ng services industry pero negative ang growth sa agriculture at sa industry sector. Ang 2.8% GDP rate ang pinakamababang growth rate ng bansa simula pa ng first quarter ng 2021 kung saan nagkaroon ng negative 3.8% growth sa gitna ng pandemya. Pero kung tatanggalin ang pandemic period, ang 2.8% na ang pinakamababang growth rate sa loob ng higit 16 na taon, kung saan nagkaroon ng GDP na 1.8% noong fourth quarter ng 2009. At dahil hindi pa tapos ang gulo sa Middle East, inaasahang hindi na makakamit ang growth target na 5-6% ngayong taon, lalo't nagbabadya ang El Nino.
4: Even as the Middle East conflict ends today, the lingering effects of the oil prices and the supply chain disruptions will persist in the coming months.
26: Ayon kay Balisakan, tuloy-tuloy ang mga programa ng pamahalaan para matulungan ang mga pinaka-apektado, gaya ng pamamahagi ng ayuda sa mga drivers at diskwento sa pasahe. Dismayado sa resulta ng GDP ang isang business group.
5: Our GDP for the last quarter was 2.8. Kind of disappointing. Our exporters was pretty high, $112 billion. Our BPO increased also to $40 billion.
26: Sa hina ng ekonomiya ngayon, isa lang maipapayo ni Balisakan.
4: Lahat tayo magtitipid kahit sa gobyerno, ipinag-utos na ni Presidente na walang troubles muna.
26: Inaasahan ang pag-aaralang muli at babaguhin ang pamahalaan ng growth target ngayong taon, lalo't sumirit din ang inflation sa bansa. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
10: Kinumpirma po ng Department of Justice ang paghahain ng reklamo ni Energy Secretary Sharon Garin laban kay Batangas First District. Sinabi ito ng DOJ isang araw matapos magtungo ni Garin sa tanggapan bagamat tikom siya sa pakay ng kanyang pagbisita roon. Ayon sa tagapagsalita ng DOJ na si Attorney Polo Martinez, under evaluation ang reklamo ng kalihim. At kung sakaling sasapat ang mga ebidensya, saka lamang anya magsasagawa ng paunang imbestigasyon. Ayon naman kay Leviste, ang tanging kopya ng reklamo na nakita niya ay ang lumabas sa report ng media. At batay anya dito, mahina ang reklamo laban sa kanya. May makasaysayang achievement ang OPM singer at hitmaker ng Dilaw, Namumula at Kahel na Langit na si Maki. Inanunsyo niya sa kanyang social media na pumalo na sa 1 billion ang kanyang all-time stream sa Spotify. Nitong Pebrero, inilabas ni Maki ang live version ng kanyang Color Coaster album sa digital streaming platforms. Tampok dito ang 10 songs mula sa original na Color Coaster album. Matapos naman ang Color Coaster One More Ride concert sa Araneta Coliseum, ikinakasa na rin ang kanyang international tour na may stop sa Singapore at Indonesia. Ngayon din sa North America, Australia at New Zealand. Susunod! Dini di pa rin makapaniwala sa pagkilalang iginawad ng Senado. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
6: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
7: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol 630 at
14: DZMM Teleradyo. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Pinakasariwang mga balita, balita, tapatang talakayan. Ang mga pinakamaiinit na issue ng bayan, tatalakayin kasama ang witty tandem ng bayan, Peter Musgi at Rica Lazo. Balita Tapatan, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng umaga, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
8: Sigurado mo papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
14: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
9: Ako to, si Chang Ami.
14: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
11: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
14: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
11: Kwento ng mga trending.
12: sikat, kontrobersyal. At ng ating mga idol, dito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: namumuro ang malaki-laking rollback sa diesel at kerosene sa Martes dahil nagtuloy-tuloy po ang pagbagsak ng presyo ng dalawang produkto sa unang tatlong araw ng kalakalan sa world market. Habang namumuro namang tumaas ang singil na Meralco sa paparating na bill dahil sa inaasang paglakas ng konsumo sa kuryente dahil sa tindi ng init.
1: Nagre-reklamo si Lizel dahil tumaas ang bill nila sa kuryente pero nung nakaraang linggo, nagpakabit pa sila ng aircon dahil hindi na nila kaya ang init. Umuupa kasi sila sa ika-apat na floor ng bahay na ito na masikip at sa pool ng singaw ng yero sa kabilang bahay. Kaya nag-aalala si Lizel na lalong lulobo ang bill nila sa Meralco.
2: Hindi namin alam kung ano resulta nito. Baka maging 5,000 to. Or baka hindi lang.
0: Isa sa mga opsyon ni Lizel ay huwag na munang magbayad ng kuryente dahil sa bagong patakaran ng gobyerno na bawal ang putulan o disconnection ng kuryente hanggang July 2026. Ang problema niya, magkakapatong-patong din ang kanyang bayarin sa loob ng 3 buwan.
1: Kaya sisikapin pa rin ni Lizel na makahanap ng pambayad imbis na magpatong-patong ang bayarin.
2: Obligado ka nga.
0: Oh.
2: Parang inaano mo na sa imbis sa pagkain, kuryente mo na. 1D18 mo na.
1: Pero sa June billing pa naman papatak ang gamit sa aircon ni Lizel. Ang dapat niyang paghandaan ay ang bayarin ngayong buwan na hindi pa alam na Meralco kung tataas o bababa.
3: It can go either way. But of course, nandoon yung pressure for prices to go up simply because of mukhang mas mabigat yung factor ng pagbaba ng pera natin at saka yung Middle East situation.
1: Nilinaw din ang Meralco na kasali pa rin sa babayaran ng mga consumer ang controversial na other charges na nag-viral sa dami na nagre-reklamong ito ang nagpapataas ng kanilang bayarin. Pero nanindigan ang Meralco na hindi ito ang nagpapalobo sa bill ng kuryente.
3: The only major driver of electricity rates is the generation charge.
1: Samantala, batay sa unang 3 araw ng trading sa world market, lagpas 5 pesos nang ibinagsak sa presyo ng diesel, mahigit 6 pesos naman sa kerosene. Pero ang gasolina, nasa 2 pesos pa rin ang itinaas sa world market.
4: Yung diesel po, malaki po yung posibilidad na talagang rollback po. Ano? Actually, dun sa kung max lang, baka madagdagan pa po yan. Ano? Lalong lumaki pa po ano? Yung magiging potential rollback, including kerosene.
1: Pero bakit nga ba pababa ang presyo ng diesel pero pataas naman ang gasolina? Paliwanag ni Belias, bagamat parehong galing sa krudo, magkaiba kasi ang demand profile ng dalawa. Mas malakas ang bentahan ng gasolina ngayon dahil ito ang mas ginagamit sa biyahe sa paparating na summer season sa Amerika at Europa.
4: Although hindi pa talaga sabihin natin officially open yung driving season kung tawagin doon sa Northern Hemisphere, pero syempre nagkakaroon na ng stockpiling yan. So, effectively, lumalaki po yung demand ng gasolina.
1: Sa Pilipinas, mas mahal ng diesel kaysa gasolina, bagamat parehong nasa 80 peso level ang presyo nito sa ngayon. Sa kabila ng serye ng rollback, hindi pa rin bumabalik sa dating presyong 50 hanggang 60 pesos kada litro ang diesel at gasolina bago sumiklab ang giyera sa gitnang silangan.
5: Cloud 9 pa rin ang dini matapos silang gawaran ng pagkilala ng Senado dahil sa makaisaysayang Coachella performance. Looking forward na ang 8 para sa mga susunod na proyekto at pagtatanghal. Nagpapatrol, MJ Felipe.
6: Makasaysayan para sa 8 miyembro ng BINI ang pag-imbita sa kanila sa Senado para sa pag-adopt ng Senate Resolution 370 na kumikilala sa kanila kasunod ng matagumpay na pagtanghal sa Coachella Valley Music and Arts Festival noong isang buwan. Kwento ni Senator Bam Aquino, ang sponsor ng Senate Resolution, tunay na may pagmamalaki ang ginawa ng Nation's Girl Group.
7: Yung performance ng BINI sa Coachella really created waves in the entertainment industry and talagang brought out our Filipino pride. Nakakatuwa talaga na nandun sila in such a big setting, a global setting, at halatang halata sa kanilang performance na proud sila sa pagiging Pilipino.
8: Meron talaga kaming goal, meron kaming style na talagang gusto namin. Everywhere we go, we bring our Filipinism with us.
6: Punong-puno rin ng saya at pride ng girls sa pag-congratulate sa kanila ng mga senador.
8: yung joke namin na kaninong palaginip, parang hindi namin akalain na, alam mo yun, na-recognize yung hard work nga ng Beanie.
9: Hindi ko po alam anong iisipin ko nung time na yon, pero I know that I'm so grateful.
10: So, thank you po sa pagkilala kasi yun, parang na-validate din lahat ng hard work and parang malaking bagay to sa amin.
9: It's a good feeling po. So, we're just so happy to be here.
6: Sa lakas ng OPM ngayon, naniniwala si Senator Bam na panahon na para pagtuunan ng pondo at tulong ang Pinoy creative industry na kung tawagin ay soft power, bagay na sinang-ayunan din ng Bini.
8: I believe na dapat talagang ma-share to all of the artists, hindi lang OPM artists but also lahat ng mga creatives out there na walang means, walang kakayahan, walang outlet, platform for it.
9: Naniniwala po kaming lahat na ang laki talaga ng potential ng mga Pilipino, lahat ng artists, ang daming kaya pang ibigay and ipakita out there globally.
11: Now is the time na talagang mag-go tayo sa global scene. Dapat di tayo matakot, wag nating ikahiya na kung sino tayo dahil lalaban ng mga Pinoy.
6: At pagdating naman sa petisyon ng Blooms na gawing ambassador ng turismo ang Bini, reaksyon ni Senator Bam.
7: Let's do it! Let's do it! Diba? Gawin natin. No? I think Bini and so many other Filipino artists can be sila yung ilabas natin at pakita natin sa mundo, they're the best foot forward for the rest of the world.
6: Looking forward na ang Bini sa kaliwat kanang imbitasyon sa loob at labas ng Pilipinas. MJ Felipe, ABS-CBN News.
12: Ito na nga pong ikatlong beses na nakasama natin si Alexa dito sa TV Party.
7: Wow! Napakabait na bata.
12: Makamang ka mag-asawa ah.
8: Ayaw, call me and I'll be there.
12: Oh, at trending nga daw ang digital series ninyo na The Chambermaid's Daughter.
8: Paano niyo ito pinaghahandaan?
7: Yeah.
8: Nag-workshop po kami ni Jello of BGYO. We had a couple workshops. And then, we're very lucky kasi very hands-on po yung director namin. And the whole set po, ang ganda po ng vibes. Good vibes lang talaga. Kaya naging natural po yung chemistry and yung naging kinalabasan po nung The Chambermaid's Daughter.
12: Nakakakilig, oh. Parang teaser pa lang nakita ko, oh.
13: Yung Jello, yan yung newscast din dito.
7: You're right.
13: Yung parang Koreano.
7: Yeah.
13: Ayan.
7: Ang cute!
8: I think, Jesus! Bakit naman nilabas sa TV Patrol?
7: Ang cute! Ay, ang ganda!
13: Ay, matangkad nga.
8: Opo. Maliit lang din po talaga ako.
13: Thank you. Pero napakagandang bata nito, Karen. Ano?
8: Salamat po.
7: Natural beauty.
13: Pero may bago sila dahil ang ASAP magbabago ng time slot. Kasali ka doon.
7: Opo. Right. Kailan ba ito?
10: Ayan. I'm inviting everyone to join our live concert experience sa ASAP XP on May 10 at the Araneta Coliseum. ASAP XP is bigger, brighter, and closer to you than ever.
12: Ito.
10: Because we've got two unique shows and two unique experiences. Show 1 is at 12 noon and show 2 is at 7 p.m. At marami po kaming explosive treats at very exciting guests na makakasama. Kaya sana po ay magkita-kita po tayo sa The Big Dome on May 10. Wow. Tickets are available at ticketnet.com.ph. Kaya grab yours now! And on May 17, catch ASAP XP on its new time slot. ASAP XP on Prime time every Sunday na po yan, 5:30 p.m. Sa All TV 2, A to Z, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, at syempre po sa iOne.
7: Okay.
10: Yay, thank you.
7: Ang tanong ko lang quickly, alam mo bang dahilan bakit lumipat ng 5:30? Malaking shift yun ah.
13: Oo, from a lunch show to
7: parang prime time evening show. Kinwento ba sa inyo?
10: Not exactly po, pero

0: ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: FM radio. Favorite music.
1: Music
0: radio.
1: Radio.
0: Favorite music.
1: Music
0: radio.
1: Radio.
0: Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

0: Mihas Cakes and Pastries. Nangita ka og lami? Nindot nga cake para sa imong special occasions? Ari na sa Mihas Cakes and Pastries. Kung diin ang matag cake, gihimo uban sa gugma. Ana kanila ang customized cakes, elegante nga wedding cakes, bonggang devote cakes ug makalingaw nga gender reveal cakes. Magparty ka? Walay problema. Napod sila dessert buffet package para sa kids and adults nga siguradong mas tamis ug mas memorable ang inyong selebrasyon. Sila nahimutang sa Fruit Champaca, Navarro Street, Surigao City. Gipanag-iya gidumala ni Evangel Valdez Magalolot and Arwen Coro Magalolot. Ug sila mahimong makontakt sa cellphone number 0995-463-2168. Mihas Cakes and Pastries, where every cake tells your story.
1: Ting panihapon, panahon sa hab-hab, aron kalag dili manungkab.

0: Leon ada sa Salai Motorcycle Tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki o ganasap kanila ang ligid sa badya uba-ubao. Anasap kanila ang nagkanilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasap sila lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zika o Volga nga mapalit per liter, galon, pail or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Prince o CST. Anasap sila nagkanilain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17, o 18. Og libre ang chain star sa tanang klase sa sakinan.
1: Usher, Stars, and Auto Supplies.
0: Ananay mutang sa Dalan Boromeo Street, Surigao City. At bang mismo ng TTN Company. Og sila may makontak sa ilang Facebook page, ang Usher Tires and Auto Supply. Unsa pa itong gihulat, adto na ta sa
1: Usher, Stars, and Auto Supplies.
0: Drive safe, drive with Ushers.

0: FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite Music Radio.
2: Nangita ba kamo o gamit alang sa inyong bakery? Alco Engineering Services, mao'y adtua. Alco Engineering Services, sila mo ay bugtong tigama sa kagamitan sa bakery din sa Dakbayan, sama sa deck oven, dough roller, dough mixer, bread slicer o guban pa. Namuhat sab silag mga signages, sama sa acrylic 3D signboard, panaflex o tarpaulin signages, gamit ang modernong acrylic laser cutter machine. Adunay machine shop nga moalagad sa inyong panginahanglan sa pagpaturno, sama sa shafting, flanges, bushing, brake drums o guban pa. Mo-fabricate sila sa nagkalain-laing mga pyesa, mo-design o muhimo sab sila sa mga makinaryas, sama sa feed mill, kasama grater, cacao miller, lechon manok, and liempo machine. Namuhat sila og steel gates, steel doors, sliding doors, steel window and grills. Ang Alco Engineering Services accredited sa DOST o DTI isip metal fabricator sa Caraga Region o miyembro sa Metal Works Industries Association of the Philippines. Para sa dugang kasayuran, bisita ang ilabuhatan sa Rotary Street sa Barangay Luna, Surigao City. Tawag sa telephone number 231-9803 o cell number 0938-857-4846. Pangitaas, Engineer Leonardo Boyabian, Professional Mechanical Engineer na Andam 1 Moabi-abi kanimo. Alco Engineering Services.
0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite Music Radio. FMR sa gabi.

0: ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: FM radio. Favorite music.
1: Music
0: radio.
1: Radio.
0: Favorite
1: music.
0: Music radio.
1: Radio.
0: Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

0: is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. FMR sa gabi.
1: Mga ka-vibes, aduna ni bagong tambayan sa Surigao. Bansay Uptown Restaurant and Cafe, abdi na alang sa tanan. Kini na ang lugar na buiban sa imong inadlaw-adlaw, gikan sa pagkaon, coffee, hangtod na mabibo na duyom. Ang mga schedule mo kining musunod, cafe and dining, alas 10 sa buntag hangtod sa alas 10 ng duyom. Drinks and bar, alas 5 hangtod alas 12 ng tungang gabi. Duna sila live band sessions, alas 7 na duyom, alas 9 hangtod alas 11 na duyom. Tuyo ka mga sets ang magpabibo sa inyong kagabihon. Ang Bansay Uptown Restaurant and Cafe, anak kini sa Sitio Kinabutan, Barangay Rizal, Surigao City, dool kini sa Fun to Learn. Come and enjoy lami nga pagkaon, refreshing drinks and live music. Perfect para sa pamilya, barkada o date night. Bansay Uptown Restaurant and Cafe, ang imong bagong paboritong tambayan sa Surigao. Mga ka-vibes, ang Bansay Uptown Restaurant and Cafe, gipanag-iya o ginumala ni Banjo o Richie Masuhay.

0: Barbecue House. Kainang pampamilya o kainang pangbarkada ba ang imo taghanap? Ayaw nagkabala ka? Anhi na sa Aya Barbecue House. Ang Aya Barbecue House naga-offer sama sa Chicken Barbecue, Bulalo, Bulabase, Chop Suey, Sisig, uguban pa ng mga lamian ug sulit sa bulsa ng mga putahe. Ang Aya Barbecue House anaanahimutang sa City Boulevard, Surigao City, ug kini gipanag-iya ug gidumala ni Sir William John Jimena. Sila makontak sa cellphone number 0998-885-8746. Anhi na ta sa Aya Barbecue House.
1: Alang sa di kalidad ng edukasyon sa inyong mga kabataan, dalha ka na sa Surigao Christian Learning Institution Incorporated na nakilimahimutang sa Borromeo Street, Barangay Top, Ciudad ng Surigao, kilid kini sa Mega Grand o Family Drug, gadool kini sa Tavern Hotel. Mga ginikanan pagdali na kay ang Surigao Christian Learning Institution Incorporated, abli na o nagpadayo na ang ilang enrollment alang sa tuig 2026 ng tutuig 2027. Sila nag-offer sa nursery, pre-kinder o kindergarten. Mga requirements, photocopy ra sa PSA birth certificate samtang sa elementary grade 1 ngadto sa grade 6. Di kinahanglan usab ang photocopy sa PSA birth certificate, report card gikan sa previous school o good moral certificate alang sa mga transferee. O komportable ang inyong mga kabataan kay bugnaw ang classrooms, may CCTV, dunay lisensyado guardia o labaw sa tanan, dunay lisensyado o professional nga mga magtutudlo. Busa mga nanay, ayaw na paglangan, pagdali na. Sila makontak sa cellphone number 0950-470-8963 o 0946-124-2964. Surigao Christian Learning Institution Incorporated. Pagdali na, mga nanay, hari na.
2: Ron, ting panihapon, panahon sa hab-hab, aron kalag dili manungkab.

0: FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Ini na sa Surigao ang Kiefer Machine K-Duplicator para sa inyong panginhanglan sa pagpaduplicate na nagkalain-lain ng mga yabi sama sa padlocks, door locks, drawer locks, safety deposit locks, motorcycle sa nanbisan uno na yabi sa sakyanan. Para sa inyong kasadyon, pwede sab sila mo home service. Tawag lamang sa cell number 0912-479-3103. Papadasab nila ang kay Mara Labalaba kung kamo magpalondri sa inyong mga baro. Nadyaon may mutang sa Dayan Rizal, Kanto sa Burgos, ning Dakbayan sa Surigao. Kiefer Machine K-Duplicator ang kay Mara Labalaba.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. FMR sa gabi.

0: Radio. Alang sa di kalidad edukasyon sa inyong mga kabataan, dalha ka na sa Surigao Christian Learning Institution Incorporated na nakilimahimutang sa Borromeo Street, Barangay Top, Siyudad ng Surigao, kilid kini sa Mega Grand o Family Drug, gadool kini sa Tavern Hotel. Mga ginikanan, pagdali na kay ang Surigao Christian Learning Institution Incorporated, abli na! O nagpadayo na ang ilang enrollment alang sa tuig 2026 ng tuig 2027. Sila nag-offer sa nursery, pre-kinder o kindergarten. Mga requirements, photocopy ra sa PSA birth certificate samtang sa elementary grade 1 ngadto sa grade 6. Di kinahanglan usab ang photocopy sa PSA birth certificate, report card gikan sa previous school o good moral certificate alang sa mga transferee. O komportable ang inyong mga kabataan kay bugnaw ang classrooms, may CCTV, dunay lisensyado ng gwardiya o labaw sa tanan, dunay lisensyado o professional nga mga magtutudlo. Busa mga nanay, ayaw na paglangan, pagdali na. Sila makontak sa cellphone number 0950-470-8963 o 0946-124-2964. Surigao Christian Learning Institution Incorporated. Pagdali na, mga nanay, hari na.
1: Sa waya pa makahibayo, dyan na sa Surigao ang Surigaonon Mobile Phone. Ang Surigaonon Mobile Phone ang poteka supplier sa nagkadaiyang piyesa sa cellphone sa mana sa iPad, laptop o tablet. Sila bubaligya usap sa wholesale o retail sa mana piyesa sa mana cellphone. Ang nakagana gajon kay moreber usap sila sa mana dupa ninyong iPad, laptop, tablet o guban pa. Walay bayad and labor, ang bayaran ang piyesa rang na inyong palitun. Ang Surigaonon Mobile Phone mo palit isab sa mga wala na gamitan ninyo ng mga cellphone. Ang ilan tidaan na sa Dia Street, dool sa Security Bank, o tupad sa TGP Generic Pharmacy. O batawag sa cellphone number 0969-208-3291. Surigaonon Mobile Phone.
2: Gusto ka ba magkatipid sa kuryente? Ani-ana ang MiCap Solar Products Trading. Sila nagtanyag sama sa solar products, solar lights o solar street light, solar panel, inverter, electrical, mounting brackets, solar batteries ug daghan pang kapilian. Sila nahimutang sa Narciso Rosales Street, Barangay Tavs, Surigao City. Besides Iris Printing, sila mag-contact sa cellphone number 0938-431-8737. Ug kinigi pa nag-iagilubala ni Ma'am Peach Glance Bolio Lee. MiCap Solar Products Trading.
3: Asher Starts and Auto Supply.
4: Asher Starts and Auto Supply. Naganap ka ba ng ligid, battery, lubricants o mags para sa imo sa kinan? Motor, badya o babao? Ani-ana ang
3: Asher Starts and Auto Supply.
4: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires o dagan pang kapalian. Anasab sila ay motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki o kanasab kanila ang ligid sa badya o bao-bao. Anasab kanila ang nagkanilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zika o Volga nga mapalit per liter, gallon, pail or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Brinks o CST. Anasab sila nagkanilain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17 o 18. Og libre ang chain stars at tanang glasses sa sakinan.
3: Asher Stars and Auto Supplies.
4: Ananay mutang sa Dalan Borromeo Street, Surigao City at bang mismo ng TTN Company. Og sila mo yung makontak sa ilang Facebook page ang Asher Tires and Auto Supply. Unsa pa itong gihulat, adto na ta sa
3: Asher Stars and Auto Supplies.
4: Drive safe, drive with Ashers.

Alas 4 pa lang bumabiyahe na ako papunta dito. Si Redzo, oh, eh. Para sa rabot ako sa BDA sa atong 54 kabarangay din ni Ciudad ng Surigao City, oh. And also sa atong mga kamunisipyuhan din sa lungsod sa katibukan ng Surigao del Norte, para sa rabuntag, mga higala. Charlene Tumias, Good Friday. Yes, hello, para sa rabuntag, galing mo diho. Good morning kanin yung dalan sa ating mga viewers di ano may pagpaminaw kanin yung dalan mga gala and also sa mga nagkape karong oras sa Wila na minaw sa ilang mga radio at pihit-pihit po dyan to 89.3 FM Radio Surigao. Once again, my God, dispiras na basa agad silom sa orok. Ayun. Doon na naman tayo sa pakarne-karne. Oh, lang pa naman siningan magbaliga. Pag mulabay na sa among sitio, sa among purok mo singgit naman natin sa karne-karne! Yes, ganun talaga pa nagbebenta. Hello, diya ka ng kulalom and ka ng ti Rosmil. Oh, may magpaminaw. And also sa ako palangga, bango na in sawon, kaya may magtugna sa imo. Hello kay mami and kay Jari. Oh, diya nga, oh, yeah, tulog pa sila. And also to my mother and father, Fari Loki and Mads Guli, maing magpaminaw. Mariya sa Valeris ako mga pag-umangkon. Hello, kaninyo din ang mga galong. Gising-gising din ng mga aga. And also sa mga nagprepara, no? Ang bisikya dito sa Arellano Distrito, Sigta o Rayog mga bantings. Liga. Si Kuya Kent, diliin niyo pwede hagaro ng mga fiesta-fiesta. Kay magbagot-bot permian ijalatsyan, ijakoan. Sige, nagbagot-botan ijauni. Kalubihan. Dilinin ako pwede hagaron kay alkansit kita ini sa panaw. Kakakain lang, bawas agad. Dapat tipon-tipon for 2 days. Di na tayo lugi dun. Good morning, DJ Marjorie Pigares. Hello, Marge. Ayan ako mga silingan, mga higala. May pagpaminaw noon, lihat ni mo sa Saudi. Saudi ka, Mars? Shoutout naman dyan. Oh. Alma, mata na, Auntie Alma. Tawon, mata na si Marjorie. Ikaw tuyog ba? Oh, sa itong mga suking tigpaminaw, di nga, may pagpaminaw kanin yung tanano sa itong mga OFWs. Nasa live stream lang makapaminaw. May pagpaminaw kanin yung mga galambing-ambing kanunay sa inyong tagsa-tagsa ka mga trabaho. No, uwi-uwi din pag may time. Nang bilis ng panahon, no, oh, Mayo, summer. Paabot na po tagkalag-kalag, November. Kwan na, the month of family na po, Christmas. Birthday mo na naman again. Ang bilis ng panahon, be. Kwan na mo, babay na tagkalendaryo, ano din, nataganahan mo lingi. Oo, oh, ba't kayo nagmamadali sa araw, be? Kabulan ba to?

po natulog, DJ. Ay, bakit di ka natulog? Mahamang dyan ay pinakapuhunan na nato sa itong lawas. Ay, pahuway, matulog. No, kailangan din natin ipahinga yung ating isip, ang ating mga mata, ang ating katawan, no? Kaya manigingo bitang usaray lawas, no? So kung may chance tayo, no, labi na sa itong mga OFWs, Marge. O sa kanang mga panggabi ang trabaho, no, bawiin natin talaga sa tulog. Kailangan mag-relax talaga yung katawan. No, huwag natin abusukin, huwag natin bugbugin yung katawan natin kaya wala ni dili ni mapalit sa tiyanggi. No? Ang ato mga mata, dili na pwede mapalit dito sa tiyanggi. Wala na dito sa koan, mga meat shop. Kung pwede pa lang, why not? See you, October DJ. Ay, na yun. Diyan ko na yung amoy sponsor ba sa inisa paduwa. Kay mo uli, mananamo ko ano, OFW. Kung si Marjorie, oo, Marjong. Maguyat ako sa imo sponsor sa pa-ML na to o pa-COD. Okay. Sa kafestahan.

mo sa this coming October kay lahi man minapuro kuman 1617 kapistahan ng sentro ng barangay na Bago Senior San Isidro Labrador. Pero ang among sitio is lahi ang fiesta. Alam mo ka fiestahan sa Oktubre pa, Oktubre 14-15 with the patron Saint Teresa de Avila. Day off ugma DJ o bawiun mo, bawiun imo ugma ang imong tulog, no? Or unya karon ba karon? Ay ugma pa. Kasi ugma eh. Friday na talaga ngayon eh. Hindi na pwede hoy, bes, hindi na mababawi. Halos 12 hours na nakalipas. No, sa ato mga fast food,

sa oras di ay 23 minutos lang nakalabangin sa alas 5. And yes mga ka-vibes, ako again ipahibayo no, sa katong na yung mga upcoming events like wedding, debut, birthday, reunion, alumni. Pwede kayo ninyo kuhaon si DJ Durakdak as your host to make your party memorable. No, gagawin nating pinaka-memorable talaga yung mga events ninyo, mga higala. Himuna itong pinaka-bibo. Hindi nimo makalimtan ang imong birthday, imong debut, imong anniversary, inyong alumni, inyong reunion, imong kasal. Sabut-sabutan na nato kay it's summer, nako. Hindi tayo masyado kamahal.

0: pabuthan. Kung bagmangkana, di atong pabuthan kay rumuhiyos.
1: Rumuhiyos? Pero mo na nagibutan ang ugintador?
0: Oo, sa amo sa buhod, di na may tahon gani na.
2: Hoy, unsa man ang imong iyong tauran?
0: Tauran o antena kay TV magana. Unsa man, colored, black and white.
2: Dili television. TV ba ka na sakit sa baga?
0: At ang tangan.
2: Unsa itong kahon?
0: Baga.
2: Hoy, pre. Edge, imong tiwasan. Luoy sa dana, hoy.
0: Di naman na magsilbi, pre. Di tiwasan.

Music Hour, still listening at your favorite music radio, 89.3 FM Radio, Baltic City, gal. And yes, welcome, welcome sa itong live stream. Karong orasan ng maing pagpaminaw, kanin yung karan mga higalang. How are you today? How are you? How are you? Kumusta di ang atong adlaw Biyernes, mga higala, no? Sa itong masuking tigpaminaw di, ha? Hello, kanin yung tanay na welcome, welcome, welcome. Happy. Masa na pagpaminaw kanin.

Yes, mga musta na sadgita sa mga mag-fiesta kuman mayo, no? Ay. Doon na naman talaga tayo sa mga fiesta. Sulitin natin to kasi once a year lang nag-fiesta. Hindi naman araw-araw, hindi buwan-buwan. 21 a year, no? So kung mahimo, mamista ta. Sas, nagpakaon sila glibre. Nga nandiyo lang ito mga on. Ang problema kay di mga agad, no? Ladies and gentlemen. Dapat mga agad-agad po tayo nag-fiesta sa ilang ako. Okay. Pero ba umali ako sa mamista pero dili magpa-fiesta. O dili maghanda sa ilang fiesta. Ano ba yan, no? Pagkabalugan ng mamista mo, handa pa punta. Aron makabawas punta. Uy, huwag kang ganun, girl. Baka di na siya, bas hindi na ganun sila mamista, no? Noon, pinakauna mag-fiesta ng Mayo, ha? Sa 54 ka barangay, kundili an Barangay Valibayon, ha? Huma naman. Atong Mayo 3, no, ang fiesta nila. Atong Mayo 3, amoy ka-fiestahan. 2-3, amoy fiesta ng Barangay Valibayon din sa Arellano District. Kumain at mag-fiesta na sa Barangay Urok. Kumain, Pizza 9, Pizza G's. Ilan na sad ka sa Ulugan, ila ka-fiestahan sa Barangay Urok. Ang sunod mag-fiesta, add to kita ila former Barangay Captain Rico Nagas. Ha? Ila Konsihal Basti Nagas, Barangay Luna. Kuman Pizza 12 o Pizza 13. Ake. Nakauntay na dako-dako ng barangay. Kamukha ka na ang dili mapas mo. Oh? And also, kuman sad Mayo 15. Grabe ka hamok mag-fiesta ng 14-15. Uy. Maglibog anihan mga mamistahe kung hain mo singod. Kaya pinakauna mag-fiesta. Kung din kita syudad yung Surigaon mag-fiesta, Barangay Canlanipa. O, ila Ma'am Luz Yurong. Ma'am Luz, baka naman. May pahagad ka dyan, o. Oh. Sanan, Barangay Mabini o Barangay Rizal. O, oh, pa-highway sadda. O, oh, sa ato mga biyahero-biyahera, di nga. Ay, naku, pwede niyo talagang daanan yan, girl. O, oh, dirisad pa sudluno ng syudad. Mag-fiesta sa Dan Picha 15 ang Barangay Tugbungon. Adto kita ila kagawad Maseda, oh, ila ka kagawad Puloy Maseda. Yan daman sa kabuk baboy kagawad kay manulong kami diha. Kun ari sad kita sa balik sa highway jaon sad an Barangay Trinidad Pizza. Ay, dili ba sa kun diri ba sa Arellano District magfiesta sad an Barangay Kapalayan. Ila former Barangay Captain Fernandez. Adto sa tayo kagawad Fernandez. Kagawad siya kuman former 3-term former Barangay Captain. He is now a Barangay Kagawad, no? Incumbent. Adto ta sa Kapalayan. Fitsan, oo. Isa ini sa pinakabibo magdisco sa Arellano District. Pagka Mayo 16, apikira sa Kapalayan, Foy de Ravactason. Oh. Barangay San Isidro. Oh, oh. Sudlunon ng Urok. Oh. Kabanday ka mo paglugsong sa Divine Mercy, di ba ito ipas na dayan? Pagluwak ng tulay? Pamuzaon ang dayan pasingod sa Barangay San Isidro. Ito naman. Di ka malain saon. Di ka kawa bidlian ka kumaon ng mga tambok sa baboy. Nanumba. Mudungan sa dampit ng fiesta sa San Isidro kumandis sa East ang Barangay Trinidad sa highway. So dili tanto maghuot. Arellano District, pwede raad tumusingod sa San Isidro. Ang taga-highway, taga-syudad, pwede rasad musingod sa Trinidad. Oh. So binta ha, oh. Pagka Mayo 17,

Di ko alam sinong dumaan. Naantok ako. Pagka Mayo 17, eh, oh, Fiesta ng Barangay Cagniog. Okay. Apikir sa memorial, oh, taga Kanlanipang. Kung dyan ay mamista, taga Cagniog, bas, lisan pagpamista. Kaya nang nakadol, pwede naman tricycle, oo. Oh, para sa 10 pesos na pamasahe. Kalaliba, paglugsong ng memorial, Cagniog na. Adyara singda. Oo. Pwede na ganit, jaging-jagingan mo ra. Bagtas-bagtasan, pa-walking-walking ba ng alas 12? Tunga sa alas 12, oh. Siyempre, di isa magpapilya na mo barangay. Kay kami sa kansa dyan na mo barangay. Sa barangay na bago, syudad ng Surigao. Padumdum, oy, durak-dak, mamista kami sa idyo. Way amo labot sa ila fiesta. Lay man amo patron. Ana mo ka fiestahan sad sa amo city yo October 14-15. Okay, basin mo lang wala fiesta ila DJ durak-dak, mamista kita. Sa una, ng konsihal pa si Papa, my father is a two-thermer barangay kagawad. Pag mag-fiesta ang sintro, mag-fiesta sad kami, kay kagawad man na si Papa. Pero ito niya na sa magkagawad, kaya na, uy, kahasol. Nagastos magbuhin ang baboy. Oh, sa una rad to. Pero kung man di na kayo mag-fiesta, mamistarakan kami sa sintro. O, oh, doha ka purok di ang mag-fiesta. Pero, ang duha sad ka purok, diyan ako may purok 1, purok 2, purok 3, purok 4, purok 5, purok 6. Ang magfiesta ng 17, purok 1 tapos purok 3. Ang purok 2, October 14-15. Ang 4 tapos 5, ang purok 4 magfiesta ng 12-13. Magfiesta sad ang 5 ng 13-14. Nagbut hindi maglahi-lahi kami, ija kay ta fiesta. Total, dili man tadungan maganda. Pwede na ta mag-puli-puli pamista. O, gika ng 12-13-13-14-14. Aw. 12-13-13-14-16-17. Pwede na ija kayo tapista kayo. Pagka Mayo 18, isad mga higalang, mag-fiesta usad ang Barangay Kabungbungan. Hindi, kung ganahan pa ba tayo ni mukha o ng karni? Uy, bagan man, iidra ka naman tayo ni konsino yung nag-letson-letson. At duro ka naman tayo ni mupaksi-paksi sa mga litso kay Bidli naman, no? Muhanap na tayo ng mga pasayan, kasag, libuo saang. An pangutana kay very expensive bang kuman ang seafoods. No, very mahal. Maglisod na pagpamisa mga VIP, may kasagaran handaan na yun. Pero kita rin yung mga madzok mukra. Ikaw sa tayo niyakaran ng mga saang. So kung namista ka mo, tapos bet na yun mga saang, pagpalit na ka mo dahil sa kilid na po, hitas dad, adito sa yung festahan. Para ka mo na sa mukhaon. Pag dyan mo puyot, pil-pil dad yun. Pagka 19 binasada, fiesta ila mama Cecilia Sembrano, Barangay Serna. Nene, kaya na mo comment si Ma'am Cecilia. Hindi ini magpapista. O, pagka Mayo 22, fiesta na sa dan Barangay Anumar. Sodlo nun gihapan. Mga dili ka rasa magpapista na barangay kay sodlo nun. Pagka Mayo ang... Ahay naman ta. Pagka Mayo 22, ang matuka fiestahan ng Barangay Anumar. Makigdungan isa ng fiesta ang Barangay Bonifacio National Highway. Di ta magproblema dito ng kanon kay jaon man sa ilam NFA. Ha? Basta mamista kayo, dili ta na reklamo kung ano na ito kaunon. Kung ano yung handa, salamat sa pagpapiesta, salamat sa pagdawat ni Diyos sa amo isip bisita, salamat sa pagpakaon, no? Amo na ibitaw gingon, dili na ito ang idaho ang pagkaon, kay the more you give, the more the merry koan. Ano ya? Oh. The more you give, bragi hapon. You give, give. Ningon bitaw si Lord
pakan na ang taong gigutom, pakapaim na ang taong giuhaw. So kay namista man to, pasabot gigutom to. So pakan anin yo. Ayaw magdaho. Di magdinaho. Oy, kay walay blessings mo abot ninyo. Pagka Mayo 28, punto kataas ang pahuway, 23, 24, 25, 26, 27, 5 kaadlawong. Paspas exercise, walking, jogging, tanan, ehersisyo, mag-gym, diet. Himuan na kay pinagod kaadla ko, sige pamista, haing ka dyan, sugod ang pizza tricks. Tama ng pizza 22, di ka malain sa mga ka-fiesta. Yan, pinabot sa mga sityo na to, waya na to malista ha, sa mga sityo. Kay Jai Gazit Barangay na may mga sityo na maglahi ang fiesta. Pagka 28, fiesta ng barangay, alang, alang! Ha? Mauni ang barangay nga, dili daho kung mag-fiesta. Nga naman, alang-alang may ngayon. Manong siya, alang-alang dili, bakanon nga na mista man. Alang-alang di ta mag-fiesta nga, pista man. Alang-alang mo balibad ta sa naay mo sulod sa balay nga nagpakaon man tag libre. Maunang barangay, alang, alang. So, mark your book, pizza 28. Pagka pizza 30, oh, dayon katapusan sa bulan bago tayo mag-vive-vive sa summer. Nasamir pa man kaya pa sa June. Thanks, suga pa man. At ito sa katapusan, mag-fiesta din ni syudad. An barangay Tams. Oh, barangay Tams. Sa bulan na sa Mayo, ha? Iha, adto na sa kita yung mamista ila, Kapitan Mario Hesta. Kapre, di na ba nato mga humba, mga adobo, mga fritada, mga lechones, uguban pong, mga lamian, yung mga pagkaunis. Kila former barangay captain Bununo. Mga buutan sa dang sila na pamilya, andam sa mudawat ng mga bisita. Di ba yung magpakaon ang barangay ba sa fiesta? Sa barangay Taft? Last year, nagpakaon sila eh. Libre, oo. So, sure ako magpakaon gihapon ng barangay Taft na na... Kapista, ano? At ito ila... A congressman. Lalo matugas mamista, oo. Kong! Pesta ng barangay Taft. Man, inidiri kong gawin. Apikin, iskakanto naman ito. Pagitan din sa kuan, stasyon. Magbuod ka sa imo kong lalo kung hindi ka magpakaon sa pesta. Kaya nagpa-fiesta naman talaga niyan sila. Depende na sa mukha na, ha? So, na, basta fiesta lagi mga higala mo. May akong giingon, dili pwede ang sibog-sibog. Walang ulaw-ulaw. Pista-pista, libre-libre yun eh. Oo. Palibre pagkain, para sa lahat. Ha? So, dili mag-ulaw-ulaw. May fiesta man. Pag-fiesta, labanan natin yun. Dapat talaga makikain tayo. Oo. Kay masayang man ilang pagkaon. Oh, marasa na buntag kanima diya, Ma'am Lucy Rong. Oh, tag-mention ko pa kaniha, Ma'am. Mamista ko sa inyo, oh. Good morning, DJ Durak. Dekat all ka-vibes. Ika ni Ma'am Lucy Rong. Oh, oh. At ito sa kapistahan nila, Ma'am Lucy Rong, kuman 14-15. Diya sa may barangay Kanlanipa. Memorize na ko, Ma'am. Kamatok na naman ako sa inyo, bayay. Di na ako na yung mukinanglan i-text na diri ka mo agi, DJ Durak. Dako. Kaya nakanto ko na ako. Asa ni Bitbalay din nila, Ma'am Lucy Rong? Akan na. Ah, okay, binta ka. Nililisa na napon kada Petra sa may highway. Masunod lang kagamay. Iban mo ni DJ Mar, mamistery sa inyo. Atong oras mga gala, 53 minutos nung. Salamat, salamat bazaw sa inyo tanayin mga ka-vibes no? For always supporting FM Radio Surigao. Once again, ako na po rin pahinumdum no? So kung ano na may mga upcoming events this coming May oh, para sa kapiestahan, alumni, reunion, anniversary, birthday, debut, wedding, o uban pang klaseng mga events except na lamang sa kanang namatyan, dili ko na mo host. Eh, baka magiging katawa-tawa. Hindi pa naman ako marunong nung magpigil. No, pwede ko, kain ninyo kuha ang si DJ Durakdak as a host. Pwede rin mamukha rin rin mangutana para makuha ang akong Facebook page. Or akong cellphone number. Sa akong Facebook, Shane Dacho or DJ Durakdak.
D-E-E-J-E-E Durakdak. Pwede kayo kunin nyo a message para sa inyong mga inquiries. Barato na tadiring dapita because it's summer. Huh? Pero mga igala, wala na tayo kong oras pang ampadayong pasaw na hain. Salamat sa pagigduyog sa akong salud sa usaka oras sa alas 5 at sa alas 6 sa Kabutagon, Lunes, Taman, Sabado. Sa itong programang Abri Gana Pamukawi, DJ Durakdak, ang tsikadorang lakwatsera, pero hindi chesmosa. Sa kanandai sa itong management, sa itong station manager, Sir Albert Lansian. Sa itong control karon, it's Superman Kent Angelo Cervantes. Karimu sa video, one and only, ang pinakabagdik mo servisyo no other than bingo, amatso guys. Musunod na din ang arangkada balita with DB007. Huwag manapot kita mag-uban-uban sa mga oras sa mga stasyon. Under lamang sa pinakabagdik na station, Surigao City. 89.3 FM Radio Bagdik, Surigao.

0: Patakan rin lang tagsugal. Sige, patakan ay. Sige, kayo na. Bunot.
1: Supo.
0: Chikitsa. Piyak-piyak. Unggoy-unggoy. Paris-paris. Blackjack. Domino. Bingo. Sungka. Hanta.
1: Tudas-tudas.
0: Lucky Nine.
1: Urtiwa.
0: Hongkiang.
1: Burikas.
0: Julinay. Taksi. Takyan.
1: Pamuhay.
0: Kasino. Tigbakay.
1: Karira. Thank you.

0: The angel of the Lord declared unto Mary,
1: and she conceived by the Holy Spirit.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
0: Behold, the handmaid of the Lord.
1: Be it done unto me according to your word.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
0: And the Word was made flesh,
1: and dwelt among us.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
0: Pray for us, O Holy Mother of God,
1: that we may be made worthy of the promises of Christ.
0: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit,
2: as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen.
3: Oras mga ka-vibes, doon na tayo on minuto na nakalabay sa alas 6 sa buntag. May gala, kumusta? Marjo na buntag sa Edyo Horot. Welcome din sa atong prime time balita kuman. Plus, tatagbayo mga ka-vibes, kaya doon na tayo mga nindot karadyo na mga informasyon. At ipadagat yan kaninyo sa inyong tagsatag sa mga tugkaran. Dini mga oras sa mga ka-vibes, kaya ilabi na nagrabi na may magad na itong droga din sa ato. Manukul lang yun, no? Sige lang, ato na lang isigutan karong tao-tao, no? Start by ta para sa atong prime time balita kuman.
4: Prime time balita kuman. Kuman na panahon, angay masayod kita sa mga nag-unang panghitabo dini sa atong dapit, sa kauluhan ug sa gawasan na. Prime time balita kuman.
3: Dos minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag, Maradona Fiesta. Sa mga nag-fiesta kuman adlaw, happy, happy, happy fiesta ninyong tanan. Sa mga nag-birthday usab kuman adlaw, happy birthday ninyong tanan, no? Kato mga nag-birthday kuman adlaw, mga ka-wives, plus tap tagbayo. Oras tras minuto sa nakalabay sa alas 6 sa buntag, mga ka-vibes, no? Igmat-igmat tagmayo. Kahit din sa atong lokalidad. Hinong kagahapon nakasigpat tayo ng balita. Walang dayong tamo panangat sa mga balita, no? Gumikan lang kay labi na doon ay giingon nga namatay na pulis. Ato sa giklaro kini. O kay daghang version manggod sa atong raid nga naitabo diya sa may kagniyog. Kagahapon ni pizza size. Pero nakalasin tao ng kinabuhi sa Osaka Lispo, Osaka Pulis. Mga ka-vibes, no? Subo kayo nga palandungo, no? Grabe-grabe na huwag yun yung pundok sa illegal drugs. Ini. Kagahapon, sab, no? May raid, sab, ganyan, nahitabo, sab, sa pulis. Dito sa may lungsod sa Tubod. Kagahapon, gawa sa raid na ni atong may namatay na pulis, Kent. May raid pag yun sa Sarigaw City nga na carjack arrest, no? Ang giraid. Kabsan sa ambul ko na kabsan ko sa kinabuhi siya, mga kabay. Unresponsive man daw. Mga kabay, 4 minutos na nakalabay sa alas 6 sa bunta. Good morning yung tanan. Morning, morning, morning ta. Bisan unsa man ang kasinatian ato. Kanya kang niyatong pizza 6. Karon 7 naman. Pasalamat ya bunta. Morning lang gihapon ta. Morning. Kaya ginugan ta sa itong labang magkagagahong gihapon sa pagbarug. para mo alagad ka rinyo kitang tanan mag-inalagaray, no? Sa mga lugway si Kanabuyag yata ka na ito matagadlaw. Alas 6:04. Amita sa mga headlines sa ato mga balita. 19 anyos nga lalaki na sikop sa bypass operation dito sa Tubod, Surigao del Norte. Tulo ka mga sachet ang nakumpiskar gikan sa sospet saro. Bypass operation usab sa Surigao City. Nagresulta kini sa pagkakumpiska sa shabu nga nagdala. Saapan ang sospet sado nadala sa ospital kay na cardiac arrest atol sa pag-aresto usab ganiya. Samtang kumpirmado ng usa ka pulis ang namatay sa usa ka o usa ang nasamban samdan sa ipayayon nga bypass operation sa barangay Cagniug na iatong Dakbayan kagahapo nga dalawa. Samtang 7 milyon usab nga worth sa smuggled sigarilyo sikop sa Police Regional Office 13. Salimbayin sa ato mga headlines, sa ato mga balita, Governor Demiri nakitagbo sa UP top officials alang na sa institutional collaboration. San Francisco anaw-aon West Coast the Deep Sea Fishing Challenge. Giablihan na kagahapong adlaw. San Benito Municipal Station nagdumala kini sa courtesy call ngadto sa lokal nga pamunuan pinagina kang Mayor Minella. Ordinansa nga mag-regulate sa parking sa Surigao City providing for penalty fees, overnight parking charges, towing, clamping, impoundment, prohibited parking, penalties and other purposes. Gitoki kini sa second reading sa Sangguniang Panlungsod. Supplemental budget number 1 sa Barangay Quezon aprobado na. Tinuig ang budget sa Barangay Bilabid aprobado na isab. Opat kamang mahinong danong butang ang girefer na karon sa mga komitiba sa Sangguniang Panlungsod. 11 kamang konsyal mitamong sa regalasasyon sa Sangguniang Panlungsod kagahapong adlawa. Renewable energy gipasiugda aron makapaminos sa gasto sa kuryente ug makatabang kini sa kinaiyahan. Amo dyan to ang mga headlines sa ato mga balita karon daw nga nahipos sa lawak balidanan. Sana kalabay nga 24 oras. Dini sa Primetime Balita Kuman. Atong aninaon mga ka-vibes, yun yung pinaka-ladies update nato sa pagbanabanas kayimtang sa atong panahon. Hainas bagyo kay posible makatumusoda sa area of responsibility by Saturday or Sunday. Uno na kay truck ni inikaro mga ka-vibes. Atong aninaon, ang pinakawahi nga update sa Pag-asa National. Atong aninaon report, Pag-asa Pasok.
5: Magandang umaga at happy Friday sa ating lahat. Ito po ang ating latest weather update ngayong May 8, 2026. Update po muna tayo dun sa low pressure area na binabantayan natin sa loob ng ating area of responsibility. Kagabi nga ng alas 8 ay tuluyan na po itong nalusaw. Ngunit ito na nga pong easterlies o yung hangin galit sa karagatang Pasipiko ang nakakaapekto sa buong bansa. Maari pa rin po itong magdala ng mga pag-ulan at mga kaulapan dito sa malaking bahagi ng Mindanao maging sa may Palawan ngayong araw. May binabantayan din tayo na bagyo na nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility. Itong tropical storm na may international name na Hagupit. Kanina nga ay ito'y huling namataan, 1,615 kilometers sa silangan ng northeastern Mindanao. Tropical storm category pa rin at may taglay na hangin na abot sa 75 kilometers per hour at pagbugso na abot sa 90 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos po ito pa west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Alamin po muna natin ano kaya ang mangyayari dito sa bagyong ito at paano ito makakaapekto sa ating bansa. Base po sa ating latest forecast track and intensity, itong bagyo na nasa labas ng PAR ay mapapanatili ang kanyang west-northwestward movement. At pinakamataas po na kategory nitong bagyo ay hanggang tropical storm category lamang. Maaari nga po itong pumasok ng ating area of responsibility bukas ng gabi o madaling araw ng Linggo. At pagpasok naman po ng ating PAR, ang nakikita natin sa ngayon na ay hihina po itong bagyong ito. Tatawagin po natin sa local name na Kaloy. Ngunit pagpasok nga dito sa may Philippine Sea, maaaring maging tropical depression category na lamang po ito o posible din po dahil hindi po favorable yung conditions dito, no? Maaaring maging low pressure area na lamang po ito. Ngunit magdadala pa rin po ito ng mga pag-ulan at maaari din pong magdala ng mga kaulapan dito po sa may eastern sections ng Visayas and Southern Luzon pagsapit po ng Lunes hanggang sa Martes. Ngayong araw dito po sa Luzon area, inaasahan natin yung mainit at maalinsangang panahon sa buong Luzon. Possible pa rin naman na magkaroon tayo ng mga isolated o yung mga panandaliang buhos ng ulan pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi. Ito po yung mga agwat ng...
3: Okay mga kabayb, sa mudyan to no, ang pinaka-ladies update nato sa kahimtang panahon. Ang low pressure na lusaw na... O gang naisigutan nga bagyong Kaloy kung magkasuhod din sa itong area of responsibility. O dili kini makapikto din sa ito, ano? O dili kayo, doon ay mga pag-ulan. Pero mga ginagmay lang. Mga ka-vibes, just minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag din sa primetime Balita. Ano ka rin nga biyernes ay mo kalimot ha? Pitsa 8 na. Suwerteng numero para sa mga taong suwertehan. Pero ang suwerteng numero, di malason ko ang taong di malason gayon sab. Just minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag.
6: Police report.

Mga ka-vibes, sa atong report sa kuwerpo sa kapulisan, grabe man karon mga ka-vibes sa mga drug apprehension, no? Ubay-ubay ang mga drug apprehension karon. Gani may namatay pang pulisa pa ang unahon nato ni mga ka-vibes kining Osaka 29 anyos nga lalaki ang nasikop sa kuwerpo sa kapulisan dito sa lungsod ng Tubod. Sumala pa kining bypass operation, gipahigayon karong bago lamang. 29 anyos nga lalaki na sikop sa bypass operation sa Tubod, sa Rigao del Norte. Hinon tulo ka mga sachet ang nakuha nini. Sumala pa na sikop ang usaka 29 anyos nga lalaki nga suspect pagpamaligya sa illegal nga druga aton sa paigayon nga bypass operation sa Farm to Market Road sa Porok 2, Barangay Marga, Tubod, sa Rigao del Norte. Kagahapon na Mayo 7, alas 8:56 ka sa kagabion, nailhan ang suspect nga si Angelito. Ulitaw kini residente sa Porok 4, Barangay Magpayang, mainit sa Rigao del Norte. Og nagtrabaho kini isip heavy equipment coordinator, safety officer sa Diamond MPC General Contractor. Atol sa pag-body search, nakuha ng suspect sa duha ka mga sachet o nagitawang syubo o sa kalaing sachet nga napalit sa posture buyer. Total ini tulo ka mga sachet nga mga ebidensya ang nakuha gikan kaniya. Nawakan usab ang suspect o nakuha usab ang suspect o sa ka single motor nga Aerox color black blue na nagdali kini sa plate number 364ZWD. Sa pagkaroon ng suspect na sa kustudiya sa Tubod Municipal Station o gagiproseso pa ang kaso nga posibleng atubangon niini. Alas 6:12 na sa laing bahin sa kining nasikop gyapon nga druga. Oy, ngano mo katawa mga taon lagi? Sa laing bahin sa nasikop sa druga mga ka-vibes sa dinigyapon sa atong dinira sa atong tugaran. Ang diin na sumala pa sa atong nahibawan ang Sarga City Police Station di Drug Enforcement Unit nga gidubala kini sa bypass operation batok na sa illegal nga druga nga gipahigayon sa Rizal Street, Barangay Washington, Sarigao City. Mayo 6 kagapon niya sa alas 4:45 sa hapon. Ang suspetsado nga si Rosano Libarnes Iligan alias Kif o sa kasi 47 anyos residente kini sa maraong lugar. Natakpan sa operasyon apan nakasinati kini o cardiac arrest human sa pagdakop kaniya. Gidali kini pagdala sa Caragarillo Hospital pinagi sa tabang sa City Quick Action Response Team o kasamtangan kini nagpadayon sa confinement sa maong pasilidad. Apan sa inisyal itong informasyon itong pag-i-confirmar kini na dyan no, sa itong hepa sa kwarpos kapulisan kung nakabsan bagi kini sa kinabuhi. Nakumpiska gikan sa suspect ang musulod ng mga ebidensya. Usa ka plastic sachet nga gipalit sa posture buyer nga suspetsado nga syabo. Napulo ka plastic sachet nga gituhang syabo nga may kabugaton nga usa ka gramo. Presyo nini 6,800 ka pesos. Og laing usa ka 1,000 mark money. Usa ka smartphone. Og ang tanang ebidensya karon ana sa kustodiya sa Sarigao City Police Station alang na sa hustong disposisyon. Sa laing bahin sa atong balita sa kuwerpo sa kapulisan mga ka-vibes. Salang bahin sa ato mga isak sa report diri sa kuwerpo sa kapulisan. Usa ka pulis o usang nasamdan. Usa nini ka pulis sa patay, usang nasamdan sa bypass operation sa Barangay Cagniug karong nga bag-o lamang o kagahapong adlaw. Sumala pa, usa ka pulis ang nawad-an o kinabuhi o usa pa ang nasamdan sa gipigayon.

0: Nga taga-Kantilan, Surigao del Sur. Si Hipolya naigo kini sa tiyan o gibawi ang kinis karibuhi dito na sa Caraga Regional Hospital. Samtang si Les Moras naigo kini sa braso o toho diri. Target sa operasyon ng suspect nga si Ronel Mapalo Maturan alias Ronron. Sa pagkakaroon, gipangita pa sa mga otoridad ang kauban ng suspect samtang ang kauban ng suspechado nini nga si Ricardo Peligro Tiodianco, 45 anyos, voluntaryo kini mis-surrender sa kapulisan. Gipatigayon ang hot pursuit operations o gagipahimutang ang mga checkpoint nga posibleng maagihan sa suspect saro. Gipakatapno sab ang SWAT Police Intelligence Unit uban pang mga operatiba aron masiguro ang pagdakop sa suspect saro. Mga ka-vibes, ang forensic expert sa itong mga kapulisan, mapahigyan usab sa kining otopsiya sa patayng lawas sa biktima in town sa gipagayon nga drug bust operation na may resulta sa kamatayon sa usa ka PNP personal nga si Hipolya. May inkwentro ba dyan ay di sa pag-raid may inkwentro? Daghang mga version mga ka-vibes. Aning daghang mga radyo di Baktas. Kuno giposasa na kuno dyan na suspect o niya nakapahiwa pa pagpusin. Amo si tinuo dyan mga ka-vibes. No? Ato na matino kung maapila ito pagpangutan na kay kini sila, operatiba kini sila sa kining PPO, Provincial Drug Enforcement Unit. Ubus sa pagdumala ni Police Major Audrey Rivera. So, muna itong banta dyan, no? Ato nang tanawon niya kung maapila ito na pagpangutan na kay lahiman ng City of Central. Atong kagahapon may raid sa mga ipagayon na cardiac arrest ang naisigutan nga suspect pag-raid kaniya. Unresponsive na daw pagdaas na malaran pero dito may ingon na matay at pala i-confirmar kung nakalasbi ng kinabuhi sa suspect pinagi sa cardiac arrest. Mga ka-vibes, sunod tayo 18 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag. Pero standby tayo mga ka-vibes so, sa pagpapanayinsanay sa ito mga balita karong taon-taon lang. Okay, doon tayo ubay-ubay nga mga giandam para kaninyo, para sa atong mga sukin di paminaw. Kaninyo di ang naminaw. Kanon na din sa FM Baltic Radio 89.3 DXDU sa dial sa inyong mga radyo. Standby tayo. Doon tayo 18 minuto sa kalabay sa alas 6 sa muntag.
1: Ang Siargao Island Institute of Technology SIIT opisyal nang nagpahibaw nga bukas na ang pag-apply o pag-enroll sa mga senior high school students alang sa tuig 2016 tuig 2017. Ang mga estudyante nga interesado mahimong personal nga bisita sa senior high school building sa SIIT campus. Din ang senior high school admission office andam sa pagserbisyo o paghatag o giya sa pagpili sa mga tracks o cluster electives. Ang opisina usab mutubag sa mga pangutana kabahin sa requirements o scholarship opportunities. Ang enrollment schedule bukas gikan sa Lunes hangtod Biyernes alas 8 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Ang administrasyon sa SIIT nag-auhag sa tanang kabatanunan nga gusto magpanayon sa ilang edukasyon nga dili na maglangan og bisita na sa campus aron masiguro ang ilang pag-enroll. Busa mga ka-vibes asa pa kang pasingod adto na kita sa SIIT kay diha rato makuha ang di kalidad nga edukasyon.
2: So ano pa'y taghuyat ni Joe? Dali na! Iban kita! Enroll na diri sa SIIT and join the Seahawks community. Pundiin mas hayag ang kaugmaon na naghuyat sa kada kabatan-unang Siargao.
3: Asher Starts and Auto Supply. Naganap ka ba ng ligide, battery, lubricants o mags para sa imong sakyanan? Motor, badya o babaho? Ani ana ang
4: Asher Starts and Auto Supply.
3: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires o dagan pang kapalian. Anasab sila ay motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki o kanasab kanila ang ligid sa badya o babaho. tao ana sa kanila ang nagkalain na automotive batteries. Dili lang ka na, ana asab sila'y lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zeke o Volga nga mapalit per liter, gallon, pail or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Brinks o CST. Ana asab sila'y nagkalain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17 o 18.

0: libre ang Change Star sa Taneglase sa Sakinan.
1: Usher, Stars, and Auto Supplies.
0: Ananay Mutag sa Dalan, Borromeo Street, Surigao City. At bang mismo ng TTN Company. Kung sila mo yung makontak sa ilang Facebook page, ang Usher Tires and Auto Supply. Unsa patong hulat, adto na da sa
1: Usher, Stars, and Auto Supplies.
0: Drive safe, drive with Ushers.
2: Ini na sa Surigao ang Kiefer Machine K-Duplicator para sa edyo panginhanglan sa pagpaduplicate na nagkalain-lain ng mga yabi sama sa padlocks, door locks, drawer locks, safety deposit locks, motorcycle sa nanbisan uno na yabi sa sakyanan. Para sa edyo kasadyon, pwede sab sila mo home service. Tawag lamang sa cell number 0912-479-3103. Papadasab nila ang kaymara laba-laba kung kamo magpa-laundry sa edyo mga baro. Nadyaon may mutang sa Dayan Rizal, Kanto sa Burgos, ning Dakbayan sa Surigao. Kiefer Machine K-Duplicator ang Kaimara Laba-Laba.
3: Oras mga ka-vibes, ano day 22 minutos na nakalabay sa alas 6 sa bundag. Subo kayo nga palandungon mga ka-vibes yung sa itabo nga bypass operation o sa kapulis ang namatay. Sa pagpaningkamot nato, sa ato pa mga kamayos, posibleng ay baga nakalala na ning gamot sa mga tigpayo sa illegal drugs sa ato. Basta musukol na gani, matay morag dako-dako na ng pundasyon. No? Kay musukol na good, sa ato pa may kapasidad, may kaigo ng kaisog silang musukol. Basig doon na nakapunda din. Ito na mahibawa ng mga kamayos sa ato pagigilabi yun niya sa atong hepe sa kwarpos kapulisan. Karong tautawad lang, no? Alas 6:23 na sa bundan. Sa regular station kagapong adlawa, unsa lamang ka makonsyal ang makatambong ang mitambong sa regular station sa Sangguniang Panlungsod kagapong adlawa sa regular station sa Sangguniang Panlungsod. Si Vice Mayor Pons Casura ang regular presiding officer, ang nangulo diin na unsa ka makonsyalis ang nakatambong nini sa disgutan ng regular station.
4: For the 710th regular session roll call, we have our City Vice Mayor Honorable Alfonso Is Casura. Our presiding officer, for the city councilors, Honorable Arnold Go, Honorable Chanel B. Aldonza, Honorable Carl Duane E. Casura, Honorable Noel P. Catri, Honorable Joshua Emilio S. Haley, Honorable Perfecto B. Consigo, Honorable Faith B. Elomba, Honorable Baltasar C. Abian, Honorable Sebastian Rick Inagas, Honorable Jose Expeditos B. Bayana, Honorable Florinelio B. Ravilo, and Honorable Ginilin Edolsora. Mr. Chair, we have 11 present in attendance. We establish a quorum, Mr. Chair.
3: Onse ka mga bukales o mga konsihales ang nakatambong sa mga regular session kagahapong adlaw. Na-establishar ang quorum. Alas 6:24 na sa buntag, mga kabibes. Para nyo tayo sanay sa itong mga balita din sa itong tugaran ordinansa nga mag-regulate sa parking sa Surigao City, providing parking fees, overnight parking charges, towing, clamping, impoundment, prohibited parking, penalties, and other purposes. Gitukin na kinikag hapon, ilayom sa second reading sa sasyon kagahapon. Ang chairman sa committee... Ang chairman sa Committee on Rules nga si Honorable Attorney Noel Catre ay nanguna sa pagtuki sa mga provision sa balaod o balaod nun ar makahatag kini question o kaha maamindahan sa mga konsyales ang mga dili angay nga karta nili. Inungdan niyang gipresentar kini ato sa hawanan sa Sangguniang Panlungsod sa regular session kagapong adlawa.
5: Section 1. This ordinance shall be known as the Surigao City Regulated Parking Ordinance. Section 2. The paid parking provision of this ordinance shall apply to all motor vehicles parked in public areas or spaces surrounding buildings and facilities owned, operated, or under the control of the city government of Surigao within the territorial jurisdiction of the city of Surigao, including but not limited to the following: the old Central Public Market, Luneta, Isla City Plaza, city government buildings or facilities along the City Boulevard, other public markets, public offices or public utilities owned or operated by the city government that may later on be constructed. Only areas officially marked and signposted as pay parking zone areas shall be covered by the pay parking provision under this ordinance. The provision on illegal, improper, or prohibited parking shall apply in national, provincial, city, or barangay roads or streets, including sidewalks and shoulders within the territorial jurisdiction of Surigao City. For purposes of this ordinance, motor vehicle shall mean any vehicle propelled by any power other than muscular power using the public highways, roads, and streets. Parking or parked shall mean that a motor vehicle has been brought to a stop on the shoulder or proper edge of the highway and remains inactive in that place or close thereto for an appreciable period of time. A motor vehicle which properly stops merely to discharge a passenger or to take in a waiting passenger or to load or unload a small quantity of freight with reasonable dispatch shall not be considered as parked if the motor vehicle again moves away without delay. The stoppage of a motor vehicle during a medical emergency, accident, fortuitous event, force majeure, or for causes beyond the control of the driver or owner is not considered parking. Double parking refers to the parking of a motor vehicle on the roadway side of any vehicle that has already stopped or parked at the curb or edge of the highway or street. Designated pay parking zone areas refer to areas mentioned in Section 3 and marked and signposted by the CTMO where certain types of vehicles are allowed to park for a fee. Overnight parking, vehicles parked from 12 midnight to 4 o'clock in the morning of the same day, whether at designated pay parking zone areas or not, shall be considered overnight parking. Any parked or unattended vehicle beyond 12 shall be presumed overnight parking.
3: Mo kato ang kabahin mga kabahib sa presentasyon na gihimo ni Attorney Noel Catrick sa chairman sa Kawiton Rules sa Sangunang Palungsod. Doon ay mga question nini. Ilabi ng taglaong pa, doon na pa'y laing mga hisgutanan kabahin nini. Ang naisgutan ng proposed ordinance, o? Oh? Or kung pa ito balaod nun pa, waya pa ito final na aprobahan, o? Oh? Kaya ito ilaong pa sa kinini ang period of amendments. Ito kiusab sa deliberasyon kung unsa nga matang ang aksyon nga ikaw makalapas sa balaod nga gipatuman. Samtang naikantar usab sa maong balaod nun, nga doon ay libre nga usa ka oras nga walay bayad sa mga designated parking area. Apan paglapas sa usa ka oras, ikaw mo bayad na og 20 pesos. Matag oras din, ikaw nakagamit sa parking area. Sa sunod nga regular session, posibleng ipadayon pa ang pagsusi o amendment sini sa mga provision na mahimo kining perfecto unya sa pag-aprobar pinagi na sa third and the final reading. Alas 6, imedya na sa buntag mga ka-vibes katong bahin sa atong mga balita. Adol ka ninyo katilimpanong pag-alagad sa Bansay Restaurant and Cafe.
6: Mga mga ka-vibes, aduna ni bagong tambayan sa Surigao. Bansay Uptown Restaurant and Cafe, abdi na alang sa tanan. Kini na ang lugar na buiban sa imong inadlaw-adlaw, gikan sa pagkaon, coffee, hangtod na mabibo na duyom. Ang mga schedule mo kining musunod, cafe and dining, alas 10 sa buntag hangtod sa alas 10 ng duyom. Drinks and bar, alas 5 hangtod alas 12 ng tungang gabi. Doon na sila live band sessions, alas 7 na duyom, alas 9 hangtod alas 11 na duyom. Tuyo ka mga sets ang magpabibo sa inyong kagabihon. Ang Bansay Uptown Restaurant and Cafe, ang nakini sa sityo kinabutan para kay Rizal sa Regal City, doon kini sa Fun to Learn. Come and enjoy lami nga pagkaon, refreshing drinks and live music. Perfect para sa pamilya, barkada o date night. Bansay Uptown Restaurant and Cafe, ang imong bagong paboritong tambayan sa Surigao. Mga ka-vibes ang Bansay Uptown Restaurant and Cafe, gipanag-iya o ginumala ni Banjo o Richie Masuhay.
7: Ay, daghanan na silabonan.
8: Uy, tiyo, daghanan na simulabonan, uy.
7: Na, lage, sakit, takay kong hawak sigla ba.
8: Ato na'y pala ba, tiyo?
7: Asa man?
9: Sa Banlaw and Beyond Laundry Sherpa.
7: Mao, dahala, ipalaban eh.
9: Banlaw and Beyond Laundry Shop. Naghanap ka ba ng laundry shop nga barato, humot ug limpyo mo la ba? Ani nga na ang Banlaw and Beyond Laundry Shop. For only 175 pesos, pwede na ka magpalaba up to 8 kilos sa Banlaw and Beyond Laundry Shop. Anaanahimutag sa Purok Bombels, Camias Street, Barangay Washington, Surigao City. O kinigipanag-iya ginumala ni Ma'am Luz Lifel Daitok. Banlaw and Beyond Laundry Shop.
7: Ay, tahomot o kalimpyo na siya akong gamit. Salamat sa pagpalaba dong ha.
9: Way problema tiyo, kaysa Banlaw and Beyond Laundry Shop, humot, limpyo, ug barato pa.
10: Gusto ka ba makatipid sa kuryente? Ani-ana ang MiCap Solar Products Trading. Sila nagtanyag sama sa solar products, solar lights o solar street light, solar panel, inverter, electrical, mounting brackets, solar batteries, ug daghan pang kapilian. Sila na himutang sa Narciso Rosales Street, Barangay Taft, Surigao City. Besides Iris Printing, sila mag-contact sa cellphone number 0938-431-8737. Ug kinigi panag-iya gilubala ni Ma'am Peach Glance Bolio Lee. MiCap Solar Products Trading.
6: Alang sa dekalidad ng edukasyon sa inyong mga kabataan, dalha ka na sa Surigao Christian Learning Institution Incorporated na nakilimahimutang sa Borromeo Street, Barangay Taft, Siyudad ng Surigao, kilid kini sa Mega Grand o Family Drug, gadool kini sa Tavern Hotel. Mga ginikanan, pagdali na kay ang Surigao Christian Learning Institution Incorporated, abli na o nagpadayo na ang ilang enrollment alang sa tuig 2026 ngadto tuig 2027. Sila nag-offer sa nursery, pre-kinder o kindergarten. Mga requirements, photocopy ra sa PSA birth certificate samtang sa elementary grade 1 ngadto sa grade 6. Di kinahanglan usab ang photocopy sa PSA birth certificate, report card gikan sa previous school o good moral certificate alang sa mga transferee. O komportable ang inyong mga kabataan kay bugnaw ang classrooms, may CCTV, dunay lisensyadong gwardiya o labaw sa tanan, dunay lisensyado o professional nga mga magtutudlo. Busa mga nanay, ayaw na paglangan, pagdali na. Sila makontak sa cellphone number 0950-470-8963 o 0946-124-2964. Surigao Christian Learning Institution Incorporated. Pagdali na, mga nanay, kari na.
11: Prime time, balita. Kuman. Kuman na panahon, angay masayod kita sa mga nag-unang panghitabok dini sa atong dapit, sa kauluhan ug sa gawasan na. Prime time, balita. Kuman.
3: Oras mga ka-vibes, doon na tayo 35 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag. Mga ka-vibes, ito pag-isairan karoon, no? Kaya itong gisweg kunta, kaya itong hepe sa kwerpo sa kapulisan sa siyudad na Surigao. Kabahin nining mga panghitabo lagi, no? Dini sa ito, ha? Nga diin may mga raid nga naitabo. Niya sa itong linya, mga ka-vibes, ang itong hepe sa kwerpo sa kapulisan, Lieutenant Colonel Attorney Mariano Lokban, sir. Mayong buntag, sir.
12: Sir Don, good morning. O sa tanong namin now dito sa Bagpik FM radio station.
3: Okay. Sir, mangutaan na lang tayo nino kay lain man yung mga radio di Bakta sa nangyining mga gitawag nato na kalailang nga version sa tabi-tabi. Oh, so sa imo gyuta mangutana, kumusta man sir itong unahon nato kaning raid mismo sa Surigao City nga katong na-carjack arrest man kahato? Unsa may istorya ni sir? Namatay ba niyang na-carjack arrest o kumusta man?
12: Oh, katong kuan sir Dodge, May 6, mga alas 4, quarter to 5. Nagkandak ng buyback operation ang tropa nato katong mm-hmm. Kang Rosano Libarnes Ilagan
3: okay.
12: Sa may Rizal District parang Buangay, Washington.
3: Uh-uh.
12: And nakuhanggay talaga siya ng item during the buyback.
3: Mm-hmm.
12: And while after the consummation ng buyback, while tagpahibalisapan, murag nihagop siya ba?
3: Mm-hmm.
12: Tapos na adto, nanawag ang tropa na tagpadala na mo ng sa city kung kay murag na napil nila na murag something inapaki ba.
3: Uh-huh,
12: uh-huh. So, mautatag pa ka na nato ng cart. Actually, nakaabot kayo dun ang cart na dala sa hospital
3: uh-huh.
12: Sa Caraga ba.
3: Uh-huh.
12: So, nag-response pa ito but mga almost 8 p.m. na that time na uh-huh. Kung guide ito na declared kayo na napatay ito.
3: Ah, mauba.
12: So, previously na ininladakpan Sir Dodge na tao same na violation. Kato July 18, 2024 sa pagkahibal base sa pagkahibal of ani mm-hmm. Or may sakit na sa blagiin na tao So at tatagpo na naman sa bato ng doktor that time doon sa Caraga Hospital.
3: So by record na daan itong nadakpan sab siya. Siguro gikuratan nyo itong maayo sir sa raid o sana
12: ay nasa 57 naman ko ng edad ito Sir Dodge. Tapos at to gani na pa hindi naganakandakan pa ng actual talaga na search doon mo tapag ato doon sa Caraga Hospital at itong tagtawag nila na institutional workers ba doon sa hospital attendant doon sa emergency room may before sinulod at tag natural inspection mang kay nila kay bawal naman musulod ang police din at may nakuha guide na mga items mo to nagkandak ng inventory outside doon sa emergency room ng Caraga Hospital witnessed by the kagawad laksa saka sequan si Gerson sa media.
3: Ah, mm-hmm. Sa media. So, katong pagkandak niyo sir sa search, namatay na to siya buhi pa.
12: Buhi pa.
3: Buhi
12: pa to kay nadala man lagi sa hospital. Buhi pa to nang dala sa hospital.
3: Ah, okay. Kini ba sir no? Kining sa manining insidente, ako raning ipangutana no kay sa bypass operation, gi-atake siya namatay. So wala na itulubagon sa inyong apart sir no?
12: Wala na kay pag-inga na gani na ang kwan, ang suspect or ang accused na patay, usually sa kwan nato, sa revised penal code nato, wala na gud siyang criminal extinguish guide ang criminal liability niya.
3: Oh, syempre kay sa iya man tong kaugalingon nga lawas.
12: Wala naman siyang kwan. Wala naman sab na kwan kinsa pa man ang kihahon mo sab na napatay naman sab.
3: Amo sab no. Oh. At least ang mga nakuhang ebidensya jaon ra sir, jaon naman sa inyo han.
12: Tara, okay, na turn over na sa crime lab although ang mga documentation nato ining mga papel diri i-forward gihapon doon sa city prosecutor but ang custody ng mga drugs na confiscated to na sa crime lab that di mismo kay kinanglanan man yan.
3: Okay. So sa same day sir no, may raid sab ganay tabo sa Cagnijog ba sa barangay Cagnijog? Pwede ba ta masiran sab sir? Nga unsa man to hitabo ah? May encuentro ba kay lain-lain sa mga version sa istorya kay giposasa na kuno nakapusil ang suspect. Unsa may istorya gyud ana sir?
12: Ang adto kasi na anti-illegal drug operation sir dud tagdandat adto nang sa PPO. Na Provincial Drug Enforcement Unit dili adto sa amo. Allegation adto na nagpang adto sa during the anti-illegal drug operation nila nagpangpan ba nagpangbuno adto nagagawan ba? Nagagawan ng armas kadtong tropa na napatay. Mauto na siguro na tinamaan adtong kwan, tinamaan adtong napatay tapos adtong isa tinamaan sab balido ha ang isang na injured pero ang isa napatay gayud. Pero kwan nagkandak ng manhunt operation but ang kay duha man adto ka suspect ang isa ni surrender na sa amo kahapon ng buntag.
3: Katong si Lord Yangko ba to?
12: Kujang ko.
3: Oo.
12: So, kala man ito na inquest naman ito at kahapon for the crime of murder saka frustrated murder.
3: Oo.
12: So, ang isa ni Kwan Sir Dodds Gabihi, kadto mismong isa na nakapusil, allegedly na nakapusil, si apelyido ani.
3: Dari sa Blatter, nakalimot.
12: Maturan.
3: Si
12: Maturan na ni-surrender na gabi, tapos na-recovered na sabna mo ang firearms gabi na sa tropa na nagdamit niya sa pagkuhan, sa pagpusil.
3: Ah, ni-surrender na yun.
12: Ni-surrender, oo. Tapos nakuha na naman ang firearms kay itinudlo niya man kung asa niya nilabog diri sa may area ng Kagnibga ng murag sa Kustal ba dyan. Kaya ba, si Mandiri, babagahan ka dyan sa Maynuiba Set, di ba, Lusot Manilang Memorial. Kaya itabog manggod sa dagat. Pero di lang dagat, dili siya, kung hindi ka itong taas ang tubig ba, mauton na recover doon ang kwan ng mga tropa kagabi. Tapos tadi na mo ang ikadawa na suspect, tapos ang firearms, nasa ang ebidensya na firearms na nagamit, nasa custody na sab na mo, kumandi pakwan na mo ang kwan. Iyapas na mo ang pagkailanin ng complaint.
3: Pwede yun na ito kay ang version sir na ganing mga tabi-tabi lagi di, daghang kayo mausahay ma ang tinuod na istorya mahimong di mao kay kahamok inin mga version pero ang mga tanan lang ko sir usahay tabua sir pag ilugay nila sir nakapusas na ba niyong suspect or wapay pusas
12: murag natanggal niyang pusas that time
3: kanipalo
12: ko niyan.
3: Oo.
12: Kay maulagay ito baka pagpangpuno niya niloag ang kani siguro properly na na-secure ang pan ang pusas niya mo to na kung kay ini bang good si Maturan per record na pagsiko dili sa background investigation sa database na mo. Previously na bayani na na-file ng kaso na kay 16 pa ni ang edad year 2019 may mga record na may mga criminal records na ganyan siya.
3: Criminal sa balagang ganyan?
12: Na butang na ini sa facility kay nagunitan dati ng WSTB may kaso ini siya dati na pailan ni dati ng robbery with force upon things basta pagka kuhan ko kahapon murag lima to kabuok na naipail sa AJ that time. Although minor pa siya niyan 2019 so daan na ganyan may mga criminal records.
3: Sa ato pa kursunadang mupatay na kay sa doon ang naka
12: kay previous may record na good siya sir Benz din sa database na mo.
3: So naka hilos siguro to sa iyang pusas pero monigingon sir kining patayng lawas ko man ni inira ko taga murag taga Claver man yung biktima sir no?
12: Opo sir Benz taga Placer ka na kuhan si Polya.
3: Placer o Claver?
12: Na dyan sa St. Peter ko man nakakuan. Ambot kong i-transport na pasin mo dyan sa Claver kung adto ba iburol. Pero kahapon ganin na natin si Arde sa kaadtong mga senior officers pagbisitahan ng kaadtong na hospital sa kaning napatay kahapon.
3: Kaya yung isang naigo, sir, okay lang yung kahimtang karo, sir, stable na?
12: Stable na kaadtong isa. Kaya murag diri sa may tail sa may armpit. So tinama ang pagkadumdum ko. Basi sa report.
3: Okay. So consider as sold na ini karon sir no. Kini nga kaso kay nanorinder naman ning duha na sa inyong
12: Pag sa amo sir Dodge basta na dakpan na yan ang mga perpetrator or mga suspect. Ang kaning investigation tag considered na namo na close lalo na kung napaila na ng criminal complaint. Dili case solve kay ang kaso niya nakapile pa sa korte ongoing pa yan until sa time na ma-decision ng kon ang tag-close ra nato ang investigation considering na arrested na ang mga suspect tapos na ipail ang criminal complaint.
3: So kaning usa nga unang misurrender sir same case ra ba sa ang atubangon sa mismong nakapusil?
12: Ano to sir sa appeal man siya kay pag-establish man yan ang conspiracy ng kadtong nag-surrender gabi isa kadtong nauna ka na nag-surrender pagkabuntag. Pareho na sila kay pareho sila nasa area at that time.
3: Okay. At least naklaruhan na to ni sir. Nakatunog ko yung balita sir nga na-raid pero wala yung kumutuo lagi nga namatay. Hindi yung tamo diri-diritso lagi kay basin sayo pang ato informasyon. So at least nakakuha to sa imo sir. So on sa may...
12: confirm at to na may napatay sa tropa sa kamay na injured na isang.
3: Okay sir, unsa imo pahimangno karon sir no sa atong labi na murag kanun murag permi naman ning raid may tabo diha sa Kagnijug. Unsay imong tan-aw diha sir? Na murag diha man usahay may tabo ang mga raid.
12: Yes, ali ang kwangga sinato sir nung pag mga inanaga na lugar dili man sa tag generalize nato.
3: Aha.
12: Kanamang good na area usually mga isolated tapos mas hamok ang kwan ang diri sa mga bukid-bukid na namurag mga squatter area ba. So ang nahitabo gayud sa ila kay although nagtuo sila na dili na sila ma-track ng mga drug enforcement unit nato, but ang mga assets manggod nato, mga confidential informant saka mga makanotis manggod, ay usually magtapok manggod ang mga tao. Tapos usually ang ma-observe nila kadtong may mga previous records na nang kwan sa violation sa 9165. So mauna ang mga kwan sa ang mga resident sa diyan matingayas kag nganong nagtapok na ingana.
3: Oh, ma-alert.
12: Mauna ipangkin brief sa police station, mauna mapugos gayud na magandak ng anti-illegal operation. Kay pag nagkuyog, ma-notice mo na gani kayo, that is one of the indicators. Pag nagkuyog na kanang may mga previous records tapos kanang medyo mga alanganing lugar.
3: Mm-mm.
12: So usually pag sa amo magduda ka ganyan na there is siyempre something wrong na pag-commit ang mga tao.
3: Oo,
12: mauna na sana good na area medyo layo-layo diri sa city proper.
3: Oo.
12: Tapos ang pagtuo nila na dili gayud na ma-monitor sila diyan, usually diyan gayud sila magpanjang gayud mag-consummit ng mga violation lalo na yung sa 91.
3: Oo. Okay. Oy, naputol man. Kadit lang mga ka-vibes, ha? So, doon na yun ko kumpirmado. Ito na nangi-confirm ini mga ka-vibes, no? Kay taglaong pa lisod sa karadyo na maghimo taog...
12: Ito, sir.
3: Okay, sir. O, naputol. Okay, sir. Imo na lang final word, sir, no? Para sa ito mga kaigsunan, labi nang naisama ninyo ang mga panghitabo kung sa'y angay na tumbuhaton kung doon na tay mahibayaan, kadudahan ng mga lihok.
12: So ang yung para salamat ining mga kwan, kaning mga concerned citizen nato na magkwan gayud magpahibalo lalo na may mga something suspicious or activity sila na manuti. So tama gayud ang tagbuhat nila, although kung ano man gani ang mga tagtimbre niyo na mga kwan, mga confidential information, dili ko kung kamumanggod ang nagpadal niyan dili, it will remain as kwan anonymous sa amo and we will not conduct kanang magkwan-kwan pa magkuti-kuti. Yung hindi nagpaabot ng information. So pag mga ingani na ang mga nare-receive nato gikan sa community, abot ipasabot niyo na kung guide ang mga tao, vigilant guide sila sa kung sakada ko guide na tabang diri sa pag-maintainer ng peace order nato. So salamat guide sa tanan sir din sa mga kukilad nato.
3: Okay, salamat sab kayo sir sa iyong pagsanong sa atong tawag kanimo. Salamat ka radyo sir. May buntag. Okay, mga ka-vibes, mga ka-vibes, ang atong hepe sa kwerpo sa kapulisan, Lieutenant Colonel Attorney Mariano Lukman. So, ang atong kapulisan, wala gayon magtulog-tulog, no? Permanente gyud buyat ang mata. Pastila, no? So, may commotion gyud din na hitabo di ay, no? May napusasan gyud di ay siya. Pagpusas, siguro nakaibot siguro sa iyong pusas, no? Kay, ino talamang imposible nga pagpusas, dili ilak. Ilak man yun na. So siguro basin gagmay itong mga bukton, kamot ba? O nakahilwas, sunod may criminal instinct na siyo siguro yung bataan eh. O ning tawhanan eh, kay sayo na pa, labon pa nga nakapusil siya mga ka-vibes. So? So patay yun yung taon, biktima kining si Hipulya mga ka-vibes. Pastila no. Ato rin palap na nun niya sa atong pulso sa kamaturan karong taon-taon, no? Alas 6:50 na sa buntag, mga ka-vibes, din sa prime time. Balita, kuman na. Pastilan kinabuhi, mga ka-vibes, pagkausik. Good morning! Yan na ang kalisod, mga ka-vibes, sa atong mga ginsakpan sa Kuwerpos Kapulisan, no? Sa pag-responde sa mga sama nini. Kato-operation kato sa mga... Kuan? Kinini ang PPO, no? Dili kato sa city. Ang sa city lahira, may namatay sa pero na cardiac arrest ang biktima o ang kining suspect. May nungdan nga nahidangat kini sa tambalanan. Og manigingon nga nahidangat sa tambalanan pag raid kaniya. Siguro nakuratan to. Nihagop, puno. Pagkaman na nadeklara nga patay dito na sa Caraga Hospital. Ay. So, dekado ha, inkwentro yun, no? May agawan. May nahitabo nga confrontation. Amo to. patay in town mga kabayb susay na samdan. Alas ay 50 na sa buntag mga kabayb din sa prime time balita kuman. Adon ipat ka mga mahinong danon nga mga butang ang na-refer kini sa sangguni ang panlungsod atol sa regular session ini kagahapong adlaw. Sumala pa obliga agi-refer na karon sa komitiba sa sangguni ang panlungsod ang mga resolution ordinances nga angay paga aprobahan. Sumala pa obligado ang matag chairman sa komitiba sa sangguni ang panlungsod sa mga mahinungdanong ordinansa o resolusyon nga giduso o gi-refer sa ilang komitiba aron himuon kini aksyon sa labing dali nga panahon.
4: First is the letter from Attorney Jeanette Cobelian, Election Officer 4, respectfully endorsing to the City Council the passage of a resolution expressing support for the request to transfer the voting centers in Barangay Canlanipan, Barangay Luna, Surigao City, together with the supporting documents. Number one, Memorandum of Agreement between all parties in Surigao City. Number two, Certificate of Acceptance. And number three, Project Precincts for the affected clustered precincts.
3: Baka to ang pag-refer na nga to sa mga komitiba. Alang na sa mamahimong aksyon. 52 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag. Samtang supplemental budget number 1 sa Barangay Quezon. Naaprobahan na kiniusab, no? O sumala pa ang tinuig budget sa Barangay Bilabid. Aprobado na human kini sa makuti nga pagtuon sa Chairman sa Committee on Finance, Honorable Jonel Aldonza, iyang gituso kagapong adlaw ang budget sa Barangay Bilabida, Surigao City.
13: Findings and facts after thorough examination, the Committee on Appropriation finds the documents favorable endorsed by the City Budget Officer related to the annual budget for the calendar year 2026 of Barangay Bilabid, this city, to be in order pursuant to Section 333 of the Local Government Code of 1991. The approval of this budget is pivotal for the continuation of essential services and programs that will be beneficial to the local population. This will also contribute to the overall growth and progress of the barangay mentioned. Recommendation, the committee hereby recommends for the passage of a resolution approving the annual budget for the calendar year 2026 of Barangay Bilabid, DCT, subject to usual regulation and limitation.
3: Alas 6:53 na, ha? Aprobado na ang budget sa Barangay Bilabid. Alas 6:53 na sa buntag sa limbahin sa ito mga balita ang San Benito Municipal Station na may payon kini sa courtesy call nga to sa lokal nga pamunuan. Ang bagong gipahimutang karon nga Chief of Police sa San Benito Municipal Station, Captain Joseph P. Asirinia, nagdumala kini sa usaga courtesy call nga to sa buwatan ni Mayor Honorable Maria Gina Sumando Minil. Among aktibidad gipahigayon sa San Benito Municipal Barangay Hall, Santa Cruz. Ang courtesy call nagtuyo kini sa pagpaligon sa mayong koordinasyon o partnership taliwala na sa PNP o sa lokal nga pamunuan. Gipasaling sa bagong hepe nga padayon ang paghimo sa mga inisyatibo aron masiguro ang kaluwasan sa tanang mga lumulupyo o pagpaligon sa relasyon sa local government unit. Ang nasunong polisiya naglaom kini nga ang maong panagtigom ang maghatag og mas ligon nga suporta og pagmantala sa kalinaw og seguridad sa San Benito sa tanang barangay nga naglangkob sa lungsod niini. Alas 6:54 na sa buntag sa lainbahin sa mga balitang San Francisco. Anaw awon, Surigao del Norte, West Coast, the Deep Sea Fishing Challenge. Giablihan na kagapong adlaw. Ilinkabahan kini sa selebrasyon sa adlaw ng Surigao. Sumala pa nga giablihan na kagahapong adlaw ang West Coast, the Deep Sea Fishing Challenge nga gipangluhan kini ni Mayor Val Pinat. Kauban ang mga kadakwang opisyal sa atong lalawigan sa Surigao del Norte. Ang mga aktibidad naghatag og kabipo sa lungsod, nagpasiguro kini sa paglambo sa lokal nga turismo og ekonomiya niini. Ang deep sea fishing gisugdan nga kagahapon adlaw Mayo 7 og matapos kini sa Mayo 9. Ang torneo giapilan kini sa mga anglers gikan sa karang laing dapit sa Pilipinas. Ang mga anglers dili gyud kini ma-zero sa ilang pamingwit tungod sa kabunda sa isda sa maong kadagatan. Ilado kini sa kadaghang mga species sama na sa barilis, langog, liplipa, nuguban pang mga matang nga isda nga abunda sa kadagatan. Ang torneo nagtuyo usab sa pagsiguro sa pagpaligon sa sport fishing o paghatag og dakong tabang sa pag-promote sa lokal nga turismo o San Francisco o sa tanang mga kasikbit nga mga lungsod niini. Ang lokal nga pamunuan sa San Francisco nagpasalig sa palayong pagsuporta sa mga aktibidad nga nagtuyo sa paghatag og kalipay sa mga lumulupyo sa pagdani sa mga bisita usab niini. Ang West Coast na Deep Sea Fishing Challenge na himong timaan sa pagkabaskog sa lokal ng agrikultura o pagpanalipod sa kinayahan ay marasab ang pagpalambo sa natad sa turismo. Alas 6:56 na sa buntag mga kabibes. Si Governor Nilo P. Dimiri sumala pa. Nagkitagbo kini sa mga UP officials alang na sa institutional collaboration. Si Governor Nilo P. Dimiri Jr. gipahin kini sa opisyal nga meeting kauban ng mga opisyal sa University of the Philippines. Resgutan ang posibleng kolaborasyon sa institutional nga pagpanag-uban alang na sa kalambuan sa probinsya sa Dinagat Islands. Lakip sa isgutan ang pagbaligon sa suporta sa Dinagat Islands State College o sa Academic Development, Research, Extension Services, Innovation o paggamit sa modernong teknolohiya. Gitanaw sab ang mga oportunidad sa partnership sa development planning, marine science, engineering, digital transformation o uban pang natad sa kooperasyon. Sumala pa kang Governor Dimiri dakong papil sa mga academic o research institutions sama na sa UP sa pagtabang sa lokal ng pangagamanan aron mas mapaligon ang edukasyon, teknolohiya, environmental sustainability o panganibuyan sa tanang mga dinagatnon. Alas 6:57 na sa buntag. Samtang dunay mga apprehension sa drugs mga kawibes. Doon natay 7 million sab nga worth nga spangled nga sigarilyo ang nakumpiskar sa kapulisan. Regional Police Office 13. Ang Police Regional Office 13 nakakumpiskar kini sa Gibanabana nga 7 milyones nga balor sa smuggled cigarettes operasyon nga gipahigayon sab sa Agusan del Norte. Kagahapon nga daw ang Mayo Shatter. Ang mga operatiba na kadiskubre kini sa giabandonar nga fossil counter van nga puno kini sa 90 ka karton nga Green Hills, 25 ka mga karton sa Canon o 40 ka mga karton sa Casablanca cigarettes. Na-recover usab ang puti nga Mitsubishi Center Truck o ang container van nga gituhan nga gigamit sa illegal nga transport. Sumala pa ni Police Brigadier General Mariano P. Maestrado the 4th ang mga interception na pagkita kini sa pas-pas na paghatag o responde sa atong mga kapulisan. Pastila, no? Kung dili man madrugs, jari sa illegal nga sigarilyo. Wala yun tayo ni. Alas 6:58 na din sa Primetime Balita. Katong abahin sa atong mga balita, hatulusab ka ninyo, katiling barong pag-alagad sa Stronghold Insurance Company.
14: Mga ka-vibes, ang kinabuhi dili matagan. Pero kung duna kay Hustong Insurance, handam ka mo atubang sa bisan unsang hagit. Kaya dunay tubag nining taran. Kini, mao ang Stronghold Insurance Company Incorporated, Surigao City. Espesyal kini sa non-life insurance aron maprotektahan ang imong bililhong kabtangan ug matabangan ka sa pagplano sa wala damhang nga umaabot. Ayaw ibutang sa tsampa ang imong mga kabtangan ug kalinaw sa huda-huda. Kaya ang Stronghold Company Incorporated Surigao nagtanyag nining musunod: motor car, fire insurance, property floater, surety ship bonds, marine cargo and hull, personal accident, micro insurance, engineering bonds, GPA marina, judicial bans, civil, criminal, comprehensive general liability o contractors all risk insurance. Ang Stronghold Insurance Company Incorporated adunay branch din sa siyudad ng Surigao sa Dalon Caimo, second floor, Cobillion Building. Ang Stronghold Company Incorporated adunay mga extension office diya sa lungsod ng San Jose, Dinagat Province, lungsod ng Dapa, Surigao Island, ingon man, lungsod ng Claver, Surigao del Norte. Mahimong tawagan sa 086-827-5255 o ga cellphone number 0919-501-1000. Bisita ha usab ang ilang Facebook page, Stronghold Insurance Company Incorporated Surigao City, o makita nimo ang tanang serbisyo nga ilang gitanyag. Stronghold Insurance Company Incorporated, subok na sa panahon.
7: Ay, daghanan na sila bonon.
8: Uy, tiyo, daghanan na si mula bonon, uy.
7: Na, lage, sakit, takay kong hawak singla ba.
8: Ato na'y pala ba, tiyo?
7: Asya man.
15: Sa Banlaw and Beyond Laundry Shop.
7: Mao, dahala, ipalaban eh.
15: Banlaw and Beyond Laundry Shop. Naghanap ka ba ng laundry shop nga barato, humot ug limpyo mula ba? Ani ana ang Banlaw and Beyond Laundry Shop. For only 175 pesos, pwede na ka magpalaba up to 8 kilos sa Banlaw and Beyond Laundry Shop. Ana-ana himutang sa Purok Bombels, Camia Street, Barangay Washington, Surigao City. O kinigiparagiya ginumala ni Ma'am Luz Lifel Daitok. Banlaw and Beyond Laundry Shop.
7: Ay, tahomot og kalimpyo na siya akong gamit. Salamat sa pagpalabadong ha.
15: Why problema, tiyo. Kaysa Banlaw and Beyond Laundry Shop, humot, limpyo, ug barato pa.

0: Surgao City.
1: Ora është mga kabajbës, ala shëti doshna së buntag. It is a prime time, balita, kuman. Arita sa katapusang hanay sa atong mga balitang lokal. Renewable energy, gipasiugda karon na para makaminos sa gasto sa kuryente o makatabang sa kinaiyahan. Sa malapang kapagamit sa mga alternatibong tinubdan sa enerhiya sa mana sa solar, hangin o hydropower, gipasiugda sa nasod aron pagkunod sa pagsalig sa mahal nga fossil fuels. Ang inisyatibo naglakip kini sa pagpaminaw sa gasto sa kuryente, mas barato ug mas lig-on nga supply, pagpagunod sa polusyon o carbon emissions, pagpanampo sa lokal nga ekonomiya o paghatag og trabaho o oportunidad sa mga komunidad. Di paligon karon ang enerhiya, mas lig-on usab nga supply nga dili kaayo magdepende sa imported nga lana. Ang nasud kuman naglaom nga ang pagpasiugda sa renewable energy mahimong solbad sa dakong issues kuryente o kinaiyahan. Alas 7:03 na sa buntag, mga ka-vibes. Standby ta para sa ato mga balitang national, no? Karong tataod, mga ka-vibes, kay ataglaong pa mangunsiho sa taon sa puy mga kalambuan dito sa ubang bahin sa atong nasud. Standby lang sa mga balitang national.
2: Prime time, balita. Kuman na panahon, angay masayod kita sa mga nag-unang panghitabo dini sa atong dapit, sa kauluhan ug sa gawas sa nasod. Prime time, balita. Kuman. Prime time, balita. National.
1: Bueno, plaster, tagmayo, kerita sa atong mga balitang national, mga ka-vibes. Uno na jagan dito sa kauluhan, kampo ni Romualdez. Gipalagan si Franco Mabanta, extortion case daw, dili press freedom ang issue sa iyang kaso. Ginsister kampo karon sa kampi ni kaning House Speaker og late First District Representative Ferdinand Martin Wallace nga dili issue sa gawas nun nga pamahayag ang giato mga kaso bato kay Franco Mabanta, kundi usa kini case gutanan sa extortion. Sumala kay Attorney Elaine Atienza ang tigbababa ni Romualdez, twisting the narrative matod pang gihimo sa kampo ni Mabanta sa pinagi na sa pag-frame sa kaso, isip pag-atake sa fresh freedom. Dugang pariyang tataw matod pa sa balaod ang pagpangilkil sa usa kini ka krimen naghimo sa kanhing ngadto sa kanhing speaker nga nagpaduol sa mga otoridad matapos matod pa makadawat og banta sa extortion attempt. Sabalak sa kampo ni Romualdez, agad ilang nga gihatag kini nga insidente sa mga otoridad, hinungdan nga para mulihok ang National Bureau of Investigation NBI sumala na sa ilang mandato. Dili ba dya press freedom ang issue ng ini, mga ka-wives, no? Pangilkil ba dya? Kana mangilkil, mga ka-wives? Kuhan mo na, kanang gikagid nga iro, mangilkil. Alas 7:05 na sa buntag. May alma karon ang pamunuan sa Coliseo de Manila human ibasura sa National Police Commission na Polcom ang reklamo batok na sa ginsakpan sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group. Si IDG may kalabitan na sa gihimong operasyon sa ilang cockpit arena sa Vista sa Tondo. Sumala sa Coliseo de Manila, dili daw tama ang nahimong dinali ang dismissal sa Polcom sa administrative case nga giingon nilang paglihis sa katungdanan sa komisyon nga dapat madud pa masiguro ang pananagutan sa naisgutan ng raid sa mga sakop sa CIDG. Alas 7:06 na sa buntag sa pagpadayon sanay sa atong mga balita. Nagpasaka na og criminal complaint ang Bureau of Internal Revenue BIR sa Department of Justice DOJ batok na sa Lobel Commodities Corporation o mga opisyal nini gumikan sa matud pa pag-abuso sa VAT exemption sa importasyon sa palm oil og nagresulta kini sa dulan 266 milyon nga tax liability. Sumala sa BIR, sakop sa reklamo ang importasyon sa kompanya batok na netong third and fourth quarter sa tuig 2020 kundi napakyas kini sa pagbayad sa VAT diin na wala kini masulbad nga kondisyon para na sa exemption niini. Ilam sa tax code exempted lamang ang PAM ang eskutang kumpanya kung gamiton sa paghimo og animal feeds nga may certification gikan sa Food and Drug Administration kon FDA og dili kini laki para sa pagkaon sa tao. Alas 7:07 na sa buntag.
2: Prime Time Balita International News.
1: Arita sa gawas sa nasod mga kabayans. Ito na nakaroon na sa Iran na ang laing proposal sa Estados Unidos. Aron taposo na ang gubat sa ginatukang sidlakan samtang nagkagrabi ang kontrol sa Iran og sa Strait of Hormuz. Samala sa mga report sa shipping industry, sigong nini sa maritime intelligence firm Lloyd's List nga sarado na ang naiskutang strait na matapos magpatuman og mas mahigpit nga clearance system ang Iran para sa barkong muagi nini. Gingon sa Iran nga na nagbutang sila og bagong ahensya nga maoy magkupot sa pag-aproba sa pag-agi sa mga barko sa ruta og giisip nga usa kini sa pinakamahinungdanong shipping lane sa kalibutan. Gumikan ini gibanabana nga nasa 1,500 ka mga barko kaping gugulang og 20,000 ka mga pretripulante ang naistranded karon sa Persian Gulf sumala na sa International Maritime Organization. Sa usa ka maritime forum sa Panama, gingon sa Secretary General sa International Maritime Organizations nga ang apektadong mga tripulante, mga inosente nga nagpahingon lamang sa ilang trabaho ang naipit atubangan sa geopolitical conflict sa Amerika ug sa nasod sa Iran. Wa pagyud gihapon ni mga kabayes masulbad kining problemahan, no?
2: Prime Time Balita International News.
1: Hangtod karon padayon ang panawagan sa atong Santo Papa nga untana mataga na og kasulbaran ang naisgutan nga kagubot dinhi sa kinatong ang sidlakan. Matupa sa Santo Papa kalab kabahin kini unta kabahin kini sa ato mga panalangin matag usa ka relihiyoso nga mahatagan og katinawan ang mga dako mga lider og gadili na unta kita mahatagan og sakto pa na pag-increase sa mga palaliton gumikan sa grabing gubot karon sa kinatungang sidlakan. Alas 7:08 na sa buntag sa balita sa Paugnat Kusog.
2: Prime Time Pagtig Sports Balita.
1: Sa balita sa Paugnat sa Kusog, nanguna karon si Manny Pacquiao sa paglunsad sa usa ka bagong professional sports league batok sa paspas nga misikat karon nga duwa nga pickleball. Gitawag kini sa Marika Pilipinas Pickleball Tour or MPPT ang liga nga gilaumang ilunsad karong nga tuiga sa payagan sa Games and Amusement Board. Lakip kini usa ka professional competition. Sumala ka Pacquiao nga tumong nini nga liga nga matagan og mas dakong oportunidad ang mga atletang Pilipino aron maipakita ang ilang talento og makahatag kini og kadungganan sa nakalain laing lungsod sa probinsya. Yan usab sa boxing icon nga Bisan Roman bago pa lamang ang pickleball sa Pilipinas, mas dali kining mapaila og daghana ang maayo sa maunga dula. Guwapo bitaw ng pickleball, no? Kay murag dili karajaw hago kontra sa kinini ang tennis gawi mang kago. Yon dili karajaw kay bagan amura ra pingpong si jaba. Alas 7:10 na sa buntag mga ka-vibes. Amo dyan to ang naganay sa ato mga balita, lokal, national, international sports. Atong ipadayon karong taon-taon mga ka-vibes. Ang atong pulso sa kamatuuran, standby. Atong hisgutan kining raid nga dunay namatay nga usa ka in town sakop sa kapulisan. Standby sa ato magbalik, malamang ning pipila ka mga pahinumdum. 23 segundos, 11 minutos na kalabay sa alas 7. Standby.
0: Naghanap ba kao ng barato pero lamian ang mga pagkaon? Kadto na sa Aranas Bake Shop and Fast Foods. Anaa kanila ang nagkalain-laing kutay. Sama sa lechon manok, beef nilaga, tinula na isda, ug daghan pang uban. O kung snacks ang iyong gusto, tilawi ang ilalamian ng mga haluhalo, siupaw, chiffon cake, cupcakes, donuts, chicken mami o bagong haon na lamian ng mga pan. Ang Aranas Fast Foods and Bake Shop, nagalagad na sa mga Surigaonon, sulod na sa 26 katuig. Ang Aranas Fast Foods and Bake Shop, anaanay mutang sa Land Transport Terminal sa Barangay Luna, sa Little Tondo, kanto sa Borromeo Street o Burgos Street, ug sa matawhay nga lugar at bang sa Caraga Regional Hospital dinhi sa siyudad ng Surigao. Basta sa Aranas Fast Foods and Bake Shop, lamian kanunay, bago sanan barato na mga pagkaon ang idalit kaninyo. Aranas Bake Shop and Fast Food.

0: Asher Stars and Auto Supplies.
1: Asher Stars and Auto Supply. Naganap ka ba ng ligid, battery, lubricants o mags para sa imong sakyanan? Motor, batya o babaho? Ani ana ang
0: Asher Stars and Auto Supply.
1: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires o dagan pang kapalian. Anasab sila yung motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki o ganasab kanila ang ligid sa batya o baobao. Anasab kanila ang nagkalilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zeke o Volga nga mapalit per liter, gallon, pail or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Prinx o CST. Anasab sila nagkalilain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17 o 18. Og libre ang change stars at tanag glasses sa sakinan.
0: Asher Stars and Auto Supplies.
1: Ananay Mutag sa Dalan Borromeo Street, Surigao City at bang mismo ng TTN Company. Og sila may makontak sa ilang Facebook page ang Asher Tires and Auto Supply. Unsa pa tong gihulat, adto na ta sa
0: Asher Stars and Auto Supplies.
1: Drive safe, drive with Ashers.
2: Ay, daghanan na si labunon.
3: Uy, tiyo, daghanan na si mong labunon, uy.
2: Na, lage, sakit, takay kong hawak si glaba.
3: Ato na'y pala ba, tiyo?
2: Asya man.
4: Sa Banlaw and Beyond Laundry Sherpa.
2: Mao, dahala, ipalaban eh.
4: Banlaw and Beyond Laundry Shop. Naghanap ka ba ng laundry shop nga barato, humot ug limpyo mo laba? Ani nga na ang Banlaw and Beyond Laundry Shop. For only 175 pesos, pwede na ka magpalaba up to 8 kilos sa Banlaw and Beyond Laundry Shop. Ana-anahimutan sa Purok Mombels, Camias Street, Barangay Washington, Surigao City. O kinigipanagiya ginumala ni Ma'am Luz Lifel Daitok. Banlaw and Beyond Laundry Shop.
2: Ay, kahomot o kalimpyo na siya akong gamit. Salamat sa pagpalaba dong ha.
4: Way problema tiyo, kaysa Banlaw and Beyond Laundry Shop, humot, limpyo, ug barato pa!
5: Mga idol, ininasa syudad ng Surigao ang Surigaonon Mobile Phone. Ang Surigaonon Mobile Phone ang butika supplier sa nakadayang piyasa sa mga cellphone sama na sa iPad, laptop o tablet. Sila mo baligya usap sa wholesale o retail sa tanang piyasa sa mga cellphone. O eksperto kini sa pag-ayo sa bisan unsang matang sa cellphone. Walay bayad ang labor, ang bayran ang piyasa ra nga paliton. Sila mo palit usab sa mga wa na ninyo gamita nga mga cellphone. Ang ilang tindahan ana mahimutang sa Diaz Street, dool kini sa Security Bank. Matawag sa cellphone number 0969-208-3291. Surigaonon Mobile Phone. Mga idol, kari na!

nga surigaw nun? Nangita ka ba o kasaligan nga musukod sa imong ipanag-iya ngay yuta? Sa Jung Rakarajaw? O'y katunga ang GE Balbiran Land Survey and Services. Dali rajaon ka rajaw. Ang GE Balbiran Land Survey and Services mutrabaho sa mana sa original survey, relocation survey, subdivision survey, topographic survey, consolidation survey, titling assistant, sketch plan with vicinity map. Kung interesado ka, duula dajon si Engineer Glaserio E. Balbiran Jr. O mahimo usab siyang tawagan sa mga cellphone numbers 0991-6424-951, 0907-1843-087. O doon na usab siya email at glaseriobalbiran@gmail.com o Facebook page GE Balbiran Land Surveying and Services. Adyaw na paglangan mga surigaw nun kay ikaw matagbaw gajud sa serbisyong tinudanay sa GE Balbiran Land Surveying and Services. Ang GE Balbiran Land Surveying and Services nahibutan kini sa Insomo Street, Porok 7, Barangay San Juan, Ciudad ng Surigao. Mga ka-vibes, aduna ni bagong tambayan sa Surigao. Bansay Uptown Restaurant and Cafe, abdi na alang sa tanan. Kini na ang lugar na buiban sa imong inadlaw-adlaw, gikan sa pagkaon, coffee, hangtod na mabibo na duyom. Ang mga schedule mo kining musunod, cafe and dining, alas 10 sa buntag hangtod sa alas 10 ng duyom. Drinks and bar, alas 5 hangtod alas 12 ng tungang gabi. Doon na sila live band sessions, alas 7 na duyom, alas 9 hangtod alas 11 na duyom. Tuyo ka mga sets ang magpabibo sa inyong kagabihon. Ang Bansay Uptown Restaurant and Cafe, anak kini sa Sityo Kinabutan, Barangay Rizal, Surigao City, doon kini sa Fun to Learn. Come and enjoy lami nga pagkaon, refreshing drinks and live music. Perfect para sa pamilya, barkada o date night. Bansay Uptown Restaurant and Cafe, ang imong bagong paboritong tambayan sa Surigao. Mga ka-vibes, ang Bansay Uptown Restaurant and Cafe, gipanag-iya o ginumala ni Banjo o Richie Masuhay.

0: 310-9192. Also sa phone number 0919-3124-726. Good luck, Pendi Plus. Di panagia o di dumala sa Surica Multipurpose Cooperative CDA. Registration number 9520-130192-11. Alak ni mahibutan sa 00491 Volga Street, Surigao City.
1: Basti Coffee Shop and Resto. Kung nangita ka sa tawhay nga dapit, uban sa imong pamilya alang sa inyong panihapon o kahapon yuto, tumpak ang inyong sudlan, ang Basti Coffee Shop and Resto. Ang Basti Coffee Shop and Resto, makapili ka sa naghang mga putahe, dunay pang pamilya, pang barkada, o dunay pang snacks. Kung mahilig ka sa mga cakes, ana ang mapili sa mga display. Cold and hot coffee. Kung ikaw gusto usab, magpainit sa imong kalawasan, ana kanila ang mga imported nga ilim nun. Ang Basti Coffee Shop, champion usab sa mga nagkadaiyang recipe nga maabot ang presyo bisan sa mga yanong suryaw nun. Ayaw nalibuga ang inyong mga kaugalingon. Kaya ana sa Basti Coffee Shop ang tanan ninyong gipangita kay lami ang timplada o decenting lugar alang sa pamilya. O dun na sila'y dakong espasyo alang sa special nga reservation o fully air-conditioned kini. Basti Coffee Shop and Resto. Ana mahimutang sa Barangay Luna at atubangan sa Surigao City Airport. O dun na sila'y branch sa Surigao Domestic Airport o ubang pahin sa Mindanao.

kasugatan sa lechon manok ang liambo. Lamian, barato nga lechon manok ang liambo ba imong gihanap? Ani-ay na ang Edan's lechon manok ang liambo nga siguradong lami ug hanapan na po nimo. Ang Edan lechon manok ang liambo ananay mutang sa Espina Street, Barangay Tab, Surigao City at bang mismo ng Prince Hypermart. O kang ilahang second branch ananay mutang sa Nueva Perlas dool mismo ng Jetty Gasoline Station. O sila mahimong makontakt sa cellphone number 0930-128-6954. O ginigipanag iya ginubala ni Mr. and Mrs. Devlin Estorco and Junjun Montejo. Edan's Lechon Manok and Liempo. The best Lechon Manok and Crispy Liempo. Amoy pa lang, ulam na, at sa lasang, subok na.

0: oras mga ka-vibes na doon na tayo. 25 minutos na nakalabay. Sa 6, alas 7 na 10 buntag. Sa standby ta, para sa atong pulso sa kamaturan, standby.
1: Pulso sa kamaturan. Pulso sa kamaturan. Way mo yagyag sa mga hiwi na binuhatan sa mga sagdahunon o sagbot sa katiliban. Pulso sa kamaturan. Walay lipod-lipod. Namutuki armukawas ang kamaturan. Mabati banda-banda bisanasa. Pulso sa kamaturan.
0: Okay mga ka-vibes. Adlaw karon nga Biyernes. Biyernes na mga ka-vibes. Kumusta naman mo diha, no? Biyernes na kuman. Ubay-ubay ang mga panghitabo nga medyo makapaiknat sa talinga. Nato, no? Ilabi na dyan itong mga raid nga nahitabo, mga ka-vibes, din sa itong lokalidad. Alas 7:26, mga ka-vibes, ang raid nga nahitabo, no? Dito sa Cagniog man ini, nga di napatay in tao, no? Sa ka-pulis. Ino na itong subo karadyo na palandungon kini. Ilabi nang nakalas in town ang kinabuhi. No, sa usa ka nagpatuman ra sa balaod mga ka-vibes, no? Pero saan ta manggalgi? Pagyud siguro ning kinabuhi taglaong pa na di man ato matag-an mga ka-vibes ang jagans kinabuhi. Especially police kao, no? Pero taglaong pa na kisto kay sa masab ini daghan mang police na nakagraduar. Daghang pulis nga naka-retire na sa ilang serbisyo. Pero kini bata pining na biktima mga ka-vibes atol sa raid dito sa barangay Cagniog. Ato basahon ning pulis blatter report mga ka-vibes kabahin ni Rino. Naitabok kini atong Mayo 6. Nakabalita na tayo ninay. Bayo tayo ninay mga ka-vibes. Problema lang kay ato lang i-compare sa una ang jagan sa investigation na ini kung namatay, kung kisang namatay na pulis. Neto po kini Mayo 6, no? Kagahapon, neto may adlaw, utso na matakuman. Banda alas 5 sa hapon kinetebot mga ka-vibes. Ito sa sit, ay di, sa kwame ini. Sa kwame dito, sa taganaan sa itong illegal mining mga ka-vibes. Kining operation gagipagayon sa Surigao del Norte Provincial Drug Enforcement Unit. Ang nangulo ni ini makaigsunan mao si Police Major Audrey Rose R. Rivero, di kong Rivera, Rivero di ay OIC, niyatong Mayo 6, 2026, bandaras 10:30 sa hapon o sa gabi sa Purok 2, Sitio Cayutan, Barangay Cagniog, Surigao City, batok na sa Osaka alias Ronron Maturan. Alias Chicano Rebuta. Moni siyang nakapusil mga ka-vibes. Moni siyang nipusil sa biktima. No? Kining alias Chicano Rebuta. Subject ni siya sa PDEA Pre-Ops number 14-00-05626-21. Nga diin may resulta kini sa armed confrontation. So, armed confrontation. So, pag-ilugay daw ang armas. Dili na yung yun nga inkwentro, no? Dili nga pinusila eh, kundili armed confrontation sa ito pa. Giilog ang pusil na ilog yun na kuha yun sa suspect causing injuries to operating personnel, no? Sa investigation, nagkarayon nga sa Mayo 7 na, banda alas 12 sa udto na, si Police Staff Sergeant Charito G. Hipulia was pronounced dead. Naigo ni siya. No, sa ilang during confrontation, pag ilugay nilang armas, sumala sa itong pag-confirm ni Police Lieutenant Colonel Attorney Mariano Lucban nga may pag-ilugay sa armas. No? Naigustian kining suspect ay biktima di ay, no? Sa pag-ilugay nila sa armas nga pagka-alas 12 daw, gi-pronounced dead by the attending physician ni Dr. Bona Paulo A. Tatad samtang undergoing medical treatment sa Caraga Regional Hospital ang iyang kaubanan. Sumala pa ang kapulisan naghuwat pa kini sa post-mortem autopsy. Humana siguro kagapon, may resulta kini, nga resulta kini sa para matino unsay hinungdan yun. ang personay sa Surigao del Norte Forensic Scene Processing dito sa lugar sa incident. Ipahigayon usap. So nagbutang kini og mga checkpoint mga ka-vibes. Kagahapon, hindi ko man kung dyan pa mga checkpoint. Padayon nga naggukod pero may surrender na rin kagabi. Ang permiro ni surrender ang una itong usa ka suspect. Sunod ang ikaduha nga kining si Maturan mi surrender na sab ini mga ka-vibes. Kagabi dito sa kwerpo sa kapulisan. Considera as close ang investigation pero ang kaso mga ka-vibes nagpadayon jaon dito sa magpadayon kini sa ilang pasaka sa korte. As bigla no. So mo na nahitabo mga ka-vibes. Samtang doon ay nahitabo sab nga pag-raid kagabi kaga itong maong adlaw pisa 6. Kining si Libarnes, 57 anyos, alias Kif. Naun sa ba mga ka-vibes nga pag-raid sa ayahan na cardiac arrest man. Siguro may sakit o daan siya, siyang kasing-kasing ba or yung sakit niya, nakuratan, siyempre, sabi ni mahadlok yung raidon. Pero di nakatanga anay mahadlok kay siyempre, ang imong gibaligya, illegal good. So, ang atong kapulisan karon igmat karadyaw sa manini. So, sa pag-raid, may kalit daw paghagok, gidalas tampalanan, pero namatay mga ka-vibes sa cardiac arrest. Wala daw tulubagon ang pulis nini. Wala, may lang tulubagon gayud kay wa man siya unsa ano. Ang iya lang siguro na kuratan to siya. So balikan nato mga ka-vibes kaning raid sa bypass ito sa Cagniog. Ang ato ba no? Naan na may nahitabo no? Naay na namatay sa raid mga ka-vibes. Siguro extra careful ang ato mga kapulisan karon sa paghimo na ini. Ilabi na ko ngang imong redon mga ka-vibes, may history na sa kinini ang pagpatay, history sa pagpangawat, history sa pag-unurakan. May kuan na John, may killer instinct na John no. Wa na kadlok mo patay. Labi na kung basin high ato sa pag-raid nila. Mahinungdan nga naning kabot to siya siguro nga makapahigayon sa pag ipsot sa pusas kaya mo yung maglagi nga gipusasa na sumala pa ni Attorney Mariano Lucban ang atong hepes kapulisan sa syudad nga may pag-ilugay sa ato pa siya napusasa na or wa pa pusasi kaya kung gipusasa na kao jaon saan pa na pag-ilog bisag na pa sa kilid ang pusil pag ibut nimo kasahon pa man nimo oh di ba dili man na diretso kablit nimo pero base na ka di gihapon bisag naka open hammer siya kablit na laykuyang ato so ang pagpusas niya mga vibes kung binaklid kung ari sa luyo ba pusasan maglaong kaw buot ipasabot maglisod gyud ka pero kung ang pusas diri sa atubangan posible dyan, pero pag ilugay man daw sa pulis, apolis, sa pusil, hinungdan nga nakabuto, sa tiyan na igu in town kining si Hipulya. Pasti ng paita mga ka-wives, no? Muna iingon nga, adyar ka magpatuman sa balaod, pero makalas ang imong kinabuhi. So, muna karon nga, dugang kaigmat siguro sa atong mga kapulisan, sa pag-grade ni safety first, no? Unya tunan sa siguro nato mayo kinsa man atong raid doon. Basig patay ni tao ni tawhana kay syempre na may search warrant daw siguro o bypass man jato mga ka-vibes identified man daw kun sino ang mga suspect sino ini atong dakpon sino ang ayanan ini o hibayo na daw kay syempre tag surveillance man daw tanawon sa ang record ini ni tawhana guy may record man ni pagpatay so delikado ni o gawasan mga bag-o siguro talawan pag yun na, pero katong mga anad na ba, mga veterano na. So, kung yun na, taglong pa, korsunada ang mapatay. So, mo siguro ni nahitabo. Atong balikan mga kabahis, pagpaminaw, katong among interview ni Lieutenant Colonel Attorney Mariano Lucban, no? Kaganina, atong balikan kay para ma-refresh, no? Unsa atong na-istoryahan sa interview kariya kay para dito ta mag-rely sa mga information. Ano yung atong paminawon?
2: Nag-conduct ng bypass operation ang tropa nato katong mm-hmm. Kang Rosano Libarnes Ilagan okay. Sa may Rizal District parang Wangay, Washington.
0: Uh-huh.
2: And nakuhanggay talaga siya ng item during the bypass.
0: Mm-hmm.
2: And while after the consummation ng bypass, while tagpahibalisapan, murag nihagop siya ba.
0: Mm-hmm.
2: Tapos na adto, nanawag ang tropa na tagpadala na mo nang sa city. Kung kay murag na napili nila na murag something inataki ba.
0: Uh-huh.
2: So maatatag pa ka na nato ng cart. Actually, nakaabot kayo din ang cart na dala sa hospital.
0: Mm-hmm.
2: Sa Caraga ba.
0: Uh-huh.
2: So nag-response pa adto but mga almost 8 a.m. na that time. Na kung kayo dito siya. Na declared gayud na napatay adto.
0: Ah, mao ba?
2: So, previously na yung nadakpan sir doon na tao sin na violation.
0: Ah.
2: Kadto July 18, 2024 sa pagkahibal base sa pagkahibal of ani. Mm-hmm. Or may sakit na sa blagi ini na tao.
0: Oh.
2: So at sa pagpanan masabad to ng doktor that time doon sa Caraga Hospital.
0: So by record na daan to nga nadakpan sab siya. Siguro gikuratan yung tumayo sir sa raid. O sa ano?
2: Ay nasa 57 naman ko ng inadad to Sir Dodds. Tapos at to gani na pa nagahanakan-dakan pa ng actual talaga na search doon mo. Tapag ato doon sa Caraga Hospital at tong tagtawag nila na institutional workers ba.
0: Oh.
2: Doon sa hospital attendant doon sa emergency room. May before sinulod at tag natural inspection mang kay nila kay bawal naman musulod ang police din at may nakuha guide ng mga items mo to nagkandak ng inventory outside dun sa emergency room ng Caraga Hospital.
0: Uh-huh.
2: Witnessed by the kagawad Laksa saka Sikwan si Gerson sa media.
0: Uh-huh. Sa media. So katong pagkandak niyo sir sa search namatay na to siya buhi pa.
2: Buhay pa. So kayo na lang lagi sa hospital. Buhay pa itong pagdala sa hospital.
0: Ah, okay. Kini ba sir, no? Kanyang sa manining incidente, ako raning ipangutana, no? Kay, sa bypass operation, di-atake siya, namatay. So wala na itulubagon sa inyong apart, sir, no?
2: Wala na. Kay pag-inga na gani na ang kwan, ang suspect or ang accused na patay, usually sa kwan nato, sa revised penal code nato, wala na ganyan siyang crime extinct. Pang-guide na, extinguish guide ang criminal liability niya.
0: Oo, siyempre, kay sa iya man itong kaugalingon nga lawas.
2: Wala naman siyang kwan. Wala naman sab na kwan. Kaysa pa man ang kutihahon mo, sab na napatay naman sab.
0: Amo sab, no? Oh. At least, ang mga nakuhang ebidensya jaon, sir, jaon naman sa inyo, ha?
2: Okay, na-turnover na sa kwan, na-turnover na sa crime lab. Although ang mga documentation na ito, ining mga papel diri i-forward gihapon doon sa city prosecutor but ang custody ng mga drugs na confiscated doon sa crime lab that ni mismo kay kinanglanan man yan.
0: Okay, so sa same day sir no may raid sab nga nitabo sa Cagnijog ba sa barangay Cagnijog pwede ba na masayran sab sir nga on sam to hitabo ah may inkwentro ba kay line-line sa mga version sa istorya kay giposasa na kuno nakapusil ang suspect unsa may istorya gyud ana sir
2: ang ato kasi na anti-illegal drug operation sir Dodge pagkandat adto nang sa PPO na provincial drug enforcement unit dili adto sa amo allegation adto na nagpang adto sa during the anti-illegal drug operation nila nagpangpan ba nagpangbuno adto nagagawan ba nagagawan ng armas kadtong tropa na napatay mauto na siguro na tinamaan at tong kwan, tinamaan at tong napatay, tapos at tong isa tinamaan. Sab, bali doha ang isang na-injured pero ang isa napatay, ganyan. Pero kwan, nagkandak at ng manhunt operation, but ang kay doha man at to ka suspect, ang isa ni surrender na sa amo kahapon ng buntag.
0: Oh, katong si Lord Janko ba to?
2: Janko.
0: Oo.
2: So, alam naman ito na inquest naman ito at kahapon for the crime of murder saka frustrated murder.
0: Oo.
2: So, ang isa ni Kwan Sir Dodds gabi eh, kadto mismong isa na nakapusil, allegedly na nakapusil si Apilido Ani.
0: Dari sa Blatte, nakalimot siya.
2: Maturan. Matura na ni-surrender na gabi tapos na-recovered na sabna mo ang firearms gabi na sa tropa na nagdamit niya sa pagkwan, sa pagpusil.
0: Ah, ni-surrender na gabi?
2: Ni-surrender, oo. Tapos nakuha na mo ang firearms kay itinudlo niya mga kung asa niya nilabog diri sa may area ng Cagnibga ng murag sa Kustal ba dyan?
0: Oo.
2: Sabat, si Mandiri Babakan kanina sa Maynoy Baset, di ba, lusot may ng memorial. Oh. Yung itabog manggot sa dagat.
0: Mm-hmm.
2: Pero di lang dagat, bilay siya, kung hindi ka itong taas ang tubig ba, mawton na recover doon ang kwan ng mga tropa kagabi. Tapos na din na mo ang ikadawa na suspect, tapos mm-hmm. ang firearms nasa, ang ebidensya ng firearms na nagamit, tapos din masag na mo, kuman ipakwan na mo ang kwan. Iapas na mo ang pagkailanin ng complaint.
0: Oo. Pwede na ito, kay ang version sir, na ganing mga tabi-tabi lagi, di, daghang kayo mausahay ma ang tinuod na istorya, mahimong di mao, kay kahamok inin mga version. Pero ang tanong lang ko sir, o sa itabuha sir, pag ilugay nila sir, nakapusas na ba niyong suspect or wapay pusas?
2: Murag natanggal niyang pusas that time, kanipalo ko niyan.
0: Mm-hmm.
2: Oo. Kay maulagay ito baka pagpangpun niya niloag ang kami siguro properly na na-secure ang pan ang pusas niya mo ito na kung kay inibang good si Maturan per record na pagsiko dili sa background investigation sa database na mo previous niya nabadyan na na-file ng kaso na kay 16 pa niya ang edad year 2019 may mga record na may mga criminal records na ganyan siya
0: criminal sa balaga
2: na butang na ini sa facility kay nagunitan dati ng WCB may kaso ini siya dati na pailan ni dati ng robbery with force accounting basta pagka kung ko kahapon murag lima to kabuok na naipail sa Asia that time although minor pa siya niyan 2019 so daan nag-iing may mga criminal records.
0: Oo, sa ato pa kurso na dang mapatay na. Kasi sa doon ang naka...
2: So, kay previous na may record na good siya, sir, good siya. Nakamagdurin sa database na mo.
0: So, nakahilos siguro to sa iyang pusas. Pero, manigingon, sir, kining patay nga was kuman na inira ko. Taga, murag taga Claver man yung biktima, sir, no?
2: Ako, sir, doon, taga, kuna, taga Placer ka na kuhan si Pulya.
0: Placer o Claver?
2: Na dyan sa St. Peter ko man nakakuan. Ambot kong i-transport na pasin mo dyan sa Claver kung adto ba iburol. Pero kahapon ganin na natin si Arde sa kaadtong mga senior officers pagbisitahan ng kaadtong na hospital sa kaning napatay kahapon.
0: Kaya yung isang naigo, sir, okay lang yung kahimtang karo, sir, stable na?
2: Stable na kaadtong isa. Kay murag diri sa may tiil sa kasamay armpit. So, tinama ang pagkadumdum ko. Bakit sa report?
0: Okay. So consider as solved na ini karon sa no kini nga kaso kay nanorinder naman ning duha na sa inyong
2: Pag sa amo sir dot basta na dakpa na yan ang mga perpetrator or mga suspect ang kaning investigation tag considered na namo na close lalo na kung napaila na nang kwan napaila na nang criminal complaint dili case solved kay ang kaso niya nakapile pa sa korte ongoing pa yan until sa time na ma-decision ng kwan ang tag-close ra nato ang investigation considering na arrested na ang mga suspect tapos na ipail ang criminal complaint.
0: So kaning usa nga unang misurrender sir same case ra ba sa ang iyang atubangon sa mismong nakapusil?
2: Oo, kanino ka na to sir sa appeal man siya kay pag-establish man yan ang conspiracy ng kwan katong nag-surrender gabi isa katong nauna ka na nag-surrender pagkabuntag. Pareho na sila kay pareho sila nasa area at that time.
0: Okay. At least naklaruhan na ito ni sir. Nakatulog ko yung balita sir nga na-raid pero wala yung kumutuo lagi nga namatay. Hindi yung tamo diri-diritso lagi kay basin sayo pang ato informasyon. So at least nagkakuha ito sa imo sir. So on sa
2: may... Confirm at na may napatay sa tropa sa kamay na injured na isang.
0: Okay sir, kung sa imo pahimang no karon sir no sa atong labi na murag kanun murag permi naman ning raid mahitabo diha sa Kagnijug. Unsa imong tan-aw diha sir na murag diha man usahay mahitabo ang mga raid.
2: Yes, sorry, ang Pangasinato sir no pag mga inganaga ng lugar dili man sa tag generalize nato. Kanamang good na area usually mga isolated tapos mas hamok ang kwan ang diri sa mga bukid-bukid na namurag mga squatter area pa. So ang nahitabo gayud sa ila kay although nagtuo sila na dili na sila ma-track ng mga drug enforcement unit nato but ang mga assets manggod nato mga confidential informant saka mga makanotis manggod ay usually magtapok manggod ang mga tao tapos usually ang ma-observe nila kadtong may mga previous records na nang kwan sa violation sa 9165. So mauna ang mga kwan sa ang mga resident sa diyan matingayas kag nganong nagtakok na ingaani ingana.
0: Oh, ma-alert.
2: Mauna ipang-temporary sa police station, mauna mapugos gyud na magandak nang antay illegal operation kay pag nagkuyog mam-notice mo na gani kayo, that is one of the indicators pag nagkuyog na kanang may mga previous records tapos kanang medyo mga alanganin lugar.
0: Mm-mm.
2: So usually pag sa amo magduda ka ganyan na there is siyempre something wrong na pag-commit ang mga tao.
0: Oo.
2: So mauna na sana good na area medyo layo-layo dere sa city proper.
0: Oo.
2: Tapos ang pagtuon nila na dili gayud na ma-monitor sila diyan, usually diyan gayud sila magbanjang gayud mag-commit ng mga violation lalo na yung sa 91.
0: Ah, oo. Okay. Uy, naputol man. Kadit lang mga ka-vibes, ha? So, doon na gid ko kumpirmado. Ito na gi-confirm ini mga ka-vibes, no? Kay taglaong pa lisod sa karadyaw na maghimo ta og
2: ito, sir.
0: Okay, hmm. Sir, naputol. Okay, sir, imo na lang final words, sir, no? Para sa ito mga kaigsunan, labi na nga naisama ninyo ang mga paghitabo kung sa'y angin na itong buhaton kung doon na tay mahibayaan, kadudahan ng mga lihok.
2: So ang yung para sa mas ining mga kwan, kaning mga concern citizen nato na magkwang gayud magpahibalo lalo na may mga something suspicious or activity sila na manuti. So tama gayud ang tagbuhat nila, although kung ano man gani ang mga tagtimbre niyo na mga kwan, mga confidential information, dili ko o kung kapumanggod ang nagpadala niyan, dili it will remain as kwan anonymous sa amo and we will not conduct kanang magkwang kwan pa magkuti-kuti. Yung hindi nagpaabot ng information. So pag mga ingani na ang mga nare-receive na ito gikan sa community, abot ipasabot na kung guide ang mga tao, vigilant guide sila sa kung takada ko guide na tabang diri sa pag-maintainer ng picking order na.
0: Okay. Mga ka-vibes, amo dyan to, no, ang atong pagiginabi ni Lieutenant Colonel Attorney Mariano Lukban. So ato nang gi-confirm yun din mga ka-vibes, no, kay para dita mapalaw sa mga tinuod nga impormasyon, no? Kaya sa ay magod lagi kining arita sa social media, kining naay mag-post sa social media, ayaw dayo magtuo, no? Kay kumutuo dayon mo ana, why confirmation gikan sa PNP, maglabad ang imo utok unoy sinoy klaro nan ini mga ka-vibes, no? Maglabad ang imo utok. So dapat mangonfirm Mario Tagmayo. Atong balikan ang mga sospetsado, mao kining sila si Ronel Mapalo Maturan alias Ronron. Ang usa nini mao si Ricardo, kuya manog apili ito middle name kay Piligro. Ricardo Piligro Tudianco, 45 anyos. Ang voluntaryong misurrender kining si Piligro samtang kining si Ludianco ang si ang unang suspect si Ronel Maturan ni surrender sab kagabi katong nakapusil mismo. So ang duha kibali nakuha na sa kapulisan, jao na kuman sa kustodiya sa kapulisan. Pero mo nagingon mga kamayos, bisag ni surrender pa ini, di naman mabuhi in town tong pulis nga namatay mga kamayos nga si Patrolman Hipulia. Bago pa rin siyang pulis kaya patrolman pagod. No, nga kini siya sakop sa DEU, Drug Enforcement Unit sa Provincial Police Office. Kining operation under ini sa PPO, no, dili sa kinini ang city. So mo nagiingon mga ka-vibes nga na kalas ang kinabuhi sa usa ka pulis. So mo nagiingon mga ka-vibes, dugang kaigmat sa atong kapulisan during mga operation nga sama nini. Kaya di rin yung mabalik pang kinabuhi mga ka-vibes. No? So, money karon consider as solbad ang krimen pero ang kaso magpadayon sa mga sospetsado mga ka-vibes. So, nangutana ta nga nung diha man sa Kalanipa ang kanunay nga raid. Kini ang Kalanipa kanagkagniyo. Kaniya diha man kong lugar na mga ka-vibes, mingaw. Sa una, may raid sa nahitabo dito sa kuan, Luok, Sityo Luok. Sakop Punta Bila dito mingaw sa mga napita Luok gani. Diha ang tao ay pang Luok. Siguro kay Luok man. O may raid dito pero wa na dito. Ang permanente na itong mabatian, kasagaran sa raid mga ka-vibes, diha sa Kagniog. So ato nga uhagon sa pangkapitan diya sa barangay Kagnijog na dugang kaigmat ilabi na sa inyong mga barangay police, BPLK. BPLK, Barangay Police Laban sa Krimen. So bantayan ninyo ha, dili kong gamayng kasikas tuyog dayon. Gamayng kasikas igmat dayon. So muna, kay para mahibayan na ito, hinon ang atong mga residente karon. Aktibo na karadyo sa pag-participate na inino nga sama nini nga mga informasyon. Mupanagat tayo sila sa kapulisan na may mga hotline numbers ang kapulisan. Pwede mong report tayo kung doon na mo'y karudahan, total confidential man. Dili man isaba nga sino'y nag-report ini, sino na tao naghatag ng informasyon. Dili kay sino pa may report kung may tugan. Confidential. Nakabantay mo nga ang PDEA National nag-award sa mga informant. Kantong may mga patong sa ulo bitaw? Na may mga gipangita sa balaod nga nakapatong tag 30 million na tag 5 million, 10 million. O niya, kung ikaw usa ka informant mga ka-vibes, ikaw rin nakatudlo, ikaw rin isa ha? Sir, mauni sir, Nadia, dayan sir. So, awardan ka na panaglitan 20 million ang patong ito, ay 20 million imo. So, karon ang mga tao nga interesado, pwede na kang mag-surveillance. Pero mag-igbat yun ka, kay base ka dyan kakapusilisab. Pwede kang maniid para i-report mo sa PNP. Magkakwarta man ka. Kaya na may reward gawas kung may patong siguro. Pero kung kanang mga dagko ng mga kriminal nga may patong na dagkong kantidad sa ulo, siyempre magkakwarta dyan ka na. So, karon ang atong mga residente, mga katawhan nato din sa siyudad ng Surigao, taglong pabigilante na karadyaw. Dakausap na tabang mga kabibes kining atong cellphone. Kaysa una, kung report ka sa PNP, mukhang makasopisina sa PNP, sir. Mabayaan ka, karon text-text naman kan, sir. Confer, panihog sir, verify ni sir, namo ni info na ko sir ni mo. Nadi rin napita. So, dali ra. So, remain confidential. Ang imong ngalan? Di na pangutana ang ngalan. At tuon na ka dyan sa Intel Operatives. Tanaw nila kung sinoy, kung tinuod ba. Pag-verify sa ato mga Intel, siyempre, himo kandakan na dyan dyan nan massive nga pagpaniid para mahibawaan na ito sinoy ining mga sospechado. Pero, matingala ta mga ka-vibes, dagko na ang mga drugs karon nga sulod din sa ito. Ano? Gasulod? Diri, man, nakabutang din kung pinato kagramo sa bypass operation. Ang sentro din sa blatter, katumang nahitabo, mga ka-vibes, nga pagkamatay sa kapulis nga naigo sa enkwentro. Sa pag-ilugay nila sa pusil. Anad yun siguro ning tawhana ng ilog, no? Kasi aron siya may nakakuha sa pusil. No? Siya ay nakakuha kay Haman mapusili ang pulis kung wa niya makuha ang pusil. Siguro, na pagkuha sa pusil, wa dai makabantay ang pulis. No, wa dai siya makabantay. Kung nakabantay pa siya pag-attempt, pag-ilog sa pusil, siyempre maagapan niya. Pero siguro, basig na ibot na ito daan, nakuha na daan, nakakasa, may attempt pagpugong ang pulis, nakabuto na. Ato rin yung teorya, ha? Pag-attempt pugong, nakapabuto na ang suspect. Kung sa tiyan, bito siya maigo. Sa tiyan siya naigo. So, nag-atubang ni sila. Pagbunot, nakakasana, hibayon. Sa tumugamit ng polis. Polis, ang pusil. Kaya, magkapabuto ko ni Kasuhito. So, hito dyan to na tao. May mga eksperyensya na dyan to. Kuha niya, bunot, kasa niya, paka na yun. Attempt sa mga polis siguro sa pagkuhan, pugong, ilog, buto na, igo siya sa tiyan. So, fatal mga ka-vibes. So, siya, patay good. Sa ato pa, dili kung sa tiyan raan to, dili kung tinai-tinai ra, mabuhi pa kana. Siguro, kung tiyan ang igo, kidney or posuni mo, hay ba dyan? Or ang bala ni saka sa atay, o hay ba dyan? No? So, fatal mga ka-vibes. No? Nadayang man sa tambalan ng taon ng atong sakop sa kapulisan. Katong naigo yung taon nga si Hipulya. Pero pastilan mga ka-vibes, nakabsag yung taon siya sa kinabuhi. So yun anak, kadelikado ang trabaho sa implementor sa balaod. Labi na sa ato mga kapulisan. Mga gani, nga ato mga kapulisan, kung angay sila daigon-daigon yun nato. No? Kaya dili basta-basta ang trabaho sa pulis. No? Kinabuhi, permanente ang nakataya ni mga kawibes. Sama sa ato mga militar. Oh, ang militar gani, mas kuyaw yun, kaya mangita yun na silang encuentros bukid. So, sama rin sa kapulisan. Ato ni silang kining in town, namatay mga kawibes nga si Hipulya. Ato ni siyang pasalamatan mga kawibes sa iyang paningkamot, no? Sa pag paigayon sa iyang serbisyo. Pero ang saan taman mga kawibes, magiging siguro yung swerte niya sa iyang kinabuhi. Condolence na lang sa pamilyang Hipulya. Si ang pare, taga kuwan man sila, taga Claver. Naaban daw kuno sa St. Peter ang haya nini mga kabibes. Sa bagkuman, so siguro dakong pagbangutan, siyempre, si may malipay nini mga kabibes nga kapamilya nini sa ginangatan sa ilang suon. So mga kabibes, muna gingon, extra careful sa ito mga kapulisan sa sama nini nga panghitabo. Ambot kung doon na ba'y ground ini sa pamunuan sa kapulisan, especially sa atong provincial director, wala ba ni taglaong pa na makita nato nga subject for pagpangutana or investigation? Anong nasingod ba ini? Gani din hinaman na atong regional director, may kanhi na, may bisita naman gani sa katong naigo ng pulis dito sa Caraga Regional Hospital. So managigon mga kawibes, dugang kaigmat mga kawibes, ilabi na kung magpatuman ta sa mga bypass operation. Wala tayong panahon, pagigupan din sa atong primetime balita kuman na pulso sa kamaturan. Standby ka mo sa musulod nga programa ang Aronsa. O atangin sabi ninyo karong alas 9, ito no? Alas 9, alas 10. Ang ay oo kay Lulu M. Kimadengo, binakuang kuan. Marajaw na kalawasan para sa bagtik ni katawan. Ban ni sa station manager SM Albert Lansing. Salamat ka Marajaw, kinyo alagas kanginan Delta Bravo 07 Mingon. Salamat Marajaw na buntag. Og good morning ka audit na kay Cecilia Sembrano, Luz Yurong, og imanosab kang Cecilia Sembrano. Warta yung panahon pag-iguban. Banit yan Cervantes, Delta Bravo 07 Mingon. Salamat Marajaw na buntag. Tanang Diyos, magbisbis kanunay siyang grasya o panalangin diri ka nato. Salamat may buntag.